0: Nance Liniment Oil, Myers Arthritis, Rheuma, Varicose, Pulamuypoy, naipita na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan ng magka-dengue, magpahit sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
1: Magaradyuman sa mga tabalamantin aton sa mga sukita, hindi ka mo magkalipat kung gamit panguma ang ginapangita ninyo kadto na sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing, Engineer Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa Maiseres Terminal. Sa mga suki naton, mga karadyuman, bakal ka gamit panguma, worth 3,000 pesos, may coupon ka. Ang coupon mo sa December 5, lawagon ta na.
2: Muno to sa akin si Ma'am Susan. Kita ko no ma-host. Siling ko, Ma'am, di lang, hindi man kami kwan. Ma'am Susan, kapakadlaw, mga kamunin na duman mag sa programa. Pero kung sa tutuod, kung ara na balayan mag sa kwan, hindi ko yun. Hindi ko ako niya.
1: Sa mga tapa naman tiin natin, mga karadyuman, sumunga aga. Kadto ka mo sa Iloilo New Agri, bakal ka mo dito. Kami coupon ka sa December 5, bunuto nato nina ang grand prize. Abing mo pila, 5 or worth 1 million. Nga balor sang kubuta tractor. So kadto na sa Iloilo New Agri, tanan nga magamit pangumaara dira seeds, mayara sila sang fertilizers, mga karadyuman. Bisita lang kamo nato nang balanyo gin refer ko din ni Boss Idol. Kakiban pa mga generator sets, mga makina, tanan ara da. Tanan nga magamit pangumagambal gani ko tanan-tanan. Dayon ti sigurado kita nga mga dekalidad ang mga produkto. Okay? Kaginatamyaw naton, radyuman Max, ginapasalamatan gigili naton si Ma'am Susan Aurelio sang iya nga ginpadala kagapon.
3: Hot
1: choco sang kape. Di ina. Dira na nabi mabakal magsakuan mo sa ila bala sa Ina Farm sa Barutak. Diri subong hindi pa mabakal. Pero kagapon gintagaan kita, gindeliveran kita diri ni Ma'am Susan. Ma'am Susan, thank you gin Ma'am Susan. Manamit sa gali kung mainit, pero kung butangan mo sa sang ice.
3: Balo mga Gen Z.
1: Mga Gen Z, ginbutangan nila ice.
3: Ma'am Susan, ginbutangan namun sang ice.
1: Ma'am Susan, ginbutangan sang ice. Sus, kanamit namit. Plus, may bitsukoy. Sus. Grabe. Gani sa mga tapa namatay natin kay Ma'am Susan Arilio, ma'am. Thank you, again. Sang kape di ina. Sa mga suki natin, sino pang imo talamyaw na juman, Mags?
0: Good morning kayo, Marivic Salcado. Good morning. Happy, happy birthday. 7th birthday kay Sabi Pagarido. Dra sa may kolasi, ahoy. Happy, happy birthday from your papalo, Sir Stephen Panega. Good morning, man. Sa kay Ma'am Nurses Fortuno, kag sa iban pa, para sa itong mga kauturan, kung ang kidneys natin balaw, wala sa ikasarang apunggan ang sobrang kadamuon sa uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag nangin kabangdanan sang gout kag impeksyon. Gani hindi pagpabayi na magbatsag sang sakit, dala sang gout. Subong pa lang, maginom na sang suplemento nga may madamo nga omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule, suno sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag walin nga yara sa Dr. Pinoy, makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagapabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule, nagapugong man nga magka-uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas sang madamo nga omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy's Choline Capsule, masaligan sa tupa.
1: Magka-radyuman, radyuman Max, ginatamyaw gali naton, belated happy happy birthday sa kay Taelma Adayon. Taelma, happy happy birthday. Kagapon ang birthday niya, luway niya si Taelma, mega tigulang niya, office mate ni Mrs. Rajuman Mags, pero nag-retire na si Taelma. Taelma, tatiway gintad. Good morning kay Taelma and belated happy birthday kay sa kay Tape. Tape, mayong aga. Hambala dabi mga tupad balay mo naton suportaran pag inilang vlog ko nga Boss Idol 3.0. Ipaluwar tani sila kag nagalantaw gini sila sa aton Max, aga-aga gid. Thank you gid sa aton na. Salamat sa papamati. Kag ginatamyaw naton na Juman Mag, siling ni Dr. si Dr. Cyril Jucarisa. Doc, good morning. Siling niya diin siya mahit. Yung comment yung lagi na to sa kung mahit kid lang aton kanta, kung hindi, yan diin siya mahit. Good morning kay Dr. Cyril Jucarisa. Amo na do kay taga-Kinto ka. Why ka salig sa taga-Kinto? Kami ni Radyo Man Magi, si Radyo Man Magi, kwan eh, dali na lang ni mga Quinto man, taga Concepcion man. Ti, taga Quinto, kaway ka bilib sa taga Quinto?
3: Bilib na si Doc sa imo.
1: My goodness. Ay, Doc, thank you, Gidok, ha. Thank you, Gid. Kag si Philip 12. Nagapamati, Gid, subong sa ato. Sininga pagpangalaga siya. Sininga stereo sa sarakyan. Salamat, Gid, mga karadyuman. Ayos ka na, Radyoman Mags. Sa aton sininga mga suki, mga karadyuman. Away na ito, matamyo, ginatamyo ko kamusang maayong aga. Standby sa straight to the point. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
3: Radyoman Magi Maleriado.
4: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Ilong Ranger?
7: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyo dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C Plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit, kargado!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
20: Pag naasiman ka, akin ka.
19: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
21: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
23: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
24: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
25: Mas klaro na bala maski gabi?
24: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
26: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam.
28: Paulit-ulit na lang ang ulam.
29: Mamshi!
30: Angeline,
29: try Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Pila Pila Win! San Miguel Pila Win!
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
4: San Miguel Pila Win Promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 or DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigyan ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:18 sang aga.
4: Sumasaludo.
5: May I have your attention please?
4: Buong-buo.
5: May I have your attention please?
4: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
5: May I have your attention please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point at up, RMN.
3: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
6: Ari kita sa adlaw na nga Martes, September 1, 2026.
3: Kabay nga kita sa gihapon. Magalup danay sa ngalan sang ustisya kag kamatuoran. So that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
7: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Ako si Radyo Man Novi Malion Guazo.
6: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
4: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
3: Ang agi nga ginatudlo suspek nga naggapos nagabuno gatibsok pangkutsilyo sa ulo sa iyang nobyo. Bangod sa ang gulo sang pagpangimon, nadakpa na kag siling niya sa aton nga RMN News team. Sa gipamangkot kung ano ang iya masabat sa natabo niya sa korte lang. Pero ano man ang status atong naghatag sa iya sang kutsilyo nga isa man ka tumboy.
6: Ina way pa na subong maaresto Radyo Manuvi. Gina-locate man subong sang RMN News team ang pamilya niya kay duha sila ang ginatudlo, pero believe man ako kay kagapon abigani naton may upod siya. Kay hindi ko lubos makita sa kadako nga tawo ini Radyo Manuvi ang ining victim, mataas ni siya mo kag mabukod bala. Pero nga ang nagapos siya, gingapos siya sa puno sang duldol nga isa lang ka tawo ang naghimo sang krimen.
3: Correct.
6: Imagine dako ka nga tawo,
3: laki ka pa.
6: Laki ka, gingapos ka dito sa puno sang duldol, nakabaklid lang imong ati nga kamot. Paano ka gapuson sang isa lang ka tawo? Tiway kita kabalo kung paano inanatabo siguro ti kung paano i-explain sang sining suspect. Pero ti nagagawa subong Radyo Manuvi nga daw siya gid or siya lang ang naghimo. Siniway takbalo kung may iban pa nga upod sa kagapon dito or sa naglagadlaw sa paghimo sa isang krimen. Pero ining krimen nga ning ginplanuhan kay nagapangita sa sangkutsilyo kay sa report nga nabato naton daw nagapangimun siya kay ining victim Radyo Manuvi daw may iban naman.
3: Tiha mo gina eh. Crime of passion ini.
6: Bata pa sila.
3: Bata pa eh.
6: 19 years old ang kuan ang suspect. I think ang victim daw 18 years old.
3: Diyan mo na nga mga edad nagahuro-huro. Hindi pa kapable ba si maminsar lang kunimoon kuning krimen. Ano ang konsekwensya sini? Mapriso ayan ako, mahuyan ako, mapatay ko siya. Or ano pa nga mga balaan mo nga disbintaha sa imo sa palabuton mo. Karon tayo dugay sa report ni Radyoman Marjorie Miane.
4: Tatak RMN.
3: Along kamo ha, kay samtang nagakalingaw kita tanan sang impeachment trial. May mga baha kag iban pa nga mga binaisay sa barangay kag SK election. Di kamo malipat sige ang ulan subong. Ang ulan nagadala siyempre sang baha kag danaw sa mga stagnant ninyo nga mga lugar, ginaitlogan ina sang lamok. Kung may lamok, may risgo kita sang dengue. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ang dengue hindi hamak na nga malala. Hindi pagiman siguro ara kita sa alarming level, pero damo na sang napatay. Damo naman sang nabiktima. So along syudad ka man o kon probinsya, diin ka man subong nagapamati, no? Dalagi Maras, Kapis, Antique, kag Bantayan, Cebu, halong kita sa dengue. Diri sa aton sa syudad, Pasiplatan ta ang natabo. Upod kay Radyo Man Joel Franco.
4: Tatak
6: RMN. Sa probinsya sang Iloilo, Radyo Man Novi, ang kaso naton sang dengue subong 2026 ara na sa 1,834 from January to August. 1,184 kung sa diin ang may ara diri sa mga nagkalamatay, anum na ang patay, Radyo Manovi, sa sudad o sa probinsya sang Iloilo. So amoy ng balantayan kay diri sa may sudad sang Iloilo, may ara man sa mga nagkalamatay, kay bisan anong tanim mo na tahambal natin, ang lamok kay ina, isa taman na gani katape, isa taman na katampa.
3: Kag madunot
6: mapatay ta siya. Pero kung hindi kita maghalong kag kunin nato madepensahan, siya ang mapatay sa aton.
4: Tatak RMN.
3: Sa piyak nga bahin, bangod sa natabo sa Nepal ginaistoryahan bala. Diri sa aton ang mga bukid ta. Anong matabo kay ti siyempre may mga kahoy man nga ginutod. May mga parte sang duta man nga ginpangkali. So ginditor ang pila ka natural nga flow sang tubig. Angot ni sa aton yang mega dam diri sa Iloilo, ang Halaor River multipurpose project. Pero hambal sang National Irrigation Administration, hindi pwedeng ikumpara kita yan sa Nepal. 3 times nga may safety factor kita base sa mga independent geological checks kag real-time monitoring.
6: Daw mabudlay gid man siguro sa ato Radyo Manovi nga magpareho sang Nepal. Unless why naton ginapangayo no kag kabay pangini matabo nga mawasag sa babaw ang dam.
3: Pero bisan pa no balan nyo man ang forest cover sang probinsya sang Iloilo.
6: Mas damo niya.
3: Mas maayo pa ya. Yeah. Dayon why kita diha glacier.
6: Way kita muna iya.
3: No, kung may matabo gid man guro landslide kag baha.
6: Baha guro may matabo na.
3: Pero baha bala yang hindi aggravated by glacier.
6: Do hindi guro.
3: Kaya ang ila to, kita nyo man ang mga videos.
6: Grabe gito.
3: Na utod bala ang glacier sa babaw sang bukid. Nahulog siya sa water body. Di siyempre, pag-splash niya, dayon may tunaw factor pa siya.
6: Tumilwa siya.
3: Dayon nag-detour ang ruta sang tubig, kaya di siyempre, ginbrakangan niya to. Kaya di man sa dali-dali matunaw. Dayon, samtang kakatunaw siya, matamat niya ginadugangan ng bulyong panaog. Dayon, ginarado niya, ginlusen niya, ginpahalog niyang luta.
6: Layoon ang dala niya.
3: Naglayoon siya, diniritso niya sa mga pamalay, untap sang paghumok ng daan sang pundasyon sa mga balay kag building.
6: Ang gravity halin sa babaw, pagtupa ya sa dalom, Radyo Manovi, kundi may tubig na to sa glacier to sa moti, matunaw man to sa ultimately, pagtupa niya, matunaw sa tubig na siya, dalo niya ang mga body subwater nga maagyan niya, like ang mga suba, makuan pagid, madamo ang volume. So, hunuson niya, kag ibubo niya pa idalom, ita niyo ang tubig. Hindi magwanta, agyan niya madalagko ng mga building, ang mga tulay, nagakahapay lang. Bangon sang volume sa kadamo sang tubig, plus ang layon, bato ang dala niya. Ito anong nagkalamatay, subong Radyo Manovi, ang missing, damo-damo gyapon. Ay, why naton mabalaan kung makita pa inin magkalamising. As of now, no, sa report nga nabato naton, Ario, ang patay at least 3,939 ang patay, Radyo Manovi. Pero why na dilabot iya sa report dito sa China? Lain man to iya sa China. Sa Tibet, sa China. Andiri lang kita subong sa Nepal. ang missing ara subong sa more or less 3,900 to 4,200 people ang missing.
3: Mm.
6: Including diri ang ginatos ka mga foreign nationals nga natrap ka pila pagid ka mga natrap dito sa ila sini nga mga ginaubra. So may mga rescue operation subong nga ginahiwat ra Jumanovi, pero I don't know kung ining 3,900 to 4,200 ka mga tawo nga missing kung buhi pa ini sila. Kay ang nagkalamising, ang hambal sang mga rescuers, natabunan sila kuno sang lunang, dala sang siling tubig, ngali dito sa babaw sang kabukiran, Radyo Manuvi.
3: Dumduman nyo ang Big Bang Theory sa aton yung science ang una. Gali down na siya kung paano nagsugod ang universe. Hindi na ya amo ang iya teoriya da,
6: yeah.
3: Pero kay Charles Darwin,

0: Kaya ang glacier kag ang mga duta nga gindala niya nga nagtupa sa suba o kun sa dagat, I mean sa suba gid. Nag-create sila sang bago iya nga lake o kun lawa. May bago nga water body within the water body. Ti amo gid na sang una ang kadutaan ta nahimo tubig. Nahimo dagat. Dayon ang mga dagat nagmalala nahimo duta. So dira nagsugod naman ang human settlement. Sang una kun lang taon mo ang aton nga mga dagat, bukid ina. Ang bukid sang una dagat ina.
1: Yes.
0: So doga matamat na pakadto dira ang kalibutan. I don't know kung accurate ining aton, pero ang kanta bala nga the whole universe is in a hot dense state. Di bangod sa nagainit, may meltdown sang glaciers. Katunaw na siya. Di kung kakatunaw sa gadalo mang dagat, gaawas na siya, magditor ang tubig. Basi pila kadlaw dito na sa mapurma sang bago naman nga dagat sa duta na. Amo ni ginabaha subong.
1: Yeah.
0: Kag ang mga dagat nagbala na pila kadlaw dira naman ang bago magtugang ang mga duta. Kag dira naman ang safe, no, for human settlement.
1: Duman mo tong may linog tong kusog-kusog sa lately lang nila nga linog. Nga ang ila ra jumanuvi nga dagat. Siguro mga 1 kilometer. Nga dagat na dasong una, den gulpi nga nagmalah. Nagmalati ang pamangkot din to, nagkadtong tubig.
0: Sa duta. So ang duta, ginimo niya naman dagat.
1: Ginimo niya naman dagat.
0: Dira na kita nagapadulong.
1: Sa amon dito, kaysa isla ko, sang time nga na elementary ko na Jumanovi, ang tubig na bisan taob, layo na sa amon. Malayo. Layo sa balay. Subong ang mga balay nga halisang una, ara na nada. Subong ginbutangan na nila sang ano pika-pika na nga sa kilid. Isa sa mga kuandira sa mga ehemplo ang balay dito ni Dr. Raul Banias, ang provincial administrator. Radyo Manovi 20 years ago. Magtaob ang balay ni Doc at hasta lang da guro mga 3-4 kadupa ang antad ara lang ng tubig. Balas na tanan. Subong ang balay arang balay pero ginbutangan na ni Doc sang daw ano na daw para sa wave na bala nga tangkas-tangkas nga mga bato para nga ang hampak pagtaob Radyo Manovi siguro mga ara na gid ya kun wala iya ang iya na nga mga kudal na nga mga siminto nga ginbutang sulod na iyang balay niya sang tubig amo na nga ang mga lugar subong sang una
0: duta
1: nagduta subong tubig na
0: dayon ang tubig sang una
1: nagduta na, na.
0: Di consistent din sa Big Bang Theory. No? More than sa Darwin's Theory of Evolution. Kag sa Book of Genesis, nga na-conceive kita sa kalalangan ni Adan, kag ining sulay nga si Eva.
1: Okay, sa totoo lang, inabasol-basol ko man di Radyo Manovi si Adan mo. Nga nagpasulay gid siya bala. Kung namugin man ang istorya. Siguro kung wala guro Radyo Manovi masulay, no? Siguro subong nagasinugat anay guro, base kung gahublas, ikaw gahublas o nak.
0: Pero ti, why ka man sang concept sang kung anong malaswa kag hindi?
1: Bagay.
0: Kaya ti amo nang normal.
1: Sang time nga to, why po?
0: Di, kaya amo nang nandan.
1: Amo na nandan. To na, to.
0: No? Ang may bayo, amo na siyang malaswa.
1: Malaswa.
0: Ete daw na maguhan ka mo daw, lain siya sa iban.
1: O sadya, sadya guro.
0: Sadya guro eh, mambal nga. Bawa si Bus Idol ni.
1: Ay.
0: Ang kayo pero mo. Hindi man na guro, Gyapon. Hindi na pag-istoryahan nga muna.
1: Hindi man na istoryahan, kahit tiwai man na ma...
0: Pero ti kaya advance ka lang yung mag-isip. No? Kung i-describe mo si Bus Idol, kung nalimbawa, white panapto ng tao. Masugata mo si Bus Idol, anong ihambal mo siya kung makita mo siya?
1: Ay, ahay. Mambal sa mambal. Ang kay Bus Idol, dako! Masambal sa...
2: Dako.
0: Dako ah. No? Dako ah. Sa kalibutan sang mga duwende. Ang kay Bus Idol nga, no?
1: Nga siguro ang

0: on nga tagipusoon. Dako Radyo Manuvi.
1: Sang sakay adan.
0: Sang sakay adan.
1: Kay mabudlay kaya sulayon.
0: Husto.
2: Tatak RMN.
1: Sige, so tiya mo na, sigihon talang ang pagpananom sang kahoy.
0: Dire lang yapon kita mabalik.
1: Dahil magpatindog ka mo sang balay, i-make sure mataas sa inyo lute. Kag kung pwede, kung may budget, i-design gid sa para nga mataas. Para design may mga added layer o protection ka sa inyo nga pagpangabuhi. Kaya dito sa Nepal, three-story nga balay. Ay, isa lang ka hanot. Ya, tumba mo.
0: Buildings nga mga dalag ko.
1: Pero may isa ka balay nga nag-trending.
0: Oo, nag-trending siya.
1: Isa lang sa bilin, tanan nga neighborhood niya, ubos.
0: Ubos, kag-ara pa siya sa tubang man bila Radyo Manuvi. Ang sa likod,
1: ragasa.
0: Ang sa likod ya, nagkalatumba. Pero siya iya nga ara sa tubang. Why sa iya madala ko na dala to ubos. Kung may mga tao pa nga nagagawa bila sa daw.
1: Tingin na pangita sa subong sang mga manggaranon sa Amerika. Kung sinong architect sa nang balay, kaya tiyang Amerika, bilisitahan sa hurricane mo.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Usog tuya sa ila ang bagyo, hindi tuya tubi, ang hangin.
0: Gabi kong hangin.
1: Ti ginapangita nila, yat sino nag-ubra sa balay nga na, kay kami mapa-ubra man sa iya. Grabe man nga swerte sa pamilya nga to. No? Gahulat na lang to sila.
0: Gahulat na lang to. Kung madala ka to.
1: Sila. Why ka na?
0: Thank Radyo Manuvi, pag na kwento, natumba to.
1: Bisan why pa matumba, sumulon labing tubi, why na sila? Maanod to sila bo sa
0: idol. Way na to, itip ito sila.
1: Subong dala sila sa missing, ultimately, retrieval naman lang ni Matabos
0: lawas nila. Retrieval.
1: Pero amo na, no? Kung hindi mo pa chimpo gidman, majakpatan mo sa idol, hindi pa gidman, no?
2: Tatak!
0: May mga kilala kita nga sila nila, gusto na lang kuno nila mapatay. Gusto na lang nila nga magpahuway na. Pero kung hindi mo pa simpo, bisan na ginapangayo mo ina sa Ginoo, or kung na, hindi na, bisan ang iba nagamalasakit, no? Gambal na nga, gusto ko na gid madula. Pero kung hindi mo pagidban niya at simpo, Radyo Manuvi, hindi mo ginaya maaligtan.
2: Tatak RMN.
1: Sa piyak nga bahin, kapanginbulahan kikita sa performance buong sang Gilas, Pilipinas. Bow. So saan walang tanagamba, nga daw ay nagigitat gana. Pero ang mugalina, no? Ang tsakto giman ang halang balon nga... victory has so many fathers, but defeat is an orphan. Explain gani na butay po sa idol ang butay.
0: Kung nagdaog ka or nangin madinalagun ka,
1: successful ka.
0: Successful ka, damo sa imo sa naga-aliluya, naga-pasalamat, naga...
1: Victory has so many fathers. Kulang na lang, tanan maangkon sa imo.
0: Yes.
1: Ako na, kasilingan ko na, kasimaryo ko
0: na. Ato na, ato
1: na. Kaysa ko na, hinablos ko ng tampuhaw nga na.
0: Pero kung mapirde ka.
1: Kung mapirde, bisan maayo ka pa.
0: Bisan maayo ka pa, daw hindi ka pa pagsapakon, bisan sang kilala mo.
1: Exactly. Kung i-apply tani sa context ang Gilas, Pilipinas, lantawan nyo bala, other than Ron Jacobs, the late Ron Jacobs, and the late Baby Dalupan, mga winningest coach sa kasaysayan sang PBA, si Tinko na nga ton pinaka-asset sa coaching sa Pilipinas. Pero amo na na si Tim Kohn ka winningest coach. Ang chimpo sa Alaska, dynasty.
0: Dynasty to.
1: Chimpo sa Hinebra, dynasty. Pero mapirde lang gani. Kalimtan na nila si Tim Kohn, balon nila, lawlaw. Ay, balik na lang to si Chot Reyes. Pero si Chot Reyes, ginamo mo na nila.
0: Kaya mo na nga kung mapirde ka, Radyo Manuvi. Bisan
1: why
0: sa
1: mo
0: kung si mo pabayan kay nila daw ilo ka.
1: Kaya mo na nga strive to be the best. Always, no, ihanay niyo ang pangalan niyo sa mga sikat, sa mga may kwarta, sa mga may poder, sa mga may kadalagan. Kay chances of success is high, no? Kung ikumpara mo sa kalibutan sa mga opposite sa tong gipanghambal ko. Ti lang tawa lang. Amo na naka the best ni Tim Kohn pag assign sa iyada sa Gilas. Grabe ang dayaw. Anay kay nagakapirde si Waywa. Ay, maning kano nga nga daw itsura niya daw sa lata Alaska.
0: Saktong iba na sa ugatas ang Alaska pala.
1: Kakun sa ido sila nila daw Siberian Husky. Kaya ito yung mata ni Tim Kohn nga daw.
0: Blue?
1: Gusto ko makamata, tani muna mo.
0: Nami, guru, no? Munang mata.
1: Although defect na sa DNA mo, Busa Idol, pero ti defect man ako nindi. Wait, hindi nami tanang blue nga mata.
0: Si Juan Ablang, inang artista bla nga nagadala sang Thor. Inang nakudako, maskulado na bla. Si Chris Hemsworth. Ang mata niya na Jumanubi.
1: Blue mata ni Chris, ah.
0: Blue mata niya.
1: Amo na nga astig siya.
0: Astig siya. Dayon kita mo kun blue ang mata mo. Daw naging 60th man na siya.
1: 60th man? 60th alive?
0: Man alive.
1: Grabe.
0: No? Oo, si Chris Hemsworth.
1: Mga solo 60th man alive nga ni. Storya mala na sa mga award-winning buddies, ah. Pero sila nga, bing may pasiksi-siksi, gin nga may specific nga tao, why ah?
0: Why man?
1: Eh, kung may arari, tanin dala ka.
0: Wala mo lang kita yung nga kategorya.
1: Lahat nga kategorya.
0: Ang kay Chris Hemsworth yung nga kategorya.
1: Mga
0: go,
1: elite kategorya.
0: Mga elite ng
1: kina. Ang imo yung kategorya, ng patapon kategorya. Bulok ka naman, i-separate na to ang nabubulok sa hindi nabubulok. So, diri kita na bilong sa mga nabubulok mo sa idol.
0: Ti ang mga blue nga mata, Radyo Manuvi, do kuan gidman mo do.
1: Ti tawa si Tim Cone, kita mo do. Si Tim Cone.
0: Oh, tutudo ka bataon ka do, lain-lain. Si,
1: pero despite sina, sang napirde.
0: Grabe, tampalas na siya.
1: Tapos agad nila kambalo kay bias ka, puro lang hinibra boys mo, gina-prioritize mo. Kita mo si Scottie Thompson, kapila na ni mag-hero sa madamo tang mga enkwentro sa FIBA window.
0: Yeah.
1: Iti, six-footer ka lang, gabato ka lumpatanay sa mga 6'8". Dayon, grabe ang mga hustle play niya. Pero, nagsala lang ka isa, ka-inbound si Scottie Thompson.
0: Ah, tinamaan na siya.
1: Ambalaw naman niya, lawlaw. Man, ginat-consintis ang lawlaw niya, coach. Pero pagdaog naman, sila nila, do okay mang li si Scottie, ah. Amuta nga mo niya, Pilipino, no?
0: Ako,
1: hindi ka mo kabalo maninduga, no? Ako yakon grupo, grupo mo? No?
0: Ako,
1: pero nga hindi silak balo manindugan, nga kung pirdi, why na, no? Kag, dalaman kita kung kaisa na.
0: Ako na ganing.
1: Pero out of frustration, nabi. Pero may nanotice lang ko sa duha tani kakadalagaan. Wala pa na si Justin Brownlee, ha?
0: Yeah, all Filipino ni.
1: No? May mga mixed club man ta, may mga mixed breed, pero wala naturalized player nga pure.
0: Yeah, pure.
1: Oo. Pero may na-notice lang ko, Bla, lain na subong ang hulag ni Kai Soto sa basketball, umpisa nga nagdubli ang kadakuon sang lawas niya.
0: Ginungod
1: niya. Nagliga tama sa kanipis.
0: Manipis siya.
1: Subong madamol sa katama, kagangampang niya sa una, tunga, matira mo. Pero subong niya, agresibo siya. Kag sa walo kahampang na to, nga raglis kay Soto, di mo pila daog ta?
0: Pila?
1: Pito. Ang isa, na-injured pa to siya. Mabali tong ribs niya.
0: Pila-pila gani si Kai Soto? 7-1, 7-2?
1: 7-3?
0: 7-3. Oh. Ti, ma-intimidate ka Radyo Manuvi sa iya.
1: Tikita mo tong drives ni Olajuwon.
0: Uy.
1: Si Olajuwon, bata gali ni Hakim ni. May mga meme gani, gasiling. Ay, idakdak niya to tani. Kapablig, isa kuno sina si Olajuwon. Ti, bata na sang NBA legend mo.
0: Yeah.
1: Na-training na ni tatay niya. Si Hakim, ang liblao, siya nag-training kay Yao Ming.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Subong, sino pang gina-training niya? Nag-train sa subong?
0: Dugin na kagi-training sa iya si sa Milwaukee Bucks, bila, si Giannis Antetokounmpo.
1: Na, si Antetokounmpo, siya nang-train. Kagti, dumduman mo man kung paano gin-sweep sa Houston Rockets ang Orlando Magic. Si Shaquille O'Neal, datang ka pang gubaring mo. Pero sila nila lang taon ta kung sa finals, magkitay sila ni Hakim Olajuwon. 4-0 ang series. Sweet po sa idol, yeah. Orlando Magic.
0: Grabe, grabe ito si Olajuwon.
1: Ti bata niya niyo, ara na sa dugo ni Olajuwon ganyo. Pero sinapal sa ni Kai Soto. Ti ang mga meme gambal, namangkot kuno si Olajuwon. Niya parts, grabe sapal mo sa akon ba? Si tudlo si mo. Yan tunan ko na kay tatay mo. Manasabat ko nun ni Kai Soto siya. Siya parts, grabe ba? Dakdak ko na to tani, madaog kami. Pinerde kami kay sinapal mo ako raparapan. Sino nagtudlo si mo sa muna nga sapal?
0: Ang sabat niya.
1: Sabat ni Kai Soto niya, statay mo.
0: Pero so, Radyo Manuvi, ginabawi ko ha.
1: Grabe si Kai Soto. Subong, tiyan mo na, hindi mo basol steam cone na siling nila. What if gano ni Chansai recommend niya sa Miami Heat? Although may isa ka NBA agent ka nagsiling niya malabo na kay team may mga kuan mo manubiring antes ka dapat
0: malabo malabo
1: so pero lantawa kay nagdugay sa din si Kai Subong sa Japan Basketball League di ba
0: Japan si Kai
1: or Korean Basketball League
0: Japan guro Radyo Manuvi
1: si Dwight Ramos sa Japan man eh
0: Kevin Cambao
1: sa Korean Basketball League
0: Korean siya
1: sila ni Carl Tamayo no
0: Si Carl Tamayo, Korean man.
1: Yes, no? Kag, sa Japan man, si Ren Sabando.
0: Ren Sabando? Why si Ren Sabando? Nakaara si Ren Sabando.
1: Amo na ang missing kay, dira actually heavily criticized si Costin ko.
0: Why sa kasulod eh?
1: Kay si Ren Sabando, nagambal nagliga, di ba? Sa sports news tabla. Sila niya, gimunuhan Manila ko. Pero sila niya, why nagpaluap ko sila, why naman nila kugin sa PAC? So siguro may gamay nga conflict si Tim Cohn kag si Ren Sabando, pero para sa akon, kunara si Ren Sabando.
0: Dako nga bulag, nga bulig si Ren
1: sila
0: Sabando.
1: Sila actually ni Scotty Thompson ang the best sa dipinsa.
0: Yeah.
1: No? Kunara pagitani ning kuno ining Barbaroni nga si Calvin Abueba.
0: Gusto ko tani si Calvin Abueba ara sa Radyo Manubi kay mayo abi ang iya nga kuno ang depensa
1: ba. Kanin ba si Budlay bala kontrolon mo na buro ti mga kon sa takan sa mga dungol. Pero depende sa nagadala. Dunduman mo si Dennis Rodman.
0: Si Rodman sa una.
1: Kung manay taot sa kuno ya, why practice manay taot siya? Ti si Phil Jackson kay Ling kay Master Zen tawag siya mo. Si Phil Jackson, why ni gataas tingog ko no? Why ni nga pangakig? Ang iya style ko no na, meditation. Kita mo si Kobe na handle niya. Si Michael Jordan, handle
0: niya. Handle niya, si Michael
1: kay
0: Jordan.
1: Very zen magdalas ang tao si Phil Jackson. Ti si Dennis Rodman niya, kumapa Las Vegas sa kuno niya, mang ngaplog doon siya masugal sa Macau. Mainom sa why siya labots practice? Amo na kuno nga istorya sila ni Michael Jordan, ang team captain. Kung may mga importante nga hampang, ma-finals na yan si Rodman kuno, tutuyaga pahubog sa Las Vegas. Ti si Michael Jordan, ga-charter kuno flight. Sugato niya na to. Kag-dalon ang uniforme. Ti sila niya parts, may isa sila kay NBA finals nga si Rodman. Yan, naglagaw mo. Niya parts. Te, kumusta nga Uber? Ari ng uniform mo, nakalagaw ka na di 3 nights and 3 days. Niya, upod ka sa akong subong, bu-buan ta na to ang kontrata. Ti, muna, it requires ang abilidad sa management. Yeah. Kung paano mo i-handle ang mga abilidad, ang prudungol. Ti, muna, si Calvin Abueba, kinanglan na nisang may makahandol siya.
0: Mayo nga mag-handol, Radyo Manubi, nga hindi sa bala pagsupukan sang, ti, bala mo, aggressive sa kayo mo. Damay lang nga tingko, yan, marking say.
1: Oo, dumduman mo ang pelikula, bala nga Troy. Sa Greek mythology, di ba famous ang fighter nga si Achilles? Si Achilles, wala ini sa vulnerability nga warrior sa nga Greece. Sa nga takon nila ang Kingdom of Troy. Except sa iya nga buko-buko sa til. Amo na nga magambal kagani nga Achilles heel. Meaning sina ang synonym sina weakness. Vulnerability, kalaglagan, kahinaan sang isa katawo.
0: Kay kung dira kagid man Radyo Manubi ma may injury ka dirabi nga part nga na. Kung sa mga basketball player ka pag na-injure ikaw dira wala ka na.
1: Kaysa una pag tusmaw abi ni nanay niya nga suli sa tubig, tradisyon sa mga Griego, sa mga Greek. Pag tusmaw siya kinakaptan sa, so why na nga part na dala sa nasawsaw? Kay kung nasawsaw to, gapati sila nga toto ang immortality. No? Te pero despite sina grabe sa nga warrior, why sa gapati sa hari? Pero hambal sang hari, sang mga hari, kaya nag-unify ang tanan nga kingdom sa Greece.
0: May hari.
1: Anong ambal niya sa king ni Achilles nga sa ila kingdom? Niya tamaran ko na sa tao muna. Di na pagdala sa gira. Niya kay perte na kadungol, why na may ginapamatian? Niya why nagakilala sa akon bilang hari? Nami ang ambal sang sab nga hari. Sila niya, my lord, my king, you don't have to control him. Unleash him. No? Nya hindi mo sa kinangang kontrolon.
0: Pabay lang?
1: Nya buye. Ihaboy sa patagawayan. Kaya mo to ang nangin kadalagaan nila. Nga nalingkang nila ang Kingdom of Troy. Nga hindi masarangan ma-bridge. No? Kaya perti kataas ang tower nila. Kag they have the best archers in the world. Ang mga manugpana nila.
0: Manugpana, mga matanda.
1: Gapakadto ka palang. Why na?
0: Gaulan ng pana.
1: Isang sino ba na nga fighter nyo? Kag ang best fighter ni nga ara sila, si Prince Hector. Grabe ka tama. Mag-away. Si Achilles lang makasarang siya. Tiyan mo na nga ang ginambalta nga sa context sining gilas sa Pilipinas subong. Ang mga players ta nga mga astigan pero ni Calvin Abueba Di mo kinanglan kontrolon para sa kanday Dennis Rodman. Timplahon mo.
0: Kinanglan ng sangkot sa Radyo Manoving maayo mamalanse. Mm. Hindi mo kinanglan ang coach diri nga istrikto. Mga muna nga mga tao ni nga mga imo sini nga dalon. Hindi ka mo magdugaya eh. Guro, dua kampang tapos na ka mo. Pero ti, kung ma-unlist mo sila, ma-plastar mo maayo, kabalo magtimpla sa ila, kanugon sa mga players ngayon na, kay si Calvin Abueva, medyo damak sa magampang Radyo Manoving. Pero ti amo na kinanglan tay.
1: Depensa.
0: Physical sports ini ang basketball mo, hindi niya nga nagakinup-anay lang ka muna. Hindi. Gabunggu-anay gig ka mo, kanagadug-anay gig ka muna.
1: Ano na sang una sa mga Jones Cup, sa mga Asian Games, kung coach gani si Robert Jaworski nga numero unok Barbaro.
0: Barbaro ito?
1: Agi na pang dala niya na permiara, agi na permi si Arnie Tuadles, kag si Rudy Distrito.
0: Sila gina? Manugbali gina?
1: Kag si Arnie Tuadles, ya. Kuan mo? Titas-taas ang 7-footer sa China. T-shirt ni Tuadles, pila mo lang. Gaka-technical, ya. Kaya ga-bika ang Chinese dipinsa. Tinubo sa. Daw dira sa natuon sa may hawak la. Gina-kuan mo? Gina-pisga niya yung itlog. We're not saying nga namin na, bro. Tiyan mo na blang ginambal nila never say die. Dira, tama po.
0: Di style yan na yara dyan.
1: Oo, ti, dalaw mo si Rudy Distrito, yan ang Paul. Yata pungol mo. Dili yung binaboy ba? Mapuslan mo sa mga muna. Why man ta sila yung mga napungol gid sila? Pero ang medyo physical ng hampang, kinanglan mo man akisa kung do grabe gid ka dominante sa kontrabla. Di, amo na po sa idol, Calvin Abueva, may Scottie Thompson ka. Si Scottie malimpyo ni magampang.
0: Malimpyo magampang.
1: Pero bato sa balbalanay.
0: Slasher.
1: Ka sabad sa dipinsa.
0: Slasher siya, madasig siya.
1: Mabakas, ti si Ren sa bando, complete kita ni.
0: Complete, may tira, may slasher.
1: Seven footer, ya, sarangan ni Ren siya.
0: Kaya, mo? Mataas magtumbo ni si Ren sa bando, grabe maglampos ni Rajman.
1: Oo, tiya mo na kanugon nga wala.
0: Pero,
1: isa... mo nang nanotice na subong, with the presence of Kai Soto,
0: naglain.
1: Grabe, nagbakod kita. Wala pa na si Justin Brownlee, kampa.
0: Di, may tower ka, Radyo Manovi. Kaga, hindi lang sila nga si Kai Soto. Madasig na siya. Kita mo kung mag-fast break. Duga-duga, ito na ito sa sapiak. Madasig
1: na siya. Tag 16 rebounds, iya mo?
0: Grabe, double-double.
1: Di, na-convert na, abi, ang bisan tunga lang. Di, si size puntos na. So, lain gid ang presence mo ni Kai Soto. So, daw naglain ang team ta. Tapos... si Kwani Blau, 6-footer malang gani, pero makita mo ang purma, magtira, kag maghulag, kag mangita ligwa si Juan Gomez di Yanyo Bla. Grabe man, no? Tapos si Kwano, si CJ Perez.
0: Si CJ Perez,
1: si Kevin Kiambao, nabalda gani si Carl Tamayo eh.
0: Yeah.
1: Pero ara si Tamayo pagin. Kag... Kwan Subong, ang...
0: Si, ang dako, tumla nila nga daw, Negro. Si AJ Edo.
1: Na, si Edo. Edo. Si AJ Edo.
0: Mag-ano ni sila ni...
1: Ni Edo Manzano.
0: Edo Manzano, pag ni Edo Manzano.
1: Edo Manzano, si Sauna. Kag, abot mag-ano ni sila ni Murphy?
0: Kay?
1: Si Murphy, Edo.
3: Dabradlawan.
1: Edo, Edo, Edo. Ano, lapit-lapit man. Ano na gila na, stop na, paligban mo babla. So, si EJ Edo, bakod man.
0: Bakod man. Radyo Manovi, actually, isa na lang sa missing link nga nakita ko. Muna ganyan ang balta ko, hindi man kita coach. Grabe kita mapakamalaot sa coach ka sa player. Nga kita gani mismo, hindi man kairo. Una, nanotice ko lang, nga kinanglan ng Japon, sang, gusto ko inang doon sa NBA ba lang, tanda bla magtira.
1: May shooter kita.
0: May shooter kita. Way kita masyado. Okay lang to si Kiambao nagatira tres.
1: Si nagasunod-sunod
0: si Tamayo si ang gwapo
1: ni Blanco.
0: Ang gwapo ni Blanco puti.
1: Ah, si Dwight Ramos. Ramos,
0: si Dwight Ramos.
1: Actually, sa tanan sa ila, pinaka-consistent daw wala bad day iya sampang si Dwight Ramos.
0: Dwight Ramos may
1: quality dahil. Player, grabe man sa depensa.
0: Quality player kisa.
1: Dayon kabuo tabi no pa daw way gakaguba ang hampang niya bisan anhon mo
0: paayo consistent si Dwight Ramos muna nga nagligad ginabawi ko nang ginambal ko sige ko gani guilty na ako dahil sa Manovi ginambal ako ni sa nagligad si Kwan mo si Kai Soto nga wala magandang lansong
1: naglain git
0: pero subong ginabawi ko na sa Manovi kung wala to si Kai Soto
1: perdita
0: imagine sa first quarter ban siyan kita di si City
1: Pero bad-bad, no?
0: Bad-bad ta?
1: Pero guwapo. Grabe ang galantaw. Guwapo gling pagkatao ni si Kway Kaisito,
0: guapo,
1: no?
0: Guwapo gling pagkatao?
1: Bo, 7-3. Ay,
0: abaw. Buon kasi ni Guru ka. Ambot lang ka. Ah, mangita ka gin man ni Guru baon.
1: Lain naman storya ni ato ni.
0: Ne, siyempre si ko na muna imo dipinsan radyo man.
1: Oy, guon ka sa ng.
0: Guon ka sa kasiko ya sina. Bungguan ka.
1: Nita ka bahaw eh.
0: So siguro mang ah hindi na ko kambal.
2: Tatak RMN.
1: Ay, busa idol why gin. Why gin. So congratulations sa gila sa
0: lumilipuro. The first time ini napirdit ang Iran.
1: Oh.
0: Mm. Bakod tong Iran mo?
1: Bakod.
0: Bakod ang Iran. Pero subong kay napirdita na. Banantang aton nga mga
1: may
0: players
1: sa movie,
0: may bato.
1: Tay wipe na si Justin. Wipe pa si ara Justin. Si Brownlee.
0: Ara si Brownlee, ara si Kai Soto,
1: si Tamayo.
0: Si Tamayo kumpleto.
1: Si Rabando.
0: Si Abando.
1: Si Rabando. Dapat ara si Renz.
0: May mayo kada nga guard.
1: Nagligad na criticize si Tim Con kay ang point guard niya, si RJ Barrientos.
0: Gamay kayo.
1: Medyo tama ka gamay. Pero hindi mo mabasol si Tim Con. Kabalo ka naman kay Tim Con. Too invested na siya iya kay Johnny Barrientos.
0: Yeah.
1: Tibala niya nga danang tiyo sinasang una ni RJ. Ali-ali niya gito yung point guard.
0: Oh, ali-ali yung point
1: guard. Kasi si Johnny eh, isang una.
0: Gabi gina.
1: Bisan 7-footer iya sang Gabi China. Gina. Drive-an niya iya kag liapan. Dahil kuhaan niya pa rebound.
0: Isang time so, ni Johnny Barrientos, Radyo Manubi. Grabe gaman to si Barrientos.
1: Tilang taon mo sang una ang pag-champion tabla 1998 sa Jones Cup. Centennial team ta. Ang first five niya si Johnny Barrientos, si Kenneth Durendez, si Berhel Meneses, si Alvin Patrimonio, kag si Marlo Aquino.
0: Grabe.
1: Ti... Bisan sino lang yaga score.
0: Tiyo, eh, mas score gito.
1: Pero kung kapuyon si Meneses kag si Durendez, ang ginapa point guard niya, si Olsen Rasela, pero si Johnny Barrientos, ginaimo niyang scorer.
0: Kita mo.
1: Tiyan mo na ang bal sa mga announcers, niya lang ang...
0: Dubling guard.
1: Dinduble niya ang point guard niya.
0: Parang
1: niya balang ko na niyang plano ni Tim Con, kaysa man ang coach the time. Ya paskoron niya na yung paskoron siya Barrientos kay Pertik Dasig mo.
0: Di kay kapuyon niya, si Olsen Rasela ang madalas ang bula, masit sa play. Then si Barrientos ang scorer niya, Rajuman Nuvi.
1: Pero grabe man, lantaw ko blang pag-champion ta sa Jones Cup sa 1998. Ara sa YouTube.
0: Ito ko na ba
1: si Berhel Meneses, ya ginahampangan niya ya ang, kuhan mo, ang mga Taiwanese mo. Kay ti home court sila. Di mo sa'yo ma-double team niya. Lutaw gid sa'yo sa angin niya.
0: Ayaw gid man to
1: si Grabe, ti si Durendez. Kapi na gusto lang dayon na boy tres. Kay pwerte man ka dasi. Dayon ang biliban ko. Ito mo gid man galing makita. Nga siling ko. Nga for several times MVP ni si Alvin Patrimonio. Kwan gid sa'yo galing mo sa'yo. Ang leader gid siya bla. Team player gid sa'yo. Nga hindi sa'yo magtira. Hindi sa'yo mag-score. Pero isetap niya mga upod niya, imotivate niya. Dayon siya makuan makontrol sang rebound pag dipinsa. So dito mo gid man galing makita ang maturity sampang ni Alvin Patrimonio.
0: Tingala ko na gani nga si Alvin Patrimonio ga MVP gid pirmi.
1: Nadaway man sang fancy moves, no?
0: Hindi gid man amo man lang iya da
1: pero grabe sa busa idol sa box out tanay. Dayon perti sa magdipinsa. Dayon ang iya leadership. Lain gid siya. Kun siya gid man galing magdala sang tawo. So, grabe, no? Kagda mo to nga time nga puro kita Pilipino.
0: Pilipino?
1: Or nami gidya lantawon si Marlo Aquino, no? Papelan ang lawas niya. Pero, galampos mo?
0: Di kita sa 6'9 na si Marlo Aquino mo?
1: Di, the time siya to.
0: Si Marlo Aquino?
1: Di, kay wife pa man to mga foreigner gid sa una.
0: Wife pa?
1: Lawas ay lang sa tumandok. Gabato si Marlo Aquino.
0: Dunduman ta na sa una, but madunduman pa na ninyo nga si Marlo Aquino. Ang ilan na, doon sila ni... Ano ganing team ni Marlo Aquino, ah?
1: Ginebra, eh.
0: Ginebra. Dayon ang sa pihak to.
1: Shell? Alaska?
0: Shell, si, sa Shell si...
1: Airpods?
0: Sa Shell si Ronnie Magsanok.
1: Si Benji Paras eh.
0: Kag si Benji Paras.
1: Tapos sa Santa Lucia, si John Limpot, kag si Dennis si, Espino.
0: Mamuna sila, muna pirmi.
1: Sa San Miguel.
0: Si El... Ulihilan ni Day Daniel.
1: Day Kwane, Day Alvin Teng.
0: Alvin Teng? Oo, sila na. Ti sometime to the all Filipino gito kalabanan niya laka lang to yung mga foreigner pero ti subong ti may mga foreigner ni man nga kuno dugo Pilipino
1: tinami gitong Centennial team ta kay ti Centennial gani sa Pilipinas nag 100 years kita bayo nila Centennial team all Filipino gigampa Ma-wow kaya sa mga lutaw sa hangin ni Virgel Vinicius. Dito mo ginakita ang passion sa basketball sa Pinoy. Grabe.
0: Grabe, grabe. Kita mo subong ang mga Pinoy.
1: Grabe nyo, ang gilas. Why ni bayad? May bayad nisla?
0: May bayad.
1: Si Kai Soto ko, no? For one window lang, 3 million mo. Pero why nila gina-reveal na?
0: Yeah.
1: Pero di siyempre, bayaran mo gina yung player.
0: Di bayaran.
1: Di ang gabayad si Naya, si Manny Pangilinan.
0: Di ma. May sponsors
1: mo na sila. Gilas eh. Kada lawag sa gilas eh. Dumduman mo smart.
0: May sponsor sila mo.
1: Oo, ti...
0: Pero kada ko man, abi, kung nagdasig-dasig pag inabi si Kai Soto, mga Abam Adibayo, sabi, maghulag, no?
1: Oo.
0: Or mga ang panghulag niya, abi, Radyo Manubi, mga daw si, kung ano, dalabula-bula, si Antito Kumpo.
1: Ah, grabe, Guroy. Pero bisan na muna lang nasa, may speed naman sa, hindi naman nasa Hinay.
0: Yan.
1: Mag-agresibo pag isa sa bungguan na ibusay doon. Pero subong kita kung ipagdako sa braso niya, no? So, grabe pag-improve ni Kai Soto.
2: Tatak RMN.
1: Standby, si Radyo Man Marjorie Miani na hontang balita. Ang agi nga binuno niya, ginapos niya, binuno lubong pangkutsilyo sa ulo. Sang nasapuan ang iyan ubyo.
0: Pero Radyo Man Uvi, may mga nanotis ng kuto ka daw, hindi lang ko iya namian.
1: Mm.
0: Kay... medyo nadugayan ang responder. Pagkakita dito, tinangayo sa tabang. Pagpangayo tabang ang mga panimalay, mga tao sa piyak sa balay ngayon ang malapit sa lugar, nagkadto na, kita nila gaungot ang kutsilyo, naghahambal. Ang, sa interview ko kagapon, naghahambal pang victim. Pero, bangod sa kadugay sang mga responde, ginhulat ang barangay Tanod. Paghulat sa barangay Tanod, ginhulat ang ICER hasta nga gindala sa ospital. Tiya mga ginutlo bala nga nadula nga buhi pa man ang tawo kun tani kapag kita dito kun nadala na balakwet na gila-gila yung sa ospital base kun why mapatay ang victim. Pero ti kun kaisa galain man ang aton sini nga decision making kun may ara abisang krimen, no? Only that nga buhi pa tani ang victim kun nadala gila yung sa ospital. Susubong ginalantaw diri nga ang natabo Radyo Manovi nagapangimon ang ining suspek kay ining victim ginaulo istorya nga daw may ara kuno nga iban tigin set up ato base sa statement sang PNP nga ining tumboy nangita sang kutsilyo nga amotong ginhatag sa sining suspek kay nagahambal ang suspek nga patyo niya ang biktima.
2: Tatak RMN.
1: Kining kabayan, Boss Idol.
0: Magaradyo man sa matang palamati natin, subunga aga ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga nagapapagun sang aton silingatulan, kag ang kape nga nagapaputi sang aton panit, Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tampalamati natin, diri na kita sa aton mga karadyo man ng masaligan, may kape ka na, guwapo ka pa. Inom kita sa Santon Gold Coffee Mix kag kun vitamin C, mag-mighty C, alkaline, di kalidad, effective nga vitamin C, mayo ni para sa inyo nga sipon ubo hilana trangkaso pneumonia giban pa nga balatian, magradyuman basta vitamin C, mag-mighty C.
2: Tatak RMN.
1: All right, matian tabining natabo. Sa mga leksyon na ni sa tanan nga mga kalalakihan nga magpakigrelasyon kamo sa same sex,
0: medyo
1: halong-halong gamay kay Wild White taman gina-generalize sa mga agi. Balaan nyo naman ka extreme sa ila, once makig. Nung duman nyo sa una, isa ka doktor, sulod lodging house, pinatay siya or pinatay niya. Ang karibal niya man. Celebrated case na day sang una, mga estudyante palang kita busay.
0: Uy, kung madundong gani, Radyo Manuvi, hindi ko madundong.
1: Sa bangkoton mo si anay broadcaster, anay councilor elistante, sa ulo niya na. Konsyal, kung ga pamati, kada ano ganing detalye sa to.
0: Hindi ko madundong
1: sa
0: gani.
1: Sulod sang Queen's Court, busay doon. Ginawa to ka sagang sang pamilya, kay alta susudadi sila, kilalagin. No? Ang apelido, hindi lang kilala. Impluensado gid ginawa nila kasagang magwang isyo pero gwa gid eti grabe ka brutal sang natabo busay do.
2: Tatak RMN.
1: Leksyon man ni sa mga agi man eh nga kun magigugma binle nyo man lawas nyo kay kung kaysa kun naubos nyo na kisa pag hindi na siya sa imo Lain na dayon ang gadagan sa ulo mo.
0: Hindi lang ko sure ha, pero base i-correct nyo lang ko kung amo man ni mambal ko, pero unahan ta na kamo daan. May Arabi tendency radyo manuvi nga ang gugma bala. Duway gid man gugma. Kung base may gugma man nga iban. Pero ang same sex abi, labi na gid sa duwa ka lalaki. Laka lang ang true love.
1: Laka lang da ang true love.
0: Daw ang inalaga sabi sa lalaki monetization.
1: Tiyo eh. Daw ang mga agi sa panulukan sang laki, daw Facebook, pwede ma-monetize. No? Ting agi naman, isa daw Facebook man sa, mang-monetize man. Para makuha niyang gusto niya.
0: Amo na,
1: so, we're not saying nga in this particular case, kaya yung malaway may patay. Nga sila nang ginatumod. Generally speaking, sa mga balita nga na-cover ta.
0: Do mo na bala ang
1: gagatapos. Ang quote nga applicable, permisa mo ni, ang lalaking nagigipit sa bakla kumakapit.
0: Amo na ang gina-istoryahan gin permi.
1: Bisan si Vice Ganda, mang kutabla, pinaka-famous nga agi. Diri sa aton sa Pilipinas, subong. Bisan sa mga hosting niya, sa mga stand-up comedy performance niya, sa mga talk shows, nga ra siya. Sa mga interviews, nga siyang interviewer, pero ang sabat siyang interviewin niya, intrahan niya. Gambal gina sa iya. Niya, ako, minahal niya rin. Minahal niya ang bulsa ko. No? Niya balan ko ya, laka lang kita kakita. Wait, taga sila nga hindi kakita, ha? Laka lang kakikita ng lalaki, gay gugmagi niya si imo.
0: Tiyo eh.
1: Sila niya, ti gwa namon niya ang mga agi, daw naga beg for love ka.
0: Tiyo.
1: Ti for you to sustain the attention of the guy, you have to provide.
0: Di providean mo siya.
1: Kay kuhay kay provide, ngita na sang lain, bisang ka na may provide, ka na ngita pala.
0: Oo.
1: Ti sila niya, niya batun ko na na iya. Pero bayo magani kay si Ayon nagtinerma niya si Iano.
0: Ti why man kita kabalo sa mga nagakatabo ba si Kunti? Amo nang ambal mura Jumanovi.
1: Ti
0: well provided kino.
1: Ti well provided pero nagwanta ni Ayon. Kasi si Ayon guro gi man ni. Nakatiner siya eh.
0: Ti oy.
1: Oh.
0: Oy.
1: Pero ti amo nang ambal nila nga damo man sang relationship nga nagalast. Si Boy Abunda di bla may partner man eh.
0: Damo man. Dugay man.
1: Sige man na sila. Sige man sila. Ti ang laki gin to private. Why niya ganigin expose na?
0: Yeah.
1: Lantawa bla, okay man. Pero ti mo na sa ila, kay masarangan nila sustiniron. Ti kung tanan may balay ka, may salakyan ka, tanan pamilya mo, may negosyo.
0: Tanan arana sa imo, puno-puno.
1: Ti medyo, gurong laki, gambal mati. Manupa ko. Gani? Oh.
0: Ano pang pangitaon ko?
1: Pero kung diri nga, kisa surusin si Leo malang itao si Imuda. Tapos sa trutawan ka malang da Red Horse. No? Ang kaisa, lagaw-lagaw, kagpakanon sa mga inasal. Ano ginabi? Isang laki, mambal man ang sarangan ko man eh. No? Pero lain gid ya kung girl lalo eh. Doon sa mga minantiner, tali isang bore lalo.
0: Nanduan mo ang amigo tadi bala taga IFM igo tada. Aga istorya sa bala sa aton. Ti kita mo mga nagakatabo na nga ginaubra sang pareho nga lalaki. Always Radyo Manovi no. Kalabanan, hindi man kiguro always.
1: Hindi tanan.
0: Hindi tanan. Kalabanan may ara sang monetary consideration.
1: Yes. So, I hope nga wala ini na apply sa mo nga sitwasyon. Pero ti too much ang akig.
0: Grabe ang akig.
1: Makmuga puson mo dayon galubong pang kutsilyo.
0: Ginbuno niya di sa may dalong sang ilok. Bamuguro tong fatal. Dayon na Jumanovi ginbuno niya di sa may dire.
1: Sa
0: may ulo gatapik ang sundang.
1: So
0: kaginapos akig-akig.
1: Akig-akig. So ano ang ara? Pero padalman tani kay luwas sa akig. Pasi bala ko may druga factor ni.
0: Di ang makaubra si na Radyo Manovi, medyo galalapaw ang akig niya. Di anong nag-contribute sang akig niya?
1: Yes, kag ti padalman man sa mga otoridad, paano magapos ang agi ang laki man?
0: Diba?
1: No?
0: Kadako nga tawo mo.
1: Amo ginasayak persado. So, basi may nagbulig.
0: Basi may upod.
1: Man.
0: Di ang upod nga ito, aksesory to Radyo Manovi, hindi lang ining tumboy nga ginambal sang PNP, nga sila niya mo itong naghatag sang sundang. Atong nagbulig, kung may nagbulig man, dapat isa ato sa mga aristohon Radyo Manovi.
1: Maybe tilawan tang aton bag-o busay idol.
0: Upuddan ni siya kadaaga na.
1: Katim STP, be.
0: Ano yung bag-o na nga Katim STP?
1: Ga-aso-asong agi, gadjin nga daan
0: eh. Eh, no? Kita tanap firmi na nga, pakita yun na firmi nga
1: hapo. Masol niya.
0: Masol niya.
1: Grabe, be, matihan ta, be. Kung may batong agi, spursanyas ni. Radyoman Marjorie Miani.
2: TYRI Radyoman Report.
3: Radyoman Novi, Radyoman Regan, na istorya naton exclusive ang ining guardian sang suspect nga si Angelo Talusan, ang ining katapos ng LGBTQ kon specifically agi nga nagahigot sa puno sang duldol sang iya kahagug sa iyang kahagugma kagin batay o ging patay nga si Aaron Bacolinao sang barangay Kalaparan Arevalo. Suno diri kay alias Nunoy ang guardian sang ining suspect. Radyo Manovi, Radyo Manregan. Yung namatawag natin nga guardian kay dira nagapauli ining si ano si Angelo.
0: Pero why so, na ni si Angelo mga parents ah? Pero daw dira lang dira stay sa iya. Okay.
3: Balan may mga ginayo lang ang family nga do medyo complicated to discuss sa part man sang family okay. Pero bata ni siya sang timbang sang ginatiniran niya diri. So ginkabig siya nga pamilya, well provided ini siya. Mm-hmm. Do gin mahabalbala nga ginkabig siya nga family member, mm-hmm. Gin paeskwela kay na nagtiner sa ila halin sang bata pa lang hasta nga nagdako kagati ang iya nga iloy sinaamo nagabantay sa apo na sang iya nga ama. No, Radyo Manovi, Radyo Manregan. So, diri siya nagatiner. Ano na di siya, kalumpang boundary sang Barangay Kalaparan Arevalo. Kag, gapasalamat man kita nga nga, ano ni si Angelo. Wala ni siya gawa-gagwa, kag hindi magitama kalagawan. Kag, wala ni siya ginpabayan, ginhatag ni kaginprovide ang tanan niya nga gusto. Kag even ginapa-eskwela man ni siya. Ang ginalainan lang sa buot diri ni Sir Nunoy, kay ang impluensya sa mga barkada sa gwa. Nga siya ginapa-eskwela, ginahatagan sa mayong pangabuhi. Pero ang iya mga barkada, mga gatinambay, bala, mga out-of-school youth. Pag according kay Sir Nunoy, siyang natabo ang insidente, nakibot sila sa gabi nga to, nga manog alas 10 na, wala pa nakapauli si Earl Angelo. So nagpuli siya lapit na alas 10, kagbasa siya sang basa iya bayo, pero medyo dark ang bayo niya, hindi mabalaan na may mga dugo. Ginpamangkot siya ni Sir Nunoy, kung ano siya, ang term gani ni Sir Nunoy, nag-ano ka, nag-inagi ka naman. Ang kabal niya, wala, sir, wala pa, nagdugma lang kami. Pero may nakitaan siya nga, kita mo lang sa may, sa wrist bala, ano gani ni, sa may kamot bala, Radyo Manovi, Radyo Maraygan.
0: Sa may pulso?
1: Pulso.
3: Oo, may ano siya da, may agi siya sang lagob bala, lagob nga siguro ginhawidan siya sang victim.
0: Masigil kaptan sa tudo?
3: Oo, naglagob din sa iya nga kamot. Tapos ginpauba siya kag ginpalantaw kung kay duda ang iyang guardian kung anong natabo. So ginpasikto, naghambal siya nga nakadasma lang siya kuno kay nagdugsing sila kag maligo sa anay. Tapos nabatian ni Sir Nunoy sa gwa nagakinarankara na mga tawo kag nagaginahod. So nagwa si Sir Nunoy kag dito nakwanan nga may ginpatay sa o may ginbuno sa unahan. Ang una do wala pa nag sink in sa mind nila. Pero sang ulihi nga naghambal nga may agi nga involved, may transaksyon, may booking. So hambal niya hindi man ko muna gid ka ano nga hindi mahangpan nga mataod-taod niya bala, although wala nag-ako si Angelo sa ila. Mataod-taod niya. So nagbalik siya sa sulod. Kagin pasikto nila, kagin istorya nga dapat magsugid sang tuod. Although wala niya ginako, wala na siya gatulok bala sa mata. Like kung istorya hon gatulok siya sa mata kay tiyan mo ng ila yang ano mo upbringing. Amo na ka nami kapag padako sa ila. Galing kay ti wala ta kabalo kon anong natabo sa iyaya nga amo nang nangin aktuasyon kag nahimo niya. Pero dasig lang kuno after a few minutes. Nanoktok na ko na ang puli sa ilang apulian. Radyo Manovi, Radyo Manregan. Ari ang exclusive interview natin kay Sir Nunoy, guardian ni Earl Angelo Talusan sa ato na interview sa bunga aga.
4: Good morning, Dino. Actually, ma'am, ang natabo sinauwa sa pagkakaliwala ay Baminuhaw. Incidentally, isang pagpuli niya, nag-wonder ako siling ko, dali na lang tinukula ko yung titula pa si Earl. Now, siling ko, dapat i-interrogate siya pag budget time muna. So, siling na mo, ay siling basa kasi nga pa, maano lang, maligo ko na, siling ko ba, na siling ko, then paligo pa to, parang malabla. Then so happened, nga daw, nakita ko nga daw, may

0: when the unrest niya sa left side, may abrasions gumay. Mm-hmm. Kaya think, hindi niya nga natumbangan ba? Mga doon naglagsanay lang. Kaya muna ko, ano, naginagi ka. Which is feeling ko nga dapat speak blessings kasi on the part namon palang gabi na siya namon ever since, no? Mm-hmm. Kaya even though gani ang anything kinanglano niya will provided, sabi ko gani, ginaliwat-liwat ko remind sa iya. Sabi ko, anything goes on kung makatapos ikaw, what will happen was tamdun mo si mama mo kay makatigulang sa patadlo kami, hindi ka na magbalikid. Because daw usog na lang na namon ang iyang mother because ang mother yan aragit sa amo, no? Nagbuligit sang 15 years old pa lang ang ito. So galing yung pag ang hearts, hindi nga naging loyal, bitis mama isa, magkibula kita mo yung pabayad. Pag namigit because ang bringing mo namon sa iya, naging loyal sa because
1: open-amics,
0: no? Whatever it takes, kung ano man lang nang diya. Ang magda niya, okay lang ha. Kung ano makakawin mo, namo mo na. Then, namo na. So, wala kami nagkulang sa iya. Even though, ganit siyang gamay na siya. Magkasabi school, siya ga-upot kid. Grabe kid nga pagpalanggan na siya. Ang prayer. Anong tanan?
1: Doctor, pagpulito mo lang yung mention mo, nakita ko sa mga dugo na daan bayo yan,
0: yeah, maghambal ka dugo. Ma'am, that is different story. It is simply dugo mo.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, that time medyo...
1: Napuli, yeah. Anong
0: kaya? Oo, si kung ano ka nga, nga daw, ano, gikigan siya. So, gintrogate siya, gang, bako nga nito, kabata, ikwa na yun, sabi ko, pero basi mong kapilaw, ini.
1: Mm-hmm.
0: So, sining kututo na, ano, ikaw. Tamba niya gani, ipa wala na yung sining kami. Ito naging-nagi ka naman. Managani sining kong kigaw din. Ano ko pa siya. Kung ganyan ko na. Pagang iyang... Bitablo ko pa siyang ginalo ko iyang forehead sining ko. Tani, hindi ka ginmula muna. Okay. Wala ka pinagkagulang ang pag-palanggasin mo. Sining ko kung maglaing sa makadlaw. Huwag yung kami dahil ang tanan siyong values. Kagano'y ko karamit eh. Ang imo ka pang kukun na mawagin siya, namang kot lang kami kayo that is already different from the norm because I know when it comes sa scenario from anything to military, whatever, I have a very good idea for that. So, siling ko, ito na, no, ikaw. Tengo ko nini, so good kasi ng imo to. Di wala ka siya, di ko ti amo na be, ti samtang amo na, na wala ba lang, di nagabalipad siya. So,
1: sulod na
0: sa dayo. Oo, so, muna, nag-gulpi lang, nag-kinangkaran sa guwa to. It's nag-guwa, nag-guwa pagani ako to sa guwa. Nag-assist pagani ako to, nag-amba pagani ako to. Nga daw, dahil isang di, kinagdiyagan ang muna isya bala, ang punto pagid, ngayon ko pa rin sa ang baba ng pula, sir, may itibin. Kasi po sa likod, I think, wala. Pero kung may ara, mas nami.
1: Oo.
0: Sino po, mas nami, ganit-anit po mo kompleto. Okay, galing mo siyang gidulog-lug para na out of dito ng area. Pero may ganit kay, importante na makuha na ako na ano din man. Notice siling ko, ang marami siya na, ano na gitlan, lang, paralaya na ito, kung paano na ito ma-recover, hasta ang salbon, abit. So, tiyan mo lang to, then may damo na to mga batian ako nga, may kainom ato ang si Aaron na friend niya, may mga transaction to siya yung agi. So, siguro hindi mo kita mango, intellectual man kita siguro, nga swapin niyo doon, nag-sink in sa mind ko nga. Probable nga doon nag-ano siya, may doon nag-panagang siya, so... Okay, pagtapos na ito, nag-spirit ako.
1: Mm.
0: Okay, nag-historya siya namun, together with my family. So, ano, gin?
1: Mm-hmm.
0: Nakita ako, look into eyeball. Wala na siya natin, look.
1: Mm-hmm.
0: So, bakit siya ako? Hindi ko gusto nga mag-amuna. Higyan na siya sa kapataan. So, bakit nangyari dali sila. Then, siling ko, kung ano ang outcome, so be it. Number one, ang preposition na mo is that kung anong tama, is tama ako.
1: Wala siya tolerate.
0: Now, siling ko kung anong opportunity siya. So, katang sige lang, sige na mo, siya niya po ba? Pwede. Ang nangyay siya na.

0: su tiempo, una nueva cambiará. Wala kami mahimok. So, wala lang. Iti parang di, saan lang mag-abor. So, kita namin yung lugat sales na kaya mo. Wala na kami ng palawig pa, pag hindi kuman magkita, wala kuman magkita. Pero kahit ang bagos din ko to, ang sala, hindi ito na ubulong sa salami. So, siling ko, it's what? Then, siling ko, ba't yung hold ikaw? Wala kami hindi mo. Turnover na. Turnover na naman. Mas kabataan ko, oh, you have to suffer sa consequences kay because di ko hindi na din gusto. Wala agad kami nag-ulang po dyan. Napagpaalala sa mo, mga education, the values, everything. Kita mo, ano yun na yung ipagbibigyan niya, comparison classmate mo, kay you have everything. Intry ka gini na napagaan si Mayo na it's just black and love. Kikon imo, ina gusto mo. Ito wala kami mean.
1: Actually, galumaw-lumaw na siya sa sarili nila. Tani, as guardian, sila ang ginabalusan sa tao o ginakomentaran. Sakit mo sa part nila. In according sa ila, wala gin sila ng kulang. Gintagating.
2: Kaya nakita mong kabubuton sang pamilya. Nga ginsagop ganin nilang hindi ila bata.
3: Iyo, tutun.
2: Hindi man nila na. That shows na nga daan kung ano sila. Ron man yung tao nga iya mo. Ang hindi mo man na matudluan, Marge, di para sini, kapin pa, kwan ini, Marge, pa, may na, tao nga,
3: hindi mo na na, pati ini siya sa time nga ni Radyo Manubi, tama sa kaang, konsekwensya sa iya sini nga ginubra. Pero Radyo Man, Marge, ano gaubra na ni siya, ag eskwela?
1: Ginaba eskwela ni siya, isa ka first year college, isa ka university, okay. Dari sa siyudad. Yung gastuhan gid siya, halin sa bata sa gina Sunday school, gaupod siya sa mga prayers nila in everything, kag wala siya man halos gagwa, kagati, syempre, bala niya man na nga, amo nang iya status, pero yun palangga siya, wala gid siya kapin, kag kulang, kaling kay nakibot man sila, nga mo nang nangin plastada, kay even sila kinulbaan eh, kag hambal niya nagpuli siya nga, nadusma, alas ako nagdugsing lang sila, maligo siya kuno ana, yung dula, yun lang iya behavior, tapos may mga pilas na siya sa kamot, dugi-dugi, nagkaran-karan ng tao sa guwa, kinulbaan na ang pamilya.
3: Malapit lang ang balay nila sa Ginluntaran?
1: Medyo layo siya. Kaya balaan mo zone, ano na, di mo barangay Kalumpang, boundary, zone 10, piyak lang to kalaparan, pero sa uruunahan para Radyo Manubi.
3: Pero galing kay Tikilal, anay na malan ng tao, muna nga madasig siya nga nabalaan Radyo Man Marge.
1: Kagbalaan nila nga balaan sa tao, nga may relasyon na sila for 3 years, galing may monetary consideration lang, every time magkita ay sila.
3: Kikilala sila da?
2: Kada kita ay personal, di ba?
1: Kada kita ay sa either 1,000 to 2,000.
2: Ngayon naguro, minsada niya, ubos ko perme ang akon si Imo. Grabe tapos man. Ngita ka pa lain.
3: Grabe man ba?
1: Oo, oh, kasi ba mangkot nga nagapos niya. Kay siya lang nagapos. Because, amo nang ila, ubra nga duwa.
3: Ang ginagapos, anay.
2: Baga,
1: amo nang ila nga extreme activities na naanda nila.
3: Ay, matsag ko ginagapos niya. Gin-girl play sila, dayon sa nagapos yan ha, durogin pasikto niya.
1: Hindi, naghambal siya nga, according kay Senator kay Colonel Parilla, kay namati ko kahapon sa ilasang investigator, ang hambal sang, naghambal ko noong suspect nga, ay wala ko digili kwarta, nagamuna siya, so nakagapos na ng lalaki. So si Aaron, so naghambal si Aaron, nga makabuya ko digani, patyunta ka, doon mo nang gihambal sa iya. Sang ining
2: atiguro nagambal man siya na wala sa kwarta kay gapasingit na siya may away na mo
3: KT di ba
2: puro ginadalukan niya na kay tiga pangimuna kay may iba na
3: amo nang reason na Juman Mars nga may plan na siya kay di ba pag adto ya to nang
1: itan oh may dala na siya
2: oh meaning may plano gitay
3: may plano
2: atong ngambal nga away sa kwarta part na tuya sang plano niya
1: oo ti actually
2: play gali sila Mars no
1: oo ang gamit niya pa na
2: ayang Mars bayang
1: ang lugar dito may puno may footwalk doon?
3: May footwalk actually sa kilid nilagyan
2: galing kay tigab din nila na imo di daw ay may makakita doon mo na
1: oo oh, wala kay di medyo wala ko na daw yung mga suga
2: sex sa fantasy
1: da, hindi mo mabalaan nga lugar wala nga himuan sang do wala mo maginalauman nga himuan sang kamalamalahan
2: fantasy no
3: grabe fantasy na ang term gin patibot ko na amo man nagani nga pagsinggit niya nga tanang iya galing kay ti madulom
2: tiyo sa duldol no ilang duldol kuno ni
3: basi kuno
1: do mantiyo kag ano para dagani ko ti sulig ka to anto siya kag ipamakot ko ang iyang katatlo ko actually balikan ding ila pamilya subong nang natigay motion si kwan abal niya mamuhi puso na siya tingin tawag ko siya patawag siya sa pulis nagpalapit man siya nang do mo tapos naghambal lang yang sa kwarte lang ma'am.

0: wala na sa.
1: Tapos balik lang sa dahil sa sulod. Nasa na himo niya man?
0: Basi na shock man siya kahit isipro 3 years. Lawig 3 years. Si, amo lang na. Ay, timigin na dududahan.
2: Mags, amard sa imo?
0: Ang balay ni victim, hindi ko lang sure kung diin gidri banda.
2: Kasi kung may gamay ka nga chimpo para kumpleto na lang, kantuan mo man ang balay isang victim. Barkada nila, magwagin din ang istorya. Para man, Marge.
0: Oh, yes, Radyo Manobi, Radyo Manregan. Kaya pang update man ni natin karon. Kag in a while, may press con man ang Pro 6 kasi madalaman sa diskusyon, no, ining natabo kay Duka Brutal Gid. Dari sa area sang Arevalo, Radyo Manobi, Radyo Manregan.
2: Sige.
0: Aba na madulong natin nga balita sa subong nga aga. Balita na gikan sa patrol upod kay Radyo Manonoy Ron Sanchez, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Salamat sa kay Radyo Man Marjorie Miane.
2: Grabe kini ang mga revelation na Radyo Manovi, no, nga
1: so nag role play sila.
2: Nag role play sila. Amo nang lugar, oh.
1: Sa may amo gini ang kahoy.
2: Amo nang kahoy
1: duldol. Patay naman ni nga duldol.
2: Hindi, buhay nang duldol. Amo nang balay, tiblapit man ang balay.
1: Oh,
2: amo nang balay nga.
1: Ang gabi sarado. Ah, dulom.
2: Madulom. Pero inang lugar nga na, shortcut na, pakatuto sa barangay gani, isang mga, araw, may dalan, footwalk mo, kilis sa footwalk,
1: so,
2: Radyo Manobi mo.
1: May chance makita sila man eh. Kung
2: may chance, pero kung mga muna nga mga oras,
1: kagaulan-ulan,
2: bago mo sila makita, makita nila anay ang nagapalapit.
1: So pwede sila palapit.
2: Pwede sila ka, tikunara ka man na yaga, gatindog ka malang da, ulistorya lang ka mo, huwag manaya kaso. No? Kay kwanin na siya, oh, compound siya, tiyara o, amo tong sa tunga sang kwano?
1: So do, kwan sa, may lapit nga balay, pero do...
2: Do, hindi balay yagi na agyan git masang...
1: Maligwin.
2: Maligwin siya.
1: Oh.
2: Pero footwalk na yun, o. Footwalk sige. Na, pakadto na okay. Punta.
1: So, tiyan mo na yung istorya sang magkagugma. Ti...
2: Oh, grabe. No?
1: Kinanglan sa pagpakigrelasyon. Binagbinagan nyo man kung kaisa, kay hindi lang ni puro gugma. Check mo ang background niya. Like ining agi... Unwanted child.
2: Unwanted child.
1: May mga issues o abandonment na niya nga daan.
2: Ti isa na.
1: Ti karon nakanubyo siya.
2: Di yun daw ginbiyaan pa siya.
1: Ang feeling niya nga ti amo na ni ang bag-o ko. Pamilya.
2: Ti OS, landiga niya na.
1: Karon, abi niya iyan na gate for life. Exclusive na. Karon kay nabaling ang atensyon sa babae. Kaya laki mangita ginay baye. So, di niyang baton. So, second rejection siya. Sek

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Hot Radio, pamatid ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nag-normal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhago ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
3: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Anong gusto nyo?

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras las 9:40. Standby si Radyo Man Joel Franco. Ari ana nga aton nga health news. Radyo Man Joel Franco.
3: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Mga bossing, nakaibalo bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sa vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara idi sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sa insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Uso ng subong nga gabi na kita nagatulog. Mayara nga masamin atong ang gabi kung dapuan sang katuyo. Pinasiling sa mga eksperto nga late na kita gilidapuan sang katuyo bagod late na ang aton nga body clock. Inidala sang sobrang exposure sa gadgets, pag-inom sang kape, kag stress. Ganing kung bedtime na, likawan ang paggamit sang gadgets, hindi na mag-inom sang kape kung hapon, kagtinguan nga magtala na sang oras sa pagtulog at pagbugtaw, ako hindi magsalangisag ang aton nga body clock. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
5: Standby kay Radyo Man Joel Franco sa mga tabalamati natin mga ka-Radyo Man. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano ang importansya sang antioxidant? Sang antioxidant sa buhini ang mga maayong elemento sa lawas ta nga nag-aaway sa free radicals. Kung matamaan kadamo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nagkalain-lain gabalatian pareho sa diabetes, heart disease, kag cancer. May suplemento nga madamo sang antioxidants kag iniamo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga manggaranon sa antioxidants. Ang Dr. Pinoy may madamo nga benepiso. Isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nagaburig patay sa mga free radicals kag naghatag proteksyon sa mga ugat ta para ini maguba. Kag suro sa pagtuon ang vitamin E kag squalene ginausar man para magbulig sa mga tawo nga may alas ang high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma kag arthritis kasubong sang uro pod ang tuberculosis mga karadyuman. Gani, inom na kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
2: Loves ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylene Paraonda.
6: Ang loves ko si Mother Earth ginadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Duga nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non's Herbal Capsule Super Plus. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Bulig kontra sa kapoy kag pang palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pag-amlig sa pugad sa mga pispis. May importante nga papel ang kada pugad sa aton nga palibot. Kun gub-on naton ini, ginaguba man naton ang balanse sang aton dunang manggad. Nagabulig ang mga pispi sa pagkontrol sa mga peste kaangay sa mga insekto kag mga ilaga. Suno sa Food and Agriculture Organization kag sa United Nations Environment Program. Kung maguba ang ilang mga pugad, mapuwersa man ang among kasapatan nga iabandonar ang ilang mga piso nga magaresulta sa pagbuhin sang ilang populasyon kag paghina sang ecosystems. Gani antes naton nga utdon ang mga kahoy nga ginahamtangan sa mga pugad sang pispis, paminsaron anay naton sang maayo ang negatibo sini nga epekto sa aton dunang manggad.
7: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat Radyo Man Joylene para Onda. Di ka mo malipat mga ka-Radyo Man. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ato kita sa pulaw, may mental clarity kita kung anong ginapang tunan ta. Kag siyempre to get you going, no? Sa matagadlaw nga tanan, kung ano man ang aton nga mga aktibidades. Kag tiga pa nami isang kondisyon sa aton nga prostate. likaw kita sa enlargement, pagtigaan niya kag pilakadlaw base bala mahulog sa cancer. Yan ay para chilang, no? Pagpakigbato sa prostate problem kag panami pa sang intimacy sa mga mag-asawa kag may relasyon. Mag Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
2: Pasudlon tani anay kay importante ni nga ma-remind namon kamo about sa dengue. No, kay perte nga daan sumong kabasa, no? Sang aton ya nga kalibutan. Lantaon ta, no? Ang status ang dengue. Kag panugyan sa mga opisyal ta sa City Health Office angot sa dengue. Yari si Radyo Man Joel Franco.
1: TYRI Radyo Man report.
8: Liwat ginapanomdom sang City Epidemiological and Surveillance Unit o konseso sang City Health Office ang publiko nga dapat gid nga mag-seek sang early consultation, no? Kung may mga pamilya sila nga nakitaan na sang sintomas sang dengue, like hilanat for 3 days, pagpala nakit sa lawas, especially sa puso-pusoan, no, rashes, kag iban pa nga mga sintomas. Kay suno sa kay Mr. Marlo Avancenia, ang nurse 3 sa CESO, sang FHO, na ining tatlo ka mga nagkalamatay ng mga kabataan, lunsay na late stage, no? O kung malala na sang gindala sang ilang mga himata sa hospital, is why wala gina ka-survive ang ining mga pasyente. So, sa iya, na dapat gid, no, observaran ang ilang sintag sa tagsa kahimata. But tayo sina, dapat may ginhimo naman yung mga preventive measures ng ato si Makutura, especially ang katinugid, no, sang gwa kansulod sang panimalay, isiguraduhon gid nga wala sang stagnant water, bisan nga gamay lang na da, dapat ulaon gid na siya, no. Pag magsuksok yung regimanovi, regimanovi, sa mga malabang apanapton, long sleeve, no, pantalon, no, agod nga hindi madali makagat sa lamuka, ang hindi pagkalipatan, no, nga magamit sang insect repellent, no, lotion, no, nga pang insect repellent, agod nga hindi madali-dali makagat sang lamok, no. Kag of course magpalapit gid, no, sa City Health Office mag-inform kung may mga kaso sa iyang lugar, kay once nga may ara ang kaso sa iyang lugar, gilayin nila siya magkapadala sa team ang City Health Office para nga mag-conduct sang misting. Ang misting amon isubong ang substitute nila sa sininga fogging, kaya ang misting iya pag in-spray mo na siya, nagkapabili na siya sa tubig, mapatay na daang itlog sang lamok, no, whereas ang fogging, no, do pang tabog na niya sang lamok na dyan na Novi. So sa City Health Office, madasig niya nila sininga pagganda sa missing kagsubong, gina-prioritize nila ang 11 ka mga barangay nga may ara sa clustering of cases. Iding clustering of cases, may ara sila sa 3 or more cases sa sunod sa 4 ka sunod-sunod nga simana. Subot ng balon, dra may ara sa concentrated nga kaso sa dengue sa ila sininga mga lugar. Ari pa rin naton ang pagpanugyan ni Mr. Marlo Avancenia.
9: Ang una gito, gina-encourage gid nato ng City Health Office, gina-encourage gid na paluwat-luwat ini siya nga gina-remind gid sa tanan na mag-practice kita sa 4S. Una gid, search and destroy ang breeding places sa ining mga lamok. At ang tandaan gid ko, may kung wala sang lamok, wala man sang dengue. Kaya makuha na ito ng dengue para sa kagat sang lamok. Ikaduha, we have to support misting, no? Kung for example, kung may nag-misting, gira imbut. Mag-operate kita kung ano mga policy nga ginahimo sa ato nga misting. Kaya sa City Health Office, every time nga may kaso sa dengue, insigida, ginamisting na. Tapos gina-cater muna lang sa ato nga sanitation division kung mga request sa misting sa mga schools kung sa diindira. Kaya nga si ginabalikan, gina-termin nato, gina-review gina sa ato nga sanitation division ang mga 180 barangays natin yung mga misting na ng area. Ikatatlo, self-protection measures, no, gina-encourage natin kami, kung natin sa aton yung mga balay, magamit kita sa magtulog mula, mosketiro, kung wala screen ng aton yung mga portahan, long sleeves, jogging pants, long pants, na magamit kita kung labo-lamok, magamit kita sa mga mosquito repellent. Kaya kung may ara na kita sa simptoma na ginabatsya, we should always, mo ginagamit, seek early consultation. Na mo ginagamit, kung may ginapanindum, seek early consultation para ka ma-avoid nato ng komplikasyon ni hatal sa dengue.
8: Ang part ni Mr. Marlo Masnya, ang nurse for sa CESO sa siyudad sa Iloilo. May 208 kita kakaso sa ligas ng simana, although ngayon di pa maini siya pareho gig kataas ang ligas ng tuig, manubuin niya siya Regimanovi. Pero last year for the whole year, may ala kita sa duha ka na patay, pero subong middle of the year pa lang, mayara na sang tatlo ka mga napatay bangod sa sakit nga dengue.
2: Wow. Pila, Noel? Well, pila?
10: Tatlo na?
8: Tatlo. Tatlo, wow. Tatlo na.
2: Pero ano, Noel, well, may nakuha mong mga edad?
8: Ang latest, sini 8 years old, taga...
10: Lapas?
8: Lapos.
10: Lapos.
8: Lapos.
2: 8 years
8: no?
2: old?
8: Wow. Ang isa ni, Lapas, Manila, laki ni, no? Pero ang iniuli, hiya babae ni, no? Ang isa, Lapas, Manuto, yeah, Lapas ni, no? Kag, ang ilang age range ni Regimanovi, 1 to 10, 11 to...
10: Ah, bata agad.
8: Ano, 11 to wow. 17? 20, 11 to 20. Bata
2: well,
8: agad, no?
2: Kung okay lang, basi ma-access ta pala mga ngalan nila, kay pakatuan ta to sa patrol ta ang mga pamilya, bla. Kay para mapa-describe ka tong area bla kon para mangin lesson man sa iban bla.
10: Normally why sila gahatagid Rajumanovi?
2: Pero kay mapos mo lang malik yeah. Gina, malik gina.
10: Malik gina.
2: May barangay
8: na Rajumanovi sa kapitan.
2: Kapitan,
10: kapitan
2: no.
10: Nila. Kapitan ang kapitan nila.
2: Kay para nga ma-highlight ta bla well kay kon mapalupok ta todo at least sa maganyat ang mga ginikanan nga gapamati. Nga hindi gitwide kay bisan ang napatsan ni way ni maglaho ma mapatsan ni sila.
10: Kagang dingge, Bla Rajumanovi. Holy round na ni. Kita mong aton nga nagaran subong sa yasang provincial government. Dapat DOH, dapat sina ang makampanya tulutulo. Pero subong ang provincial government, wala untat na ang running. Ambot sa city Rajumanovi, Rajuman Joel, may amuman sina. Pero ang province of Iloilo, ang running sina dira, remind! Tiba lang ko kaya kung nagubra sina mo. Reminder sa pumuluyo naton nga kung nagmasakit ka pag hilanat mo hasta sa duha ka adlaw hilanat mo in, on and off kag pirtik taas kadto ka na padinggit test ka libre man sa aton district hospital then amo man na pirmi dapat ang aton sini nga pagpanglimpyo sa balay normal ina nga hilimuto hilimo naton so hindi ta na pa pwedeng iano lang kung may dinggi lang kita manglimpyo dapat sige-sige ang reminder ta Rajuman Joel
8: whole year round na bala ng kaso sang dengue Rajuman no kita Rajuman Taiga no wala na sang hambal nga tikululan lang no kasi hindi may mga kaso sang dengue
2: nag-evolve ba ng lamok no
8: oo ay ning ulihi nga napatay ginala niya sa kanong hospital August 20 no I mean, ginilana sa August 20, ginila sa hospital August 22, August 24 siya ng kaliwan.
2: Oo, oh, dasig, 4 days. Dasig! No? So, wala mo nang ilanat, monitoron mo, gid. Pag-ilanat, kagdaw 30 kataas.
10: Diretso, doktor na.
2: Kaya anyway, well, daw, gading gites mo ng aton ng mga district health office, di ba?
8: Actually, ba open na aton ng mga district health office na no, wala naging sarado ang dengue fast lane, regimen na no, no, ara na.
2: Sini sila dapat matahap, sina?
8: Oo.
2: Sige, sige. Salamat, Gidwell.
8: Balita na gikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
10: Basta may maghilanat sa balay. Do ginakurdam ako na.
2: Ako mo man ako ng ilanat, do 30 kataas.
10: Dayon,
2: automatic na niya, mapadinggi test na kuya.
10: Dayon, siyempre, do ako nakabata yung na-confine gibla sa ospital. Tiyo mo na nga kung may hilanat sa amon.
2: Bando, daw dako tsansa man.
10: Daw dako tsansa.
2: Kaya yung area mo to, may okay. Dinggi gina to.
10: May dinggi gina.
2: Sige, so why na kita chimpo, Busaydol?
10: Salamat kin sa pag-upod ninyo, mga karadyuman, ninyo pagkalipatan. Ang Mega Man, ang Mega Man Herbal Capsule, imno nyo ini. 1 hour before sa labing-labing. Pag nakainom ka, after 1 hour, hindi na ako magdugang. Kamu na lang bahala. Discovery nyo na lang kung matabo. Gani sa mata palamati natin, mag-megaman.
1: Tatak RMN.
2: Ako si Radyo Man. Oh, by the way, may impeachment trial. Last guys.
10: Last impeachment yes. Impeachment trial.
2: Radyo Man, Novi Guaso.
10: Reagan Arlos.
1: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Community Health Alarm. Kaubod ni Papa G. Nods! Herbal Capsule! Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bla, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up na kung may pain.

0: Ed. Sa kaangot nga balita, igapresentar na bilang prosecution witness si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte buwas nga adlaw. Si Poa ang nagserbe bilang undersecretary kag spokesperson sang VP Sara o kon VP Sara sang secretary sa Department of Education o kon DepEd pa siya. Magluwas sa iya, magatubang man sa trial bilang testigo si Philippine Statistics Authority o kon PSA official Mariza Grande. Inalauman na maghahatag ang duha ka mga natumod ng individual sang testimonya angot sa ginapahayag hindi husto nga paggamit sang confidential fund sang DepEd. Sa dugang pagid nga balita, nagdangat na sa 34 ang numero sa mga napatay bangod sa epekto sang Bagyo Luis, Bagyo Maymay, Bagyo Neneng, kag hangin habagat. Sa nainis sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC as of 6 a.m. sa mga Martes. Yara naman sa 19 analista nga napilasan kag 3 ang missing. Sa kabilugan, yara sa 2.5 million ka mga pamilya o kon katumbas, sa 9.1 million ka mga individual ang naapektuhan sa mga nag-agi nga bagyo kag sang hangin habagat. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni G. Edward Griffin. To oppose corruption in government is the highest obligation of patriotism. Kagamuyad sa mga nagilupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tokmo News!
2: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
3: Palabra di honor.
2: Sanbay dugay-dugay kay check natong kay Rajman Regan Arlos mga kasama ang Hayes kay Ari na diri sa aton sunod sa Iloilo Provincial Health Office. Sa day 20 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kasama, gin-tackle diri sa gihapon ang Article 1 sa impeachment complaint nga nag-aaligar sang misuse and systematic misappropriation sang confidential funds nga nga makabig isa ka impeachable offense no nga ground for an impeachable offense nga betrayal of public trust no ti ginpresent dire ang duha ka mga AFP colonels nga sanday Colonel Manaros Buransing the second no Manaros Buransing the second sang 1st Infantry Tabak Division kag si Colonel Magtanggol Panopio sang 7th Infantry Division. Ini sila nag-issue sang certification sadto sang 2023 nga nag-acknowledge sang successful execution sang Military Youth Initiatives ilabi na ang Youth Leadership Summit or YLS kag Information Education Campaign or IEC no? Nag-execute ini sila sang certification sa Office of the Vice President. Why sila kahibalo? Uli na lang nila nahibaluan later sa hearing sang kamara nga ang certification nila ginggamit to liquidate sang 15.54 million pesos nga confidential fund nga gin-submit sa Office of the Vice President as DepEd Secretary sa Commission on Audit, no? Kagin na frame diri ang military activities bilang proof sang kaugalingon niya nga successful nga surveillance or information gathering operation gamit ang confidential fund sang DepEd.
3: Palabra di honor.
2: Di si Panopio kag si Buransing ang nakibot, no? Kasi lang yung tingamon certification to yung ginhatag. Certification lang to nga nakapasakop sila sa event namon. Hindi nga nito event sang DepEd. Event sang army. Ay, you deposit the money in the bank, no? Tingin na note sa impeachment court nga i-present sang prosecution was sa 21st day sang impeachment trial si Attorney Michael Poa bilang hostile witness upod sa isa ka representante sang Philippine Statistics Authority, no? Ano ayan ang diskubrehon diri sa PSA? Ang ngalan to sa mga kwan?

0: Management receipt to nga makaduludan nga daw himo-himo lang ang mga pangalan. Why pa ha? Why pa ginhambal nga alias to ha? Si Senador Judge Ruben Padilla ay nagsiling siya malain bala maggamit sang adyas? Asang alias? Why pa? Why pa Senator Judge? Relax, no? You are not the defense lawyer. Why pa ginhambal nga mga alias to? Why pa na gin-lay down, no? Why pa na gin-plastar? No, ginaistoryahan pa lang kung bala ina mga alias, kung hindi kag mga matuod din ang tawo, ara bala na sila, may record bala sila sa Philippine Statistics Authority. Kung mga alias man gid na, oh, tisanday sinoy inang tawo sa likod nga na. Subantayan ina mga kasama, huwag gihapon ka attend ang DepEd SDO nga si Edward Farda, bangod na kon ini na stroke mga kasama.
1: Yung deposit na money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: San bahay Rajuman Regan Arlos, gindulong kagin po ilugan naman ini kapahin sa atong palatuntunan mga kasama sang super fiber. Pinag-epektibo si Ring Panilo sa atong kolon pangontras problema sa constipation. Agon mamligan atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin, agon hindi magtiner ang mahigko sa atong kolon nga isa sa marason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas ang balatian sa atong lawas. Tinloy ang inyo kolon pagi sa adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo, garantis sado mabakal sa mga butika.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Ang aso kuno halin sa sunog dito sa Indonesia sa Katalona nila, nabot na diri sa Iloilo, no? Check naton sa Iloilo Provincial Health Office, Rajuman Regan Arlos.
1: DYRI Rajuman report.
2: May ara sang namonitor nga haze Rajuman Henry sa may duwa ka banwa sa first district sa probinsya sa Iloilo, ang banwa sang Tubungan kag Subuman ang banwa sang Miyagaw, pero ang confirm pagilamang nga gin confirm sang Department of Environment and Natural Resources amo ang iya sang Miyagaw. Ining haze nga ini ginalantaw nga naghalin ini sa Indonesia kagin huyop ini sang hangin habagat diri sa aton. May iban sini nga lugar dito sa Metro Manila kag sa iban sini nga parte sang Pilipinas nga apektado sang haze sa Rajuman Henry. Kag kun ikaw ang mahina-ina ang imo sini nga baga, maigo ikaw kag posible magapalang hugot ang imo sini nga paginawa, daw hindi ka maayo makaginawa sini, may mga irritations sa imo. Suno sa kay Dr. Roquinyon, subong ginapakulong niya ang atong sining mga
0: Rajuman Regan? Do apektado sa haze ang yasining nga linya mga kasama?
1: RNN Palabra di Honor.
0: Sabay, nabalikan natin si Rajuman Regan Arlos na utod ang yasining signal mga kasama. Basi nakalabot na ding haze sa syudad sang Iloilo. No? Sa nagapamangkot sa mobile apps naton mga kasama, ara na, no? Online ang aton mobile apps, no? Halin pagina kuno sang udto na kay Klaw ay sang power supply tani sa Iloilo. Bong! Do naga pinagusto laning mga power plants sa magpapatay-patay ang mga tunto nila.
1: Palabra,
0: sige, balikan ta, no? Kaysa Kalimantan ini, no? Kalimantan, sa nasiling ta na, damo-damo ng probinsya, lima ka probinsya, north, south, east, west, west, east, east, west, no? Kaga Central Kalimantan. Di parte ka lapad-lapad sang kahoy na da, no? Kakahuyan mga kasama, may mga coal mining pa da. Balikan ta si Rajuman Regan, Rajuman Regan.
2: Yes, Rajuman Henry. So, amo na subong ginapanigmat subong sang aton siring
0: Abi ko gani na piktuhan ka sang haze.
2: Kaduha na gani ga utud-utud ang signal ko
0: ba tikon. Kung... kanta ni Taylor Swift, no? Purple Haze, amo na.
2: Amo na. Duway ko kubati.
0: Purple Haze, di ba sa Midnight yang album.
2: Kun kung makita ninyo, Rajuman Henry, ang haze nga ini, daw kuan sa balado, daw inang daw aso siya, nga daw marulula sa aw, kay ang yasin nga component, mga particles ng ini, kasubong sang mga yabuk, kaga iban pagid nga mga materyales nga dira sa air nga pwede sini nimo ma simutan. Kung maigo ikaw sini, kag ikaw ang maka makasimhot abisang haze, Rajuman Henry, ang una-una mo gid mabatsagan amo ang irritation, makatul ang imo sini nga mata, ang gakatul ang imo sini nga tutulan kag magaubo-ubo ka. Pero ang pinaka lala dira, kay may mga tao bala yang may problema sa heart kag sumuman allergy so kun asthma, maigo sila. So no, sa kay Dr. Maria Socorro-Quinon, kung may manamutikan ninyo kag kung pwede kumagawa ka mo sa gihapon, safe Rajuman Henry nga magsuksok kita sa aton siling mga face mask. Si Dr. Quinon sa aton siling mga interview.
3: May na-report mo nga may ara ko nung epekto sang haze dito sa tubungan, no, kag sa Miag-aw. Pero ang na-confirm pa lang so far sa Miag-aw, yung confirm sa DNR, nga indeed epekto ito sang haze, no, nga halin sa Indonesia, no. So ang epekto sini sa aton nga ikaayong lawas, ang budlayan kita magginhawa, gaubo kay irritation because of the smoke, no, sakit ang dughan, no, and daluha ang mata, no, kag gakatol ang ilong, kag ang dain pa kung may mga COPD dira or may asthma or may mga masakit, no, sa kurason kag sa respiratory tract, posible maglala, magka-pneumonia ang isa ka tawo o kung mag-exacerbate ang ilang COPD. So ang aton nga panugyan sa aton nga mga pumuluyo, kapin pa subong, no, nga may habagat ang hangin, diretso gidiri sa aton, as much as possible mga extreme of ages, kapin pa mga kabataan or mga tigulang naton or nga mga kauturan, kung posible man lang magtinir lang sa sulod sang balay nila, as much as possible, no, isulod, saraduhan na lang ang aton nga mga pertahan na hindi makasulod man ang ano i ang haze, no, or ang dapya sang hangin sa aton nga mga panimalay.
2: Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Maria Socorro-Quinon, ang atong siring Iloilo Provincial Health Officer Rajuman Henry, susubong under sa monitoring ang mga kabanuhanan dira sa may First District of Iloilo. So mo palang ini ang initial pa lang nga nagparabot sang ila siring concern sa bahin sang IPHO, and ang IPHO Rajuman Henry nag-connect sa DNR, kaya ang DNR ang may ara sang monitoring sang quality sang atong siring hangin, and confirm nga ang iya sang Miag-aw pa lang ang may ara sang haze. Pero ti pwede man ato din maibitaran sa liwat nga panawagan ang taga provincial health office nga magsuksukin ang mask o sa mask, labi na gid magwa ang mga kabataan, ang may mga edad na, labi na gid ang may mga allergies kag may mga ginabatyag sa baga, para nga malikawan naton ang irritation or pwede nga maigo ka sa sining haze nga ini. Kay until now, si gigapon dito Rajuman Henry, ang habagat bangod nga nagabaskog, dala niya ini ang aso o ining haze nga ini, ang particles
0: nga ini. Napalapan niya na ng katalungan na sa Borneo.
2: Kinalandaw mo sa ginagugol ko, grabe ka nga agi-agit.
0: Napalapan na. Ginsahin mo gani nila ng ilang kapital subong dira sa Nusantara, no?
2: Ti, kay ang ato ng habagat subong, ang habagat,
0: halinto, ginahuyop niya pa
2: kanito. Ginahuyop niya. Ginahuyop niya.
0: So mga Palawan, gitong una makasalo sini Palawan. No, tapos kita di, pero nga mo na haw daw pugtak-pugtak ang kwan.
2: Depende siguro, depende sa huyop man sang hangin, no, sang aso. O ang iban man, basi kun way man nila manutis, may iban man guro dira nga abi nila daw ano lang bla, daw simple lang. Simple lang nga aso, do alipuok.
0: Or daw panganod lang, no?
2: Daw panganod lang, pero gali kay haze na ina. Rajuman Henry. Balita lagi kan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Salamat kay Drajaman Regan Arlos gikan sa may Iloilo Provincial Capital, no? So mag-mask kita mga kasama, kadto parehas may COVID naman bla, no? Magwa kita orbisan sa mga balay naton, no? Kung kisa gani do dalaman psychological, no? Bukod na istoryahan ang hisubong daw pamatsyagan ko do may nagasurulod sa ilong ko.
1: Palabra di honor.
0: Ay nagawa mga yabok subong kay tinagulan-ulan mga kasama, no? Tiamo naman ni problemahan naton ang haze ni, no? Daw mabudlayan ka sa paginhawa. So maayo gid nga magkuan, no? Nabatsagan mo man Rajman Jan Hartwell do may aso tuod ga sulod sa ilong ko. Kay grabe ka na ni kalapad-lapad ang Kalimantan, no? Transboundary haze, no? Ang tawag diri halin sa forest and land fires dito sa Kalimantan, Indonesia, mga kasama, no? Sige, abi subong ang sunog, no? Dito sa Kalimantan, no? Nga lima ini ka probinsya, North Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, West Kalimantan, kag Central Kalimantan, no? Kag ining mga probinsya, mga pigado, no? Hindi pa masyado progresibo ang ila sining mga syudad, mga kasama, pero grabe ang kwarta da kay ara da ang coal mine, no? Grabe ang coal mining da, amo nang nagapa-income sa mga lugar dira, especially sa may East Kalimantan, mga kasama, no? Nga makita da ang duha ka progresibo nga syudad, ang Balikpapan kag ang Samarinda, no? Tikaron ang capital city nila, no, the seat of government ginsaylo da ni Jokowi, ni former President Jokowi Dodo, no, ang ila sining tanan nga mga government agencies pati ang ila sining presidential palace, no, nagpatindog sila da daw isa ka dako nga pispis nga garuda, di ba, sa ila sining myth, amo nang ila national bird, kung hindi ko magsala, no, garuda. Bisan di lang sa Indonesia, may ara ng Garuda, no? Dito sa Bali, isa man nakadako nga istatwa sang Garuda. Di ang design sang ila sining parliament, dira sa Nusantara, itsura niya, doga dupang nga pispis nga Garuda.
1: RML, Palabra di Honor.
0: No, di damo, abi pa na, hindi pa kwanggit, hindi pa saturated mga kasama, no? Kag 73% sang Borneo, Indonesia, no? And then sa 73% gina, why gani guro 10% ang urban area? Or may mga nag-i-star nga tabo, mga kasama, no? Kalabanan, puro kahoy. So, may potential for development pa siya kag growth. Galing ti amo ni subong, may nagkakasunog dira mga kasama nga katalunan. Sus, perti ka, kwan? Perting iya sining aso.
1: RML, Palabra di Honor.
0: So maghalong kita mga kasama kung magwa magsuksok sang face mask.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Gindulong kagin po ilugan, irigabahin sa atong palatuntunan sa Nans Liniment Oil, ang pinagkapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal, Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palaman all, palanigit sa kalawasan, na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanigit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilas, iay ni patugunon po ang taton, patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Kagkaroon nga rainy season na, nagauso naman ang dengue. Isa sa mga sangkap sang Nans Liniment Oil, amo ang NIM 3 mga kasama, nga epektibo nga mosquito repellent, gani para hindi pagkututon sa lamok, mag Nans Liniment Oil. Produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo-balag kamo mga kasama ang depresyon, isa ini kaseryoso nga kondisyon, problema ini sa bugos nga kalibutan, kag wala pa sang may ginapiling edad o kon estado sa kabuhi, manggaranon or pigado, tungod ini Tungod sini nagpanalausaw ang mga scientist kag nahibaluan nila nga ang EPA kag DHA nga klase sang omega 3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy's Choline Capsule maayogid sa mga mood disorders pareho sang depression. Isa man sa rason nga epektibo ang Dr. Pinoy kay ina nagapa-establish sa hormone sa lawas kay tungod ang hormone imbalance makaresulta man sa depression. Ang omega 3 fatty acids kag Choline nga ara sa Dr. Pinoy nagapataas pa sang serotonin level sa lawas. Ano ang serotonin mga kasama? Ginatawag ini nga happy hormone. Kon ang utok naton manggaranon sa serotonin, sigurado madula ang aton nga depression kay kita mangin malipayon permi. Parehas kay pare mo tok nga nagakadlaw lang permi. Thank you gid sa pakapi kag ina no upod naton si kasamang Ralph da sa Luntaw kay on vacation siya di pero dumanog balik na dito sa Sultanate of Oman no, upod kay Idol Roger Saragosa kag ina nang api kita kag nagkurokadlaw sa Mags Cafe ni Nonoy Peter Mabakal ang Dr. Pinoy Choline Capsule sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marex Pharmacy Lapas, kag Zingo Pharmacy Lapas. Dr. Pinoy Choline Capsule.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Yari na, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. Standby ang mga kutiho. Basi makaigo. Rajman Mon Kapalihan.
4: Probinsya sang Iloilo. Yari na kapun siling resulta sang STL sa mga gabi September 1 to 2026. Second row. Alas 8 sa gabi. Atong sininga dotem head sa Sir Glenn Eponea. Atong nga draw operations assistant, Michelle Solorin. Kagaton nga draw operations specialist, Jorlyn Chris Arguilles. First winning number. Numero 26. Number 26 ang atong sininga first winning number. Ang atong Estel Apisatotip at Aldrin David. Kagang atong sininga register person nila maligay. Taupon sa iya sining. Mga members, Julie Tabanyo, Ryan Melgar, at Mabel Kimroy. 20 seconds para sa tuning second winning number sa Sibuga Gabi. Stand by sa tuning mga tumaraya sa probinsya sang Iloilo. Iyari na ikat tuhang mo nila. Numero 23. Tikadwa natin ng numero. First winning numbers natin sa Sibuga Gabi, 26. Kag 23. 26 kag 23. Third winning number naton. Tibalo naton sa Dilipadugay, 20 seconds with 38 balls sa sulod. Sa natin sila nag-draw machine. Yari na natin sila nga ikatatlo nga numero.
5: Our last winning number is number 28,
4: number 28. Numero 28 na kompleto sa natin sila official winning numbers. Congratulations sa konsiningin mga winners sa buong gabi. Matumaraya naton sa probinsya sang Iloilo. Kan sa wala pa magdaog, padayon nang ipas sa pagkaya para magkabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Brokod sa PCSO kay San Eagle Road Gaming Corporation, Radjuman Moni Alas Kapalian sa TAC RNN.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Salamat gid, Radjuman Moni Kapalian. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 26, 23, kag 28. Bo, perti kalapit sa numero ni Cas Jesley, pero wai gid ang igo. Kibiyas na naman.
1: RNN. Palabra de honor.
0: Lapaw kabos. Kibiyas. Ito 27 ang number mo kas, no? Tapos 26 kag 28. Ginlapawan kag ginpanubuan nila. Ginasunlog kas ang STL kas Jisliao. Pero hindi magdulas ang paglaom bangod samtang may kabuhi, may pagsubok.
1: Palabra de honor.
0: Congratulations sa mga nagdaog sa wala. Sige tayo lang kayang inyo tayo nagakanto sa Kawanggawa. Kubota, gagapay sa mangunguma para sa Masarag Agricultural Raffle Promo. Padayon sa gihapon mga kasama hasta pa sa December 5, 2026, 2 p.m. Ang paghulog sa mga raffle tickets o raffle coupons. Makuha ninyo inang raffle tickets o raffle coupons sa pagpamalaklon sa Kubota products or genuine spare parts sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sa Ceres Terminal. Pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio, no? Kung magbakal kamo to sang traktora, rice transplanter, mga makina, no? Or hindi ganito si Mr. John Earl Fodadera, no? Naton mabakal ko traktora, lima kabilog! Sa tag sa ka 3,000 pesos worth sa imo sining pagbakal, may ara ikaw sang isa ka raffle ticket. Filapan ina kagihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang grand raffle draw sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nga pwede madaugan, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag-oil and filter sets. Gani para sa dugang impormasyon, magtuwag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNN Palabra de Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama ang aton nga tingog hiligay noon kag report ni Radyo Man Joel Franco halin sa Iloilo City Hall kay mini sweeper truck ginbakal pagi sa usto nga bidding process. Presyo hindi dapat pagipangid sa makita sa online. Suno sa back chairman. 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa.
7: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
8: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabyan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charmin Fab Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon at Charm
19: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangbang kumakablog sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
20: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, nasamay ko binallergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. GTX 500.
4: Rosel, ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika. Lance Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imu immune system, good blood circulation, ka good eyesight. Lance Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
6: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian ko lang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Mahigpo bala ang imo dugo? GTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? GTX 500! Ang GTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy? GTX 500! Masalikan! GTX 500! D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing dulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 beses sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Patakas mga butika.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Magic Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa All-in-One Magic Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
15: All you want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong gapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
16: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
15: Mas klaro na bala maski gabi?
16: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mangunang sakit.
1: Nagapalang durum pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabasa nga butika.
20: Anong gusto nyo? Max

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: This Time Check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 15 minuto sa kaligad sa Takna, sining alas sa 8 sang gabi.
9: RMN, Palabra de Honor.
8: Asta sining mga tinon, brownout gihapon mga kasama diri sa lapas, bangod man sa, diri sa studio sang RMN, bangod man sa, ano gani? MLD, no? Milliliters per day. Kung sa tubig, no? Pero sa kuryente, but silingon sina, manual load dropping. In simple terms, rotational brownout. Palibot-libot nga brownout para tanan makatilaw. Kay ang kuryente sa Visayas, kulang sa gihapon. Kay ang gina-produce sa mga power plants, kulang kay ang mga planta nga nag-generate sang elektrisidad, nagahimo kuryente, patay! Wala gandar, wala gagana. That is why brownout kita gihapon, mga kasama. Bear months na, umpisa sang bear months. No? Brownout!
9: Palabra di honor.
8: Ano ay kita kabati sa aton nga DOA secretary, no? Dito ga libot-libot makita naton sa Facebook niya si Secretary Sharon Garin. Galibot-libot man siya sa mga planta to, mga geothermal, mga kung ano pa to. Puro pa picture sa to nga daw nagparalid ang iasin nga buhok.
9: Palabra di honor.
8: Pero ay git siya di, no? Pati man ang national government, overheat man utok ni BBM. Although ginadayaw ta siya subong sa iyang 2026 or 2027 national budget kay 64% kagin panubuan niya from 27 billion sa subong at 2026 ni share ang ginapangayo niya nga budget ara lang sa suru sobra pulo ka bilyon. Pero actually dako-dako ang nagyapon. Tiwayagin sila sa may ginahimo, no? Nag-inantos kita diri sa Visayas sang brownout, no? Hindi lang kita diri sa Iloilo. Pati dito sa Leyte, pati sa Cebu, pati sa Negros. Pero ay kita kabate, mga kasama, nga naghambal diri si Marcos, no? Ngahoy, ikaw Aboytes, ikaw Saben, no? Nga permi ka nga paniben sa foreign trips ko. Diba, si Osang Aboytes Power, Aboytes Group, diba? Aboytes, Ilani Union Bank, no? Mga power plants, ara sila sa power plants, ara man sila sa tubig actually, o, oh, ga-apply sila di actually sa Iloilo, nga mag-intraman sa tubig. Tipatay planta nila, duwak bilog, dito sa Toledo, Cebu, ang Terma Visayas Incorporated or TVI, Unit 1, nga 170 megawatts ang capacity, kagang Unit 2, nga 170 megawatts man. Patay! So that's around, pila? 340? Megawatts nga wala ang power diri sa grid naton sa Visayas, oh. ang NGCP kada adlaw na lang mga kasama tad kami diri sa mediasang message nga parehas ni alas 2:36 kagay na hambal sa NGCP mamanual load dropping naman sila no bangod kulang ang power kag para ma-maintain ang integridad sang kuryente kinahanglan nila mag rotational burnout no sa Bisayas alauna hasta alas 10 sa mga gabi sa tanan nga mga electric cooperatives pati na ang More Power, Akelco, Antico, Capelco, Ilico 1, 2, and 3, Gimelco, BLCI, Buhiko 1. Pati ang Buhiko, mga kasama, patay. Bohol Electric Cooperative Gurone, Buhiko 1, no? 2 p.m. to 7 p.m, Lieko to, Litini, Suliko. Anong Suliko? Sikihor. Durilco. Anong Durilco? Lieko 3, Lieko 4, Lieko 5, Isamilco, Eastern Samar Gurone, Biliko, Biliran Gurone, Norsamilco, Northern Samar Gurone, Samilco, Samar Gurone, Samilco 1, Samilco 2, Buhiko 2, no? Pati ang Buhiko 2, patay. Ngala niya naging na, buhi. Yo, di po set aman in the bank. Damo na sang power generators natin sa Pilipinas. May wind power, may solar power, no? May hydro power, may geothermal power, may kilikili power, may hiwip power. Pagkatapos, brown out kita gihapon diri sa Bisayas. Din ang aton nga gobyerno, din ang national government, din ang Department of Energy. Why na kita sang may mahimo sini? Wala gid sa may naghambal sini.
9: Palabra di honor.
8: Diyan o, makanto na lang ta sini sa Sikihor kag mangita manog hiwit.
9: Palabra di honor.
8: Di po set amani in the back do okay lang niya sa aton sini nga gobyerno amo lang kita sini permi mga kasama permi lang burnout permi lang manual load dropping ang aton sini nga gobyerno why gid sang maigin hambal
9: palabra di honor
8: yari anay aton nga tingog hiligay noon upod kay Radyo Man Fia May Otero.
10: Tingog hiligay noon ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
11: Ining binalabay, ginatiguluhan, tubig. Ang tubig kabuhi, bugay kagamili. Sa mga katigulangan, mabatian naton sang masami. Bangod ang tubig importante sa matagadlaw naton nga pagginawi. Sa pagpanghugas, pagpangligo, inagpamunyag galamiton man sa banyo. Kapin pa ilim noon kag madamo pagkaayo nga tubig ang kinahanglan sa aton pagsinalayo. Apang paano na lang kung tubig man ang maging kabandanan na maghatag sang kahulanan o kung mga balatian sa mga katawhan. Siguraduhon nga ang tubig nga galamiton malimpyo ilabi na gid sa ilim noon nga pangkonsumo. Agud malikawan ang dako nga perwisyo nga mangin gintunaan pa sa pagkadula sang kabuhi sa aton isig katawo. Gani sa aton tagsa kakaugalingon ipamangkot, ano bala ang akon nangin amot? Nga mangin malimpyo ang akon palibot, tungod ang pagsinalayo sa tubig may angot. Ining bidalay bay ginsulat ni Ginoong Richard F. Canata sang Leon, Iloilo katapo sa sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang champo subong do hindi nagyud maayo, pwerte ka ina tapos gulpi lang nga magulan. Gani uso naman ang flu o kontrang kaso. Ang flu isa ka common nga masakit nga nagaresulta sa ubo, kilanat sore throat, sipon, pananakit sa lawas, sakit sa ulo kag iban pa. Hindi naton pagpawalaan ang masakit nga flu kay ini isa ka viral infection nga nagaatake sa lungs kag pwede ikamatay kon pabay-an lang. Gani dapat pabakuron gid ang imo immune system para malayo ka sa trangkaso. Mag-inom gid sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga mayaran sang alkyl glycerols nga nagabulig padamo sang white blood cells sa lawas para magbabakod sang imo immune system. Ang Dr. Pinoy's Squalene isa man ka adjuvant. Ang adjuvant ingredient sang flu vaccine halin sang 1998 para maging epektibo ang bakuna batok sa masakit. Kani para iwas trangkaso, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule mo. Dr. Pinoy, your 24-hour immune support. Mabakal sa mga butika sa Anila o sa Randable RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy. Kag sa kalinog ng mga butika sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Mix Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa dugang, ihibala mag-contact sa numero 0948-5876-329.
12: Salamat kayo, Drajuman Fia, may utiro sa aton nga tingog hiligay nun. Ginatami o tanay, happy birthday sa pinalangga nga nanay ni kasamang ima suplente taasan, si Nanay Kuret Suplente. Kag sa manghod niya nga nag-birthday buwan si Joselito Sumayaw sa barangay Paho Saraga, Iloilo. No? Nanay Kuret Suplente, kag Ginoong Joselito Sumayaw, happy, happy birthday! Siyempre ang pagpanamyaw, kag ang paghahanda, kag paghatag regalo, halin kay kasamang ima suplente taasan. Standby, Rajuman Joel Franco, gindulo naman kag Inboy Lugan, irigabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Gimaras, Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsika, nagapadugang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka, kag horny goatweed, safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butiga sa Panay Island kag Gimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Sumong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa ato nga prostate para hindi magdako o maghubag, kaya ang prostate kon mapawayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahoyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing, bangon may ginseng, tungkat ali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Nakasarbay sa linya natin si Rajuman Joel Franco. Update sa sining mini sweeper nga ginbakal sa syudad. Nag-aagi ko no sa hostong proseso kagang presyo hindi pag-ipanggid sa online. So no, sa kay Attorney Edward Reño ang chairman sang Bids and Awards Committee sa Iloilo City Hall. Check natin, Rajuman Joel Franco.
13: TYRI Rajuman Report.
14: Nag-agi sa hostong bidding process ang procurement sang sining mini super truck, no? Yung controversial nga mini super truck na nagabalol sang 3.8 million pesos. Ini ang ginatag ni Attorney Joseph Eduardo Reño at si City Legal Officer at the same time nag-serve man nga chairman sang Bids and Awards Committee o CONBAC, no? Sang Iloilo City Government. Sa ginatag niya sa aton nga dokumento, Rajuman Henry, ang invitation to bid gin-publish nila kuno sa PhilJEPS sang May 11, 2026, no? Kag dito na ginbutang, gin-publish ang mga requirements, no? Kag ang ilang specs, no? Parti sa sining ginbakal nila. Actually, sa ila lang din nga description based sa ginhatag niya sa itong dokumento, supply and delivery of one set four-wheel electric street sweeper with vacuum, no? Amo na ni ang iya sining specs, no, nga ginhatag sa aton, no. Pero so sa iya, based sa ila sining requirements, may mga additional sila nga specs na gindugang, like ang after sales warranty ng isa ka tuig. Subong man ang vacuum, ang capacity si ding mag-flash. May ano pa ni kuno, may makakarga pa ni kuno sang tubig, no, nga 1,000 liter na mo ning pwede niya magamit as flashing, no, kung nag-panilo siya, Radyoman Henry. That is why, so sa iya, ini pwede nga mapanggid ang presyo sa ginbakal sa syudad sa online subong, because ang nakita sa online, so sa iya, probably, wala pa nahibaluan sa publiko kung ano gid ang iya nga specs. Ang atong item nga gin-deliver sa ligad nga Webes, no, sa iya, demo unit, no? Para nga makita kung ang demand sa city for the specs ara-dira, haga mo palang ini pag-accept sa syudad sa Iloilo. As of now, so sa iya, wala pa ni ma-accept, wala pa man nabayaran because ara pa ini sa made-aid nga inventory or made-aid nga inspection process sa General Services Office nga muni ang end-user sa sining mini sweeper truck. Ari, kumatiyan na ito na papahayag ni Attorney Joseph Edward Areño.
15: Una best na we undergo public bidding na publish sa Field Jobs. In fact, adigan sa table ko ang invitation to bid. Na bid out siya sa May 12, 2026. And it went through the process gidya sa public bidding. Tapos napasa ko man ang articles kag ginalantaw ko man ang mga ginaposting lang ang picture. Ang kinalain lang sang ilang ginapakita is that pwede na ginalantaw ano ang requirement sa among public bidding. It must have a warranty, may accessories, may specs nga hindi sa as published o as makita mo sa ilang mga pictures. Kag there is a post-sale support. Tapos may in fact may ara pagani nga extra broom, bristles, kiti madula, maubos man na sa sweepers mo, di ba? Sige-sige.
16: So what about sir, ang specs ni sir, gindin man na ito ini siya para nga material fit sa needs ng Iloilo City?
15: Balang mo ang procurement ta subong is fit for purpose. So ano bala ang purpose ta? Is to sa ma-maintain sa itong esplanad. I don't know kung makakita ka sa mga post ng iban na nagkakadanlog sila to sa aton ng mga esplanad kay may mga lumot na, no? So last year pa na namon nga gina-envision na maka, at least maka-acquire kita sa smaller sweeper truck na may water yung nag-flush. In fact, hindi lang siya sweeper, may vacuum siya, may water pag siya yung 100 liters 1,000 liters, no? Na maka-flush out sa higo kag mga lumot man daya, ma-brush, kag mag-yabok, ano nga. And it can, may vacuum sa yung dako ang capacity.
16: Sir, may local suppliers, sir. I mean, from the national, pero may local blaster kita ka bidder.
15: Actually, local bidder.
16: Okay.
15: Kaya mga national, mga support local, man kita din lang. May ala kita na sila nga policy. Kag ikaduha, ang atong post-sale. Paano tala ma-provide kung imported ina? So, whatever repair, kag may warranty. Warranty kid na yan. Kag ang, I hope they will not be, ano, magtawin nila ang specs. Kag ala sa Field Jobs, ah, ano yung Field Jobs? Pinita kong tagaan invitation to bid. But which was published on May 12.
16: Pero ang approved bid cost niya, sir?
15: 3.8, actually, ang approved bid cost niya. Pero bala mo naman sa bidding, panubo-ubo man na yan. Pero all the specs that we need, and even more, no, na nakuha mo natin.
16: So we assure the public, sir, that we follow the process and we get the value for money sa Siliga.
15: Yes, fit for purpose, value for money, and we really need that. Necessary in inisya sa atin. Esplanad. How do we maintain our esplanad kung wala sa so, totoo lang. Ang nakita nyo to, that was demo. Demo pa lang to. So, may acceptance pa ina. And after acceptance, may warranty period pa na. And then, siguro, kung everything is in according to specs, pwede na yan mapirmahan and accept sa aton nga GSO. So, last to, ano pa lang to, demo pa lang.
16: So, wala pa sa actual delivery, sir?
15: Delivery na to, and then you look at the specs. Pero, why, as far as I can recall, may mga acceptance pa nga pinalmahan.
16: So kung nakasunod ito sa specs, amo na ito matuto na ito?
15: Yes. Mm-hmm. Kung hindi nila makumpleto ang specs, kami extra brush kita, may mga accessories pa ina. Hindi lang nga nakita nyo na nga muna. May accessories ina. Ang warranty nyo ginatag sa mga is 1 year. As long as they delivered all the accessories and then na-demo ta, pwede ta na-accept. Depende na sa end user, which is the GSO.
16: Sana sir, ang mga deadline sa delivery nila, sir?
15: Ang delivery period actually nila is 60 days from the award, no? So, I don't know kung saan o get in particular ang date, but that was already delivery, but acceptance is different, di ba? Mm-hmm. You have to check the specs.
16: Pero sa inabrasa nga item, imported siya or locally manufactured siya?
15: I think it's important, but there is a authorized dealer gidya na diri. Balam mo kung hindi man sila ka-issue warranty kung wala sang hindi sila authorized dealer. Kaya pwede ito mabalik na kung di makasatisfy sa warranty period.
17: Ang pahayag ni Atty. Joseph Eduardo rin, yung buhay mo rin pugain na mo na dyan. Ako na mo ng atan isang sining supplier na so siya, amon yung supplier, amon yung Goldfields Sales sa Santa Barbara, Iloilo, doon no, kung hindi yung specific na lugar.
18: Do pero may, supplier, kung na da siya mo, doon may grocery na, or department store.
17: Kung na yan, ang, kung na yan, lain na yan, ang...
18: Hindi na.
17: Hindi na mo. Ang Goldfield si Kuno supplier ni Kuno sa mga trucks, sa mga dump trucks. Nga bumalik niya baklaan sa Shadal sa Iloilo. Hmm. So, ang Bluefields ni Kuno na min regiment.
18: Ah, Bluefields. So, ini yan ang medyo mahal ni kay gold ni mo.
17: Ti Abalia, may ara sa local supplier because ang local supplier amo ni naghatag sang warranty. Pag ma-provide sa after-sales service regimen, Henry. Yung rate niya pamangkot, kay may nagasilinga, wala ko nung, hindi ko nung siya makita currently, no, sa PhilJeps ko nakapublish. But, sa print out niya sa aton, no, ng document, kira natin ang nag-upload si nag-upload si ang nag-create ni si Rowena Villanueva, yung create niya ni isang 11, o kung isang May 11, 2026. No? Yung upload niya sa PhilJeps regimen, Henry. Ang ining dokumento, base man, no, sa ginhatag sa ato ni Attorney Joseph Edward Arenio regimen, Henry.
18: Siguro, ang pansina, ang supplier maginan siya Manuel, you know?
17: Maginan siya. Iti imagine
18: kung halimbawa dira abi sa online ang presyo abi 1.5 maginan siya pagina siya, no?
17: mapatok pa na.
18: Oo, mapatok siya.
17: Pa, may tax import ka pa, no?
18: Kay Kadinao imported niya rin sa abroad ni.
17: Imported siya kuno. Bali
18: hindi ni insect. Kasi alin sa China?
17: Kung doon ako natin, makita sa Radio Man Henry daw pareho niya sa mga unit na gina-display sa Alibaba, bala, no? Sa Chinese.
18: So, pagka 200 mil na yan, basi ang pangana na yan pag-deliver, bala, si Imuel.
17: Ganit. Ang mga manang, ano, ang mga ginambal ni Atone Arenio,

0: dos e-bike. Pero galing naman lang sa kamoy.
1: Oo, may truck man yan sa dad. Mayara kita sa super truck man yan. Ako, nangyara dyan man, Henry.
0: No, mayara na, ha?
1: Mayara kita, isa ka bilog na. Na nag- paano siya? Ga-operate na siya sa diversion road, no? Sa city okay. Proper.
0: Doon ko kakita, oh. Dugay na,
1: ha? Dugay na na. Dugay na nag-operate. Amo ganin na nga nagbuwa man na ang, ano, ang pagbakalis ng mini super truck because ang ato na nga super truck, hindi siya makasulod sa Esplanade, hindi siya makasulod sa plaza. So, amo na nga ang inang gamay.
0: Okay, may pang highway iya mo. May pang highway, may pang parks and alleys lang iyang sweeper.
1: Yes, yes. Oh. So, amo na ang purpose ng mini super ngayon na Esplanade, plaza, kag dito man sa may, ano, sa may Sunset Boulevard.
0: Sige.
1: Oo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Kung mga heavy duty, hindi ang mga unit sa mga kasama, ti aray at taga 8.5 million to 17 million pesos, no? Mga Isuzu ina or Freightliner nga mga brand, no? Kung dobro barato ang napagita ni mo, ti Asian chassis unit sa mga kasama, ah, ti kwan eh, insect? Aryo, Dongfeng or Huo, no? Ara lang sa mga 2.8 million to 6.2 million. Oh, te, sugal ka mo da. Although ating Dongfeng ni, do may mga cars man siya, di ba? Dongfeng, no? And then ang Huo, mga heavy equipment, no? Mga dump trucks, di ba? So, pwede ka bakal 2.8 million to 6.2 million. Online galing ni nga price. Basi pag-deliver sa imo, hampanganan.
2: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Ti, kung mga nagmigi diya, mga top brands siya mga kasama, Elgin Sweeper, no? Dolivo, Butcher Municipal, no? Highly efficient gin. Yeah. Pero ti, ang presyo niya, gabiti man eh.
2: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Ini yang 3.5 million pang kon ini no pang park sa pang Esplanade mga kasama kay para kwan bla no solid ang pag paninlo kon kisa kay dala na siya brush mo apat ka bilog ang kamoy nga naga kwan daya naga brush daya katiyog tiyog daya nga daw sobra pa sa kwan sa bunot.
2: Palabra, Di Honor.
0: Tapos kung ano itong ma-brush to sang iyang kamoy, higupo niya mga kasama, kag-ibutang sa dust bin niya, no? Amuning sweeper ang ini, no? Di dapat mag-invest again man di, mga LGUs, no? Ang gobyerno tos Pilipinas, actually, si iba niya mga country, sa muna ni, no? Kita lang di ang ato ni iyang teknolohiya, dire, duli to pan. Taga 20 kabilog, uniforme isang duli tupad mga kasama, long sleeve nga pula kag puti. Tatlo kabilog panilhig ang 17 ga chrismis.
2: RMN, Palabra, Di Honor.
0: So mo na nga dapat mag-invest kita sa teknolohiya ng mga kasama kay moderno naman subong para madasig aton sini nga pagpaninlo.
2: Yung deposit naman in the bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
0: Ginulong kag inbulugan ini gabayen sa atong pala tuntunan mga kasama sa Nansebal Capsule, may 13 ka bitamina kag 11 ka mineral. Tandaan mga kasama, sakit sa korason isa sa marason sa kamatayon, gani halungan tagi naton nga kaugalingon kag para hindi magbara. Aton yung mga kaugatan nga mo naman ang ginahlinan nga nagata sa atong adugo kon blood pressure, nagasuprer kita sa mild stroke, naganubong atong immune system nga nagaresulta naman sa nagkalain-lain nga mga balatian. Maginom sa Nansebal Capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag Nansebal Capsule. Kag subong man Nans Corn Coffee. Umpisahin mo sining adlaw pagi sa pag-inom sa Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga aton makuha sa pag-inom sa Nans Corn Coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote ang weight loss sa mga overweight, nag-palabas ang resistensya, nag-pataas ang imong energy, nag-maintenance ang proper blood sugar levels, nag-improve sa blood circulation, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiit sa migraine kag sakit sa ulo. Nans Corn Coffee kag Nans Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RMN, Palabra, Di Honor.

0: Baga balik ta mga kasama, procurement ko ro sa Panay Guimaras Negros Bridge. Maumpisa na sumunga tuig. Ano nang i-procure ba si isa malang kabag na siminto?
1: Palabra di honor.
0: Kag Mayor Teruel, do ano kumatuon nga sa papel lang ang imo sining suspension da sa operation sa GT Poultry Farm? Ang mga manok day ako no gihapon, sige kinalakala kag sige man kabakas manuka gihapon. Sabi ko may suspension sang operation. Ano buot silingon sang ginasuspend ang operation? Kundi untat gid sila na eh. Di daw ang gate malang ang naguntat ko no? Ang manok, sige, mantanang pinanuka.
1: Palabra di honor.
0: Kag daw may gayuhum-yuhum pa kuno ta na iya kagasiling, ah, Teruel, Teruel, ngi, ngi, ngi, ngi, ngi mo.
1: Palabra di honor.
0: Dok nanay, dok nanay.
1: RNN, palabra di honor.
0: Why, kunok batsyag.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sanway, pagbalik ta mga kasama. 43 minutos sa kaligid sa takna, sining alas 8 sa gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: Sample plus cold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol plus cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
0: Sample plus cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample plus cold. Sa mga butika.
8: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
14: Charm Fab Con. Pamung pumaka bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
13: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
14: Charm Fab Con. Pangong pumaka bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
15: Charm Fab Con with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
0: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time, 52 minutos sa kaligid sa takna, alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Si kasamang Ralph Dasalon taon, nagagisa ko no siya sa ginamos, ng may baboy. Puyo di po, sitamani in the bag. Samtang ka pamati sa RMN, no? Tapos may ahos kagatumbal. Ba, tingin doon malamig-lamig ka dahil subong kayo doon nag-ulan-ulan, no? Sus, magkinamot ka na da yun. Kagkaya pare mo tok! Ba, lipay gins kasama ang Ralph Dasalunto na meet niya si pare mo tok sa RA Cars sa display ni pare mo tok dira sa may Duyan-Duyan, Santa Barbara. Kay Kap Noel Kapalya, kagawad Arniel Kasipe, sang Kutsero Mulo, kay Kap Ising Villanueva, sang Kap Ising Pansit Mulo, may daayad nga gabi. Subong man kay kasamang Maria Minda Sustento Sicor, kag matagan yung Lucinada, no? Pamilya Sustiger, Labayno, Alitre, Magbanwa, kag subong man, pamilya Suelo, dira sa New Lucena, mayad-ayad gid nga gabi. Udal o ni sa kwan, so uman ang ginamuskas. O grabe, bati ka kwan ha? Kapasar na sa custom. Ati ikwan lang guro no, silyuhan lang gamay no, kung gamay malang food allowed no. Kasama Elita La Pastura, sumaman kay Choy Fred Pakako, kag Choy nanding Amora, si kasama Jen Padillos Gardoso. Ito okay na dang apps sa cast no, dira lang sila sa apps, nagapamati sila ni kasamang Yvette Pabonwenda. James Carpe, good evening, nagapamangkot ang iliko to ko no, pirmi lang brownout no. Ti diri sa Iloilo kas sa moment, pirmi man di brownout, man parehos nga apektado no. Magluwas lang kung apektado sang manual load dropping sa NGCP. Magluwas lang kung ang brownout iya, iyagid problema sang iliko to. Halimbawa, kurinti nila, bugto. Ginsakaan ka alimango. Ginkagat ka... kwan, no? Kamarang. Marang daw prutas. Bagang.
2: Palabra di honor.
1: No? Ati brown out man diri sa sunod asa subong way pakabalik no diri sa studio sa La Paz, mga kasama sa studio sang RMN. Way pakabalik. Si Berinito Aranwes, good evening man. Big Creasong, present man. Si Cas Nicolay Somes, dira sa Land of Smile sa Thailand, nga wala ya brown out.
2: RMN, palabra di honor.
1: Oh, ang Thailand to iya, no? Ang Pattaya, ma-welcome sila sang US Navy Fleet, no? Bawat iga-prepara na to arrival around 5,000 personnel. Could you imagine that nga? 5,000 ka mga kano, no? Mga kaon na! Malagaw na! Hulag naman ekonomiya da sa Pattaya Island, kag Pattaya Island sa Pattaya District, no? Kag siyempre, ang mga ladyboys.
2: Palabra di honor.
1: Damo naman sang boulevard nga maigo.
2: Palabra di honor.
1: Ang mga local authorities to kono nagtalanan na sang matag nga guidelines kalikip ng strict nga pag-ban sa cannabis, no? Kaya ang marijuana iya sa Thailand pwede mo masuyop to kung may store gito iya. Kung dire sa aton may vape shop nga pwede ka ka vape mga kasama, baka sang vape dito sa Thailand, no? May cannabis store sila. No, daw, changi lang yan, pwede ka to ka suyok. So, ginabandid to ang marijuana kag water sports, no? Para sa mga visiting military personnel mga kasama.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Good evening, Landa. Kas Nicolay Somes, si kasama ng Chuel Agutang Tolentino. Good evening, man. Mga Radyo Manibela naton. Kay kasama John Mike Alumbro. May dayad nga gabi. Subong man. Ibang pagin naton sining mga estudyante. Romeo Ramos sa Senior. Shahil Jose Alexander. Pare Alan Oblisa Guinness. Kasamang Arnel sa Unoy. Leo Fortuna. Jan Tadio Padilla Garingo. Emerson Kilayco. Good evening, man. Si Councilor Alan Saldivar. May dayad nga gabi. Pare Bibot Idro Salano. Pare Nick Piyasales. Ang next chicken asal seafood restaurant at La Paz Batsoy. Nga dugay-dugay mabukas na ang iya sining pututan branch, no? Good luck ka parinik ka Piñasales kay Tito Hector Espinosa kay Mama Richo, Chu Tatoy and Nike Consing Espinosa San Tatoy Ismanugan yang main branch dira sa Santo Niño Sur Arevalo sa Atria sa Mandurial kag sa airport sa Kabatuan. Good evening
2: RNL Palabra di Honor.
1: Balikan tang iban karon nga nagalantaw live sa aton sini nga Facebook live mga kasama standby kay Rajman Mon Kapalihan gidulong anay kag Ginboy Lugan ini nga bahin sa aton nga palatunturan sang Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C ang haplos nga ginatawag mula sa puso ara na sa inyo mabutika may lima kay hindi basta-basta nga mga ingrediente nga ginpaidalong gid sa mailid nga pagtuon Soft Touch Wonder Oil may aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit nagapakupos sang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag masapad sapat, may virgin coconut oil para sa manami nga kutis, kag rosemary oil nga nagaparelax nagapahamok sang tulog kag ginaduligan dulang korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, manami sa palanakit sang kalawasan ipamanyo sini para nami ang tulog, kag buwasaga pagbugtaw manayanaya ang pamatsyag ready naman sa isa ka adlaw nga pagtilaw. Soft Touch Wonder Oil mabakal sa mga butika kag subong man Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee 14 kabilog ang ingrediente niya mga kasama ginpili gidini para ang nami ang iasini nga blending kag nami ang damil niya ginpatami isang stevia natural ini kapag diabeteson tapos ginpananampa siya sang non-dairy creamer pila lamang sa iasini mga ingrediente mga kasama collagen mangosteen balonggay garcinia kambogia, ginseng, kokwa, black cumin, chia seeds. Nga kilala ining mga ingrediente nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami sa pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, kag nagapautay sa pulao. Ganit ilaw ininyo, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, no? 14 kabilog ang ingrediente pero barato lang ang isa RP niya. 25 pesos lang ang isa ka sa shape. Pero ang ingrediente 14, no? Pero ang presyo 25 lang. Pero sa Shea, sa SRP niya mga kasama. Ganit ilaw eh. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Mga sinungguranay ninyo, kapihin nyo. Hindi paggahang panay sa pamilya nyo, kapihin nyo. Kape Henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Ang procurement kuno sang Iloilo Gemaras Orpanay Gemaras Negros Bridge umpisa na subong tuig ano ining i-procure tatlo ka kabilya kag isa ka sako nga siminto. Hindi manguro Rajoman Mon Kapalihan
2: TYRI Rajoman report.
3: Manembay bago matapos ang tuig 2026 so kung subong iyan nga last quarter mag-aumpisa na ang procurement process no sang construction sang Panay Gimaras sa Negros Bridge no para ini sa section 1 ang Panay kag Gimaras nga section para juman na Henry no according sa kay niya sa Department of Economy and Planning and Development Regional Director Dr. Engineer Arisio Casing Jr. mag-aumpisa ini Rajuman Henry no aransta sa tunga-tunga sa tuig 2027 kapagkatapos ina ginadlantaw or target nga i-award na ila sa mangin winning bidder kag mag-aumpisa na ang construction ng Rajuman Henry according ina sa timeline no kay sunod sa kay director Arceo Casing ginpasa na nila ining detailed engineering design no matapos nga gin anatapos ini sa nagligad kag nagresulta sa pagkubli no sang project cost ni Rajuman Henry from 150 billion to 320 billion pesos.
1: Wow.
3: No, subong.
1: Susto ko dako na ba? Kabalo ka sang ginabaw sini nga idea Rajuman mon nga plano pala no palagan si Marohas kag si Grace po. Kabalo kang estimated budget pa lang sina 13 billion
3: gamay pa lang no.
1: Sus. Subong 300 billiones. Iyon po usip
3: niya. Ang explanation, there is ang niya 6, no? Nang resulta, isang boring test, Balaro Juman Henry, no? Sa gipatigayon nga dito engineering design kung sa diin ginbag-o ang iya sininga disenyo no hindi na inisya kasubong sa mga existing subong na mga taytay no na nagatabok sa dagat Rajuman Henry no kay managligat interview natin ni si engineer Nilo Harbilesa may time to siya gamit no, sa klase sa taytay na niya construct sa Rajuman Henry, no? Nag-video advance ang teknolohiya na pagagamiton Rajuman Henry. Yari ba lang kabahin sa pagpahayag no, ni Engineer Ariseo Casing Jr.
4: To be presented to the Economic Development Council to be chaired by the President together with the Finance, DOF, together with the Executive Secretary. So they will now assess, and if they will issue a go-ahead, so our DOF will now look for the funding source of these two bridges. So these are divided into two, the first phase and the second. So initially, the Korean government, Peck Keksin, has committed to fund the first leg, the Iloilo Himalas. They are now looking at to fix the commitment on the second leg, which is the Himalas Negro. Yeah, this is a technical consideration. So initially, during the initial FS done by the Chinese, the bridge cost at 150 billion. They did not really bore holes on the foundation for the bridge. They just got 10 samples along the entire road. So what this new FSD did, they did thousands of boring samples to check the foundation. And apparently, at certain sections of the bridge, the hard part was initially thought at 50 meters, was really at 150. So that really doubled the cost of the foundation. Due to actual warning of the foundation and thus the construction of the bridge. So these are the major elements.
3: Kapag isang pagpayag, Rajuman Henry, ni Engineer Ariseo Casing Jr. Sa sining pag-start na sang procurement process, no? Para sa sining ginaandom nga taytay no sang mga Ilonggo patabok dira sa may Guimaras hanggang section 2 niya no dito sa may Guimaras to Negros according sa kay Engineer Casing nag-commit ang Korean government o kunining Korean Exim Bank ba no sa pag
1: Korea Export Import Bank Exim
3: Exim Bank sa section 1 lang ana commit sila sa section 1 kag ginatun-an Manila ang section 2 Rajuman Henry no pero ang nambana ni Director Casing niya ang section 1 na commit na inisang Korean government no Rajuman Henry sumayo nga balita pwede ko may yara na sang pundo o kun sang magatapos ning procurement process kag ma-award na diri-diretso na ang pagkaayo, pagpag-construct sinina sa BTA na tayo kay Rajuman Henry.
1: Magsiling ka nga procurement, Rajuman Mon, ano na?
3: Sa procurement process, the include na nito rin part sa hindi ba sa bidding na Rajuman Henry, no? Although, nalipat ko sa
1: so, meaning ang start na construction? Or mamakal pa lang?
3: Hindi pa. Subudan ang bidding Rajuman Henry kasi ko after sini i-award
1: gaya pa sina maubos lang 2027 dira na naguro gilibot-libot sa bidding hindi po set ama ni hindi ba niya tama kaya ka binulay o dugay-dugay na sina Rajuman Mon actually ang nawasi sa flood control nga malapit trilyon or basi sobra pas trilyon no kongin gasto na tondi, tapos na rin tulay. Pero hindi gani, ginpipipitan lang ni, no? Ang mga manggaranon, yung tagpila ka bilyon ang kwarta nila, nga gagata, halin malang sa pumulo yung Pilipinhon. ginahatag nato ni si ila, no? Why pa problemahon sa utang ng gobyerno, Rajman Mon?
3: Amo gani, no? Kanugon sang kwarta, Rajman Henry, no? Galing kati. Mananisip ko siya nato sa buong.
1: Kayo may gasideng man na kung sino man makaremedyo da, no? May gasideng to sino makaremedyo. Sa dalo, may gasideng man kung paano man siya makagutrab.
3: Halos na. Ay, oo.
1: Daw, oh, ang buwan niya sini daw, isa siya kapag kaon, wala nga ginapalibutan siya sang may kuring, may ido, may ilaga nga gusto magtaban.
3: Example mo na lang ang litso na. Pagbutang sa lamisa, da, may tagiyan ng ulo, may tagiyan ng tiil.
1: Why pa gani? Why pa gani? Ginabuksan plang, may gap. Puknet na skalinga. May gapuknet na sa inyong panit. Igo na sa paglasa na. Wala na't mga panit. Ay, pero kabay pa nga ma-realize ni Rajman Mon kag mangin kwa no? Mangin mapag-on ining tulay kay dako ining boost sa ekonomiya naton. Kag siyempre, no? Mapahulag taman ang turismo ta. Kay parehas na kung may tulay da, kunti pag weekend ang gimaras da mo obligar man, no? Abi gobernador na ba? Congressman na ba? Improve nyo man ang mga resource na sige maras na doon mga pagalpalon.
2: Palabra di honor.
1: Parang kung may tulay na, i-ready nyo na. Parang kung may tulay, dagot yung mga taga Iloilo, parehas bala sa Mactan, Rajman Mon, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Mactan, doon mo ning sitwasyon niya ang Guimaras is the Mactan of Cebu. Ang Guimaras is the Samal of Davao. Tisubong kay may tulay mga ginapatindog. Ginaobra nga mag-connect sa Samal Island, no? Although ati damo naman niya nag-cross dito sa Samal Island. Temo man yang Guimaras, no? Ti Samal Island, Mactan, Cebu is way way way ahead in terms of infrastructure and the accommodation komparar mo sa Guimaras. So dapat subong pa lang design sang kun ano dang programa ang Guimaras province, no? Nga maka-encourage sa mga accommodation investment para nga paghuman sa tulay, no? Pag weekend ya gutti pagi maras kita ya Rajman Mon kay hapos na lang.
3: Di ba? Oh, hapos na lang magbiyahe.
1: Hmm.
3: At tama, hindi ka na kinanglan mag-sakay sa kampot, no?
1: Kalikitik. Actually, yung muna ang kuan ang Mactan. Sa Cebu, nga damo nagakanto sa Cebu, nagabakasyon parehas ni mga Koreano. It's not because of Cebu City. Because of Mactan. Kay ara dang mga lagko ang mga hotel, no? Ara da ang Shangri-La, Moving Peak, no? Damo da mga resort, no? Damo mga hotel nga nagmi, no? Ti dira sa Maribago, no? Hambal to sa ngamon nga tour guide to sa Korea pagpatok Korea namon nga magkadto sa di sa Pilipinas dira sa Cebu. Dira siya sa Maribago gas snorkeling sa Rajman Mon. Demo na bala, no? Damo da mga hotel, no? Hindi yung bangod sa Cebu City. Ang Cebu City, daya, tilagawan lang mga kasino, amo da yan, no? Pero kung mga lingaw-lingaw, paligo-ligo, beach, ari diri sa Mactan, di amo na dapat ang Guimaras, i-develop na amo na, Rajman Mon.
3: Yes, Rajman Henry, no? So, hopefully, mamaterialize na ini kag sige-sige na. Magpagabotintiyon nga i-construct na Rajman Henry ang madugay ng mga proyekto na ginahandom sang Iloilo Guimaras kag Negros Occidental. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Rajman Mon Yales Kapanian, Tata Karimen.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Ang Cebu, antes matapos ang term ni Presidente Noynoy Aquino, kuna PPP sa Metro Pacific ni Pangilinan, ang Cebu Cordoba Link Expressway, no, ngagin na inaugurate ni Presidente Rodrigo Duterte pagpungko niya. Subong ang Cebu naga-construct sang ika-apat nga tulay connecting Mactan Island. Kay grabe nang development sa Mactan mga kasama, no? Tiaton di asta lang iagyapon plano. Kay wala natatagas ng official to nagaduso sini kag nagabangil gitu tudo, no? Kunara pa tani Senador Drilon galing ti nag-retire naman siya sa politika, medyo mabakapa niya ni tani dito sa national mga kasama. Pero ti sige lang ah. Masalig na lang ta sa igod sang suso. Sang igi, sang banag, sang taklong. Ang importante bisan paano gahulag.
2: Panlabra, di honor.
1: So, dapat may experience na rin naton sa lifetime ta. Hindi nga sa mga apo pa naton or kabataan, mga kasama. Husto? Ang Softas Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee mabakal sa mga butika sa Kabanuhanan sa Barotac, Biho, dira sa Medes Pharmacy, Jovi Pharmacy, James Pharmacy, sa Concepcion, Shoreline Pharmacy, Pharmacia Bell, sa Limeri, 3Ds Pharmacy, sa San Rafael, Diatras Pharmacy, sa Sara, Bell Pharmacy, sa Duenya, Centromed Pharmacy, sa Dingli, EMG Drugstore, sa Pasay City, Herbas Drugstore, sa San Enrique, Panis Pharmacy, sa Banate, Jorge Pharmacy, sa Anilao, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, kag Bacting Pharmacy. Sa Dumangas, Farmacia Dos Dumangueños. Sa Barotac Nuevo, DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, Sonji Pharmacy. Sa Leganes, Farmacia Fortuna. Sa Bangga Bante, Nepcure Drug Store. Sa Saraga, Pro Drug Pharmacy, kag Suki Jia Pharmacy, kag sa Pututan, Farmacia Santa Elena. Amo na mga butika nga mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pinapagin natin nga mga estudyante nga nagalantaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama si kasamang Shilet Perez Nabael, Ma'am Tilipi Fur, no? Our condolences gali, no? We extend our condolences sa kay kasamang Luz Turn-Turn sa pagtaliwan sa iya sining husband, si retired police colonel Salvador Sunny Turn-Turn, no? Sa mga kilala kaabyanan, mga printe ni Colonel Turn-Turn, no? Ang iahaya ara karon da sa ila sining puluyan sa Mulavi Street, no? Sa Cubay Haro, sa Greenfield Subdivision. Our condolences again, no? Sa pamilya Turn-Turn, ilabi na kay Mrs. Kasamang Luz Turn-Turn sa pagtaliwan, no? Sa August 27 ni retired police colonel Sunny Turn-Turn. Kilala nga police official anay diri sa syudad sang Iloilo. Our condolences. Kasamang TLP4, bimitat sa Ibab, Kas Nicolay Somes, Berna Sochar, good evening gid kay Kas Jisley Lauro, Karigaba Richard, Iban Dinuebo Sudario, Ninisel Blancada, si Sarlita Armada, TC Sardal, Helge Makachag Sanchez, Nina Pinyalber, Maribek Cercado, Tessa Portadera, Ihada Malot Ramos Carante Tolentino, dira sa Singapore, kag siyempre, kay Ihado Jose Tolentino, Sanchez Marlitsunan sa Kabatuan, kay Kasa Son Pinida, Lisa Solis, Daimel Soplente Balones, Nini Shan Precia, Rosie Amaho Manihar, Mila Yebra Tirocha, Marie Talia Micilina, Dershalin, Virgin M. Gonzalez, good evening Cas, no? Si Cas Rosie Isima Oryo, TC Sardal, Laura Sumagaysay, Mel Gargaran, Rosie Isima Oryo, Mary Bell Alvarez, Kayla or kay Cas Myla Hagukoy Gansha, Doña Margarita Margie Covillas, Biuda de Erdohan, kay Cas Majo Mayao, Stephen Panega, Sir Cyril Condino Jocariza, Dalin Hermohino Samora Haberle, Brad Pitt Madera Bisto Air, James Carpe, no? Prio Delgado, Jan Pirutso Sumagaysay, Mayo Katersang Kandado Cabana, good evening, no? Si Vic Macaroncio, good evening gid kay Nold sa Oscares, watching and listening from Barangay Nasugban, Santa Barbara, good evening gid Gilbert Laos, good evening sa tanan-tanan sa RMN Iloilo, Delia Bilhica Bidan Bailas, good evening gid from Bungka Barotac Nuevo, Monica Brillante Satinado, may dayan nga gabi, Rebecca Baranda, Phoebe Espino Paltigera, Pentagon means five size. Okay, thank you gid. Si Rosemary Porcal, no? Kay Rogelio Porcal sa Manguna Kabatuan, good evening. Kay Maki Talha, good evening gid, no? Okay ng apps na to, no? Sa kay Lampria Nonoy, brown out gid man. Kay Cas Rosel Gayapa Gumilia, Edgar Laberico Senior, Ima Suplente Taasan, no? Kag iban pa ang mga estudyante naton, kay Engineer Francis Sinahinay, kay Kap Dinyo sang RD Sportswear, may daayad nga gabi, no? Kay kasamang Brad Pitt Madira Pistoer, ara na Don Manuel Ventura Biodo de Villena Trump, no? Merry Christmas kay Bermans na.
2: Palabra di honor.
1: Pero ay, ano ay na naguhulat sa aton sa Pasko mga kasama, no? Kay ang aton sining ekonomiya do gaigod gid.
2: RMN, palabra di honor.
1: Ang kambyo sang piso sa dolyar subong 62. Ang presyo sang produktong petrolyo mahal, no? May mga baha kita. May brown out kita di aton.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Kasama ang Stephen Paniga, Bernadette Caba, may dayad nga gabi, Major Charlie Sustento, no? Kay Mayor Buboy Pio, kag Mrs. Kate Pio, kay SB Buboy Bilasa, kag Mrs. niya, no? Kay Judge Glober J. Hostelero, kag Mrs. niya, Marjorie Hostelero, good evening, no? Kay Major Charlie Sustento, good evening, no? Kasamang Sammy Convocar, no? Mike Montano, kagiban pa, paring Jertak, no? Nung Herbert Bigo, kay Nang Tonet Toledo, good evening.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: 17 minuto sa kaligad sa Takna, alas 9 ng gabi. Kas Dolita Jago, no? Kas Jessica Cordero, Analisa Tulbilyara Trabinia, kay Ma'am Nats Hornadal, good evening. Kay Mr. Florenzo Yap Glida, no? Sa may Kwan, sa may Altachera Village Homeowners Association, no? Subuman kay retired police inspector sa Highway Patrol Group, former SB member Eric Tamayo. Good evening. Sa field, upo naton, Radyo Manplo, Consumo na Barete. Sa Anyo Center, Radyo Man Rizzi Daniel Subordon, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Radyo Man Christopher Mondihan. Dire naman sa studio, Radyo Man John Hartwell Toala. At kung naman ang inyong sinialaga na imo anchor man, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Henry Aspera Lumawag, Tatak! RMN!
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: mga? High blood gid ko.
9: Ano sa unang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500! D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: isang kandila o kung maga kung ano-ano man daan naglupok sa babaw o managing tunaan, balik ka dasig na sumanflo pag laptas ang sunog, no?
1: Dasig lang din eh, Tio Tancho, no? Yung kapitan ba di ganit sa alin si Van Barangay sa Rizal Calapanado City Cramper, si Kapitan Nunoy Navales. Ha, pare ka di kap?
2: Oo, may alam pa man pa ko nung mabulin sa dere. Pero ka damo naman sa responder, dere ka may ganalaman ko siya, doa ka Gagyan Sayer, doa ka membro sa Gagyan Sayer, kaya ito membro man ko. Dali isa ko sa president ng Gagyan Sayer, so ang doa ko nga membro ng dalaki dere. Para sa mga bulig, kita niya man na siguro.
1: Pero ka ni Kapitan ni Noy?
2: Oo, oh, may ganda. Dalaan din ni Kapang David. Ang nagbulo si Kapang David.
1: Si ano pa si David yun eh? Si sila na ako na mo. Sino?
0: Lare.
2: Subong ang Kapitan din si
0: Kapang. Lare, Kap Lare David.
2: Si Lilia.
1: Ah, okay. Si Lilia, interview ko man sa Liga. Si Lilia. Lipat na po sa ano, interview ko man sa si Celia Campo, no? Choy Pancho, no? Yung mga morning mga sitwasyon niya sa sunog, hindi ni pwede si Cap, no? Makakanto din siya po palayo lang kay si may dadidadandaan si Cap Celia.
0: Ay, so. Kay basi araw na mga kagawad niya dira, kay sabong wala pa kasiga, kay hambal 3 hours, ano, magsiga ni. Ara na ang mor, basib la mag... magdugang lang ang sunog da kung magsiga ang suga te ang more ara naman da ang more power Radyo Man Flo
1: automatic no basta may amon sini ari gid sila Radyo Man Flo so pala mo do by district may nakastandby nang do mga panila na do lineman
0: oh no? Mga lineman no mga ano tawag na mga emergency men nila no may nakastandby kada distrito Radyo Man Flo.
1: Yes, correct na, dati yung tansyo, no?
0: So, mabalawig-lawig lang ila. So, bong ginabumbahan naman sa nga BFP ining ikadwa nga panalagan. Nga, gabaga para Juan Flo, may mga bilin pa. So, hindi pa ni fire out. Kayo ginabumbahan pa sa nga BFP.
1: Ang sa tubang ko, why na di ba dapat na balakan, no? Sa nga mga pumuluyo, pag sa nga sinisunog din na lintad, dahil hindi dutupano naman ng kalayo, finishing touches na lang ni Sir
0: Sancho. Ang sa green nga balay, ang hambal mo, ang salim mo kagina, doon nagbagang iyak kisame, okay naman, wala na clear na to, wala na kalayo to.
1: Why na kalayo, no? So,
0: wala man da, may nakita ka nga mga halangang kaluluwa, damduman mo tagligad to, may sunog, inatake pa sa mga kawatan ng mga nasunugan?
1: Morning good line, o masunugan diyan lang magulaan diyan kasi makawatan ka.
0: Ang masakit ni kung madakpan sa ano nga pangawat amo na masakit kung madakpan sa gani ng mga pamuluyo nga pangawat pa sa mga biktima sang sunog sa gito igae tuguro sa sunog
1: tapos ini si why pa ba diyan kay si why pa man no pretty dapat hindi sila magamuna no nasunugan na galing mga nabiktima diri sa sunog
0: gapangasubo ni ikaw ya mga mangawat sa likod okay na Radyo Man Flo daw kita na natin dito puti ng aso.
1: Oh, puti na. Kita ko din, puti na. Totoo, may ginpa lakat yung babae nga nagabusong, no?
0: Asus.
1: Binasistiran sa nga, ano, sa nga, rescue team.
0: But sa niyo, Radyo Man Flo, pagluntad sang sunog, kay Ari, kapag ikita ko to sa dalumang imo nga patrol, pagluntad sang sunog, dasig nag-respondi ang aton nga BFP, no?
1: Dasig lang, no? Pag-abot ko, lima, anom na pa fire truck, no? Aming sunod ko sa ibala mo, para ko na pila sa dalom, parking mo, may info na yun, no? Pero may info na yun yung may sunog. Amo to nga nag-responde ko na yun, dari sa mga veterans village, no? Ginasaka, sunog siya nga, pala mo, matipati, no? Ang mga nasunog na mga haligi kasi pag kung kahoy.
0: Kung kahoy, oo.
1: Ang delikado, dito yung mga senior na kasi mag marusdak.
0: Marusdak pa yung madagdagan, no? Dapat i-clear ang area. Ay, Radyo Man Flo, dali lang gid, may pamangkot di kay gada mo sa mga nagapamati subong sa aton, kag nagalantaw sang FB Live, mga tagad dire sa Veterans Village, pamangkot sila, ano kalayo ang basketball court dira sa nagaluntaran sang sunog?

0: ang basketball court sa Veterans Village, Layo, puro, no?
1: Layo, okay.
0: Layo, So, nagpisa may NBI.
1: Okay, no? So lapit lang sa NBI ini.
0: Lapit lang sa NBI, no? Kaya kung sa gym, layo na. So, kaya kung ma-do, pag ito malibot, sige tayo, puro kung sa may gym mo.
1: Okay.
0: NBI so, Road, ah.
1: Okay, NBI Road, inikated nga dalan ini, no?
0: So,
1: amo ni nang gin clear sa una nga sang hambal gin clear sang EAP.
0: Siguro radyo man na tiyoy Pancho. Amo ni gin clear guro. No, sang una.
1: Oh, gin clear sa una na, no? Kay puwerte gid man kakited sandalan, amo na nabudlay ng ato ng mabumbero sa pagsulod. So, mo may mga nagapalarking paguro, I guess, radyo man flow, no?
0: Yes, correct na, no? Luwak pa, magalantaw pag nagpapati ka mo karoon sa sining sunog ka naglintad rin sa Veterans Village sa may NBI Road. Puntaw ko, sunod rin sa mga katigulangan na rin na istorya ko, Radyaman na Pantong, no? Sila na yung kabalo, NBI Road. No?
1: NBI so, Road.
0: Kung sining ka NBI Road, balaan na nila at yung Pantong, no? So, una kita nakabreak, no? Sa sining sunog, mga karatuman amo ni no kadasig sa ton subong no sa pag-respond ka upod ang katapos ang Bureau of Fire Protection so standby kay mapinga operation na lang ang ginapatigayon subong sa Bureau of Fire Protection Radyoman na Tiyoy Pancho so
1: kagabay lang Radyoman Flo wala sa may ma-record nga mga nasamaran o napilasan I hope wala sa may na-trap da sa babaw sa nga ina nga balay nga nasunugan Radyoman Flo
0: yes correct na Tiyoy Pancho no okay so nagpalpalma naman diri ang mga pumuluyo ginapasyaan na lang nila binabasa nila ang kutob sang naagyan sang kining nga kalayo.
1: Kag sakto imo observation Radyoman Flo ha, sakto gid imo observation nga dapat hawan-hawanan na sang atong mga kapulisan tanod kag BFP ang dalom sang ina nga balay tuod kay halog dani and na nakita nato nagakasunog to mga kahoy to mga ang mga ginatungtuan ini sang senbase bla maggulpi bla magkatalataktak ina Radyoman Flo kag may masamaran pada sa dalom.
0: Oo, oh, tila patid, no? Hawanan din, no? Parang wala sang anuman nga mahalitan, no?
1: Sinitib na paigan! Amo na sa liwat sa mga nagalantaw, damo pamihina, pamilyar ining balay, o gubak, tsak-tsak tugid ka mo, mga karadyuman, mga kasama. Ining nasunugan, ining gina-focus mong ni Flo, no? Kung ining balay nga na nasunog, nga duwa ka palalgan, may tsanggi ini sa dalo, may green nga balay sa iyang akilid, hindi na panag-iyahan ini sa mga gubak o gubak sa may Veterans Village, Radyuman Flo.
0: Tako ni nga bulig sa green nga balay, kahit may fireball siya.
1: Oo. Ang kilid yan as after the firewall made of light materials pagidira.
0: Come again, Sir Pancho?
1: Ang ina nga balay nga green ang kilid sa nga gubak ginaparagyan sa mga gubak may green nga balay ang firewall paglapaw sa nga green nga balay puro light materials man na Radyoman Flo?
0: Hindi, concrete naman
1: concrete man. Naman so amo na yung mga light materials
0: Yes, correct.
1: Made of light material, so.
0: Amo lagi niyo, hanga, yes, ang gubak, amo ginin na taman.
1: Isa pa da, Radyoman Flo, guro, ginbutangan niya na daw, gin konkreto niya, kay gaikitikit kita ng balay dira sa Veterans Village, no?
0: Isa po na, no? Amo man nga, considering nga observation, na ikit-ikit yung malaging mga pamalay. And in fact, may sanakyan pag ating nakaparking din ito kung magtako bibing kanayo, kanayo ng kaina, hindi kita gagawa, makuangin, no? Matrap kita ng ining sanakyan na Pioy Pancho.
1: Ay, Radyoman Flo, ining dalan, di ba, tubang ka sa gubak. Kung tadlungon mo ina sa imo nga tuo, kung gatubang ka na sa may balay sa mga gubak, kung sa tuo, tadlungon mo na, diretsuhon mo na, di nang lusot yan na, Radyoman Flo.
0: Hindi nang lusot yan eh. Hindi ko pa pagbiyan kay Pancho sa mga ano. Kaya pamang ko, pwede lang ang koto. Kay, sir, ngayon yung gabi. Ano nga yung nakot niya ito? Ano yung nakot niya? Ni Ransman. Ang basketball court din. Ako layo sa basketball court. Ah, okay. Lord. Landing court. Sorry, open court ng gym court. Ang open court, hindi, open court, oh. Ah, okay, open court ito ang gym. Ah, okay, thank you, kid. Open court, ganito yung pancho, no? Open court.
1: Ang diin ng open court?
0: Dreo.
1: Ah, okay. Amo nang ginapamakot sa iban nga mga listener ta, lapit sa court. Open court, hindi gym. Kaya ang gym dito sa may Veterans Village gate, ano? Ang dirigle sa may gubak, diri sa may zone 8, may basketball court na nga open. Wala atop.
0: Yes, correct na. No?
1: Amo nang wala mo. Ang wala ni, may court na tapos pa highway na.
0: Yes, correct na. No?
1: Okay.
0: Okay, masunod.
1: Kitid gid ba ng dalan, Radyo Man Flo? Amo ng dalan, hindi ka sunod gid ang bumbiro. Sagwagid sila na malatag sin eh.
0: Sagwagid? No? Oo. Sagwagid eh, hindi na kasulod mo. Hindi na kasulod ang contract. May lang masulod gid eh. Ari eh, makita pa naman gano'n sa may likod. Ang likod gid lang. Likod sa nasunugan.
1: Okay. Amo na ang ginalakat mo sa mga tadlongon mo na pakanto na sa highway na, Radyo Man Flo.
0: Ay, dire na pakat ko sa may open court.
1: Open court, okay.
0: Tara. Gym, open court sa veterans.
1: Para, pamilya. Para makita ka ng mga pamalay na.
0: Eh, Gilbert. Hindi mo na yung balay nung nasunod. Hindi mo na mayong gabi. Hindi ko na mayong gabi siya natabo sa inyo, no? So, labot kami. Labot kami yung balay. Labot din eh. Ang pagkaano sa likod, to mo na ako. Isang kalayo, Rosalpaw. Ikarapit na ako sa likod, to mo na ako. Ang ano, kalayo, saan niya likod balay? May gubak balay. So, meaning, ang kalayo, dito na galing sa gubak.
1: Sa diin, second floor o first floor, ground floor, at ground
0: floor? Ay, ano, ganang kayo dito. Tarihan, yung pangin, ano ko naman rin, ang wasag ko naman itong dilute. Ito kayo, parang ano, kami, ano, ito nga, ito mo. Ang wasag yung dilute, magkukun, naka,
1: Ano apelyido nila da, Radyo Man Flo, gina-interview mo? Ano apelyido?
0: Gamarca.
1: Amuni to, dareo mega hambal gani. Sila deo mega chat sa ton, balay ni Gamarca na sunog.
0: Si Ao, takto na. Si Jobert Gamarca. Ako na nangyayon. Si ano kaya Jobert? Nubia. Nubia. Nubia. Ang gamarcha din pala ya. Bili mo no? Bili ilayin ni kanya, bili na balay, bali din ako kay, ano, kay, na, si Bayaw na, diyo ka, ito ka Bayaw. Ano na salbar mo nung sa imong mga gamit na? Mula kong helmet ko mo tayo. Eh, magaling na nabotin ako niya, ano, ang parador. Kaya ganyan ko ba, ako ng, ano mo, ang patisyon na? Iyo ba akong patisyon ko yung butong? Kaya kung hindi ko kuhay ko yung butong, labas ko yung siyak eh. Sige.
1: Ano, anong nasunog sa mga balay sang gamarcha, Radyo Man Flo? Ang ubos pilaka man balay nila?
0: Pilaka balay sang gamarcha nasunog. Ano mo na yung isaw? Ah, isa. Okay. Kami, kung paano na nila ko nila. Numambal mo na akong kay Firman Subong, ugupada sang September nasunogan. Ano mambal mo sininong? Ito na yun mo. Dahil, bisikas yan. Alang-alang mo na karoon yung huwag mo na sa basulong. Wala. Kung may gula sa loob yun man da, ano, ang dito nga, yung ano, yung puno, kaya, kasi nakintay sila kami lang, yung luluwa sila, kung ano pa ba yan nila? Ay, mula na yan, ito ni.
2: Think ka mo may star temporaryo, no?
0: Kasi, wala man din manong, ako nga, ano, okay, dito ako may star eh. Kaya mayo ka niyo, kaya malapot na diyan. Kasi si, bayaw, manang tigilayin ng balay.
2: Sige, tigilayin ng Robert, Novia. si Jobert Novia, no? Kindly type note na da sa newsroom ang pangalan sa kwan. Long, long. Mayong gabi, didikit mayong gabi sa inyo kayo nasunugan dito mo. Nabuto yung ulay?
3: Oo, are pro, are mo lang sa likod naman. Ang balay dari nga tayo, wala naman yung kinagawian mo. Salamat, yun na kami kay Direo, nalang wala makalasay, di sa pila kay Direo yung kanigagawin mo. Ang sinasa, wala may tao, di sa mo. Halos kapok magid man na. Oo, oh. Yung nabit, ano, para kami yung bayabaya ko. Sawa, pamilya ko, bayabaya ko.
2: Pamilya ko,
3: nalito. Oo. Oh, lumada sa September, sumo, nasunugan ka mo, lumambal mo sila eh. Eh, lahat na mo, matulog na lang isa sa mga gano'n pata. Eh, bukant eh, nakasamahalin mo. Oh. Hindi mo temporaryo na temporaryo may star, no?
2: Okay pa man yung lalabot ng amon niya kinirang. Wala ko lang po.
3: Amo lang yung balay sa likod
2: niya. Oo, oh, oo. Oh. Gabok na gitman na kibigugay na niya.
3: Kinibig na na.
2: Wala, wala. Sabi ko na pa matama, kaya naman kayo. Ay, gabok na. Okay. Masundog. Laban na kayo.
3: Sino ka niya?
2: Gumurato.
3: Gumurato.
2: Gamarcha Junior.
1: Gamarcha, oo. Gamarcha
2: Junior. Sige, thank you kaya nung Gumurato.
1: Rajaman Flo, ang ini nga balay gali, ini nga interview no, sila Gamarcha. Amo nang likod sa mga gubak, no?
2: Yes, correct na, no? Amo nang balay.
1: Mm. Anong nalabot sila? Anong nasunog sila, Rajaman Flo, sila balay?
2: Ang balay nga nalabot, ang ancestral house, no?
1: Okay.
2: Famous sa light materials. So, kahit medyo daan, naging man mo, ang ilang ancestral house sa Radyo Man Sir Pancho.
1: Kag wala man hambal may nasamaran, ano, kagwa man sila tanan, ano?
2: Oo, safe tanan, na nakagwa sila.
1: Amo niya ang ginatumod nila nga basketball court, Radyo Man Flo, open court gali ini.
2: Yes, open court na in gali tong
1: gym.
2: Ay, ako to, nag-interview ko ligat sa kay Garcia Campo, covered court to, no? Pero ito may iba, naging sila nga gym na open court. Which is amo ini, no?
1: Okay.
2: Nampangan na ito, Sir Pancho.
1: Din na din na temporaryo ang mga nasunugan nini? May din ang ilang relocation site nila, Juman Flo?
2: Diri sa may open port mismo, no?
1: Hmm.
2: Naita. May ano na tabo ni?
4: Okay. May mga...
2: Ano na tabo? Na... Okay. Na may isa di ka minor dida, no? Na tinaan siyang panginawa, no?
1: Hmm.
2: Okay.
1: Basis nagpanik na, lagi nervyoso. Mm.
2: Oo. Nakita si... Sir, nanon na?
3: Wala mo ay idea. Sir, ay ato pag kinapagawag-kontrola kami direto.
1: Kaya makilala man ako sino ina, base may sakit bala sa kurason ina, base may hapo ina, kanalipong sa Radyo Man Flo.
2: No, sir. Natamangit.
1: Dapat ginatagaan natin ni isang non-sliniment oil.
2: Okay na. Pwede git, no?
1: Hmm.
2: Na?
1: Nalipong?
2: Nanon siya, may? Ah. Sinungalan niya?
4: Ready ba na
2: yan? Sinungalan niya?
4: Burdig.
2: Burdig? Siya alias Burdig? Pilan na ni Burdig?
4: Uy, pinala si Burdig
2: na lang. Ha? Kinse. Kinse alias si Burdig. Naglain mo at sabi ako.
1: Na nasunugan sila?
2: Why? Ang balaya, diri dampi sa may open court.
1: Hmm.
2: No? Diri sa open court. Ang balay ni Burdig. Kasi, naglayan ng giguro ang matyag niya.
1: Oo, no? Sa nervyos guro ni. Bisan si Duman Guro, hindi pag nervyos on kagid din eh.
2: Grabe, galit din yung lugar, oh. So, oh, tumudamo, galit din tamo din, no?
1: Kita mo ba sa eleksyon, damo na politiko?
2: Sakto na.
1: Dira sila, o mga politiko, at dira, ginda paborito nila, labi na ginda wala na ganda lalaog. Dira, ginda sila kakanto ka pang into sila sa veterans.
2: Why sila diyaw?
1: Ha?
2: Why di sila?
1: Wala sila budget. Matapos na na, kung may magkanto na nga prime ng mga politiko, nga mga panagtag na dira sa bulig, pagtapos na, dira sila matak, kay man, wala sila ibulig mo. Tika lang ibulig nila da.
2: Si ang report na tumla si Burdig, okay na, mayo naman matcha kiti.
1: Okay.
2: Mm. Arare, payo may pangalan kita diri sa mga nasunugan.
1: Si nanay to.
2: Nanay siya.
1: Subo, tsura ni nanay. Tuod mga kasama, September, no, pag halong-halong gid kita sini, hindi lang ining every summer, kundi every dapat adlaw-adlaw, fire prevention month, mga kasama.
2: Correct na, no? May lista diri.
1: Para may lista. Sige, pakitaad ang lista mga kasama sa mga nagpamangkot. Amo ni ang report gina, diri nagluntad ang sunog sa may Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper, kung sa diin na dito nagsugod ang sunog sa mga gubak, no, balay sa mga gubak. Amo to ang gintunaan sang sunog. Kaga nagkamang mga duwa ka pamalay to ang nareporto, tatlo ka pamalay pati na ang green nga balay amo to nadala sa kag ining gubak kag sa likod ining balay sa mga gamartsa. Amo ni ang tatlo naton ini sa initial naton, no, tatlo ka balay, way pa naton ma-confirm sini kung pila ang mga pamilya o pila pa ka pamilya ang apektado sini ang sang nagluntad nga sunog sa may Veterans Village Zone 8 sa may City Proper, lapit lang ini, no, sa may Open Court sang Veterans Village, lain to ang gym, ini Open Court nila ini. So mga araw makita nyo sa video natin nga damo ini napuhag, no, may mga nagalagaw, mga naka-shorts, may mga nagpanik, pero wala pa kita sang initial ini, no, wala pa initial pa lang ini nga tatlo kabalay ang na tupok sang kalayo. Isa ang totally guro to ang iya ka mga gubak, totally ang kilid to, mahambal naton partially, kaya sementado kag ang likod sang gamartsa, wala pa ma-assess sa mga nagapamakot sa aton, wala pa man ang nakahatag report ng aton nga BFP, ang arson naton, wala pa ka mahatag sa report kay Radyo Manflo kung ano ang gintunaan na sang sunog. Pero hindi man pwede electrical in nature tungod nga sa nagluntad ng sunog. Radyo Manflo, brown out mo.
2: RMN. Ambot ko nagbalik ng linya sa kurente. Kaya ito sa anak naman di. Dahil nagbalik ng kurente.
4: Baman, sir?
2: Well, paano nang iba niyo?
4: Solar lang nito.
2: Solar. Solar ko lang yun. Hindi ko ro. Hindi ko ro. Ambot kong solar na eh. Kasiga mo.
1: Kapteng, wire blast?
2: Kasiga. Kasiga na ako.
4: Ilang ko idea, sir. Saman wala.
2: Why kasiga din? Ako diriya kasiga. At hindi ko sigurado kung
4: lain na mo linya sa samura nyo ro.
1: Ah, okay. Lain ang linya. O lain linya nyo da.
2: Lain ko rong linya. No? Dahil may kurinti na guro de, no? Sir Pancho. Ang ido, ang ido.
1: Si Basi si Morpina? Sige, yeah. Kwada ang lista, Radyo Manflo, kung pila ka mga balay ini ang totally, kag partially, kag pila ka mga pamilyang apektado?
2: Noted na ito na, Sir Pancho, mga nigota ng mga respondero, nag-inapter sa akong diyo. Si Nita ang balada sa update sa Facebook.
1: Aray ni si Nita, nga po, nakapuli na si Nita. Aray pa si Galing.
2: Aray nisa.
1: Masubo-subo, gid ini masubo-subo gid nga pagasugata sang September sa may bahin sang Veterans Village City Proper, Radyo Manflo.
2: Nitang September 1 subong ano man balo?
1: Ano mapanugyan mo sa aton mga pumuluyo?
2: Ano mapanugyan mo? Hindi sa.
1: Kita sa gwapo nga responder mo.
2: Oo. Oh, grabe gani ko no. Ata.
1: Masubo-subo gid ini no.
2: Okay, doon kayo naman, ano, sa Kabalakan, diri kayo na panong ng kalayo, no? Meg, under control na?
5: Ambot yung lakad siya. Pero, do-way naman kay... Ikaw lang, kung lang yung ano, kay do-way naman kalayo, bata.
2: Migota sa Arctic Iloilo Pegasus, Search and Rescue Group, no? Madayaw ko nila sa mga rescue group, no? Sa mga kalamidad ka lang.
1: Aragin
2: na sila
1: kayon. Isipan na, puso gid na niya. Dedikasyon. Wala na sila sweldo, ha? Wala na sila allowance. Ila dedikasyon. Kung kita nagadalagan sa mga kalamidad, sa mga sunog, ini sila nagadalagan, ini palapit para mabulig sa mga tao. Nga hindi man nila kilala, hindi nila mga parinti ni, no? Wala sila relasyon, pero gabulig ini sila, Radyo Manflo.
2: Yes, correct na. The spirit of voluntarism, Radyo Manflo, no? Nagapangibabaw gid, no? Sa mga rescue search and rescue group, sa mga kaangay sini nga mga incident o kalamidad, Radyo Manflo.
1: Gusto man naton dayawon, Radyo Manflo, ang aton mga katapos ng Bureau of Fire and Protection sa ilang madasig ang pag-responder, Radyo Manflo.
0: Yes. So, for the meantime, standby kita diri sa area para sa kung siya, no? Si mata ng bahaya, no? Tugol ng kabot, no?
1: Pit ka sa mata!
0: Ano na ba yung bahay niya, no? Gabari, no? Tugol ng kabot.
1: Kumpare mo, U-turn.
0: Pare, mata ng bayan. Si Pancho, balik ako kay mga susa naman ko dyan. Pagbalik ko may mga detalye na kita sa konsuling balita din nanungod sa sunog ng luntad sa mga veterans village, City Proper. Amo naman naman ito niya plus report na una ninyo na batian. Dito sa numero 1 ng estasyon, RMN Iloilo. Upod sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo, Navarrete. Tataw ka rin.
6: DYRI Radyo Man Report. RMN Patrol 774.
1: Salamat din, Radyo Man Flo Consumo, Navarrete. Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris. Sana makakasama. Nakita nyo sa video bago lang, no? Medyo nagtaho-tahaw na ang atuan ng mga responders, BFP, kagaton mga search and rescue teams, no? Rescue groups nga nag-responde. Ang matamat na nga nagagwa, no? Libot silingon giros ni is ma-declare nga na fire out. Pero sa kabilugan, kompleto ka detalye ang tabayanan na diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa bilog ng pungsod Pilipinas sa TAC RMN Time, alas 11:09.
6: RRMN Patrol 774.
7: Po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyanan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit kay kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kon pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E kag vitamin K kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuli pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa aton sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sang atong atay kag paalerto sang atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kung kamo magbakal sa DTX 500, i-anyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki, kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic nga kung imnon mo ni ning ilas ini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagaka-hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sang aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pagani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kay ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibang. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag updan yun na lang sa may TC, ako naga problema kamo ang mga kabiyan nga dugay na ba nga nag-antos ang imo sining mga katul-katul sa imong panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-MITC na. Kaya ang MITC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto di kalidad ni Doc Ramiloy.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipakon. Remind Herbal Capsule. Duha, tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm Fab Car, pangong kumakablum, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumakablum sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ato si Rico, sa karadyo ng sir. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsya sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
16: Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Wala amo sang bayad na niya.
17: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio nga popular nga gahatag energy? Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
16: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. gatag pa energy, wala lapyo mabugtaw. The reason behind, nga anami imotolog, sir boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka dito ribayo, nami imotolog?
17: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 bio
16: nga wala sa D3, nga plain D3. Okay.
17: Number ano, one, may MCTs nga lauric acid which basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
16: meaning ano? Meaning pa, sir boy, kung pag inom mo D3 bio, the BC of D3 bio may lauric acid.
17: Mm-hmm.
16: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
17: Himuson.
16: Himuson, buhi ang good bacteria.
14: D3 bio!
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka.
16: Now next!
17: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
16: Mm-hmm.
17: A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin, alin asanay sa serotonin. Mm-hmm. Pong ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo sa melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imutulog. Nga magtulog ka na, kainom ka D3 bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
16: Kanami sa imo D3 bio, sir Buyaw. Mm. Pag inom mo si D3 bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
18: probiotics.
16: Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, sir boy.
17: Mm-hmm.
16: Patulog ka, dulum-dulum ka tama.
17: Dulum-dulum ka tama.
16: Kaya magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, sir boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria?
17: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
16: Masugo pa sa immune
17: system. Masugo pa sa immune system. Mm. Pero ini yan D3 bio, duwa.
16: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, sir boy, no, islan ko na lang niya akong kwan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Tapaman lang ni mo, sir boy, ang vitamin D3 sa kwan.
17: Tapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no. Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
16: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ng D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, sir boy, hindi isla yan magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 bio, nami din tulog sa parasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 bio, sir boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
14: D3 bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. O wax ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
14: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 bio. Health news.
20: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga.
21: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
22: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
21: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
23: ECS.
24: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Bula, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only one na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
25: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
26: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
27: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
28: Tusiran Forte!
29: Unilab quality yan.
30: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ubong makulit? Just stop it.
32: Bisan ka po eh. Kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
31: United Home. Unilab yan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
32: Kargado!
29: MaxFit, kargado!
34: Unilab quality yan.
35: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
37: Kaboy!
38: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
39: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
40: Playtime Entertainment, born for happiness.
41: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
34: Unilab quality yan.
41: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
43: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
34: Unilab quality yan.
44: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
45: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: Holly Coffin, Simon Chat, Malupit, Sakamaymo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Portion na ginaduluman sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sini nga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi na yung mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kang magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Estancia, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: May gabi mga kanadsuman, tatakaraman time, alas
3: 11:27. RRMN Patrol 774.
2: Welcome back sa ating pagpalagad sa programa Patrol 774. Mga naga-standby sa balita dito sa nagluntad nga sunog sa may Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. Pwede nyo masundan ang mga videos, mga balita, mga updates. Pati na tong bata nga ginvideohan ni Radyo Manflo, no, amo tong solterito nga nalipong. Rason ganin nalipong nga nagbulig to sa, no, Good Samaritan, nagbulig to sa mga nasunugan, Salbaro, no, ang mga nasunugan to. Galing anon mo, guro, ginhakop ya guro ang aso, amo to ang nalipong. Kaga pila mga panimalay, mga updates na, pwede nyo masundan sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Kaupod natin sa news center, dira sa news center, in charge sa mga balita, Radyo Man Rezi Danyoso Bordon.
3: RRMN Patrol 774.
2: Sa ibang pagit natin ng mga balita, ining duha ini ka LGBTQ na nagakunsabuhanay sa pagpatay sang isa ka lalaki sa distrito sang Arevalo. Pasakaan sang kaso nga murder ang duha ka LGBTQ nga naghimbunganay agod patyon ang 18-anyos nga lalaki sa barangay Kalaparan, Arevalo. Ini ang ginkumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, direktor sang Iloilo City Police Officer ICPO. Pahayag ni Parilla nga pasakaan sang kaso amo si Earl Angelo Talusan, 19 anyos, first year college student, kaga kahagugma sang biktima na si Aaron Bakulinaw sa barangay Kalaparan, Arevalo. Dalaman sa kasuhan ang best friend ni Talusan nga si alias Crystal, 20 anyos, tomboy, kaga mo ang nagapangita kag naghatag sang kutsilyo kay Talusan. Dugang pan ni Parilla nga selos ang motibo sang nasambit nga krimen kung sa diin natukiban ni Talusan nga may iba na si Bakulinaw.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ay, ang selos nga naman, ang pag-ibig pagpumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang.
3: RRMN Patrol 774.
2: Delikado ining mga selos-selos, pero dapat tapa lawig-lawigon man naton paminsaron. Kung magpadala-dala ka sine, ate maparehas ka ni nga makasuhan, mapriso ka. Pag-ibig love lang yan, pwede man ang busla na, pwede man dugangan gani. Galing nagpadala-dalagid sila eh. Nagpadala-dala as in nagsulod-gid. Ano nagsulod-gid? Napatyon niya ginto ang lalaki. Ito kabuot daw sa iklista pagid ni. Alaparan daw nakaupod man naman sukbol-sukbol na sa baybay ni sa suntin mo. Mga kasama, kagakaroon, bantayan man ang mainit ng mga balita kay may natukiban na naman. Dito sa ato, dito sa impatigayon nga paglilitis sa aton ikaduhang pangulo kung aton nga vice presidente. Budget certificate. Certificate kuno. Sorry na ato na dugay-dugay kaga radyo man tope sa transmitter. Eh pautapusal ang drama ha. Kuhaw na nato ng report nga natipo ni Radyoman Marjorie Hervomiani gikan sa PRO6. Ang PRO6 magapatigayon sang gun inspection sa mga sibilyan sa tiyon nga maamendahan na ang RA 10591.
3: RRMN Patrol 774.
4: Ang iningabahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Magapatigayon sang inspeksyon ang Police Regional Office 6 sa mga type 1 to 4 civilian gun owners sa Ilapuloy-an sa tiyon nga maamyendahan na ang Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act base sa proposal ni DILG Secretary June Vicrimo. Sunod kay PRO6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nga hindi nila inigilayon mapatuman bagod may aras ang Supreme Court decision nga kung magpatigayon sang inspeksyon sa mga civilian gun owners, dapat may aras ang search warrant. Payag pa ni Tuanyo nga hindi pwede nga amendment lang sang implementing rules and regulations o kung IRR bangod sang legal nga aspeto sa pagpatigayon siniya. Sa karon nga wala pa na amyandahan ang RA 10591, plano sa civil security group nga mga uniform personnel ang anay nga may type 1 to 4 nga armas ang ipaidalom sa inspection kung may mga vault o kung case ang inaarmas luthang. Nag-ugat ang nasambit nga proposal matapos ang duha ka insidente sa pagpanglutang sa sulod sa eskwelahan sa Zamboanga kag Tacloban City kung sa diin armas sa mga uniform personnel ang ginggamit sa mga minor nga suspects. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
3: RRMN Patrol 774.
2: Salamat gid, Radyoman Marjorie Hervomiani. Alas 11:34, mga kasama, sa mga nagsunod sa impeachment, bawyari na naman ang aton nga vice presidente. Ang programa sang Army, Philippine Army, ginausar naman nga palusot para sa confidential files. Ginsiling nga nakabato ng Philippine Army sang 15 plus million. Pero ang Philippine Army wala nakabaton sang confidential funds halin sa DepEd. So no, ini sa mga witness no gikan sa Philippine Army, ini nga programa sang Philippine Army para sa Youth Leadership Summit tang 2023, baw ginusar na naman nga palusot. Daw sakto gito ginambal daw ginascam na tanihaw. 15 milyones mga kasama ho kag silingani sang iban ang mga biggest scam in recent history. Ang nagapanguna ining war on drugs, ikaduwa ang flood control, kag ang ikatatlo ang confidential funds. Kaya sa tatlo ni kuno daw puro sa mga ngalan sang apelyido Duterte ang nasangkot. No, kay Tatay Digong. No, dito sa may War on Drugs. Subong nag-present na sa mga witness oh, para sa November 30 na paglilitis o paghearing ini sa aton nga former president sa ICC. Ikaduwa, ining flood control kung sa din nasasangkot na naman ang apelyido Duterte in the nature of Pulong Duterte. Hanggang ikatatlo, confidential funds. Ambot ko ni isabat ni Attorney Poa kaysa niya nag-request ang certificate. Nagsa certificate, ginapagwa nga nagabuhi sila sang kwarta ang Office of the Vice President sang 15 million plus mga kasama.
3: RMN Patrol 77.
2: Pero sa mayong balita, karon ang procurement o ining pag-amat-amat na nga pagbakal sa Panay Negros Bridge, no, Panay Guimaras Negros Bridge procurement para sa Panay Guimaras Negros Bridge magaumpisa na subong nga tuig.
3: RMN Patrol 77.
2: Atagman kita sa inyo karon sang update mga kasama, parte kay Alex Ayala. Kaya nga take ito daw Alex Mania sa United States. Sang nga nagliligad ng mga tinuig ang mga first round niyo. Ang pinakabarato is around $220 or $230. No, ini ang pinakasang una, nagligad nga tuig. Subong, lapit na $400. O sobra na ganit, kuno $438 na para sa opening round. Basta si Alex, si Alam Agampang, daw nagasaka ang ticket sales. Oh. Bantayan nato na first round buwas ang hampang, no? Around 8:30 sang aga buwas, pero scheduled to change pa ina mga kasama. Kaga sa aton mga OFWs mayong balita.
3: RMN Patrol 774.
2: Nagserado ang Philippine peso sa pinakapanibag-o nga all-time low. Kagapon, abre sang Setyembre, no, nagsarado ang piso sa 62 pesos and 40 centavos. 62.40 centavos to a dollar. Sa intraday trading, nag-igo in isang 62.35, pero nagsarado sa 62.40.
3: RMN Patrol 774.
2: Kuha naman nato ng balita gikan sa City Hall with Rajuman Joel Franco. Pondo sang BBM program, wala pa lubos na panagtag sa mga barangay sa siyudad sang Iloilo.
3: DYRI Radyoman Report.
5: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas.

0: Baton Sela Cheque ang mga barangay gikan sa distrito sa Madurayao kag Lapus. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Dingaban, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RMN Patrol 774.
3: Salamat gid, Radyo Man Joel Franco. Alas 11:40, so sa mga pumuluyo sa nagka-line-line yung mga barangay, base basulon nyo bala ang aton gobyerno na naman nga wala pa mababaton ang budget ini. Ang inigi pa nagtag sang aton nga national government nga tag 200,000 no, kada barangay. Ang basulon nyo si kapitan ninyo, basulon nyo si barangay secretary. Wala mabaton ina kay tungod wala pa sila ka-liquid.
2: RMN Patrol 7-7.
3: Inapabuyan-buyan na nyo ng liquidate. Abi kung hindi ka mo kabalo, patudlo ka mo. Simple-simple sa masimbal-siling sang liga ng mga barangay president na kung hindi ka mo kabalo, patudlo ka mo. Para mapuslan nyo ng kwarta, ang 100,000 ni para sa inyong proyekto. Ang 100,000 ni para sa scholarship sa natubod nyo ng mga persona. Abi ginapabuyan-buyanan pa rin sa ato mga kapitan. Abi kung hindi ka mo kabalo, magre-resign na ka mo. Tag sa GT Poultry Farm gali, no? May nabaton kita. Nga plano gali. Na permanente na naining nga ipasara ang GT Poultry Farm sa may Linubayan, Tigbawan.
2: RRMN Patrol 77.
3: And abwas nga adlaw, mga kasama, magasugod na gali ang CSDA ini mga pahampang, ano? CSDA. Gin pa ang Congressional District Sports Association meet para sa school year 2026-2027. Gin pagwa na ini sa Department of Agriculture ang sa CDSA 1, no, ining mga uton Tigbawan, no, sa first district. Ang venue sang hinampang is Gimbal Iloilo, magasugod na ini buwas nga adlaw, no, September 2 to September 5. So good luck sa aton mga atleta. Sa second district or CDSA 2, ang venue is Leon Iloilo, magasugod September 7 to September 10. Sa third district, CDSA 3, ang venue is Maasin, Iloilo. Magasugod din eh, September 11 to September 15. Sa fourth district, CDSA 4, ang venue is Dumangas, Iloilo. Dungan ini sang third district, no? September 11 to September 15 sa Quinto Distrito, CDSA 5. Ang venue is Lemery, Iloilo. Magasugod September 8 to September 12.
2: RMN Patrol 774.
3: And antes kita magtakop sa programa Patrol 774, may mga scheduled power interruption buwas nga adlaw. September 2, preparar Banate. May siyam ka oras ang kalawigon sang brownout buwas Miyerkules. Alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Ang apektado sa Banate, Proper Carmelo, Sitio Kalumpang Carmelo, kag Sitio Bantud Carmelo. Sa may Ahoy naman, buwas nga adlaw, September 2, Miyerkules, 10 ka oras nga brownout sa mga taga-Ahoy, 7 a.m. to 5 p.m. alas 7, tubtob alas 5 sang hapon. Ang apektado sa Ahoy is Badyangan Ahoy, kag Ag Bobolo Ahoy. Alas 11:43 sa aton mga kamuginagda, no, pag tapos ini masaylo kita kad masama commercial kita kadali, and pagbalik ni Tiyoy Pancho isugid kay Tiyoy na ma off air kita pasado alas 12 pagkatapos ng drama with Papa G, pero patuloy po ang aton programa isugid kay Tiyoy nga mabatian sa YouTube, RMN application, and of course sa Facebook Live.
2: RRMN Patrol 774.
4: Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan nga nagapulaw, mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, Magmegaman Herbal Capsule.

0: number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goat weed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bagong maglabing-labing. Pero kon kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulog.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of BBTK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
15: Nance Corn Coffee.
16: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
15: Ang Nance Corn Coffee.
16: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpra na sang Nance Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy, focused kag energized. Nance Corn Coffee.
17: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Hugid kay Tiyoy.
20: Mayroon ngayong gabi mga karadsuan. Tatak RMN time. Alas 11:50.
21: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
22: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
23: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

0: Paidayan ngayon gabi, mga karatsuman. Hello mga kasama! Welcome, welcome, welcome na sa programa Isugid kay Tiyoy. Uy, Burr Months na! September born! September na sa mga ginabunag sa bulan sang September. Ari ng inyong mga birth, ari ng inyong birth month. Happy listening sa tanan-tanan nato ni mga kauturan nga nagapamati sa Facebook, YouTube, RMN application. And labinigid sa aton nga radio, uy, on air pata. Radyo man tope, patapusa lang amon drama. Kaya adlaw na ka, malapit lang adlaw sang Miyerkules. Lapit na lang mag-Miyerkules. Lapit na lang hampang ni Alex Yala. Buwas na niyang hampang ni Alex Yala ho. Alas 8:30. Update kita anay sa nagluntad nga sunog sa may Zone 8. Barangay Veterans Village, City Proper. Nagdangat mga kasama sa 8 ka mga pamalay ang gintupok sang kalayo. Sa Zone 8, Barangay Veterans Village, Iloilo, City Proper. Subong lang gabi, September 1. Base sa initial nga report, 4 ka mga balay ang totally damaged. Kag 4 man ang partially damaged. Suno sa mga residente nga nag-umpisa ang sunog sa balay sang pamilya Gubak nga ginhimo na bilang isa ka boarding house. Hindi pa matumod sa mga otoridad ang gintunahan na sang kalayo apang bangod brownout sang natabo ang sunog. Isa sa mga ginalantaw nga rason, amo ang ginsindihan nga kandila. Sa subong, nagapalayon pa ang clearing operation sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection, Iloilo City sa lugar. Wala naman sang may na-report nga naulamid sa sunog. Magluwas na lamang sa pila ka mga residenteng nalipong matapos makahaklo sang aso. Gilayon man nga ginrespondihan ang mga inisang Red Cross Iloilo. And ang mga nasunugan, temporaryo nga magatiner sa covered gym sang Veterans Village City proper. Arimin. Na medyo masubo-subo ini nga mga balita para sa aton mga kauturan. So kamoda bululigay no, kung may arap man na kita maibulig sa mga nasunugan, kaga nabatian nyo naman kagina sa report ni Rajuman Flo Consumo na Barrete. Ining mga nasunugan ang nasalbar ganito, rice cooker. Balaan nyo man, basta Pinoy, rice is life. Kamahaw, kanon, panyaga, kanon, panyapon, kanon. Una yung ginsalbar ko, di ko matigaw sila. Ang iba, hindi na masalbar ang mga dokumento, mga IDs, ang mga bayo, wala nang iban di kung karan-karan na ini. So kung ano may bulig ta, naho na to ng mga taga-barangay Veterans Village, City Proper, kung ano may bulig nyo, so i-diretso nyo na sa mga nasunugan dira, no? Amat-amat din, magbululigay kita. Hindi lang dapat Pasko nagabululigay, hindi ba dapat Pasko lang maghatay regalo? Mas kinahanglan gid nila ang bulig ninyo. Labi na gid sa mga estudyante pa gid ho. Bow examination week, school week pa ini, na nasunog ang ilang mga uniforme ng mga bayo, wala na salbar kung ano ang pwede natin maibulig. Eh. Bulig na lang kita, ha? 1 minuto antes mag-alas 12. Manog September 2 na. Sa aton mga kauturan nga nagapamati. No, dahil sa aton mga kauturan, madamog in kasalamat sa Radyo 774. Kapo dato sa transmitter site, Radyo Man Christopher Tope Mundihar. And ang aking technical partner, Radyo Man na John Hartwell Tuwala and Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Sa news center, padayon, mga kasama, daloy sa mga balita. No? With Radyo Man Resi Danyoso Bordon, sundan ang mga mainit ng mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga pangunahing mga balita, lokal kag international, sportsman or entertainment, we got it all for you. And kaupod mo sa programa Isugid kay Tiyoy, ang pinakagwapo at pinakamacho, Radyo Man Tiyoy Pancho. Oy, sa aton nga radio, Manibela Drivers. Kagang aton nga mga Grab taxi drivers or Grab drivers, sorry. Mayad-ayad gid nga gabi sa inyo basta may balita, ha. Haboy nyo lang kay Tiyoy dre. Amat-amat tawag kung mag-off air kita sa radyo, but silingon, why na? On air naman kita. Ma-on air naman kita, ha. So bantayan kay kagapon, nalipat ko ang inyong horoscope. sa atong mga OFWs working and living abroad, sa atong mga netizens na naka-online na, i-send nyo na ang inyong zodiac sign. Pauna-una lang ini. Kaya, kung sino makasubmit sa ilang zodiac sign, amo nang unahon na to. Amo nang unahon ta. Kagabantayan man ang mga mainit ng mga drama. Uy, nagapamati sa aton si Roy Galuego. Mayong aga si mo, arin lang kami pang nice ha, John Mark Alumbro. Thank you. Uy, birthday bless mong ni Lionel Ladio. Amot kong parintin ni Sammy Ladio. No, damo man nga nag-celebrar sang ilang mga birthday subong adlaw. Sofia Rufino Muy Ventura, si Kathleen Inyon, Rhea Paniza, Marie Nino, nga kon hinablo si Kawe Albani, si Marvin De La Torre Mostero, uy akon batchmate, kag si Ronnie Santiago Andone. Arin lang kami pa, magulang na ni Sammy Ladio. Uy, happy birthday, no? Lionel Ladio, kautod, no? Magulang ni kasama nga Sammy Ladio. Aba, arin na mga iba, nagpadala na sa ilang mga zodiac sign. Unahon, taka mo, dugay-dugay.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 12:02 na, hindi natin pagpadugayon para makapamati pa sa drama kag makalaygay. Ang importante din, mga kasamang inyong laygay. Sa mga hindi katulog, ayaw matulog. Update nyo si Tiyoy Pancho. Adri sa programa isugid kay Tiyoy. Lay na natin ang drama. Sa mga gusto maglaygay, tawagin nyo lang ko 0933-879-0931.
2: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Choy Pancho sa programa Isugid kay Choy. Kay Choy.
3: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa Jim, ako si Rolman, 29 years old, sang Iloilo. May kalibin partner ako, Papa Jim. Si Jackie. Kag subong nagabusong na siya. Kag manugbata. 1 year pa lang kami sining nag-updanay. Pero napabusong ko na dayon siya. Dugay naman abi kaming single. Ano pa, wala ko kapautwas sa babae. Kag kay Jackie ko ini, tanan gindiposito. Kag...
1: Oh, ari naga, luto ng paborito mo nga Bicol Express. Kao na.
2: Mayo.
1: Dali na, pungko ko naga. Oh, hinay lang ha. Base ko makabunggo ang tiyan mo sa lamisa.
2: Oh, oh, hinay.
1: Okay.
2: Ba? Aragay. Ba?
1: Anong natabusin mo, ha?
2: Aragay. Agay? Ha? Kasakit sa tiyan ko, Rolman. Agay! Ha?
1: Ba? Agay? Oh, Diyos ko! Ha? May nag-iilig ito sa patiis mo? Ha? Naglupog na panubigan mo?
2: Ha? Mabata na siguro ako, ha? Rolman!
1: Ang oh, Diyos ko! Dali kita! Pantaroon ko ng tricycle, ha? Mapa-hospital kita!
2: Oh! Dinig!
0: Malipayong gid ako, Papa J, sa nakabata na si Jackie. Lalaki ang bata namon, kagdiwat gid sa ako ng itsura niya. As a first-time dad, nangin hands-on gid ako sa amon nga bata. Kag isa pa, hindi ako luyag nga mga budlay si Jackie kay ti nabudlayan na nga daan siya sa pagdala sang bata namon sa sulod sang siyam kabulan. Gani, hindi ako luyag nga mabudlayan pagid siya sa pagpulaw bugtaw sa bata.
1: Ayaw mo. Kamu, kasi tulog ni Romeo. Kagwapo nga pagkabata. Sunod gid sa amay. Salamat ga, nga ako gin panamkunan mo. Kundi liwat gid sa ako ng itsura ni Toto.
2: Mayo
1: eh. Asus. Ara naman, nagsinuplada ka naman. Abi, pakisa ko, be.
2: Ayun, kakalam. Ano ka bala?
1: Pwede naman na goro, hindi bala? Iti, tatlo naman ka bulan si Bibi. Nag-ayo naman na gurong tayo dira.
2: Ambot ah, wala akong makaibalong.
1: Pwede na na. Nag-atindog ng kargada ko. Na, tingin mo pati nga. Wala ka na hitlaw sa kargada ko. Di bala? Gani sige na. Mapakibit lang tanga doon.
2: Ano? Ay, inubahan mo ako. Nag-uba ka man.
1: Hitlaw kayo no? Ako hidlo-hidlo naman ko ga.
2: Harolman, aking indusok mong kargada mo, okay?
1: Oo, dasigan ko lang. Hidlo-hidlo naman ko, abi. Oh, shit. Ano
2: lang ba si makibot ang bata?
0: Bisan budlay, Papa J, kuwa gyapon mo. Grabe, gidya. Kag... Hindi bala kalabanan nga nagapadako kag naga-hands-on sa bata among Iloy sa amo niya. Suli, Papa G, ako ang hands-on sa bata ko kag siya naman ang may obra. Natapos na abi ang kontrata ko sa company nga ginaobrahan ko kag timing man nga nagbata na siya. Nagbalik siya obra, Papa G, kag ako ang nagabantay sa bata. Insindihanay lang kami. Pero...
3: Babaya po ko... Wow, lablab gin ni Lolo. Kung pwede ito lang ka madala po ulit, naluntagin ka.
4: Na mo matuod. Tani sa balay ka na lang, parang may lingaw mga grandparents mo, no?
3: Ay, abos. Naubol-ubol ako ah. Oh, kuha na siya, Rolman. Kay malakat na kami ni mama mo. Mapasimbahan pa kami.
1: Ah, gali. Ah, dalami sa paliyog pa.
4: Sige na, malakat na kami. Babay na, ha?
1: Bye, ma. Ba, magalong ka mo.
4: Ako.
1: Toto, masulod na kita sa kwarto, ha? Magtulog ka na, ha? Hapon na, wala ka pa katulog. Nalingaw gidabi si Lulo kag si Lula mo, eh. Adali na. Ba?
2: Ay,
1: ga? Ari ka nagali? Toto, ari naglis mama mo. Kantuan na kay mama, ha?
2: Be, ay, ang butrol man, ah. Ba? Kapoy ko bala. Ikaw naman may sa bata mo, ah. Katalaka.
1: Ba? Jackie?
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
6: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
5: ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki.

0: Nali lang siya nga naakig sa akong papaji. Luya ko man lang kung tani nga mauyatan niya ang bata bala nga makita kag nabatsagan man siya nga ara siya nga iloy sa bata. Kahit ikon adlaw ato man siya sa ulubra niya. Nanutaran ko papaji, gado kalayo gid sa buti Jackie sa amo niya bata. Kung day off niya, wala man siya nagabantay. Nagalakat man siya kag wala na ganin nagalisin siya sa akon.
1: Coffee please. Ipos na langga-langga ni Papa. O kada mo blas ang tao. Shhh, ipos na.
2: Ay, te, abi ko na'y voice out ni. Ay, bata, galing upod.
3: Amo matuod. Doon na kilit, anay, galing kita para magbantay sa bata sini.
1: Bugit. Ay, ay, ay. Na mga buwang mula ka mo, mga Meg. Kabalo naman ka mo sa akon. Hands on dad.
3: Bawa sa na-all, hands on dad ba?
2: Sa na-all na lang ito eh. Nga din si Jackie, aw. Sa baduman, laobra. Wala ka na higing buslan bantay sa bata, aw.
3: Hindi mo matuod, Big. Siyang iloy, dapat siyang babantay sila. Basta pa may ubra siya.
2: Bugid.
3: Palayo na ka nung buot sa bata niya siya.
1: Ginsugilanon ko naman na sa Meg. Eh, pero daw, inali lang bala nagkitit ang ulo niya. Daw, nagmalagana na sa sakon.
2: Ano? Ano? Eh, ala, basta kung may iba na na, Meg.
1: Ba, ano, Meg?
2: Pamuna ko nung Meg mo. Kung mawadaan na gani ko no gana ang babae sa imo, buot silingon, may bag-o na ina. Di ba, Meg?
3: Nga mugid, Meg.
1: Ba, mga Meg?
0: Daw hinali man ako nga ginulbaan, papachi. Wala man ako sang may nakita nga dapat ko dudahan sa kay Jackie ever since. Oo, may pagkamaldita nga daan eh. Pero dira ko lang napamatutan, papaji, sang may nakapanugid sa akon niya.
4: Matuod din ginasugid ko, no? Makapila ko siya nakita nga nagaangkas sa motor sang tumboy nga ang boarding house lapit sa eskwelahan namon.
1: Ba? Ano? Tumboy?
4: Oo, oh, anong? Pwerte pa galing kakos niya sa likod sang tumboy eh. Hala ka, nung? Base kung kirido niya ini. Anong?
1: Ba? Rona? Hindi. Hindi pwede niya. Hindi niya may mo inasakon, Rona. Hindi, gito.
4: Hibaluan na lang, nung, sa sina ikaw mismong makakita.
1: Ba? Rona?
0: Ginpati ko man ang ginhambal sang manghod ko, papachi. Ginsunod ko si Jackie, kag husto gid man ang panugid niya sa akon. Nagaangkas siya sa motor, sang tumboy, kag nagahakos pa siya sang hugot. Pag-abot niya sa balay, papachi, ginsugilanon ko siya.
1: Matuod balang tanang nga nakita ko, ha, Jackie? May kirido ka nga isang tumboy?
4: Patay na karon, ha? Kibisan tumboy siya, sagod-sagod niya ako, Rolman. Hindi pa rin si mo nga hindi ka gani kahatag sa akong bisan piso.
1: Kahit palo kagisay sitwasyon naton, Jack. Ako ang nagabantay sa bata. Ikaw ang...
4: Nagkatrabaho? Oo. Kagkapoy na ko. Kakapoy sa God sa inyo. Gani mas mayo pa. Bulagay na lang ta.
1: Ba? Anong siling mo?
4: Bulagay ta kay maupod ko ya sa tumboy. Dito ya tawhay ang kabuhi ko. Wala ko ya sa laguron. Ako ya ang ginasagod.
1: Ba? Jackie!
0: Nagalalaan gid ako, papaji, kay nag-upod gid siya sa tumboy kagin bili niyang bata sa akon. No, ano ni man? Hindi ko man siya maakusar kay hindi man kami kasado. Ang bata ya okay gid nga sa akon kay palangga ko gid katamang bata namon. Pero pwede lang na nga bayaan niya ako? Papaji, ano blang mayo ko nga buhaton? Ako gali si Rolman sang Iloilo. Madamo gid salamat and more power to your program, papaji.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
6: Lumalabas ang aming aming pagkalalaki at merong magkakataon.
4: Isugit kay Joy
7: ang nag-aisahan ng programa kada kaagahon alas 12 tugtog alas 3:30 sang aga. Isugit kay Joy ang programa nga may puso kaupod si
4: Joy Pancho.
8: Isugit kay Tiyoy.
9: Marinaga mga karatsuman! Hello and welcome na sa programa Isugit kay Tiyoy, alas 12:15. Happy Wednesday na! It's a midweek! First Wednesday para sa bulan sang Septiembre! Layo pa ng sweldo ay... May bonus ka ba? May bonus ka ba? Kaya naman Jason, bonus ka niya. Hunos ka na nga, hunos! Nangaga sa ato mga kuturan, ginbay lo sa tumboy. Paano mo kasuhan to? Kay tuod no hindi wala makamunagaup daway pakabukas hindi pakabukasado. Sa mga gusto maglagay pwede gi katawag kay Tiyoy Pancho sa 0933-879-0931. Pwede nyo man ko itawagan sa Messenger karon kung friends tayo ha. And may mga balita kita parte sa Panay Guimaras Negros Bridge. And sa mga mahilig sa dragon fruit, abi nyo Guimaras Manggahan Festival lang ha. Ha! Salamat kaya, Radyo Man, Christopher Tope Mundihar, kaya gipatapos mo ang drama na batian, gindambad ng people. Ang aton nga drama, Papa G, dulong na sa aton, sang Nans Super Plus, ang new and improved Nans Super Plus. Masgit pa epektibo, masgit pa basko, gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay. Para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya, kag mapagsik nga lawas at dawadlaw, kumpirmi lang kamugin na reklamo nga kapoy. Try nyo mag-inom sang Nan Super Plus, ha? Natural ini nga proteksyon sa lawas, manggaranon pa sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available sa tanan-tanan nga mga butika sa Bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Mga kasama, proteksyonan ta ang lawas ta sa natural nga pamaagi. Piliun gid naton ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement.
10: Arlene.
9: Ini ang produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma. Parisa nyo na sang Nans Liniment Oil sa mga nagapalanakit ang kalawasan. No, mga kasu-kasuan ninyo, rheuma, arthritis, varicose, pati na sa mga skin problems, buni, up-up, alipunga, lanag, arikis, paso, pilas, manabaw man, umadalom, kaya niya ni papaliyon, paunta-to ng dugo. No, pwedeng-pwede yan ang Nans Liniment Oil, imbis na mag-inom ka mo sang pain reliever, nga delikado sa kidney, manyos kita na yung Nans Liniment Oil, ha?
10: Tatak!
9: Available po yan sa mga butika. Kagkaroon, bantayan ng aton nga horoscope. Amo na yan nagpalista. Ang basahon ko kuno, Pisces, Libra, Cancer. Sa mga wala pa nakapalista, sorry ka mo. Amo na yung unahon ta, ha? Pisces, Libra, kag Cancer. May caller na kita. May problema si Rollman. Hello, may ngaga.
11: Ngayon
9: aga, Tiroy. Oh, nyaw. Ngayon aga, Marilo.
11: Sorry.
9: Ay, Nora. Sorry. Tao lang, tanga pa.
11: Tiroy, advance Merry Christmas sa inyo kanana.
9: Diba? Dugay, dugay.
11: Ano lang ako kay Rolman, Tiroy. So, very advance na madaan. Ano lang ako kay Rolman, Tiroy, ang nasiling ko lang sa iya, Tiyoy, pabayin na lang yung asawa kay sa ulihi, ma-realize na magtinguha ka kay umakita niya nga nagtinguha ka. Bas, isakto na iya, kay ti nakapoy na siya kag siguro dito niya nakita sa tumboy ang wala mo ginhatag sa iya nga. Ang gusto lang niya nga ikaw mismo magtinguha sa iya pangaguhi, gawa sa kagalanga ang ginhatag mo. Magtinguha niya siguro kag gusto niya ikaw manindugan bilang amay, na hindi na siya lang mauga siya ang sabalay. Kasi tuhon mo siya lang. Ito ko na hindi na yun siya. Boy, kapag iyan lang siya makarealize din na siya. Kasi may anak ang mga daan. kasi kung testing lang niya sa imo.
9: Pero daw masakit daw, daw pinasahit niya klase babae ni. Ang bana, pwede bayaan, pwede mangita sa bana. Pero bayaan mong bata mo. Ano ka bawl-bawl niyo klase nga, ano klase nga iloy ni bata mo, pabayaan mo, bilin mo ang bata mo. Ang iban ganyan, ginapakigbato ng bata, no?
11: Oo, bisan sa katigan doon, o kung sa anong pinadalaki siyang anak. Kaya ina lang siya, makarealize na siya kay siya galing mismo kay si Kuwa niya niya anak. Kaya ipakita lang sa iyang kaya, mga wala siya. Eh, amo na ang mga klase. Hindi ko alam, hindi siya nag-ano nga klase ka Eloy, kay anak. Hindi pala din niya ang iyang sinuha ka, imo ano yun sa ginikanan mo. Imo anak, at mag-ubaka ka, pangita ka sa para ako. Ang muna na siya ay angat mo yung agala kay Ma'am Jessicaine, kay Sir Gertrude sa Siok, kay Ma'am Mary, kay Ma'am Dina, Ma'am Delsa, Ma'am Christophe, kasi sa pananalangan. OFW,
9: Tiyoy. Salamat, Ged. Kasamang Nora na lipat ko. Suki, lipat. Pero nam, naayong nga balita. Sa mga mahilig sa dragon fruit, ako namian ko sa dragon fruit eh. Hindi ba? Kay mga mahilig sa dragon fruit, o ang gimaras. So good, September 1 to September 7, ang Dragon Fruit Festival. Ang mga bisita, pwede digit ka kadto sa bahin sang Gimaras dira sa may San Miguel Jordan Gimaras para sa Dragon Fruit and Farm Festival Trade Fair. Ang venue dira sa may provincial capital grounds from September 1 to September 7. Hindi lang manggahan festival kami sa Gimaras, kundi Dragon Fruit Festival. May caller na. Hello, bayong nga aga.
10: Kuya Aga, Tiyoy.
9: Oh, Yay Tits. Yes, Yay Tits.
10: Ang advice pa yung ano to, Rollman. Sa kaliliwan sila kasama sa Jackie, eh, kung ako sa iya, pagsirwahaw niya si Jackie niya, hindi na lang pag-amuha ng bata, eh, kung residido, gising nga ibigin sa iya, Tiyoy.
9: Tsakto, no, kay Bamba, sa layi ang bata iya, kung sa layi, ang bata ya sa hindi sa mga 7 or I think 9 ambot lang way ko balo sa edad nga arag ida dapat sa kustodiya sang Iloy eh, no?
10: Oo, ay kontrat araw ni si sang nanay is pa yung isang kanilala ko. May region sila. Tapos sa walo nila ka tuig na pag-upod. Dila usikan na lang talaga sinunda sa ilang ang pagkasawa. Tiyo mo na ilang, wala man sila makasal. Wala sila damo kagamo. Hindi rin kang babae ang bata. Okay, mga palagaya. Puna ko sa iya, inigang off niya sa abogado, Tiyo, kagpapirma ko ng nanay ko. Ano nga kalagas sa bata mo? Kung lalagin niya sa tumboy, kasi ilap ako lang, ilap lang kamulan ang bata. Natakaanap sa kanilang sagot, Tiyo.
9: Hindi kayo balamo ko, balamo kayo huwag kakaagi bata. No, kayo kung nakaagi bata, kung bag-ubag, masakit pa na iya. Dapat niya sa pilas, ginadilap-dilapan ng anay na. Hindi na pilasan, di ba? Dapat kita mong ido. Kita mong ido, basta may pilas, ginadilap-dilapan niya. Nag-aayo, ma'am.
10: Kaya nga, Tiyo, kung nasakit kayo, hindi na tuloy ko kaagi bata. Pero pati, Tuya, Tiyo, ito yung kuhaan sa ang bata. Ay, nabulos ko, may kinatipan ko. Halin sa pagbantay ko, pag ako na po mga duwa katuhin. Yung kuhaan sa ako na wala, wala ko ulitin siya nga, wao niya. Ay, yung sila may kamulan, hindi ko alaw, gabi, hindi ko ba isang nanay ko. Ano na hindi kayo dito, hindi kayo, nabulos ko lang ko. Sakit mo na, siyempre eh. Ikaw ka, pulang mukha, wag titla, dube. Ikaw ka labas ang mainihiyan niya. Parang sana, Tiyo, ano
9: ya?
10: Masakit
9: ba yan? Mayroon lang ikotin pa dito. Ano pa yan kung ikaw ang nagpanini?
10: Tiyo, wala ko to ang nagpanini, Tiyo. Pero ba't yung blago yan, Tiyo, isang gata niya? Ikaw, pulang mugtawan mo na, Tiyo, niya? So, katuin niya, nag-drop na kamula ng gata. Tiyo, gani ya, Tiyo, inasaya na nagagi. Pero tigisan sa paghako, sa paghalok sa gata. Wala niya, Tiyo, mahimo. Amo to ganit ang
9: bago. Sobra pa sa ganit batasan niya sa ido, no? Sobra pa batasan niya sa ido. Kayo mga ido na yan. Magbata yan, damo-damo ido. Pero ginaamuma yan. Sa pupo yan, talan niya mga totoy niya mo. Ines, ya, halin sa iya. Tao na, bayaan mo lang amo to. Sa wala makita discriminate no, tomboy. Amo na to. Kasi, bayaan mo na itong bata mo.
10: Ayo pa ganyan yung tiyoy man to. Walang ito ka sa business ka yung manok. Ay kung haon mo buto yung atro. Ang sarap po kong kaya. Kaya baliwala lang mo. Yung wala nga, after maho niya tiyoy na tiyoy ito, para wala siyang kamo. Diba? Si kundiin nga, wala siya ka namo na mo. Si kundiin niya kay nanay na bata kagwangho o sa mangho diya. Maho siya nung babae. Ay kisintre, may nagkasi nga na siya. Tapos, ang ilagi niya register sa wata, ito yung birth certificate. Kaya itira ko siya sa yung ano na among kawaka, anong itong bata. Makuna ko siya yung ano niya, pasagyo nila kayo, wala sa uti lang lakas kayo, hindi ko sila kasal. Ang bata ko buhay, asang mayo ko tulo, asang mga salo, mga nauna ko pa pesila. Iba na pag insister sila yung jacket, yung mga tagipusuon, kaya kasi kung gabay maligat niya, huwag makontent po, kaya kung maaang nagbay dito sa tumboy.
2: Ang wala ba ang tumboy ganyan? Wala man to, dila lang ara!
10: Alay mo, kung ano, piyayagi na hiwa, kaya wala man to madala sa...
2: Parehas ang ano, be? Parehas ang ano, be? Abit, laro, parehas ang ano, be?
10: Seryoso sa drama niyo, wala po, pati ko pulo, kaya tulog, tulog
2: siya, tulog. Grabe, pulo, hindi.
10: Ano? O na nga si Jack, wala na siyang kaugalingon na siya disposition sa kabuya. Anang iya na iya daw, hampang-hampang lang. Kaya na lang, eh, residuos pa kabuya, ayaw mo bata, ano nga siya sa iya nga, iyo. Kung gusto niya magpamasya si bata, kapasya
2: niya. May inasan! May inasan! Hindi pamasya! Isa lang lang yan, may inasan! Layasan mo, balikan mo, layas, layas!
10: Ako gani, kaya total araw ang bata, supukuhan ang ayo. Okay. Pero hindi mo mag-idumot sa siya.
2: Ay, hindi na, idumot, hindi na, hindi na, mag-idumot, idumot, okay?
10: Ang balo mo na siya, masakit mo na nga, na ito, ganito, hindi sa pupo, hindi na wala.
2: Bayi na sa! Bayi na sa! Ibayaan mo bata mo, bayi! Hindi pagpakita sa'yo, bata niya! May palot, God, kung ano sa partner mo, smoy!
10: Ay, huwag naman siya pala mag-uot sa iyo, ah. Tama mo na pwede niya huwag na. Ay, siya yan, yung tema minti niya nang iyan ka, na pigara si nanay na kaging mag-uot yung mato, timpang siya pagpantay ba kaya. Wala naman ba ako kay Rodman, ah. Good morning sa tanadala niya ako, ito ulit sa sponsor sa program ka sa DYR, ay, ah. Good morning. Advance of birthday, hindi kay Ma'am Mary Recabar. Thank you, tiyo.
2: Salamat, Git. O, Ma'am Mary Recabar, September 8, Mary, ganyan. Immaculate Conception. Mayong aga kay Elias Regundola, kag mayong aga man kay Alex Verde. Si Sir Alex Verde, ano yung bana ni Jubilin mo? Jubilin? Sinong daog sa inyo nga ukay-ukay? Alex Verde. Oy, mayong aga man kay Sir Bots Gorilla. Nagapamati subong si Sir Bots Gorilla sa may Durres, Albania. Musta ka na, Sir Bots? Nahidaw ba na si mo? Long time no here. Guten Morgen kay Madam Alice Friedrich, Ma'am Margie Cubillas, Advance Merry Christmas. Si Agosto 5, watching from Kuwait. Mami Edna Moha, Lolit Fundal. Thank you kaya Tristan Wyatt Gulay, Bermads Natiyoy. Mama Maria Ruby Canonicato sa May Mission Road, Loma Linda, California. Ma'am Inday, Mary Lou Estillore Patino is also tuning in. Hello, hello, hello! Hello, maayong aga.
12: Aga.
2: Oy, Papang Miling, kamusta, kamusta, kamusta?
12: Okay man, linaw naman.
2: Malagad ta, Papang Miling. Anong malaygay kay Rollman?
12: Yes, ma'am. O, ito yung ginakontak ko sa bahay na mag-imak kasi mag-itaubra. Ito yung babae mo mag-itagod siya ito. Budlay man. Ginatagakantak ko sa kwan na maski ma-sayang kwan sa bahay ito babae. Ang tumboy ko nung nag-itagod siya mo. Siya masinting ko wala. Siguro ginakontak babae na mangita ubra eh, kung ano da. Kaya may 3 sekundes na biyay da, nga ba siya. Hindi. Hindi na, kung ano sa bahay nga, daw, ginangkat lang nga muna, mas may makas ka, mangita ka, hindi ba siya mo tamad niya kuya.
9: Kaya galing ba si amo tong setup nila eh, may mga setup man nga muna nga ikaw ako ubra, ikaw bantay bata, tinagpasugot pa ng asawa tapos mong tomboy yun niya. Tinomboy niya si Rollman tag nag-upo siya sa tomboy. Di ba may araw setup nga muna na ilang kasugtanan o sige ako hindi, babae hindi siya gusto magbantay bata. Ami oi ka ubantay bata de ako mangita ubra damo ko kilala nga mo na ah. Di ba si nagpasugot pero subong daw gin tomboy niya pa si Rollman kag hindi lang gin tomboy nagupod gid sa tomboy.
12: Si wag mo limang ita si ubra gani kun ita si ubra kun may grade ko sa bayay siya mas kin lima pa ka bayas lang niya para ram niya bata. Lagi na pong lima. Mutante may kwarta ka ng babae, hindi ba magjagad ang tos. Amo na bang lima, mas ipulo ako bilang sa wawa mo kung damo ko ata kung may kwarta. Makatanto, tumboy.
9: Hindi man sa tumboy, makatugit kung sa din, ito. Sa din ang kwarta, no? Kung sino may kwarta, makahatag siya. Kaya balyagani, digto ya, why ko ka sagot? Ako ang ginasagot, eh, gusto nun babae. Sa iyang punto to. Gusto niya man makarelax-relax. Gusto niya man maging mag-tener lang sa balay, eh, no?
12: Eh, ano habla? Hindi biyakan ka sa babae. Ita ka o trabaho. Na magkakuhan ka kung hindi ka niya, biyakan ka, trasiko, kung migaw ang trasiko, ita ka ba trabaho kung may nakusan ka man? Para nga, may pabuga ka man sa imo kung lingon, kaya kung damo ka kwarta, ay babae, nun mo ikakanto si imo, hindi ka magbiyakan ba eh.
9: Awe,
12: balabay. Ko, kaya, lang ba?
9: Ha? Agawa ka kahit isang dua, tatlo, bas may kwarta ka lang.
12: Oo. Oh. Ay, ginaya pong lima. So, kung may kwarta, eh, huwag pananawan, bahay mo panos. Yan muna, makita ka, ubra. Mahit ang sawa mo na, hindi mo na libin na, hindi mo na sawa to. Tumuhin man to. Nagpabugal ka kayo, may kwang kayo, may tubo. Ang bahay ito, wala ito. Balon lang sila masalap, di sila lumon manimo ko ang kwan eh. Okay.
9: No,
12: ang importante kaya may kwarta ka. Mapili.
9: Basta damo ka kwarta. Ano ba? No, bisan damo kwarta, biskan lipot ah. Imo. Sa babae, laba ba?
12: Gagoy na ito.
9: Bisan way ka kwarta, gaagoy mo. Bisan way ka, basta damo ka kwarta, bisan lipot lang imo, gaagoy mo.
12: Hindi man. Amurante siya nga. Takto-takto lang eh. Putante yan, may ubra ka. Kaya may kwarta ka. Kaya kung lang kwarta. Imagine. At ako man bata mo. Ya salig kay alaman mangon mo. Bibiron man. Kita ka totoo dubra. Kaya may ubra ka. Damo, babae nga kwan. Hindi ka magagawa na problema.
9: Gani.
12: Muna pa. Tama din bang?
9: Gani.
12: Love you.
9: I love you too.
12: Yeah. Bleh. Bleh. Tingin mo mo na. Tingin mo mo na. Bleh. Bleh.
9: Bleh ka man.
12: Okay, oh, thank you.
9: Na. Salamat din papangmiling. Wala tong tanay son, kay wala mo ko istorya di. Wala sa mga makabati sa atin di. Maplay tanay sound para pagbalik makibot sila, makibot sila, makibot, makibot.

Welcome back mga Karajoman! We're back! Tuntong signal niya! Welcome back! Balik-balik na sa programa. Isugid kay Tioy. Paliog na lang! Like, share na lang. Like, share and follow na lang atong programa. Isugid kay Tioy. Kung sa diyan, dinalaygayan natin din kay Rollman. Nautod ang ato niya Facebook Live. So paliog lang sa mga nag-comment, sa mga nagpadala sang ilang alaygay kay Rollman. Abi palihog be repost. Or i-message o i-copy. O basi nalipat tayo na ilaygay ng liwata. Pasensya git, pasensya git. Nautod git kita out of our hands na ina sa aton ISP or Internet Service Provider. Wala man ulan, maayo man aton chimpom. But gani ko nga nautod. Pero as usual, balik na kita sa aton nga programa. Isugit kay Tiyoy. Nga dulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule. Basta ginakulang ka sa resistensya mo. Maginom sang Mega Man Herbal Capsule. Dua lang ka kapsula. Mega Man, okay na ni pang labing-labing. No, mabakal yun eh sa mga butika. Biskan wala ka reseta, pwede. Tatak, RMM. Mega Man Herbal Capsule, produkto ng kalidad sa HerbsMed Pharma Corporation ni Tita Arlene. Kasama Jason sa RMN app, okay na kita. Palag-check sa RMN app kag sa YouTube ko. No? RMN app, okay na. No, kagina ko, no, wala man nautod sa RMN app eh. Dire-diretso sa RMN app kagina, no, halin kagina, okay ko, no, sa Facebook lang kita nautod. So sa mga naga-standby, naga-monitor sa aton sa RMN app, salamat gid, labi na gid ang aton mga OFWs ha, na naga-monitor sa aton nga RMN application. Salamat, salamat, salamat. And amat-amat na nagabalik ang aton mga netizens sa YouTube. Eban, gusto nila YouTube para mausar ko na. basa ako na aton na dugay-dugay ang mga horoscope nyo. Basta sino pang wala pakalista? Basta nalista ko de Pisces, Cancer, Libra. Amo na yung aton nga basahon. Pero kung gusto nyo yung horoscope ninyo, basahon ta ate. Ikuon lang ka na kung anong inyong zodiac sign. Pwede nyo i-comment ano, ang inyong zodiac sign diri sa aton nga Facebook ka para basahon. Basta nakapalista na ang Pisces, Cancer, and Libra. Amo nang unahon ta, mga karadyo man. So, sa liwat, palig na ng like, share na lang, ha. And ang iningabahin, dulong man sa aton sa Klinika D3 Bio, ang produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. Ang Klinika D3 Bio, natural ining antiviral kag antibacterial specialist, no? Para sa ubos, sipon, hilana trangkaso, para sa masakit na tutunlan, gina-tonsil, na pwede gini, kaya nga tonsil, gina isa sa mga kabangdanan ng sore throat, kung pag-ubag sa

0: kutunlan, pwede ni simple nga heartburn or bangod sa asido sa imungot yan. No, na masaming nga kabangdanan ni ining streptococcus. Isa kasahe sang kagaw nga nagatuga sa paghubag sang ato niya tonsil. Kung sa diin baw, ubo, sipon, hilana, trangkaso, kagidre. Para malikawan nato na narisari yung mga balatian, virus man o bakterya. Inom kita daw adlaw sa klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Mabisa yan kay extra virgin coconut oil naging paamanan pa sang vitamin D3. Sa gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, katulad ka mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Yara sa may kilid sang Robinson's Haro. Salvation sa may barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique, San Jose Antique. Kaya pinakabago din sa may Apologista Street sa bayan sang Sara Iloilo.
1: Tatak! RMN.
0: Dira nyo mabakal ang mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy kasubong sang DTX 500 Pure Sick at Clinica D3 Bio. Ari amat-amat na. Mayong aga na kay Lojean Acalyar. Ma'am Margie, nakabalik na. Si Ma'am Susan Pisescar. Si Sir Bonnie. Nana, si... Nalingit. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, Edna Mohal, Noni Sobrevinias, Lolit Fundal, Philip Kapilitan, si Ma'am Maria Ruby Canonicato. Thank you very much. Problema ni Rollman, manangin bayaan siya sang iyang asawa, kay wala ganit ubra. Pero namin na taning set up nila, no, harmonious na tani, kay may imbes nga isalig mong imo nga bata no, sa iban nga tao, mas lain gidya kung ginikanan ang nagaatipan sa kabataan, di ba? Lain sa yaya. Wala makita ka pakalain sa mga yaya, pero mas mayo nga on hand kagit sa pag-atipan sa bata. Yung set up nila, lalaki ang matiner sa balay, dala na laba pamalansa, guro na. Ang asawa ang maubra, galing daw. Ang lalaki, ang babae daw, wala siya ni ka, wala, hindi na siya kaguro kagwanta. No nga siya ang nag-uubra, tanigin na open niya man sa iyang abana. Hindi hambal mangita kasang iban nga partner, unahon mo pa ang iban nga tao kasi sa imo nga kaugalingon nga pamilya. Ano manabi kung may problema sa pamilya, tanigin istoryahan nyo nga duwa. No, base nyo, ako naman sa balay, ah. No, bailo naman ta, swap naman ta, Rollman. Ako naman sa balay, bi, ako matipan di sa bata, kay lain ang pag-atipan sang iloy. No, ako naman di sa balay, ikaw naman mangita, ubra. Di pwede man ina, di ba? Hindi man nakabudlay ihambal. Hindi man nakabudlay nga himuon. Galing, base may katolgi ng babae. Mali ma Margie Cobillas, Rollman, di ka magproblema ang bata sa imo eh. Pabantay sa nanay mo, kaga mangita ka sa ubra para masuportahan mong imo nga bata. Move on ka na, wala pulos, inang live-in partner niya. Oy, nakabalik naman si Ma'am Gemma Pendon, mayong aga Ma'am Gem. Hambal ni Ma'am Gemma Pendon, ang ma-advise ko naman tayo kay Rollman, pasalamatan mo na lang may ginbilin siya nga bata sa imo. Hindi na paglagsa ina nga wala pulos nga babae. Tindugi pagkalalaki mo, dala bata mo sa ginikanan mo, kaga pabantayan. Kag, dalingid ha, pagkag, ano eh? Dalingid na dulang kay Ma'am Gemma Pendon. Kagpabantayan, kagmangita ka obra, buhi a bata mo, Rollman ha. Kami gani nga mga single mom na buhi namon amon nga mga kabataan. Kau pabantayan, Rollman, tandaan mo, damo isda sa kadagatan. The ocean is deep. Ocean deep. Base makatagpo ka sang blue marlin abaw, tuna patani. Base balyena panabaw, bingo ka. Jiro, mayong nga gabi, aming aga tayo Pancho, shoutout lang sa Kagaan. No, Kagaan, Anilaw, mayong aga sa inyo dapang. Si Ma'am Telly P. Fur, ambal Ma'am Teo, ay permi lang ko ulihi, pero importante nakaabot pa ako. Hello, kagkamusta sa tanan-tanan ng mga classmates. Actually, Ma'am Telly P. Fur, wala ka na ulihi. kay nautod ang aton Facebook Live. Nagabalik, bago lang kita kabalik, so on time ka na masubong. Ano klase tuod niya iloy, no? Aman, hapos lang niya bayaan ang kabataan niya. Ako gani, di ko kadugo. Ang alaga ko gani, diri, tiyoy, sa abroad, hindi ko ni kadugo, hindi ko ni ka ano-ano, pero budlay bayaan, sobra budlay bayaan sa alaga ko. Ikaw pa, no, Jackie nga bata mo, kaugalingon mo nga bata mo, lang na pag-buhi mo sila. Bayaan mo lang kasi-asi. Lord Gina Caliar, may ngaga. Oy, si Sir Jespal. May ngaga si mo, balang ko replay inipamatian ni Sir Jespal. May ngaga lang si mo, Sir Jespal. And sa ito yung mga, ay, si Ma'am Maria Ruby Canonicato, patamyo si Caproni, Paguntalan, sa Pararasurtig Bawan, Turbo Mateo, sang Molo, tamyo si Gold Star, si Andre Canonicato, avid listener. Tiyoy Virgo, ay, dalingid ang ballpen ko, may mapalagas pagaling, may Virgo pagaling kita, dalingid ha. Ano ni Virgo, Virgo? Sojak ni, Sojak, Virgin. Ay, Virgin. Virgo. Virgo kagali, ma'am. Shoutout kay Richelle Benedicto, kay Pancho Hambal ni Loy, Loe Jean Acaliar. Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning. Kay J.H. Buenavides, Raymar Eli Magbanua, Alvin Taparano, Nona Sobrevinas, si Philip Kapilitan, pamati man sa aton. Si Ma'am Snooki Galon, budak, may nga gasimo. Si, ayan, pamati na si Sir Bonnie Pagin. Hindi, oy, nakita mo, nagpalagas pa si Ma'am ano, Capricorn. Capre, Kapa, Capre. Sige, karon, ibasaw na ito ng inyong mga zodiacs for this week. Virgo, tiyo. Abo, parehas ka mo ni ano? Ma'am Nuke, bale, parehas ka mo ni Ma'am Maria Ruby Canonica. And sa ito mga kauturan, ha, paki-share nyo na lang ang Guimaras, no, nag-saulog sa Dragon Fruit Festival. September 1 to September 15, September 1 to September 7. Dira sa may Iloilo Provincial Capital, no, namin ni damo-damo ni nga klaseng pagpreparar sa dragon fruit. May dragon fruit shake, may juice, may ara man ining cakes, so mga pastries nga himo sa dragon fruit. Tadamo ini. Kita mo, hindi lang manggahan festival sa Amunda sa Guimaras, may dragon fruit festival pa. Tani pa bongga hongin, no, mimo nyo bongga blang dragon fruit festival. Kaya ang dragon fruit, it's a very healthy fruit, ano, may mga seeds ini nga makabulig sa aton digestion. Waling ilain nga klase ni, isa ka klase lang ini nga dragon fruit eh. Bala ko damo-damo ka klase, may mga yellow, may orange, ano. Ining dragon fruit namon is color purple, no, do pula. Namon yung isa kasahi sang dragon fruit. Pero kadamo, kita naton nga klase nga sa isang dragon fruit. Masaya mo yung pula, pinakabarato. 150 to 180 lang ang kilo. No, sang dragon fruit subong dito sa may Guimaras, masyar ka mo. 7, anong adlaw 7? Ay, hasta pa ano? Hasta pa Lunes, September 1, nagsugod mo. Eh, Domingo, Sabado, 5, 6 ang ano? Ang Domingo, pwede pa ka pamasyar dito. Masyar-masyar, Ma'am Queenie Soperio, mo pamasyar-masyar sa may Guimaras. Oras ta, alas 12:54, ini nga time check, mga kasama, dulong sa aton sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, damo ining nanamian eh. Sa Santon Plus Coffee Mix, kay biskan gabi, bisan kaagahon ka mo mag-inom kape, pwede ka mo katulog. Kay man, may caffeine-free coffee, wala siya caffeine. Pero kape, kape. Mga kasama, damo ang health benefits ini, hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Himo ini sa Zantones. Soya, kag may malunggay pa. Ining Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, sigurado hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Biskyan ang inyong adlaw-adlaw. Pati mga kabataan, nagabusong sa mga nahidlaw na sabor sa kape, Santon Plus Coffee Mix. Produkto ni kalidad ni Doc Remeli tuoy mabakalini sa Yes to Health Wellness Center. Para sa inyo ini isang Santon Plus Gold para sa inyong diabetes, hypertension, maduming dugo, nagdudulot, iba't ibang sign ng sakit, mahinang immune system, mga bukol-bukol ninyo. Inom ka mo Santon Plus Gold. Mahina immune system, hindi ka mo gawa katulog. Gusto nyo muok tulog nyo, inom ka mo Santon Plus Gold. Ina may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Kaya man, himo ini sa ampalaya, mangustin, malunggay. Awas kag spirulina, dako ng bulig din eh, para sa mga mataas ang cholesterol level. Kag sa mga diabetic, no? Pwede gid, dako gid ang ibulig din. So, may ginainom ka mga maintenance, pwede nyo iduwangan na Santon Plus Gold. FDA approved ka produkto de kalidad din eh. Ni Doc Remeli Tuoy. Magbisita man sa Yes to Health Clinic. Adlaw-adlaw, pwede ka mo kapakonsulta da. Kaupo ng mga Doctors of Alternative Medicine. Ara na si Doc Ray Empinado. Alas 9 sang aga, abri na ang Yes to Health Clinic. Tatuin nyo, ara sila sa number 125 A Yang Building, Yolo Street, City Proper, malapit lang ini sa Midtown Hotel. Queenie Soperio, ambal ni Mama Gemma Pendon, gusto ko yan, red dragon fruit, eh, very sweet. Ah, yes. Ang dali sa aton, subong ang Guimaras is the red variant, the red nga sahi sang dragon fruit. Pero kadamo, yung mahal-mahal ini sa abroad ang dragon fruit. Dari sa Guimaras, may tag-shinto ba yung tigani? Nanay Rod, ibang ilista mayong aga. Si Kaberting, Papang Miling, Tatay Ensyong, si Sir Romeo Manaay Jr., si Sir Ruter Infante, Buds Jr., si Sir Kim Yvonne Ferrari, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Gilfred Dionio, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, si Sir Bots Gorilla, Sir Noel Jimenea, si Ma'am Grace Soberano, Dorem de Sodusta, Ma'am Gemma Pendon, mayong aga, Ma'am Jenny Hallorina, Ma'am Donna Aguayon Feldman, Agosto 5, mayong aga man. Si Ma'am Angel Cuevas. Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, mayong aga. Si Ma'am Telepi Fertani Kunara ng Iloilo Guimaras sa bridge. Mahapos lang ang mga turist pero anhunta kay balita pa lang kaina. Kagtani madayo na ang mag-umpisahan ang Panay Guimaras Negros Bridge. Actually, sa latest naton nga balita, pag-aumpisahan na subong nga tuig no 2026 ang procurement ining pagbakal sa mga materyales para sa Panay Guimaras Negros Bridge. Ginpahayag ni Department of Economy, Planning and Development Region 6 Director Engineer Arecio Kasing Jr. nga target nga matapos ang procurement o pagbakal sa tanan-tanan sa tungas ang bahin sa tuig 2027. Sa din ginalauman nga ma-award na ang kontrata sa winning bidder. Payag pa ni Kasing nga matapos ang Detailed Engineering Design or DED, gilayon ining ginpasa sa Economic Development Council sa DIN, nagatindog at chairman si President Bongbong Marcos Jr. Kakun mayara pa sang go signal pag pangitaan na ini sang pondo sang Department of Finance. Dugang pa sang opisyal nga nagkomiter na sa pagpondo ang Korean government, no? Sa nauna nga phase ang proyekto o kunang Panay Guimaras, amuni ang una. Nagipondohan na ini sa Korean government. So ang Guimaras Negros Bridge, kung may go signal na, pangitaan na nasang budget sa Department of Finance. Base sa report, resulta sa detailed engineering Detailed Engineering Design or DED. Nagalabot sa 320 billion ang pondo sa proyekto nga mas mataas ang naunang estimated cost ng 150 billion para sa duha ka section. Ginpatagman ni Kasing nga nagtaas ang doble ang balor sa proyekto matapos nga ginpatigayon ang boring test nga kabahin sa DED sa diin may ginbag-o sa una nga disenyo ginpadalom pa ini. Nagalaon man si Kasing nga gilayon nga masuguran ang proyekto kung mayara na sang pondo agad hindi na magsaka pa ang project cost. So yes, ginalauman naton by 2028 or 2029 more or less, no? Matani, before 2030 matapos na ni Kaikai. Masapos na ang pag-travel ano sa Guimaras. Ako, Tiyoy Leo ba? Nagdugang pa si Agosto 5. Sige. Leo, basaw na itong dugay-dugay ini para sa inyo. Yes, yoy, kamahal gitsang dragon fruit. Dari sa France. Sa inyo, ano nga pong sod ka mo? Nakatilaw na ka mo sa dragon fruit. Tagpilanica euro, ayan. Ang dragon fruit sa inyo. Dari, barato, galing. Balaan mo man kung isa, mga Pinoy buki. Oh, mambal ko nga, iban nga Pinoy, buke. Naman, naman yan, di ko kawin yung dragon fruit, kaya itsura yan daw, ay, itsura yan daw, dalawa isang itsura yan. Pero wala sila basa-basa, no? Wala sila research. Ano ang mga nutrition ini, mga vitamins o mga minerals, o ikaayong, mga ikaayonis sa aton nga lawas, ining dragon fruit, una din, mayonis sa aton nga digestion. Pero yung iban daw, hindi. Hindi git, pero pakanoon mo sa mga chicharon, bawal o ba? Sakala! Pero dragon fruits, kada mo sa mga health benefits ini. Maring yan, mga buke karaw ba? Gina-promote nato ng healthy living, gina-promote nato niya, mga bawal lagi. Ilay ang mga ilimnon, ilay ang mga roro, ilay ang... Pero kung mga para sa kayong lawas gani, ay sus, hindi, git sila ya, hindi, tana, magpangumpra. Diretiyo yung dragon fruit, ha? $5 ang isa? Sa Turkey, ha? $5 ang isa, butanta lang, 60 ang dollar? No, butanta, 60 pesos ang dollar, be, 60 na lang? So, 300 pesos ang isa ka dragon fruit? Dire sa Pilipinas, sa Guimaras, subong. 120, 150. Hindi kong negosyo na, te, ara, mga galap at 180, 170. Pero arang base price siguro na, ara sa 100 to 150 per piece. Mga dagpuan na ini. Pero kung hindi ka makaw yung dragon fruit, gusto nyo namin ang inyong pagpamuhin, super fiber. Ang pinakipiktibo nga paninlo sa aton colon, pangontra sa problema nga constipation. Agad maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Inom kita, super fiber. Makabulig din sa aton nga pagpamuhin, agad hindi magtinarang hiko sa inyong nga colon. Nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton immune system. Para sa sulhay nga pagpamuhin, super fiber. Tinloy ang inyong nga colon, pagi sa dalawa adlaw nga pag-inom sang super fiber. Ang fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines si Sir Jonathan Granada. Available man ini sa mga suki ninyong mga butika.
1: Tatak RMM.
0: Pero mas mayo kad dito ka mo bakal sa may ano sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kay man kung dira ka nagbakal, no matudluan ka pa sang iban nga mga mayo nga mga produkto sang Life Extension. Balaan, matudluan ka pa. Kag hindi lang na, may discount ka eh. Dito ka bakal, mas barato eh. Tagang man nabi pagid, libre konsulta eh. Free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic. Yes, libre ha. Mapa-doktor ka pa, mapa-ospital ka pa, mapa-clinic ka pa, magastos ka pang inyayaya. Adto ka sa Life Extension, libre ginya. Bisan adlaw adlaw kada kadto libre ginang pa-check up. Bawo si Mama Susan Pieces Car nagakaon subong sang dragon fruit. Season sang dragon fruit. Taga pila na bakal mo Mama Susan Pieces Car sang imo nga dragon fruit. Pulaman ini no, pulaman nga sahi ini sang dragon fruit. Pila bakal mo da Ma'am Susan? Balay daw ay gakaubsan dragon fruit. Kada aga namin ni kada aga mo. Muna ginahimo nga daw fruit ni Mrs. ining dragon fruit. Muhin ka, abi mo na kunan ka mo. Para sa mga nagkakaon, kung magpamuhin ka, dragon fruit, magsagi mo, ano ko nakunan ko? Ka may dugo? Ay, galing, ginalimpyuhan niya, gid, no? Kaya siyempre pula ang dragon fruit. Nami. Tagpilada, Ma'am Susan, ang dragon fruit sa imo da? Si Mayor Erizalde Doc Boboy Pueyo ng Kabatuan nagapang agdaman sa tanan-tanan, no, kaysa maabot nga September 10 Webes iningadlaw dason nga semana ni September 10 ang kapistahan, no, sa nga banwa sang Kabatuan. Si Sir Magic, mapuli ka Sir Magic, ay kay Ma'am Lorzo Kabatuan. Ang bakal ko dito yoy sa may Lebanon, $3 each tiyo. Tuod ka? $3 ang isa. So, 18, 180. Ang isa kabilog. 180, ha? Si kung sisintan dollar, 6, 12, 18, 180 ang isa kabilog. Madiriya, isa ka 180, 150, isa ka kilo. Ma'am Melanie Harjolin, mayong aga. Kaya mahal sa dragon fruit diri, $2 per pound. Per pound? Kay dalag ko from Mexico, highly beneficial pa ang balimam telepifer. Muna dapat atong gina-promote, muna dapat atong ginakaon ng mga healthy, labinigit sa mga may edad-edad. Hindi na kita magulat pa nga, iguon kita sa balatian. No, kagmahambal kita, ay ma-healthy living na ko. Ay ma-jogging na ko. Ma-exercise na ko. Kung saan o oh, kapag iniigo sa balatian, dito ko pa ma-exercise at kapat samtang wala pa, samtang healthy, patuloy, continue ang inyong mga routine. Kung pagkaon na niya, hindi manambal nga padamo-damo kaon mo. No, kung ano-ano kinalansang lawas, dapat balanced diet, balanced meal. Hindi lang puro protein, hindi lang puro carbo. Dapat balanced diet kita, tuon-tuon kita. Dapat gina-share natin ini sa aton ng mga kabataan. Okay, kadamo sa kabataan. Subukos wala pa iga-edad. Wala pa katungtong 30 anyos. Stroke na. Totoo damo sa mga kabataan. Wala pa 30, may mga na-stroke na. Sa pagkaon eh. Antes kita mag-horoscope para malikawan nyo pag inambalatian, magkakao ka dragon fruit. O kung hindi ka kauyon dragon fruit, ah. Sino hindi kauyon dragon fruit? Doka tamis man ina. Pero are, para malikawan nato ng cancer, life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3, doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand ini. Numero uno ini nga vitamin D3 sa pungsod Pilipinas. Pataason talang ang vitamin D3 level natin sa dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian. Ilabinigit sa makamamatay nga cancer. Inom kita duwa ka soft gel sa life extension vitamin D3. Dapat may tatak na LE ang kada soft gel para sigurado hindi peke. Inang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Para epektibo ang resulta. Kada aga, pagkatapos nyo pamahaw, inom ka mo duwa ka life extension vitamin D3. Kada gabi, ang tismanyapon, super fiber. Kaya mga produkto ni sang life extension, puro mga FDA approved. Ang life extension vitamin D3, FDA USA, kag Philippine FDA approved.
1: Tatak! RMN.
0: September 16 daw anniversary ini sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Robinson's Mall Branch. Ilang ang main branch. Sa mga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative of doctors of medicine, mga espesyalista, mga veterano ini yung mga doktor kay lisensyado nga mga medical doctors, bisita lang kamo sa pinakamalapit na Life Extension Clinic ha. Nanamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street, Tagbakharo, Poblasyon Zone 1, sa may Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa may food court area, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Santos Arcade, JC Zulueta Uton, sa tubang sang Iglesia ni Cristo, kagang pinakabago dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras. 9 minutos, makalipas ang alauna, 109, sang aga, mayong aga na kay Sir Johnny Figuro, sa mga nagpangita sang barato, preska, karning baboy, karning baka, pwede nyo pang negosyo, pwede pang konsumo. Bisitahin si Sir Johnny Figuro. Dala sa may Iloilo Terminal Market. Ground floor lang yan. No, pangita lang, o pamangkuto nyo gani, Figuro, itudlo, ito yun. Pangita lang, Sir Johnny Figuro. And then, nagapamati man sa atin, subong si Mama Marlo Villalobos. Dala sa may Luben Store. Dala, inom ka ng tubig, be. Sa may Lapas Public Market, Ma'am Marilu Villalobos. Good morning! Sa mga bolantero at bolantero, tada. Sa may Iloilo Terminal Market, kag sa mga nakapwesto na, pamatamat na sugod ang pangabuyan dira sa may Lapas Public Market. Para Junela Serbando, may ngaga, Ruben de Palubos, good morning. Yan ang atong mga Radyo Manibela drivers, nakatutok, ay natuyo sila kuno sa iba. Ready na ba? Ready na? Ready na? Ready na kayo para sa inyong horoscope? Malingit, si Ma'am Melanie Harjolina. Tamyo ko lang. Ma'am Melanie Harjolina, si Magdalena Ganizera, Tio Pancho, mayong aga. Sa mga taga-uton, ang Tamonan, Ganizera family. Thank you, thank you, thank you very much for tuning in. Ngayon, refresh ko lang kay Kagina, damo na tani itong mga ilaygay. Sige lang, ati, anong tanak eh. Hindi ato mapakta na ato nga Wi-Fi. Si Bimbo Galuego. Ako si Mamarilo Villalobos kita. Thank you, Mamarilo, ha. Villalobos ng Luben Store. Si Sir Luben Villalobos, may nga gaman. Si J. Martinte. Mamay Subang, dala sa may Tanza Bonifacio. Raymar Eli Magbanwa, Alvin Tamparano, si Philip Kapilitan. Thank you sa mga nag-like, share, and follow sa aton programa. Sige, sugod na naton. Kaya ang aking bolang kristal, Jury Abuy ko. Shout out, Tiyoy Pancho. Mga may boss pa. Tiyoy lang! Jury Gicalde Buiko. Mayong aga sa imo pang, tagadiin ka pang. Nalingid si yung akon nga din tong akon nga. Ari na, so basahon ta, Pisces, Cancer, amo na yung pasunod ha, Pisces, Cancer, Libra, Virgo, Capricorn, Kag, Leo.
1: Tatak! RMA.
0: Klaro, klaro. Para sa ating weekly horoscope, Anthony Guevara, may ngaga. Confirm ko pa to sa ano ah, ang imong info. Sa ating weekly horoscope, mga kasama, para sa mga Anilaw, Jerry Buiko pa, mayong aga sa mga taga-Anilaw, very, very close sa akong nga tigipusuo nining Anilaw. Kay taga-dira, gina ako mga kumpare, mga Adinyo family. Pariente ko guro na tiyo, yay. Kay Buiko, nanay ko mo, Buiko! Ayoko, no? Margie Buiko Cubillas. Parinti anay ka mo ni Jury Buiko. Why na nagpabatsag-batsag tong imong chatmate ka nagpakita picture okoy, ma'am? Tonto nga mga chatmate, nagapanghagad chat. Kaya gali, pag chat mo, pakita ka picture okoy. Pinoy ito nagpakita picture okoy, ma'am. Sabi niya, masilaw ka sa picture okoy niya. So magalong-halong ka mo sa mga naga-chat-chat na bala. Kung hindi kilala, hindi classmate. Bow! Likaw, likawan. Sige, ari natin, hey, weekly horoscope, mga kasama, para sa ato mga kauturan. Iway ang makitaghambal nga, amo ng inyong kapalaran, pero ang iyan eh, daw giya, daw gabay. No, para sa ilang simana, sa mga nagapamati sa ato na. Unang ta, una nagpalista, una nagpa-register, ining mga Pisces. February 19 to March 20 ba? Para sa mga Pisces nato ng mga kauturan, puwerte ang imo nga pangarap subong nga semana. Puwerte ka mangarap daw lapaw-lapaw sa alapaap. Nagimuhi mo ka naman sang Nagimuhimo ka naman sang senaryo sa utok mo. Ngayang pakaslan ka sang all-time crush mo. Biskan na wala ka sang wala ka ginasapak. Naminsar ka naman nga pakaslan ka sang afam nga nagalibot-libot sa inyo panimalay. Pero biskan wala ka niya ginasapak, okay lang. Ang first step is magpapansin ka na. Ang solusyon sa parte mo ka daydreaming. Gising-gising ka din kuminsan pag may time. Mas okay nga tubangon mo ang realidad nga amo na ang napamana mo o ang pangasawa mo. Amo nang itsura sang napamana mo o ang pangasawa mo. Okay lang na. Hindi na sagay handom sang iban pa. Mas mayo na amo nang realidad. Imbis nga masaktan ka kung mabalaan mo nga ang imo nga ginapantasya may ginapantasyahan man nga iban. Ang lucky item mo, alarm clock. Kinala mo alarm clock para kung naga-daydreaming ka na naman, kung naga-lupad naman ang imo nga paminsaron, paalarma ang ina nga clock. Amo nang solusyon sa buka nga pagigugma. Alarm clock. Mayong aga, mga kasipanwa, matugnaw nga kaagahon ba, bear months na. Ay, dira sa may Israel, ma'am, nagtugnaw. Dili pa ang mangyapo. Ate, pariente morning nanda. Oh, kaya nakakita sang pariente. Buy ko, paris parpili. So, manang horoscope sang aton nga mga Pisces. Next naton basahon, ang next nagpalista, Cancer. Para sa mga Cancer, yari ng inyong horoscope. Daw puwerte si mo kabingit, permi ka na nagahibi, permi ka lang senti sininga simana. Pagsulod nga pagsulod sa Setyembre, ang mga Cancer, puwerte ka senti, hapos magtulo ang inyong mga luha. Pati commercial sang mga pati mga commercial nga ginalantaw mo. Ginahibian mo na? Ay nadumduman mo naman ang mga ex-boyfriend o ex-girlfriend mo kag imo nga mga pamilya sa Pilipinas o kundi man sulok na mundo. Puwerte, hindi drama ginalantaw mo, pati commercial ginahibian mo na subong puwerte kakasente. Basta bear months, damo ng mga senti. Ang solusyon dira, pahigad-higadaanay ang inyong mga wet wipes o inyong mga tissue. Kay nagasalig ka, may itrapo ka dayon sa imong luha, kaya raan tissue. Hindi anay bala mamati sa mga kanta ni Jose Marichan. Guwa-guwa ka man, nugay ka na pakuribong sa balay. Kay madungagan, madugangan ang pagkasenti mo. Ang lucky item para sa mga babae nga mga Cancer is waterproof. Waterproof nga mascara. Para biskan mag-ibihibi ka pa, daw maaros-aros ang imong itsura, hindi ka parehas gano'n nag-aagnas. Nga patay. Mayong aga kay Ma'am Moni Hoffner dira sa may Australia. Ma'am Donna Aguayenfeldman, huyo, change weather na kami di sa may Israel. Dira sa mo ma-change weather na tani, galing ang haze. Ining aso halin sa Indonesia, daw dira sa may Miyagao nga area. Daw apektado. So halong-halong lang yun, dara sa mga taga First District, ha? Budlay ni ba sa mga haze, budlay daw polluted ining hangin. Mabudlay-budlayan ka mo magulugin hawasin eh. Kaluoy ni kung mga pang-alpabiilong mo ba? Saka mo gidang haze. Oh, next na kita, Libra na, Libra. Libra, para sa mga ginbata, September 22 to October 22. Para sa mga Libra na notaran sa aton nga bolang kristal, na daw kadugay sa imo, ini nga September, daw kadugay sa imo maghimo sang desisyon. Hindi ka kadesisyon, urong sulong ikaw. Ginakalabga-kalabutan na sang inoras para magpili ka lang sang oo o hindi nga sabat. Dugayan gid sang duwa tub-tub tatlo ka oras kung oo kag hindi lang ang isabat mo. Ano matyagan mo, date? Kung date ina, may nagahagad si mo sang date sa mga Libra, hindi na sagay paminsar sang inura sang oo o hindi. Kung gusto mo, sige. Kung ayaw mo, hamba lang nga hindi ka. You cannot please everyone, but you can always please yourself. Manasin, kung gusto mo, oo na yun. Kung hindi, hindi na yun ah. Ang imong lucky item subong, electric fan. Electric fan. Palibuta, sulati ang electric fan sa 1, 2, 3, 4 kung pila ang blade niya. Patiyuga, kagpa pauntaton mo kung diin gani magtuon sa 1, 2, 3, and 4 amo nang himuon mo nga desisyon. Himuon mo sa Wheel of Fortune ng electric fan para malingaw-lingaw ka man. So yan ang zodiac sa mga Libra. Ano next ni Virgo na Virgo? Lapit na lang tamatapos ni Virgo, Capricorn, Leo. Virgo! Sino na mga Virgo? Sa mga Virgo, napaka perfectionismo nga klase nga tinuga. Gusto mo pati ang pag-reply sang partner mo, amiga mo, abyan mo, pariente mo, gusto mo perfect grammar pati punctuation. Gaka-stress ka sa gamay nga period o gamay nga kama. Abi, buhin-buhin naman ang pagka-perfectionista mo. Ang solusyon, bayi sila nga magsala sa spelling. Basta hindi lang magsala sa I love you too. Dapat ang I love you too is I love you spelled and T-O-O. Ang to, dapat T-O-O. Hindi I love you tapos number two. Ang butsulo na duwa planga ya. Importante maka-reply sa simo sang I love you too. Hindi ang to nga number two. Ang imo nga lucky item subungi is sibit. Sibit. Para ang tanan nga kwarta mo, no, matipon mo anay, sibiti anay, para madugayan ka maggabot. Ba, mga rich kid, gali subong ang mga Virgo. Boy, nasa kwarta subong ko no mga September ni mga Virgo. Next naton, Capre. Capricorn. Hari na, mga nag-request naton, Capricorn. Sa mga Capricorn, grabe, gid ka mo tuod sa ubra. Ubra na naman ang ginuna mo. Mas plangga mo pa. Mas plangga mo pa ang boss mo at ang mga deadline ni boss mo kaysa sa love life mo. Pwede dali ka magamin manggaranon sa obra, pero base mangin mabugnaw man ang Paskwa mo kung bayaan ka sa partner mo kay puro obra lang ang ginatupag. Ang solusyon is schedule man kung isa sa kalendaryo kung saan o ka ma-leave, kung saan o ka mabiga-biga kaupod ang partner mo. Pag leave ka man, kang hindi anay tugod pag seryosoha sang husto-husto nga biskan Sabado Domingo ubra ang ginatupag mo. Kung kisa nagakinahanglan man si mister mo o si misis mo sa kada gabi nga nagaipingay ka mo. Ang lucky item mo is highlighter. Ining gina sulat mo lang may mga different colors. Lain-lain ang kolor. Ang lucky item mo is highlighter. Nga ah. Usaron mo ning highlighter para mapitsahan mo man sa kalendaryo kung sano ang last time nga naglambing ka sa partner mo. Grabe mga Capricorn. Seryoso itech. Puro ubra lang ang ubra. Dapat enjoy man sa kabuhi. Importante ni. Bisan gamay lang kwarta. Importante nag-enjoy kita. Especially if you've got a partner, husband, a wife, or living partner. No? Even your kids, di ba? MG Libuna, Maya Dayad, gid nga agasin. Last naton is Leo. Para sa mga Leo na naman, para sa mga Leo naman, ang luyag mo, pirmi ikaw na lang ang bida. At bida kag ang pirmi nga ginasunod. Kung kisa paminsaraman, nga ang love story nyo ni Mr. o Mrs. nyo ay hindi solo concert. Hindi puro ikaw ang bida sa love life nyo. Dapat sa mga kantahan, sa mga concert, importante din. No, importante man ang mga backup singer nga dapat ginapamatian ta pareha sa love life nyo. Kay pirmi lang bukam bibig mo is ako ang ginhimo ko. Pamati-pati iman ang mga backup singer sa life mo. Ang solusyon dira para sa mahilig mag solo concert sa ila pang abuhi nga pirmi lang sila ang gusto mapuna, i-share mo man ang spotlight sa partner mo. Pamangkutaman ang partner mo kung ano man ang nagustuhan niya, kag ano man hindi niya nagustuhan. Hindi puro desisyon mo lang ang masunod sa pangabuhi niya. Ang lucky item ng mga Leo is espiho o salamin para makita mo man kung ano ka kagwapa o kagwapo samtang nagapakumbaba o nagapakanubo ikaw nga tao. Hindi taanan nga nagapakanubo lauay. And yan, mga kasama ang ating weekly horoscope. Gabay lang, may giya, may gabay ka mo. Sa ini nga semana, may it may change or it may not change your life, but importante dre, we have to always do good. Hindi lang puro kaugalingon naton ginapaminsar naton. Napaminsar man naton ang aton yung mga kauturan. Diba? Anong Mayo, anong hindi. Para sa mga weekly horoscope, bantayan. Anong adlaw ta, Miyerkules? Uy, Buwas! Sadya naman ni Buwas kay kaalamang sexual. Sex problem na kita bukas. Bukas is, when I say bukas, Buwas Thursday. Kay subong Miyerkules, diba? Tugit-tugit kay Tiyo kada kagahon, so Buwas, kaalamang sexual. Pero karon hampang na ni Alex Yala. Alas 8:30. Sa mga nagapulupang api-ngapi da, enjoy your coffee. Sa mga nagapangitas ang Mayo nga klase nga kape, ari na ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Ito ang kape na mapapawaw ka sa sarap. Kapehen nyo, mga kasama. 14-in-1 herbal coffee. May sangkap ini nga collagen, malunggay, mangustin, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, makarut, may ginseng kag may kape. Ginpatamis pa ini sang stevia kag ginpanami sang non-dairy creamer. So kung ginainom mo 3-in-1, sige be, kumpara ang 3-in-1 mo sa 14-in-1 ko be. By using your common sense, masiling kita nga, mas mahayo ang 14-in-1. Mas damo nga health benefits. Nga, maantos ka dira sa kape nga, nagkapasulab lang ng isa imo nga sulok-sulok. Inang kape nga, kung hindi mo mainom, nagasakit ang ulo mo. Dito ka na sa masustansya nga klase nga kape. Kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Nagabulig idini kag kilala ang mga ingredientes ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Kilala ini nga nagabulig no nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanamis ang pagpamuin, gaparelax ang aton nahuna-huna, nagapautay sang pulaw. Kanami no sang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Inom na, try nyo bisan isa ka semana, you will really know the difference between your traditional coffee versus kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Available sa mga butika, malapit sa inyong lugar, kag sa mga groceries na malapit na malapit na. Pero kung gusto nyo mag-order bulto-bulto, no, gusto nyo inegosyo, o gusto nyo mag-order online, katuin nyo ang Zamara Shop. They will teach you how to order online. Zamara Shop sa may Iping sang Sarabia Optical, sa may Mary Mart Mall Activity Center. No, dira, wala kakaubsan sa kagdira nyo man mabagal ang Soft Touch Wonder Oil. Kahamot sang Soft Touch Wonder Oil, manigin usar ko sa akong apo. Okay, nagapungkotang iyo ang ilong, ginimo ko ginbutang ko sa algodon, 1 to 2 drops. Again, palayo-layo ko lang algodon sa uluhan sang ako na po, kumasimhutan niya ini. Eh, kung nagapungkotang ilong, naturalmente, ang eucalyptus, nagabulig din ni sa pagpahalog no, sa pungkot sa ilong, eh, nami muhok ang tulog niya. Nami damo man ang mga benepisyo sang Soft Touch Wonder Oil sa mga nagkakaunot ang buhok na. Nusnusin nyo lang ang inyong anit. No, sigurado, tumatubo. Ang buhok September, subong, nusnusin lang ang nusnusin sa Soft Touch. Ang kulokal buon mo, pag abot December ni, long hair ka naman. Yung mga bagras-bagras sa panit, yung mga skin problems, pwedeng-pwede. Ang Soft Touch Wonder Oil. Sa mga senior, nagapamuok sang tulog, nagabulig pamuok sang tulog. Ang Soft Touch Wonder Oil. Ang daming health benefits, no? So tandaan, kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee kag Soft Touch Wonder Oil. Adamo sang balita kagina, no? Ang ining sunog na nagluntad sa Barangay Veterans Village City proper. Sundan ini mga kasama sa aton nga yung naging kasal. Sundan ini sa aton mga news and public affairs program. Godre sa RMN Iloilo mga kasama. Pati na mga mayo kay way man casualties. No, namin ni kay way casualties. Pero daw pila kabalay may confirmation kita. No, kung pila ni kabalay kaga sa aton mga kauturan nga gusto magbulig man ano, sa mga nasunugan, idiretso nyo na lang. No, diretso lang ang bulig nyo dito sa may Barangay Veterans Village. Ang mga nasunugan sa Zone 8, Barangay Veterans Village City proper. Ara sila subong sa may cover gym. No, cover gym sa Barangay Veterans Village City proper. Kaya mag-ulo-aligmat kita, ha? Mag-ulo-aligmat kita, mag-vigilante kita. No, pag pa-check up gid nato na matong electrical, masubo ining natabo sa mga kauturan naton sa may Veterans Village. Hindi gid naton gusto matabo ining saton. Mga kasama, so pag halong-halong gid kita, ha? Every day should be fire prevention day. Sa mga more updates and dugang pa nga mga balita, sundan lang atong Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Mga kasama, sad rin ako nga pagpangalagad, pero don't worry, buwas, tempranuhan ta pa na naman ang atong problema. Isang kwento ng buhay, buwas ko na ipatpat sa inyo. No, kay ini parte ini sa tahor. No, hindi ko pag-isugit sa inyo kung sino ang may problema, no, pero ang problema ini parte ini sa scatter na hampang. ginpadala sa ato nga sulat, eh, buwas ko ng basahon. Pagkatapos ang ane, unahon natin ining sulat, nung ginpadala sa ato, parti sa tahor, parti scatter, na nagkalitsilitsi ang pangabuhoy nila tungkol sa ining hampang. Pagsundan niya ng kaalamang sexual. Halayoy, damugid nga balay na sunog. Ang sa report, latest report, mga mama Gemma Pendon. Sa latest report natin is 8 ka mga balay na sunog sa Barangay Veterans Village City Proper. Base sa initial nga report, 4 ka balay ang totally damaged. Kag 4 man ang partially damaged. Wala pa kita ka number, no, kung number of families nga naapektuhan, no, sang ining sunog mga kasama. So sundan lang aton yung Facebook page sa ibang pagid ng mga balita, ha? Thank you very much mga kasama for bearing with me and for staying with me. Dito sa programa Isugid Kate, I hope you enjoy. Kag nakakuha man ka mo sang gamay nga mga kalokohan. Kami kalokohan gamay nga aral. Sa aton nga programa Isugid Kate. Halong gid mga karadyo man, halong gid, and I'll be back again later o karon sa gabi. Kaya suno sa aton nga na sakop nga balita kay Radyo Man Rodelfo Leon Agado. Next week, gid. Next week, yan ang balik niya. Kaya may final, no, final check-up siya. This coming Friday. Hopefully, all is good. Okay, nag-improve naman ang eyesight ni Radyo Man, kasamang Radyo Man Rodelfo Leon Agado. So, hindi pwede ipilit, eh. Hindi pwede ipilit inang issue. So, by next week, hopefully, okay na si Senorito next week. Kaya na-istorya ko siya kaginambal niya. Regards ko, anay na sa akong mga suke, no, sa akong mga tagpalamati. Nagambala sila, okay ang akong kahimtangan. Salamat sa mga prayers. Salamat sa mga concerns sa akong. Kagabantayan lang sa Badason nga semana, mabalik na si Senorito!
1: Tatak! RMN.
0: Amen and amen and amen. Salamat din mga ka-Radyo Man, nasangalan sa aking technical partner na si Radyo Man na Jason Renzi Cabatanya. Inisi Tio ininyo Pancho. Have a beautiful morning. And see you later para sa programa Patrol 774. Ini ang inyong anchorman, inyong Radyo Man. Radyo Man Tio Pancho. Signing off. Have a beautiful morning. Have a beautiful Wednesday morning, September 2 na. Ciao, baby.

0: kilo ng karne?
1: 500. Oh. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Oh. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Ilong Ranger?
5: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Hindi man siguro madayon.
5: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganda dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo,
10: pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ton nga mga suki, nga tagpulamati sa ton nga programa. Kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan na ton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders. Ayan, lagi ka mo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sa mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nag-upod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong gamangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Maduagon kag-refreshing nga selebrasyon sa Isla sang Guimaras ang bantayan sumugod subong nga simana amo ang Dragon Fruit and Farm Festival 2026. Subong nga tuig, madamo nga aktibidad ang ginhanda sang provincial government sang Guimaras para sa selebrasyon nga mag-aumpisa kahapon nga adlaw at sta sa Pizza City subong nga September. Balantayan sa selebrasyon ang pagbukas sang Dragon Fruit Farm Festival Trade Fair nga puno sang Dragon Fruit products kag Dragon Fruit themed food fest. Gin-anticipate man ang Dragon Fruit pinaka contest nga magahatag pagkilala sa mga mangunguma nga may pinakabugat, pinakadako, kag pinakatamis nga dragon fruit na produce. Gani, ginaagdagid sa provincial government sang Guimaras ang tanan nga magbisita sa probinsya sang Guimaras agud makita kag ma-experience ang pagsanyog sang dragon fruit industry sa nasambit nga isla. Kaupod sang aton departamento ang Provincial Office for Agricultural Services ginapamunaan gid ni Sir Alvin Nava sa kag aton nga mga stakeholders sa dragon fruit industry sa probinsya sang Guimaras. Shout out gid sa tanan naton nga mga agripreneurs engaged sa pag patubo kag pagprodukto sang dragon fruit dala sa isla sang Guimaras. Makakadto ang aton nga team dala sa provincial capital kag mag-document sang inyo nagkalain-lain nga mga activities sa pagsaulog sang 2026 Dragon Fruit Festival. Gani ginagdagid naton ang tanan naton nga mga stakeholders dili sa siyudad sang Iloilo kag kaiping nga mga kabanwahanan nga magkali sa probinsya sang Guimaras hindi lang well known sa pinakamatamis nga paho kundi well known man sa pagproducer sang matamis nga dragon fruit ang island province. Gani madamo sa mga aktibidades ang aton nga bantayan kag sa sini nga pagsaulog yala gid ang aton nga programa nga nagaupod kag nagabuylog sa sini nga aktibidad. Panginbulahan sa tanan naton nga mga dragon fruit growers kag processors nagkalain-lain nga mga processed products ang aton ma-experiensyahan, mahimo pagid naton dalhon bilang regalo sa aton nga mga bisita kag sa aton nga mga kakilala kung kita ang magkari sa 2026 Dragon Fruit Festival dira sa probinsya sang Guimaras. Sa dugang informasyon sa sining pagsaulog sang sining Dragon Fruit Festival, mag-login lamang sa Province of Guimaras nga Facebook page o kon sa Puas Guimaras nga Facebook page o kon dire sa aton Facebook page Department of Agriculture Western Visayas kay nagabuylog gid ang aton nga departamento sa sining kahigayunan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ma'am Procisa Gamarcha kay Sir Frankie
Garke, Sir Joseph Villahillo, subong man sa mga farmers naton sa Sibunag Gimalas, no? Salamat sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Naghiwat sang egg production training kag veterinary medical consultation ang Department of Agrarian Reform sa probinsya sang Aklan, kaupod ang Aklan State University sa barangay Agdugayan, Ibahay, Aklan. Ini kabahin sang Partnership Against Hunger and Poverty program. Ang aktibidad gin pakigbahinan sa mga katapo sang Agdugayan Agrarian Reform Cooperative kag mga veterinary student sang Aklan State University. Pinaagi sa sining aktibidad ang DAR Aklan padayon nga ginapasanyog ang palangabuyan sa mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya sang Aklan. Kag isa na dili ang ginhiwat nga egg production training kag ginalauman naton nga ang aton nga mga focus projects nga involved sa egg production ang makadugang gid sang ila nga kita sang ila tagsa-tagsa ka mga membro kag makabulig sa ila tagsa-tagsa ka mga palangaboyan. Sa kaangot man naton nga balita bahin man gihapon sa livestock, nagpadayon ang National Dairy Authority o kon NDA sa pagpasanyog sang industriya sang gatasan sa aton rehiyon Western Visayas nga subong yala na sa ikatatlo nga pwesto sa bilog nga pungsod sa dairy kag milk production. Suno sa kay Vicente Bitolina Misa III ang acting department manager 1 sang NDA Western Visayas. 99% sang dairy requirements sang Pilipinas ang gina-import, gani ilagid nga ginatutukan ang pagpaligon sang lokal nga production, agud mapanubo ang pagsalig sa imported dairy products. So, no, saya, nagataas na ang sufficiency level sang dairy industry sa pungsod, kagyala na sa kapin 3%. Ginatutukan sang NDA ang pagpadamo kag pagpaayo sang produksyon sang gatas halin sa baka kag kanding mangin sa Carabao samtang nagabulig man ang Philippine Carabao Center sa pagpasanyog sang industriya. Naghatag ang National Dairy Authority sang technical assistance sa mga mangunguma lakip ang artificial insemination, pagbulong sang nagamasakit nga kasapatan, biosecurity measures kag mga pagpanghanas-hanas o kon training sa insakto nga pag-atipan sang mga kasapatan. Gani ginasiguro man sang ahensya ang kalidad kag kaluwasan sang gatas antes ini maproseso kag mabaligya sa mga consumers o kon konsumidor. Lain-lain nga kalidad sang gatas halin sa kanding

sa mga consumers o consumidor. Madamo na sa mga dairy processing entities sa Western Visayas, lakip ang moderno na sterilized processing facility sa Banwasang Pavia, ang ila produkto nagalabot pa sa Luzon kag Mindanao kag ginagamit sa milk feeding programs sang katuwang naton nga mga ahensya ng Department of Social Welfare and Development kag Department of Education. Ginpahayag man ni Manager Bitolina Misa, ang pagkaon kag pagpakaon sa mga dairy animals isa sa mga nagapanguna nga pagpanghangkat sa mga mangunguma. Ikaduha, ang pagnubo sa naga-engage sa dairy industry bangod limitado ang budget sa ahensya. Makabulig man dili ang feed center sa New Lucena, Iloilo nga magahatag sang mas balato nga feed para sa kasapatan pananglitan mabuksan na ini. Padayon, ang mga nakaschedule nga training o kon pagpang anasanas sang National Dairy Authority para mapabaskog ang kapasidad sang dairy farmers sa insakto nga pagatipan sang mga kasapatan. Gindugang man ni Bitolina Misa nga tanan nga interesado nga mga mangunguma o kon grupo, asosasyon man o kon kooperatiba mahimo maka-avail sang programa basta rehistrado kag nagasunod sa mga guidelines sang good animal husbandry practices. Samtang ginorganize na sang National Dairy Authority ang Western Visayas Dairy Farmers and Stakeholders and Agri-Ventures Incorporated nga nagalakip sang dairy farmers, processors, stakeholders kag mga lokal nga pangulohan para sa pagplano sang direksyon kag roadmap sang dairy industry sa aton nga rehiyon. Good morning gid sa aton nga mga dairy animal raisers sa kabanwahanan sang Lambunaw, Kalinog, Pasi, Pututan, Badyangan, kag Bingawan, Iloilo, Subuman, sa Leon, Iloilo, kag sa mga upland municipalities naton. We hope madamo pa sa mga dairy farmers ang padayon naton nga maingkanyo kag magsunod sa inyo nga mga inisyatibo para madugangan naton ang supply sang gatas diri sa aton rehiyon Western Visayas. Mahimo gid nga magpakigangot sa mga interesado nga mga asosasyon o kon kooperatiba sa aton National Dairy Authority na dira sa Banwasang New Lucena, Iloilo. Kapangitaon lamang ang aton Regional Manager, Sir Boyet Vicente Bitolina Misa III. No, kay handa gid siya nga mag-assister sa aton nga mga dairy farmers. Good morning gid sa kay Sir Buen Bukbok Mondihar, Director Lali Nacionalis, subong man sa kay Director Joyce Windam, Sir Alene Famoso, kag Ma'am Susan Famoso, kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jeannie Bakad, salamat sa pagkupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sir Tito Kagape, kag sa mga farmers naton, mga katapo sang Matabanaco Corn Cluster Association nandala sa Banwasang Leon, shout out gid sa inyo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Lubos gid ang pagpasalamat ni Henry Michael Gonzalo Dolegues, ang General Manager sang kalipunan ng mga magsasaka sa Patnongon o kon Kamapat Agricultural Cooperative kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 164 million nga rice processing center nga ilan na baton paagi sa Department of Agriculture, CELMEC, sang nagligad nga tuig. Wala pa isa ka tuig matapos nga ginsuguran ang operasyon sang pasilidad, linibo na kasako sang palay ang madinalagon nga naproseso kag nahimo nga bugas bangod may kapasidad ini nga duha tubtob tatlo katunilada kada oras. Nakabaton man ang Kamapat

0: sang isa ka recirculating dryer. Agod makapadayon ang ilang operasyon bisan pa sa maulanon nga panahon. Magluwas diri naghatag man ang gobyerno sa grupo sa nagkalain-lain nga mga makinarya kag salakyan, agod mapadasig ang pagtanom kag paghakot sa mga produkto sa mga mangunguma sa komunidad. Mangod sa bulig nga ginhatag sang gobyerno, natuman sang grupo ang ilahandom nga mainganyo sang mga mangunguma nga magpadayon sa pagtanom, buligan sila nga makabaton sang mas dako nga kita kag masuportahan ang handom sang gobyerno nga makabaligya sang 20 pesos nga bugas para sa tagsa-tagsa ka mga Filipino. Panginbulahan gid sa aton kamapat, tanan nga mga farmers naton nga membro sang kamapat cooperative, salamat sa inyo padayon nga pagpanikasog kag salamat sa inyo padayon nga pag panguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa aton nga mga farmers sa Banwasang Miagaw, Iloilo, Igbalas, Iloilo kag Gimbal, no, kay Sir Idol Ray Hinini, Sir Armando Imano, Sir Amam Faith Ibalye sa Igbalas, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Ma'am Marjorita Cardon sa Banwasang Tubungan kag Sir Ryan Caldito sa Banwasang Leon, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Ginpasundayag sang 17 tanan ka lokal nga mga magagmay nga negosyo sa Western Visayas kag probinsya sang Negros Occidental ang ilang nga mga produkto nga human sa lubi sa nagpadayon nga Coconut Philippines Trade Fair sa Metro Manila. Ang 17 tanan ka mga MSME, anom ang naghalin sa Iloilo, 5 sa Negros Occidental, 4 sa Capiz, kag 2 sa probinsya sang Antique. Lakip sa ila mga gindala, agod itanyag sa Metro Manila nga lakip ang mga bags, uling, kalamay, jam, cheese, harina, ointment, sinamak, souvenir items, kag mga home decoration, gamit ang mga lubi nga halin sa rehiyon. Ang 2026 Coconut Philippines Trade Fair ginhiwat sa SMX Convention Center sa Pasay City kag nagatuyo nga pasanyugon kag oblahon nga moderno ang coconut industry pinaagi sa pagbulig sang mga traditional nga produkto bilang high value kag sustainable products. Ginpanugyan man sang Department of Trade and Industry Western Visayas sang publiko na magbisita sa trade fair kag suportahan ang mga produkto sang rehiyon, labi na gid ang produkto sang aton nga mga mangunguma nga nagatanom sang lubi. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Joel Solis kag sa tanan nga kanapo sang Iloilo Provincial Office sang Philippine Coconut Authority. Kay Sir Bam, good morning sa imo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Dugang naton tagaan sang Ikalupangod subong nga aga. Ginpabaskog sang Department of Agriculture ang Market Early Warning System agud ma-anticipate ang mga mangunguma sa supply kag malikawan ang pagkadunot sang mga tanom kag mga ulo tanon. Kabahin ini sang tikang sang ahensya agud matapos ang madinalagon nga emergency procurement sa tunga sang kinagamo sa Middle East. Suno sa kay Assistant Secretary Genevieve Villicaria Guevara, ang sistema makabulig sa mga rehiyon, regional help desk agud babantayan ang dalagan sa mga produkto halin sa uma pakadto sa merkado. Tinutuyo man sang DA nga makakonek ang mga mangunguma sa mga institutional buyers agud indi ini mausik ang sobra na nga ani sang ila tagsa-tagsa ka mga ulutanon. Gani padayon ang aton nga pag pabaskog sa mga cluster association naton indi lang diri sa probinsya sang Iloilo kundi sa bugos nga Western Visayas para padayon naton nga makahiwat sa mga market linkages kag market matching. para sa aton nga mga organized group, mga farmers associations naton, kag aton nga mga institutional buyers diri sa siyudad sang Iloilo. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang AgriBit report halin sa aton Department of Agriculture Western Visayas AgriBit reporter, pamatian naton si Miss Alia Pauline Hipolito. Alia, sa imong nga report subong nga ag-
1: para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas. Padayon nga ginapabakod sang Pilipinas kag Republic of Korea ang kooperasyon sa rice sector paagi sa Official Development Assistance o kon ODA sa ginpatigayon nga workshop para sa palaabuton nga direksyon sang Korea ODA project. Pinaagi sa proyekto nga improving the rice supply chain nakatukod sang moderno nga rice seed processing facilities kag cold storage seed warehouses sa mga field rice stations. Ginpalig-on man sini ang pagdumalas sang binhi kag buffer stocks paagi sa capacity building kag information systems. Ginpahayag ni DA Undersecretary for Rice Industry Development Engineer Christopher V. Morales nga ang proyekto nagpalig-on sang seed systems, post-harvest facilities kag institutional capacities na nagasuporta sa Masagana Rice Industry Development Program kag RCEF. Padayon man na ginadusto ang Pilipinas-Korea Partnership, lakip ang ginapropose niya DA Tech Initiative para sa mas moderno kag mas epesyente na rice industry kag food security. Ini si Alia Pauline Biona Hipolito nagabalita.
0: Thank you, Gid. Alia Pauline Biona Hipolito sa imong nga balita subong nga aga. Sa karon aton nga pamatian ang aton padayon nga advokasya bahin sa RSSI o kon Red Stripe Softscale Insect. Yari ang aton nga radio plug.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kon Red Stripe Softscale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kag ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod.
0: Okay na.
2: Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikadua, ang pagutod kag ilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected na patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga perme maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sining mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghabuyan sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amuyad to ang aton nga pahanomdom bahin sa RSSI. Kag padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs na magparehesto sa aton Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Kung ikaw manguma o kun mangisda o kun nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises, amo ang mga negosyo kag ginapanag-iyahan kag ginadumala sa mga manguma o kun mangisda, individual man o kun grupo, nga rehistrado sa isa sa mga masunod nga talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ala sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa atong manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang aton nga padayon nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magbisita lamang sa aton Department of Agriculture, Western Visayas, sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon lamang si Ma'am Marie Cartong Bocon o kung si Ma'am Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sa aton Regional Executive Director Dennis Arpia, kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sir Lina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis nga nagasiling sa inyo. Masatag sa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan. Kagtalaksan sang aton kapisan kagang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mga swagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa Full Plus Gold.
1: Ako, Galis Sereya. Ako, Redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Galis. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya, Regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
2: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig paraksog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Anong gusto niyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Init ang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maagyan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Sugar, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Miyerkules, pitsado sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
5: Kaga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kagi follow ninyo. DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
2: Gali din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
4: Radyuman Eric John Pamplona. Kagradyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
2: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Benroy, mayong aga.
5: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
7: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
5: Kakaroon sa aton nga Know Your History, September 2, 1945, ang pizza sa din formal nga nag-surrender ang Japanese forces sa Panay Island, particular sa Kabatuan Airfield diri sa probinsya sa nga Iloilo. Si Colonel Ruichi Tuzuka nag-surrender siya batalyon sa US Colonel Raymond Stanton ang ining hitabo ang naging official nga pagtapos ang World War II hostilities sa bilog nga Panay Island.
7: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga sa pag-resume sa nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon nga daw. Ang House Prosecution Panel ang nagpresentar sang dugang nga mga witnesses. Ininagikan sa Armed Forces of the Philippines. Ang ila unang testigo kahapon nga daw amo si retired Colonel Manaros Buransing II. Ginapayag ni Buransing nga wala sang regular o confidential funds gikan sa Department of Education o DepEd nga ginhatag sa Philippine Army para sa Youth Leadership Summit o YLS sang tuig 2023. Ang DepEd sa Turajuman Binroy ang ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte. Pero kay Colonel Buransing II, wala ini na kay balong isa ka sertifikasyon nga iya ang isa ka sertifikasyon nga iya ginhimo angot sa Youth Leadership Summit ang pagagamiton sa Department of Education bilang dokumento agod nga suportahan ang paggamit sa ilang nga confidential funds. Ang confidential funds sa Department of Education nga gingamit sa Radyoman Binroy nagalabot ini sa 15.54 million pesos. Isang ulihiyan na lang ni kuno na hibaluan ang iyatong insumiter sa DepEd nga certification ang gingamit gali sang office sa Department of Education agud to siling i-justify to sa ila siling mga paggasto sa confidential fund expenses nga naglabot sa 15.54 million pesos. Ang iya man gin pahayag nga ang nagpangayo sa iya Radyoman Binroy sang certification amo si former DepEd Chief of Staff Michael Pua. Attorney Michael Pua nagaserbi man ni subong abogado no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: DepEd Undersecretary Michael Pua ni sang una angot sinigin ako ni Army Colonel Magtanggol Panopio, isa man sa mga witnesses Radyoman Eric, nga na sorpresa siya sang nga ginagamit ang certification nga gin-issue sang December 2023 sa pag-justify sang paggabit man sang 15 million pesos nga confidential funds. Duwa ini sila pero
2: gin-collaborate no sang duwa ka mga official ang mga hitabo bagi sa ilang mga statement nga gin hatag kahapon sa pagparayon sa impeachment trial.
5: Why man sila nagdugay ang mga kwanta ang ato ang prosecution kag mga judges ta sa kay Magtanggol Panopio kay Colonel Magtanggol Panopio kay almost the same man ni sila mo. Ang ilang testifyan actually hindi na tani gani gapon professional galing kay ti para mapabakod pagid. Mo man ang ila sininga.
2: Collaborate lang si Colonel Panopio sa kay Colonel Buransing the second.
5: Ang natabo nga ti ining mga youth leadership summit may mga counterpart ni sila like LGU kagiban pa ng mga agencies kag ang budget siniya per session kuno tigpila na to 30 to 60,000 up to 100,000 ti kibot sila iya nga may 15 million gli iya nga man sila iya nakabaton. Kaya ang balila gani, may budget man niya ang nagkalain-lain nga agency nga nagaupod sa sining YLS nga ini no nga ginapatigayon.
2: Kung sino ang ila itong representative gingastuhan sang concerned agency or kung halin sa LGU gingastuhan man sang LGU. So kung bago sino itong ila tiglawas to nga mga pabatanon nga magapasakop ginpaydan iya sang concerned agency. Ginapal gani ginpamangkot gani kahapon si Colonel Panopio Radyoman Binroy. Kung bala ang kwani ang ilang purpose sa pag-attend sang youth leadership summit nga ini, ano bang purpose nila to? Ang pagbantay bala kay Vice President Sara Duterte? Sige nga hindi. Ang amon dito yang kumbaga ang amon dito nga agreement o kon na moa sa nag kwani nag patigayon sang YLS amo iya ang pagbantay sa mga kabataan. Amo nang ila to yung purpose hindi ya for Vice President Sara Duterte kundi security para sa mga kabataan nga nagapatigayon sang siling nasabit iya nga sa.
5: So ang gusto ipagwa subong no sang prosecution nga ti ginagamit ng ato nga event lakip ang certification to prove to justify nga dito nagkad

0: ang 15 million kabahin sa confidential funds sa DepEd when in fact wala mangigali ya nagkanto dito ya ang kwarta kay wala man siya may gastuhan dito for whatever nga purpose ang office of the DepEd secretary nga si president nga si vice president Sara Duterte ti karon amo ina ang dapat kay di bank amo ina ang dapat kay kontrahon sa nga DepEd karon ama witness ama witness si Attorney Puwa, isa ka hostile witness ang ipatawag sa nga prosecution diri ni mabalan kay ang nagpadihot sini si Attorney Puwa nga undersecretary sadto sang Department of Education. Spektaron naton masurusan duko ti kay Duterte si Attorney Puwa kag kaincindi no sang sini nga isabat kag siya ang direkta nga natungdan kag siya man ang mapungko sa witness stand.
1: Sadyan ni kay pinangayuan sila sang certification o sila kabalukon
0: dugin limbuton dugin limbungan galino
1: ang dito Radyo Manbinroy nga ti kubaga do certification lang ni nga may ang ilang agency nag-attend sila sa kwani sa youth leadership summit pero uli lang nila yan na balaan sang nag-attend na sila to sa kwanto sa congressional inquiry ila ganito nga certification ay Mario Joseph Santisima kinakasigal ito sa mga voucher
0: no part sa liquidation galiya
1: hanggang gin-justify nila sa Commission on Audit. Di pinaini ka una actually pa ang kwan nga niyo ang Ransang Department of Education first time ini nga natalakay kahapon yang adlaw kay sa nagligad tong duha ka semana ang gintalakay to amo ang confidential fund under sa office of the vice president kay duha ka opisina mo ang gina uyatan ni Vice President Sara Duterte. So, makuha ini, no? Masorosan dia ini. Yung atontak ron, kasi siyempre na-mention din nga si Attorney Puwa ang nagpalihot sini, hindi karon mapungko siya sa witness protection, sa witness stand, no? Para naman nga mangin hostile witness.
0: Do, subong bala. Sa dalag, uli ang ditisahan sa defense panel, Radyo Manirik. Do, kung baga nga pakuro lang niya bala subong ang defense. Aparte ito sa mga, sa mga aliases to, wala pa sila counter kung sino ato ang mga tao na
1: kung actually, ang issue dito is hindi man gani ang ngalan sang alias. Kasi bala naman ito.
0: Ang matuon niya nagbaton.
1: Why ato sila mga personality? Kaya
0: yes,
1: nga, ito mga alias or mga codename.
0: Oh.
1: Subong galing, tungod sa statement kay ni sang AFP Radyo Manbinroy, nga wala sila iya makabaton sang kwarta. Ang question dere, hindi nagkanto ang previous cases balasang una sang mga kwan bala sa mga disallowances ang Commission on Audit bala sa mga LGUs nga for example abi may justify sila bala nga pundo tapos sa mga pirma gin panggamit nila ang attendance bala ko magbisita ka sa ilang mga office ba or hindi gani dumduman ko ni sang una may isa ka board member nga gina-justify niya ang expenses kung magpatigayon sa nga kumbaga no consultative assembly sa mga sa mga manwa tapos gina-justify nga amo to ang gingamit sa pakaon actually why man sila nagpakaon to ya sa assembly
0: why naman abi din nakatuan to kukuha mo kagambalon niya di nangin pakaon yun di resibo na lang mo papilis na lang abi mo
1: why
0: man sa inspection to nga ti o ti anong ginkaon nyo day di nang ginkaon nyo day
1: government expenses na gina may ikwan na sila may ginapalibot na silang papel
0: amo na ganyan resibo nila na lang
1: ginapapirma ka da
0: pirma-pirmahan lang
1: address din ka nga opisina tapos ang imong pirma usually amo na mo kung i-liquidate mo ang gingasto mo sa pamahaw na nung sistema pero masakit dire kung nga tindan siya sa opisina or logbook iya sa opisina mo amo iya tong i-photocopy mo kay justify nga mo ni nagkaon sa pamahaw
0: tikay amo na gani Radyo Man Eric why naman ni gina isa-isa like for example ang gina-expect nga attendees da isi kwinta nga makadtot mambalang kuha isa-isa ho niya itong mga pirma kag ti kamo gin mani tawo gin mani nagpirma wala naman sang amo na abi mo
1: ti may investigar man diri ang kuha kon for example ti tama ka obvious bla nga for example isa ka page na karon do wala ka handwritten
0: pero kon wala man sang irregularity gid nga ti ara man ang kumpleto man ang pirma gina-expect nga peng mga tawo nga mapirma ara ti basta na may nagpirma basta may ngalan to bisan fictitious to brahan basta gin receive na to ka kuha ti amo na to
1: Kwandre, ang punto ng isang House Prosecution Panel, kumbaga,

0: bahala na kung fictitious ina, hindi ina-issue. Ang question ko nakalabot gidman sa kay Sino. Ang kwarta nga ini nga halin sa confidential funds.
1: Okay, ang yari may ka-defense ya, basta may ginpakita kami, may ginpresentar kami nga liquidation da. Ti basta naghatag kami to sa DepEd sa YLS nila to sang 15 million, ari ang certification. Pero ang kamatuuran sa likod sini, ti nagtupa giman blato. Ti amo na gani nga.
0: Ang problema nila subong para justify kay why gani to nagtupa. Pero naghihatag lang sang certification ang AFP because naghihingyo sila for attendance to.
1: Oo. Tidira pa, dira nagaguot ang balta, ang defense panel, ang balta right now, nagapakruway pa man kita kabalo, ah, basi sa katapusan, sini, basi kung may big bang ang, kwa na, ang defense panel,
0: na Jumanirik. Abang-abang nata, sa masunod yang mga inadaw.
1: Sa dugang pa nga mga balita ginpanugutan sang Sandigan Bayan 5th Division nga kakason si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa kaso nga plunder ka graft ni Senator Jinggo Estrada. Inimay kang tanan sa manumali nga flood control project sa buto nga tuwan gin siling sang justices sa Sandigan Bayan Division nga kabayan ini sa nga ila prosecutorial discretion agud matumod kung sino ang imuon nga witness. Manumduman niya sa ngunyo gininyo sa ombudsman. Sandigan ba nga hindi pagkason si Bunuan matapos ngayon sining sa nga anay DPW Secretary nga handa ini nga magkooperar sa insya kamagatag sang testimonya sa karon wala pa maarain ang kaso ng Estrada kag Bunuan sa Sandigan Bayan 5th Division bangod sa pending nga mga motion.
0: Balaan mo na na kung
1: nga. Alam na ni.
0: Oh, alam na this. Kasi siyempre nangin a witness siya. Di simple kundi ang kabaylo sila ano kala ka ma-witness kada karon nga
1: sa mga
0: yapon ang kaso batok si imo kundi hindi ka mag-witness
1: wala malang wala man sang balik si imo
0: nga masagot ang question man lang dira kun bala lesser evil ini si former DPW Secretary ay Manuel Bunuan or basi mas masobra pa siya sa mga politiko nga niya gitpangan ako, ako sa ran subong for example Abir Rajiman Bindroy ikaw ya Secretary ka sa DPWH ang mga politiko nga to nga ginpatagaan mo lupi to damo mo imo nga natakab kung may pulo kato ka percent kwansan nga budgeting ila to yatag
1: basi nag kino ang goyabi
0: ito sa imo nga engineer project engineer WH secretary kumbaga bingkong imo nga bensin
1: di mangu
0: pamerdian tot kaka uga
1: tiguro kwan man na kontento na malangi kon pilagid lang ang ihatag sa iya kino lipong man nga halo iya si
0: Bunuan siya ni ang kwani ang isa mga di ba sa private sector ni top executive ini sa private company sa mga naging butang sa kay top executive siya.
1: Oh, ti basi kon hindi lipong, basi ga palipong-lipong. Ti pero hindi magid nga inosinti si Bunuan. Galing kay nga manihar lang niya. Ang mga tiguro, okay na. O, say contractor man sila ya. Ay, no, tag-iaya si Bunuan ka DPWH.
0: Tapos, ating laser evil ni siya. Naton basi siya, basi bla ang kwan bla. Siya may sungay bla.
1: Ako na hari sa mga hari. Hindi ba si ululupon sila sa mga senador ini kay mga congressman. Hindi ba ni matigayon to sa idalom kun hindi ni sila magilistorya kag magilimbon kag magplano sa gapi ng abat.
0: Laban ng mga senador ni sa iya ni gatawag. Tapos tawagan niya to si Cabral.
1: Si Cabral, si Bernardo.
0: Kayuhan niyo daw.
1: Oo. Tapos ang dalom niya, mga kwan niya.
0: Sa implementation
1: na execute, dalom? Mga execution na niyang ilay. Ya. Galing kiti mga discartidor man. Kundi,
0: kamalo ka na, Andres, babaw na yung tinungaan.
1: Pero kung si Bunuan, malang makapapriso sa mga dlagko pagid kung may dlagko pa. So be it.
0: Tiga gamiton nila ni si Bunuan. Kaya kundi,
1: kumbaga, ang budlay kung
0: kumbaga humanitarian consideration, te, tigulang naman mo.
1: Klaway man to, ang balon to.
0: Amo ni sang una, sang time bila Radyo Man Bindroy nga grabing kontrobersiya. Tapos ining hindi mo sa ma-interview. Tutuan mo sang una, sang may mga ginapalabot kita ng problema sa DPWH regarding sa mga problema di sa tay-tay ni. Inang hindi sa magpa-interview. Kuya, duda na ko dahil. Basta gari niya magpa-interview na yan. Laban-laban na yan. May ginakuhang ginaya. May ginamu muon-muon darang naman Binoy. Ito nyo ba sa una sa ginreklamo tadi ang ungka flyover kag ang aganan flyover? Nagagi ko bati nga sa Sabat si Bunuan. Why did I? Pagkatulad ni sa patalaan surat ni

0: mayor Jerry Treña sang una, sang mayor pa si mayor Jerry. Ibla.
1: Pero pag...
0: Nakuha nyo na manan yung nagi sabat siya, doon sa'y pasaring.
1: Pag, kuha niya, pag kadto, pag inspect, doon na ito nabatian ng tingog, ya. Naka-interview mga kami ito pag inspect, kaya na-corner sa mo.
0: Pero si Bunuan. Why, doon sa'y ganit pasaring?
1: Oo, ti, daw pala pa, man to tanan.
0: Pero nakatuig?
1: Ti, ara na ang regalo sa... ara na ang regalo sa aton, subong.
0: 2021 pa to?
1: Ang aganan flyover subong ginahaligian na amo na regalo na sa aton di ug hindi malimtan ang regalo
0: pa to ang pasarig ni Bunuan do pasarig ka ECM ni malan mo ang ECM
1: ang sala real
0: kay mo amos lang tuwing nagpasalig nga turnover na ng balay ko ara subong ay magyapon
1: ita masi ni Bunuan ang kontrakto.
0: Ay, hindi ka
1: kakagkuma. Iti ko ate, kung si Bunuan ang kontraktor si ne.
0: Ate kung si Bunuan, mga mga mo na yung mga kontraktor, na ba nabag ni substandard mo?
1: Pero, siling
0: doon. Doon mo, hindi na malipatan, basta gani 2021. Pasaring to nga.
1: Gatatakin sa pinsar niya.
0: Siling doon mo, amos na ka ECM kag Salas Real.
1: Ang ako niya hindi malimta niya ang tinaga yung regalo mo. Kada aga po, nag-agi ko to, nagpapabiya ko, kadto ko sa may, nag-agi ko sa may aganan. So, ba, wari na, ginatindog ng, gatindog ng haligi, sang regalo, sang administrasyon ni Marcos sa aton.
0: Grabe niya yung kasaypanan nila, tapos tawagon pa nila nga, regalo. Hindi naman ipatan sa una kay...
1: Regalo ka na mo.
0: Ang isa dinagyang lato sa una.
1: Oo,
0: especially ang pagbalik na bala sa dinagyang.
1: Before dinagyang mo, before dinagyang, magyan ako na mo. Magyan ka tiil gali.
0: Nung duman mo tong after pandemic, kasi mabalik ng dinagyang.
1: Sang
0: ulihin ang mga nagsakay sa jet, ginlakat nila ang flyover.
1: Siling ni Dizon. Nga sabi ni Presidente Marcos, itong tulay na rumudubog, regalo to. Ito yung regalo niya sa inyong mga sa mga Ilonggo. Buisit, regalo do namin mag-abusar, mag-amuni. Regalo nga din kurap yun na gani. Da, tapos kay uhon niyo lang ang balugidan nga regalo. Rumusubog ah.
0: Malipot dila, no?
1: Hindi kayo na malimtan niya pagkanto ni Dizon. Ay, buhay tuod sa tulay na rumusubog.
0: Ito, pang PI to sa mag-re-inspect na ito ng mga projects to sa Tarlac at sa Kwan Subongos, Pampanga. Bumanto sa Kwanto, bumanto sa National Capital Region. Ay, oo ba sa DPWH, sila pamunuan mo. Dapat ready kasi din nga buyayawon ka. Samtang panibagong record low, nasirado ang Philippine peso sa panibagong all-time low. Grabe subong ang value sa piso kontra sa dolyar, Radyo Banbinroyo. 62 pesos and 4 centavos, no? Ang value sa isa ka US dollar. Damo nga mga negosyante sini nga nag-import gamit ang currency nga dolyar. Ang nagapanghakroy subong isa na dang kinala mo. Ang kinala ko daw mauntat na endorsement.
1: Taliyon. Hindi man.
0: Tungod sa
1: not now.
0: Crisis. Kaya subong. Pero ang istorya ko lang manghod ko. Kasi siyempre, bago sa puli alin sa Saudi kayo nagbakasyon. Normal to ya ang ila yang pag-kwan mo, paggawi, bala, pagkabuhi to. O hindi ya pareho sang kwan bala, sang aton iyang ang impact niya dribble sa Pilipinas. Pero hindi ta kayong chindi, exagero dito sa Pilipinas or ano nga sistema, ginagamit ini sa mga negosyante to ang gira to sa Middle East para nga makapataas presyo na ano. Eh dito yan sa Saudi ko, no? Dito sa Bahrain. So, ngayon mo lang tong tao.
1: Do normal na malang.
0: Normal malang to yan. Diriya sa aton, do ka-exad, sigit sa nga katabo, how? Amo gini ang impact diri sa aton sa Pilipinas.
1: Daw ginaligusyuhan kita turutuon, no? Ginaligusyuhan
0: kita, ya, kay ti, sa tuon
1: daw. Na naman binati, mati.
0: Hindi man abi, Radyo Banbinroy nga dito, kalang subong, atong pormiro siguro, kaya ti may impact dito.
1: Kaya may nagakatabo ito, ya?
0: Hindi man kita nagakuha sang raw material sa aton. Kaya ti, pero subong, after 3 months, dapat ang mga negosyante ngayon sa petroleum products, dapat may iba na ni silang mga opsyon. Sa una siguro, siyempre may kapakanegosyate sa iban mo nga mga supplier, pero sumunod dapat nag-negosyate ka na sini Dibla, may opsyon ka na.
1: Kaya mo na ganing...
0: Hindi ka makuha sila. Hindi ka ito kakuha sa Middle East. Pero nga aso mo,

0: bilog, ang atong diriya, kada isa ka bilog nga bomba tong naglupok sa Middle East, grabe na
1: yun ang pesos man ang saka
0: sa pesos ang gatong di sa aton.
1: Oh, announcement pala
0: niya. Kung ginagamit di na bala, ang sa bilog tong nga missile nga naglupok, sa impact niya sang presyohan na isang petroleum products sa Pilipinas.
1: Announcement palang gani nga may natabo tong nga muni, galupad palang missile, 3 pesos ng saka.
0: Ano ginago na niya?
1: Kaya mo na gani. Tapos ang Pilipinas man, halaman katinikal ang DOA secretaries tong ati, ara may ni, di ba gatinikal isang una tong taga DOA nga, may ginegosyar na ta, di, amuni, may mga option na ta, amuni, oh, may amuna mo, amuna ni.
0: May mag-post ako si
1: Sharon Garin sa,
0: may mga fuel tankers na nga nagpaabot, pero hindi man to yaka DOA, yaka ka Petron.
1: Tininda! Dindang sugin ni Sharon Garinda nga ideahan nila da, nga may mga ginapag-negosyar na silang nga kuhaan tas ang oil. O, ti, pila presyo, subong! Huwag ganubo sa ochintang buiset nga sang, klase ni ka.
0: Sa naligad to nag-uroy-oy kita sini. Pero actually, ang presyo subong is 87 to 90 pesos ang presyo sang diesel. Tandaan nyo nga before Agira de, 53 pesos ang presyo sang diesel tarajuman bindroy. Hindi tama ka, Kwani, almost 100% ang ginsaka niya. Way-way pa yan ato ng panubo, iniho.
1: Tiyan mo na gani, ano na gani,
0: atong yung gobyerno?
1: Ano nang opsyon, tama, may opsyon, pagin man pa bala kita? Ano kabuluisit ng ganyang sitwasyon sa Pilipinas? To, kwan ng, ano ni, puro energy ang problema ta. Kuryente, kag fuel. O, kuryente, sumong nagkalitse-litse naman ang aton problema sa kuryente, o. Bisan din, ang sumong may brown out. O, di na takain sindi ko man.
0: May kwan sumong, may kada alas dos or ala una, at alas isa gabi, may manual load dropping.
1: Mayub lang nga paano kanok.
0: Kwan nila ni, may tag isa ka oras, duwa ka oras nga burn out nila sa
1: ano niya nga
0: feeder station.
1: Ano niya nga
0: sa stations?
1: Oo, na ano niya nga klase ya ka pangabuhi niya nga to niya nga inang sa kamuukon san tulog
0: sa masakit pag dire radio man bitro. Kay pira na ni kabulan. Ti, abi ko nagkatang ultimatum ang Department of Energy sa mga power generations ni.
1: Oo, kasi pabala sa Northern Iloilo bala. Dito, Mariusip, tigkin si ka uras nga wala sing ano ni, wala sang kuryente. Ti, bila na ni kada weekend na lang, may brand out.
0: May malabo may mga kontrata, ini pwede yan nga mintras tanto pa pinagusto lang sila yan kung pila lang ila i-generate. May mga kontrata ini nga dapat sundo nila, nga muna ang ila sila dapat nga i-generate nga power para nga ma... kwani para mahatag sa mga power distributors nato. So kung wala nila naging na-comply ini, kag pira nakabulan na radyo man Benoy.
1: Kung may failure, ti...
0: So, dapat ang gobyerno ta ang magdi... dapat may ngipon man.
1: Di mo na gani, kapila na niya ng NGCP, NGCP, ni review hayo kung ano nagkakatabo na sa NGCP, ngini, kag sa mga source of power. Tani kay, hindi na kita yung magsagad, pinalibog na ti, amuniko lang, ta supply kay sa Mindanao. Pato ang, kung ano-ano-ano. Ang impact
0: kasi ni Radyo Man Binoy, kaya ti, grabe nga brand out tanay, nagira ko lang kita sa supply sa kuryente, hindi nagtaas ang, kung nagtaas ang, presyosang aton nga power subong. Natawan nyo bala ang inyong kwanto, ang inyong nga, kwanda ang inyong rate da subong?
1: Ang taas naman dos pesos na.
0: 1, 2, and 3. Pero kailangan 15 pesos plus da subong na Duman Binroy ang
1: nga muna nga balila nga.
0: Alin ini sa 10 pesos plus, nagkalabot na subong sa 15 pesos plus. Sir, isipan nyo bala 5 ka pesos kasi saka niya per kilowatt hour?
1: May gani, wigit ba pulos? Sa muna, wala kita mga qualified. Hambal lang ma-qualified ta kay para magbarato. Ti subong kay gina paggustuhan naman lang kaya tukod ka cool fired, brand out na, mahal-mahal pa. O, ti, kung ano man inyong justification, di kami sinakinsindi. Ang amo ang nainsindihan, amo niya nga consistent ang supply sa kuryente, no? Kagtani, barato ang presyo sa kuryente.
0: Ano kay... kahapon, damo kita ko sila nag-post sa ilang mga bill sa kuryente.
1: Grabe ganyang bill, brand out pa.
0: Ang ibang radyo man bigro, nagambal nga from... 1,000 pesos plus nagalabot asla 4,000 to 5,000
1: nagamay sa ngamon panimalay 5,000 ang kuang kwanti mano ka ginabi kung magreklamo ka
0: way
1: ka man sa may memo maudan ka pa na karun
0: tapos hindi pa na pwede yung maparsal ka lang bayad sa iliko
1: bayaran mo ginaya
0: bayaran mo gintarana kayo kung hindi ka makabayad tanana bisan 5 sentimos kulang
1: ay sukton kagig sinaya
0: may surcharge na tako pang surcharge mo sang sa utang mo nga kulang kulang.
1: Grabe na ano ini. Do wala.
0: For example, labi kulang ka 5 centimos kaya na miss off mo. Ang surcharge mo 50.
1: Timayo bala na. Amo nang ambalta, why ni gini padulungan niya? Crisis na niya, energy crisis ngayon ang Pilipinas ni. Ambot niya daw ka insensitive diyan sa gobyerno.
0: Basta ka na magkulang ang bayad mo sa kung pilang bill mo, magkulang bayad mo. After 7 days, may kwan ka, may ano gani parawag ni, may utdan ka bla?
1: Oo. Kilinit ba lang wala ka naman gareklamo kung magtaas sila. Why ka naman gani, naghambal nga, nagtaas na nga muna. Why na? Mabayad ka naman lang. Pag-uras ang tigbalayan, wala ka man nag-aayo sa ila. Pagkatapos, anay nga raka sa tuwa-tuwa sa katulugon mo, pukawon ka sa burnout. Nami bla na?
0: Grabe ganyan, hugot mo ba sa duwak uras burnout mo?
1: Toman abi mag-yayo da akron nga... Gulpi magtiyabo bata mo na karon kaga maga
0: kwani personal ining experience kamo man ang ginexperyensya lang aton iban nga mga kauturan especially to sa ilikontre ko no to grabe to burnout ana yo
1: grabe gitoy sa mo sa northern Iloilo
0: 1 2 3 mo man diri sa morka gapon depende 12 hours
1: ila ya 15 oras 15 oras Mariusip nga wala burnout. Iba duma halos mabulog.
0: Sa ilikuan kapon do bilog nga hapon.
1: Damo na kuno ilinaway kag do mabulagay na kay wala communication isa kadlaw.
0: Ang iliko to kapon aso sa alas 10 sa gabi ginakatad-katad nila ang mga burnout. Ay, amo na gina experience antas
1: wa. Mabalik ta sa sulo. Preparar ta sulo, mabalik ta sa sulo kag Petromax kung kilala ko Petromax. Kay isa ba lang mo.
0: Sa itabi mga observation sa aton sa nga patrol, kamusta ang aton nga palibot, nag-standby na Radyo Man Mon Kapalihan.
2: TYRI, Radyo Man Report.
0: Bonski mayong aga.
3: Good morning Radyo Man Eric, Radyo Man Ben Roy, kaysa aton sa nga mga tagpalamati, isubong iyang kaagaon sa nga Miyerkules.
0: Ang buti mo na panautan ka man.
1: Ay niya kabatsyag, kung kayo may genset niya po, genset. Genset again.
0: Oh, pero ang experience niya sinibaha, manikag brand out.
1: Na, inaiya. Sa mula kami na tukal, linya na.
3: Nabulos-bulos lang. Kung hindi magbaha, brown out naman eh. Awa ni sitwasyon na ito. Pero sa subong yung kagahon, maturo-tawahay ang aton sining palibot, no? Bati ni Tawahay, kiti wala man subong nagatupa ang ulan. Kainas ang kagahon eh.
0: Truta-tay, no?
3: Nagbubo.
0: Ano talo mo ulit ito?
3: Grabe ang waswas ang ulan kayo na, no? Habi na ito kung dala yun, Blaro Juman, Eric Juman Bin Roy, pero mayulan ni, no? Kaya wala iya nagsigisigi. Pinaka-portion niya sa sudan subong mala, no? Distrito sa Mulo.

0: palay nga nasunog dira sa may area sang Zone 8, no, sa may barangay Veterans City proper. Allegedly, bangod man sa pranauto, no? Kaya ito nagkindi sa kandila. Muning ginto na anong sang kalayo. Regiman Eric, Regiman Binroy. Kaya no choice ka man. Kaya kung wala ka sang Richard Jabol, iyang flashlight, no? Or ubos na lubat na gid. Masindi ka ang kandila, no? Puti, dapat mo bantayan ta, no? Muning sitwasyon natin subong bangod man sa sining manual load wrapping, oh, no, nga ginapatuman niya Regiman Eric, Regiman Binroy, no? Masanag-sanag na. Atun sini nga sudad subong, kasi balik ng kuryente sa pilang ka mga areas diri sa may city proper sa subong iya nga kaagahon. Atun lang karon na dugang update, no, sa sining sunog na nagluntad, nagtupok iya sa walo ka puruyan sa may sunit barangay Veterans City proper, no, gin dala naman ining nasambit iyang mga biktima dara sa may evacuation center sa barangay. At the same time, baloon takron kon pilagid, no, ang balor sa kalitan sa sining sunog nagluntad sa may area sang barangay Veterans City proper. With Radyoman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, Armen Ililo, Radyoman Mon Yales Kapalian, Tatak Armen.
1: Tatak RMN. Salamat kay Radyoman Mon Kapalihan. Naging kong gali, no? Nagbubugli ang damol ng ulan kay ina, no? At rin sa may palibot sa syudad. Ang ining abayan tulong na sa inyo sa Nan sa Corn Coffee. Isaan ta ng aton aga pag isa pag-inom sa Nan sa Corn Coffee. Kag-experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas sa aton nga energy, nag-maintinar sa proper blood sugar levels. Nag-improve sa nga blood circulation, kag nag-alivate man sa problema ta sa digestion. Inang kisra, hindi kita blama tunawan, nagabuton aton chan, imni nyo na sang nan sa corn coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas ka nag-alivate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogays na sang Panay kagdira sa probinsya sang Gimaras. Pagbalik na lugay-lugay, magdarag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:45 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Sample Plus Gold.
4: Kuya Sir Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, mat.

0: Pick by you, Jessic.
1: Sampon Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sampon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Sampon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa apel, wala git ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigil ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabroom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
1: Sample Plus Gold.
8: Oo, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Pumili sa mga butika.
9: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
15: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Squalene Capsule.
1: Nuns Liniment Oil.
17: Kaspan?
18: Wala problema.
17: Nuns Liniment Oil Partner.
18: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan.
17: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
18: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang fried washing machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is pride. All you need is pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
23: Oo, sir. May rheumatic heart sa. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Ako, medyang patasalamat
24: ko. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Samson Gold Coffee Mix.
26: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
25: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
28: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
29: You need toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ipin ay Max Alaga. Max Protect tamo pa.
28: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
29: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect tamo pa.
28: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
30: ACS! Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
31: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
32: Ganyan ang Pinoy!
33: Ang Pilipino may isang salita.
34: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
35: MX3. Dito ako, believe.
36: GGX500.
37: Si Erin Grace Paglimutan.
38: Ako may sakit nga diabetes.
39: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
37: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
38: Wow. Subo.
37: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
35: GGX500.
40: Super Fiber.
41: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
40: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
42: Evergreen Herbal Capsule.
43: Pagaling si Yan Ray Katuyan.
44: May high blood ka man sa una?
43: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon din yan. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
42: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
45: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
46: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
45: Mas klaro na bala maski gabi?
46: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
47: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
48: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga ulam.
49: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
50: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
25: D3 Bio with Vizio.
51: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ni regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
52: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
53: Charm, fab, car, Charm!
21: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
52: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
53: pagbangbang kumakablo sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
53: ACS.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Alas 4:59 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abahin tulong na sa inyo sa DTX 500. Ang maraming proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar tugas sa balatian nga diabetes. Ang sobrang nga pagtaas sa imo nga blood sugar nagapaguba sa imo kidneys. Hindi na mahulat pa nga ma-damage sa imo kidney mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 nagapanubos ang blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para magnubo ang imo nga blood sugar, mag DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, parisigit ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Gina-edukar, gina-balanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatapnas tanan nga mga infeksyon, obosip untrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, kag siyempre, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, hangin habagat nagdala sang haze sa Pilipinas kalakip na ang Western Visayas suno sa Pag-asa Iloilo. Kasama mo sa balita Radyoman Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Gindala sang hangin habagat ang haze halin sa aso, naging tugas ang wildfire sa Indonesia padulong diri sa Pilipinas. Rason nga apektado ang madamo nga lugar kalakip ng Western Visayas. Ginpahayag ni Engineer Jeff Patrick Makiling, weather forecaster sang DOST Pag-asa Iloilo, nga ang haze isa ka atmospheric condition na makitan sa kalangitan nga nagalakip sa mga yabok, aso kag mga dry particles.
5: Namisa mo ini siya nga mga particles nga dust, smoke or mga dry particles naton or bisa do makita natin nga do may aso na siya nga type. Pero since malapad ini siya kag kung makita man naton nga dala ini siya kag ato na or based sa mga balita nga nabaton naton dahil ini siya sa Indonesia, sa wildfire sa Indonesia. So, because nga apektado kita diri kung atong nga natawag nga habagat or southwest monsoon, amuna ang isa ka reason nga kadala diri ang aso.
4: Payag pa ni Makiling nga harmful o kung malain sa ikayong lawas, kung ini ang mahaklo, ilabi na sa may balatian. Sa diin, ginpanugyan niya ang pagsuksok sang face mask basi sa pinakaulihing nga ambient air quality monitoring sang DENREMB Western Visayas para sa syudad sang Iloilo. Na-record ang PM2.5 Air Quality Index o kon AQI values humalin Agosto 28 top 31 subong atuig o kon yara sa good to fair category. Sa piyak sang naobserbahan increase sa AQI sang Agosto 31 nagapakita sa resulta nga generally acceptable ang air quality sa Iloilo City. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyoman Mon Yales Kapalian Tatak RMN
3: ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: May mga kwanabi, no? May mga wildfire, no? Dito sa may Indonesia. Actually, because nga hangin habagat, ginadala din sa atong pasaka sa Pilipinas ang
6: hangin. Actually, kina-investigara na to. Subong kung sino nagpinanutod sin isang kagulangan to.
1: Basi ga kwan masin na to, ga panguring.
6: Basi na kaya nga mo mang ma-deliver ko rin sa Pilipinas ang huli niya.
1: Nga.
6: Kita mo kahapon, diri sa aton sa syudad, ang kita tama nang ambal lang ang silak sang adlaw hilaw-hilaw na kay bangod niya may kuan sa babaw mo may aso mo kay kita mo daw hindi iya tapat ang init kapon.
1: Ang western portion gid sa Pilipinas no alinto sa Sambuanga Pasaka di sa Western Visayas because nga kuan na no ang mga nanggatubang dampi pa halin sa Indonesia kun may mga kuani kun may mga wildfires nga nagalunta dito sa ilang kagulangan. Nagbalik na pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita ka ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Yang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa ato ni kaayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. May unod ini nga Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang tagsa ka sa sa ini may unod bagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kapakal na ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag simpre sa mga butika sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
6: DTX 500, mataas balang presyon sa imodugo, ikaw bala ang may hypertension. Base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka na kag wala ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kag nagapalapuyot sa dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako ng high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon kangay naging lamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang til, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charanti, nalin sa marguso, nga nag-mimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbadamo pa nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparinsan mo sang may tisi, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag may tisi ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manamin nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, duha ka suspect sa pagpangpabuno. Sa aton sininga police report, duha sa suspect sa pagpangbuno sa pabiyada pa sa kaanasang kaso. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
2: DYRI Radyoman Report.
7: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Napasakaan na sang kaso sa Pavia Municipal Police Station ang duha ka mga suspect sa pagpangbuno sa Barangay Ungka 2 Pavia sang tinalikdan nga Agosto 30. Ini aging kumpirmar ni Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station. Pahayag ni Alabi nga pasado alauna kahapon sang hapon, Setyembre 1, ginpasaka nila ang kaso nga murder kag frustrated murder. Bato kay alias Ulot, 17 anyos kag alias Delphine, 32 anyos lunsay residente sang Barangay Malag, Itlang Bunaw. Naibaluan nga ginbuno patay ni Ulot si alias Pupoy, 25 anyos, samtang pilaso naman sa ulo si alias Nestor, lunsay residente sang Antique. Sa investigasyon sang kapulisan nga nagdumot si Ulot sa duha matapos naglahog si Nestor nga hindi na mag-ayo sa balatian nga cancer ang amay ni Ulot bangod iya ini nga ginpahiwitan sadto. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
6: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapanugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe, katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng, makakagaw ni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. frontal effect siya may ara gani mag-inom sang Mega Man duay ka kapsula bag-o maglabing-labing pero kung kada adlaw ka nagainom pwede isa kada adlaw. Mega Man Normal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Napantel mo ning team song sang Kwan sang Mega Man Ario.
6: Ebe. Ebe.

0: Oh, di ba lamang yung team song na isang
1: namin, gusto ko ma gusto ko makita ang script mula. Kaya namin, gabalingaso ang armas! Bagay guro kay Pare Alex Caraso. Pare Alex Caraso. Gabalingaso ang armas!
0: Base gusto nyo mga ayo, blasang kape, bla.
1: Kampiyon, kampiyon.
0: Misses na kamude. Oh. Oh, misses na kamude. Ang team song sa mga, ano ganyan yung asosasyon nila?
1: Ang ano, ang
0: sa Megaman eh.
1: Team Megaman.
0: Team Megaman?
1: Oh, Team Megaman ang may chapter na to mo.
0: Ang ibang nagahuya-huya, pamamangkot, kundin mabakal. Diretso lang kamo message din. Tunduan kamo ni Radyo Badbin Roy, kundin nga pharmacy.
1: Amo gani, ara lang sa ano, ara lang sa butika, pero ipikto ya do sa hardware. Ay, Mar Yosef ka. Namitali ko sa punto may, ano nga, nagyakalabugay, bla.
0: Megaman Herbal Capsule. Pero kung may mga nakakapsula Radyo Man Bidroy, maramang kita sa nakakape. Ang Megaman Gold the Coffee Mix. Piling kape para sa matodod ng mga lalaki. Siyempre nagkapatindog sa inyong mga ikong tao daw sa hardware ka lang. Nag-amligman sa aton nga prostate para hindi magdako. Kung nagubaki ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner o kung kay misis. Santion sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kinalaman din nga nag-aamlig sa prostate sang mga lalaki. At siyempre, manamit ang sabor niya. Si mise, si partner, pwede makainom. Ilang man ipampatindog lang sang ikong tawo kundi naghatag maidugang resistensya para hindi ka pagtuyohon or pagkapuyon sa imong obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbakal nyo sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:14 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin durong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud pamligan ang aton kolon kontra sa baratian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kaka-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Bakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Demo unit sa sweeper truck nga gin-deliver, ginapaidalong pa sa inspection kung kumplito ang specs nga gina-require sang syudad. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Mga inyabahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pagi sa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalabas sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa immune chan. Nag-detoxify si mulawas sa nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Kinapaidalang pa sa inspection ang unit sa super truck na gin-deliver sa syudad sa naligad nga simana. Suno kay City Legal Officer, kag Chairman sa Business and Awards Committee o kon back Attorney Joseph Eduardo Areño, demo unit pa lamang ang nagabot sa naligad nga simana. Para ni Areño nga mahimo pa ma-recheck ang unit kung wala nagasun sa requirements. Samtang gisiling man ni Areño nga ang local supplier amo ang Goldfield Sea nga nahamtang sa Santa Barbara, Iloilo.
5: San last to? Ano pa lang to? Demo pa lang to?
4: So wala pa sa actual delivery, sir?
5: Delivery na to and then you look at the specs. Mm-hmm. Pero why, as far as I can recall, may mga acceptance pa nga pinirmahan.
4: So kung nakasunod na to, sir, sa specs, amo na to, matuto na to?
5: Yes. Mm-hmm. Kung hindi nila makumplito ang specs, kimi extra brush kita, may mga accessories pa ina. Hindi lang nakita niyo na nga muna. May accessories ina.
4: Ang patag ni City Legal Officer, kag Business Awards Committee Chairman, Attorney Joseph Edward Areño. Nangin controversial ang procurement sa syudad sa mini sweeper truck. Magod na question sa iba ng 3.5 million pesos nga balor sini. Magod may nakita sa online halos tungkol sa million ka pesos lamang ang presyo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Pinabahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabuti ka malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
0: Ari nang new and improved Nans Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gitingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang enerhiya kag masupag si kalawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog-Gesta sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nan sa Super Plus. The anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag Magnans Liniment Oil kay number one manining nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras, nagatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian, dalas ang lamok, mosquito repellent yan, safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sining nga panimalay. My name to extract nga pare performance sa citronella, nagatag protection sa exposed imo sining nga panit. Ang Nans Liniment Oil maayo manini kontra sa skin problems kang isang arkis alap-ap alipunga an aan eczema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo pa, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita sa Kapitolyo, probinsyal libre nga wifi sa nga DICT, mahimo na ma-enjoy sa mga turista sa Bukari sa may Banwasang Leon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Mahimo na nga ma-access ng publiko ang libre nga Wi-Fi sa Bakari Pine Forest sa Leon, Iloilo. Ang free Wi-Fi service ginpahamtang sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT. Labaw sa internet access, ginakabig ni nako nga bulig ang proyekto sa pagpasanyag sang turismo sa ginakabig Summer Capital of Iloilo. Lakip man sa mga ginatan-aw nga bentaha sa proyekto ang mas madasig nga pag-share sa travel experiences kag pag-promote sa mga lokal nga destinasyon. Ginalauman man ang mas madasig nga pag-access ang online information, digital services kag marketing opportunities para sa local MSMEs. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
1: Super Fiber, pinakabago kag epektibong nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton nga igko, gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalit sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kag bilog nga gastro, intestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan, kag colon, obesity, manubog nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
0: Kag simpre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ikang tanan sa diabetes. May solusyon na sa pagtap na sang diabetes. Gani hindi na magkabala ka pa. Ang pag-inom sang suplemento nga wala kemikal, natural kag wala kalamay, pareho sang Dr. Pinoy, Squalene capsule isa ka makabulong sa diabetes. Hindi ginaprubahan sang FDA tungod nakita nila ang maayo kag madamo nga benepisyo sa lawas labi na sa mga diabetiko. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang level sang kalamay sa imong dugo kag ginapabaskog pa ang pancreas kag kidneys para ang tawo hindi magmasakiton. Tungod ang Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids kag alkyl glycerols. Ginaburigan sini panubuon ang insulin sa dugo kag ginapabaskog pa ang resistensya batok sa komplikasyon. Bangod sa mataas nga antioxidant sang Dr. Pinoy, ginasilig niya pagwa ang mga toxins kag free radicals sa ugat kag dugo para nga maproteksyonan ang lawas batok sa balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaupod mo sa ikaayong lawas. Bakal ini sa mga drugstore sa Santa Barbara, dira sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antisa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Suilo Pharmacy. Kag sumuman dira sa Banwasang Anilaw, sa Arandavel RX, Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, kag Familia Pharmacy. Kag sa mga butika man, malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita at may check na pinakaulihing alakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo.
2: RMN News Panahon.
0: Upod ta sa Pag-asa Iloilo, Feds Robin. Feds, mayong aga.
8: Yes sir, good morning no sa aton mga tagpalmati. So, muna itong latest weather update, subong September 2, 2026, kagkainang alas 3 ang kagahon, ginomonitor na ito nga bagyo nga si Bagyong Pilandok, yara na sa 1,200 kilometers silangan sa extreme northern zone. Ang ining bagyo, so far, wala gihapon sa direktang epekto sa anuman nga bahin sa pungsod naton. Samtang ang southwest monsoon o hangin habagat, among padayon nga nag-aapekto sa Luzon kag sa Visayas. Ang tropical storm Saudel nga ra sa guwas ang power line, so far wala man sang direktang epekto sa aton, kagamuman ang low pressure area na ginamonitor naton sa guwas ang aton nga power. Samtang sa karono, dili sa Western Visayas, generally magaluman ang kalangitan, may aragyapon sang lapta-lapta nga mga pag-ulan, pangilat, panag-uob, nga makadala sa mga pag-ulan-ulan, labi na gitubong nga kagahon sa hakada hapon, or gabi, dala sa southwest monsoon. Sa mga kasarangan, tumubas kung hangin naman, halin sa lumagat na nakatundan, ang mga babaw sa Western Visayas, din kasarangan, tumubalod at mga kadagatan. Temperatura, 25-31°C, adlaw mag-abotlak, alas 5.40 sa kaagahon, matunod ini, alas 5.59 sa hapon. Pagamon niya itong latest weather update, pwede subin, madam, maging salamat.
2: RMN News, Panahon!
0: Maramugin nga salamat Ferd sa Ruben nagikan sa Pag-asa Iloilo. Arin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal ang non-liniment oil. Maayog gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga pangaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa ganis, siyempre madugo na, buboy diritso, non-liniment oil sa pilas gid, para ang dugo sa pilas, sigurado nga matugon gidayon. Kag sa may mga cases dira sa nga dengue sila nga mga lugar dire sa probinsya or dira sa probinsya or dire sa syudad, siguraduhan nyo nga hindi ka mo makagat sang lamok kay ang lamok among nagadala sang virus nga dengue. Tandaan nyo kung wala kagat lamok, wala sang dengue. May sangkap ini nga neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. Ateneo iga-induct ang ilang bag-o nga membro sa Sports Hall of Fame. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
9: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kanuan sang new and improved Nan Super Plus, maskin pa ipikibo kag maskin pabaskog, gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog ang resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula. Oral nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mas mabaskog ang korason, bulig kontra sa kapoy, kag palang luya sa sang lawas. Igakandak sang Ateneo de Manila University ang mga bagong miyembro sa ila Sports Hall of Fame subong atuiga. Si ka mga honores ang natalana nga padunggan sa September 27 ang class of 2026 ginabugusan sang 13 ka mga atleta kag duha ka mga coaches nga nagtingog para sa 24 UAAP High School Track and Field Championships. Pagahingadlan ang mga awardee sa September 6 kadungan sa blessing kag inauguration sang Ateneo Sports Hall of Fame Gallery of Excellence sa Blue Eagle Gym. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Atak RMN, proteksyonan ng lawas sa natural na pamagi, piliang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Demaras. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation.
10: Tatak RMN.
1: Mayong aga sa aton nga mga mangunguma, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag ang kubuta. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay gani magnagapatigayon sila sang raffle promo nga kubuta kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Ini para nga magkatsansa ka nga magdaog sa mga brand new kag syempre di kalidad nga mga kubuta products. Ang imong imuon simple lang. Bakal ka sa mga genuine spare parts total kinanglan mo mana kagabisan pa kubuta equipment sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Sa kada 3 mail mo nga binaklan, may isa na ina ka raffle coupon. Kung madamo ang imo nga ginbakal, syempre damo nga raffle coupon. Ako, chance mo na nga magdaog. Kag ang coupon nga na sulati sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag ihulog sila nga mga drop boxes. Lapit na lang ang raffle sa December 5, sinina nga tuig, sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm, sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Ang grand prize isa gidya ka brand new nga traktura. Ang second prize isa ka rice transplanter. Kag ang third prize special power tiller with diesel engines. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kaga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa ato niya ilo attorney pamangkot sang tagpalamati kung bala ano ang kinalain sang 13 month pay sa Christmas bonus. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para onda.
11: Hello, attorney?
12: Permi na lang nagainulan, magadamo na naman ini ang kaso sang dengue. Kadalikado, gani mga abyan halungigid ang imo pamilya, ilabi na gid ang mga kabataan nga madali matapikan sang sininga masakit. Bangod lang sa kagat sang lamok mahimo nga magka-dengue na ang imo nga bata. Kag halinan pa sang kamatayon. Paagi sa kagat sang lamok nga may virus ini pagatunaan sa nagkalain-lain nga komplikasyon. Gani samtang temprano pa magpa-test na sang imo platelet count. Kag kun manubo ini magaresulta sa hemorrhage. Kag kinahanglan ka nga tughungan sang dugo para nga makasurvive. Gani mayara sang isa ka suplemento nga makabulig sa imo bata nga may dengue. Iniamo ang Dr. Pinoy Squalene capsule nga may espesyal nga mineral nga ginatawag nga AKG o kon alkyl glycerols nga ang trabaho sini amo ang pagbabaskog sang aton immune system kag bone marrow nga nagaproduce sang madamo nga platelets sa dugo nga amo ang nagatap na sang bleeding o kon hemorrhage nga tugas sang dengue virus. Gani ano pa ang ginahulat mo? Magkatuna sa botika kag magbakal sang Dr. Pinoy Squalene capsule.
13: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang kinalain sang 13th month pay kag bonus. Attorney?
14: Ang aton yung 13th month pay may specific computation, gudya, no? Mm-hmm. Of which is provided for under the law nga amuniya ang mabaton, gudya, no? Sang isa ka empleyado. Ang bonus siya is discretionary upon the employer. So, mahambal siya tiyang aton yung bonus. Abi karon depende sa revenue nga nagsulod, divided by number of employees, din amun ang aton bonus. So, depende niya kay ti amuniya ang company policy when it comes giving out bonuses. So, sa aton yung 13th month pay specific na siya nga ti amuniya ang nasambit niya computation kag amugid niya ang nasambit niya amount. Bonuses can be given in form of cash or goods or anything. Ang 13th month pay, it must always be in a form of cash.
12: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
10: Tatak
2: RMN.
1: Mga kasama riyan, good news para sa inyo. Ano mo ka palangga? Si Lolo, kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kanin basta-basta niya ingredient nga ginpailalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit nga pakupos ang singaw kaya nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kaya nagapataas ang collagen. Ay eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. May uman nga panguntra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sa pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista. Mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sa tulog ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kabago pa lang pero paubos na ba, mabakal ini sa mga butika. Makabakal ka man sa may Merrimart Mall malapit sa main entrance nila Activity Center. Kag syempre makabakal ka man online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
0: Kaga good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live. Kaga siyempre sa YouTube, no? Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Kaga siyempre sa mga nagpamati sa tag sa mga radyo, mayong aga sa inyo at tanan-tanan. Good morning sa kay Mary Ricabar, Mayan Murino, sa kay Mel Gargaran, Lizel Capada, sa kay Margie Cubillas, no? Good morning gid sa inyo. Sa kay Real M sa Lagamon, Joanna Calvo Bordan, Randy Santisas, Ernesto Liavore, kay Jasmine Galilea Fakultad, kagasubuman sa kay J&S Glass and Aluminum Works, no? Dira sa Uton, good morning gid. Alma Henga, Kimimi Harris sa TLP4, Gina Rifalbor, kagasubuman sa kay good morning man sa kay Jeffrey Villaluna Hibyunada. Laura Sumagaysay, kagasa kay Michael Magaluna. Nonoy Silobrico, Bimbi Bartolome, kay Nonoy Silobrico, good morning gid. Jess Apal, good morning gid parekoy. Sa kay good morning man sa kay kagawad Buni Kalad dira sa Barwasang Leon, kay GV Kalad, good morning man. RV Casires, kagasubuman sa kay good morning man dira sa kay Imbong Silobiris, no? Mayong aga man kay good morning man sa kay Jerome Dikilia, Junjun Tyson, kaga sumuman sa kay Victor Indicar. Kay Virgo Ugab, good morning gid. Ma'am Belen Gabukaryon, ma'am, good morning gid. Kaga Cyro Sukinia, good morning man. Jima Suwaan Navarro, kaga sa kay Arnel Saunoy, sa Saunoy family, dira sa Tobias Fournier sa probinsya kang Antique. Sa kay Josie Baldonado, kaga sa kay Engineer John Tiongko, no? Irol Derikito, dira sa Barotac at Nuevo, sumuman sa kay Maning Jasnis, iasawa sa kay Mirinda, good morning gid. Sa kay good morning man sa kay Antonio Bernal Laguna, Rod Dibobos sa Hilugo, no? Sa kay Richelin Mahusay, kaga sa kay Stephen Faniga, good morning gid. Lito Binias, sa kay Casey Dadivas dira sa Inangayan Santa Barbara. Sa kay Laila Nerviul, kaga sumuman sa kay Joel Lagutang Tulintino, kaga amuman sa kay good morning mandira sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, Alberto Norbing Lorino, Baby Rain Opinion, Ayan Maraygay, kaga sumuman sa kay Abong Sobretudo, Digna Kadaw Sobretudo, kaga sumuman sa kay Benito Aranwes, no? Mayong aga gid sa inyo ha, sa kay Bernel Vasquez, good morning man kag sa kay Rowena May, yeah, Iso Madya, no? Mayong aga gid, salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan.
1: Si Team Gaman Alex Caras, kag subong man dira kay kagawad Naldo Mandulusaga nga nagapamati, pirmi good morning kay Brother Bong Cathedral, Brother Efren Shock, Brother Federico Guzman dira sa may Balabago sa may distrito sa Ngaro, nung Benta Blati, kag dira man sa kay nung Plasing Escobio sa may Kalampitaw sa may Igbras, Pre-Elted Ferraris dira sa may bahay naman niya sang mag-amam, Jema Kanong Julie Navarro kay Guard Ayot Arbolonyo sa may Abanwasang Limire Iloilo nagpamati man sa aton inong Rudy Barsibas kag Manang Ilsa kay Jerry Banyes sa may Madroyao Public Marketing Human kag good morning kag subong man kay Father Noneth Pilo Bilio nga nagpamati diri sa aton sining pagpangalagad. Good morning kay Dolph Adonay Dolfo Im Dolph Imbultura mayong agaman. Good morning.
0: Kay Palikoy Roland Borla dira sa Pavia, makatapos ang UKC responders sa Pavia chapter. Good morning, Gid. Sir Jake Sirudo dira sa may Balagon na Anilao. Good morning, Gid. Yon Von Perez sa Pamplona dira sa San Juan Crisostomo. Kay Brad Pitt Madera Bistuera sa Danao Haniway. Sa kay Stephen Faniga tapos na. Jan Pirocho Sumagaysay dira sa may Paho Pututan. Kagawad Ernie Desa dira sa may Balunos sa Anilao. Good morning, Gid. Trinda Siason dira sa may Sitio Ilawod San Carlos Anilao. SB Marina Buiko, Maribitsay Buiko, Mark Daniel Hainga, Buiko family, good morning dira sa Banwasang Anilao. Kaga siyempre sa tatoy Ismanukan and Seafood sa kahit yung tatoy na ay konseng, good morning na. Toto Hector de Tamaritso, good morning man. Tatoy Ismanukan and Seafoods, tara sa Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo. Kaga may branches sila sa Itria, sa Mandurriao, Subuman Airport, sa Banwasang Kabatuan. Kay kagawad Romar Martires dara sa may San Pedro Mulo. Kagasuman sa kay Sir Joy Ahino Estiva dara sa Puganan, Lambunaw. Good morning gina sa inyo. At tanantara. Standby ha, pagbalita dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita lokal, check tining nga sunog, no, nga nagaluntad kahapon nga daw, o kung kagabi, nandira sa may Veterans Village City proper. Kaya ibang pagin nga mga balita, dala sa inyo sang Ronda Balita. Balikan tanugay-dugay, diri sa aton nga pagpangalagad. Alas 5.38 na sa kaagahon.
15: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
20: Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix.
19: Maluwas na manamit gid,
20: may free collagen,
19: and guta tayong kapa.
18: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
21: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Samsung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
18: Samsung Plus Gold. Bakal sa mga butika.
22: Megaman Herbal Capsule.
23: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
22: Megaman Herbal Capsule.
23: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
22: Megaman.
23: Mabukal sa mga butika.
18: Sample Plus Gold.
24: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
18: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Goodbye.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihit.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compact.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes.
7: Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Sherry.
10: Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
4: pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
11: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation.

0: Kining nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa Ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Alas 5.46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
8: Radyo Man, Eric John Pamplona.
9: Eric John Pamplona.
8: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
9: Benroy Bernal.
8: Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatiya na pinamagkamamatay nga cancer. Maginawa at least 2 kakapsulas ang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 the Super Vitamin and Miracol Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa Taranyo branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man ka mag-avail sa nga libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian ka magdako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Tunad sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may istansya, Simianagra Street sa Pasi, SMCT, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J. Cisulita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
7: mga
8: balita.
7: Dalag ko na nga mga balita subong aga. Una kita sa mga ronda balita. Mini sweeper truck ginbakal sang syudad sang Iloilo sa local supplier. Presyo hindi pa dapat pag-ipanggid sa Makita Online. Suno sa Baka Chairman. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
11: City Hall Reports.
12: Local supplier ang nagdaog sa bidding para sa procurement sa mini sweeper truck. Iniginatag ni Iloilo City Legal Officer at Business Awards Committee Convac Chairman Attorney Joseph Edward Areño. Suno ka Areño kabainis ang pulisa sa syudad. Patan ni Areño, kinanglan nga local ang supplier bangod sa requirements sa syudad nga warranty kag after sale service. Ginklaro man ni Areño nga nag-agi sa competitive bidding ang procurement matapos in-publish sa PhilJEP sa dong Mayo 11, 2026. May approved bid cost ini nga 3.8 million pesos apa ang bid sa nagdaog nga local supplier nga Goldfield Sales nga may address sa Santa Barbara, Iloilo ara lamang sa 3.5 million pesos. Ginpanindugan ni Areño nga hindi mahimo mapaangid ang ginbakal sa syudad nga unit sa makita sa online magod may requirements sa syudad sa specification sa unit. Dapat antes magbanggit ang naun-anay kung ano ang specs suno pa kay Areño.
13: It went through the process gidya sa public bidding. Tapos nabasa ko man ang articles kag ginalantaw ko man ang mga ginapost nila nga picture. Sure. Mm-hmm. Kinalain lang sang ilang ginapakita is that pwede nila ginalantaw ano ang requirement sa among public bidding na it must have a warrant.

0: accessories, mm-hmm. may specs nga hindi sa as published o as makita mo sa ilang mga pictures, kag there is a post-sales support.
1: Ang pahayag ni City Legal Officer kag Business Awards Committee Chairman Attorney Joseph Edward Areño, nang in-issue ang presyo sa mini sweeper truck bangod sa pagpaangin sa iban sa online presyo nga wala nakalabot sa halos isa ka milyon ka peso sa presyo. Sa karon wala pa opisyal agid batok sa syudad ang unit bago ginipidalong pa ini sa maitid nga inspection. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Di mo unit kilito, no? Ang kintistingan na ito bala sa may Plaza Libertad. Di mo unit ato. Meaning, gina-check nila kung bala ang mga specifications na require sa syudad para sa unit kina Radyo Man na Binroy. Di local supplier, di ka naman hindi ka mga LGU nagkakuha local supplier gid man. Kaya kabalukang maintenance kag after sales sa manayang yung ginakuan mo yamo, ang ginalantaw mo gidira.
4: Pag-gabit mo sini, magka-diferensya karon ti alam mo mag ari kon diri ka sa local ti syempre mahapos mo
3: kay may warranty akong local
4: may warranty bala mo hindi pa lang paggamit mo wala dayon diferensya ni kidugay magka-diferensya
3: what if may mga guba di bala dapat may kuan ka na sina may warranty
4: may
3: ka.
4: Warranty
3: kag ang after sales service mo for example may maintenance ka dira kay basta equipment ya Radyo Man Binroy especially ni mga hydraulic ngay ni ngid mo gid niyang maintenance
4: iti kun ara na sa operation
3: niya sini
4: ara na sa operation niya may maintenance ginaiya Radyo Man Eric ang gamit basta ginagamit na sa operation katulad sini nga mga equipment
3: basta mga hydraulics na electronics nga dani
4: mo na gani ang baltaya. Kung may barato pagid sa 3.5 million, no? Kung may ara pagid, dalayo di si Luilo. Kaya ba si Tuod, mahal ni nga 3.5 million, ba si may ara, Andrea, dalayo di. Ipakita yun, dokumento. Kung na mismo ang kwanggid, ang item gid, pakita yun di para nga makumparar ta. Oh, kaya ba si Tuod, di
3: local supplier, di Goldfield, di Guria eh.
4: Tingan eh, basi may niya Tuod, may isa liya kamilyon, nga pareho malang sila specification. Sinisang... Ari di subong nga gin demo sa city government. Ti why not abi di bla? Ti mo man na kasimple. Pero kung wala man gid, wala man
3: meaning sinabi sa local supplier and hindi man nga ila. Kundi may mga connect na sila to sa gwa nga ti makuha nila ang mga unit.
4: Do pareho bala sa mga
3: do pan man sa Adrian do
4: equipment bala nga dito ni sa ibang nga pungso dalon di. Do para suman sa mga tanan.
3: Leadership ah.
4: Oo. Tapos sila iya ma-deal diya sa mga kundiin nila i-deal diya eh.
3: Kita lang yung way magkita yas ang locally produced nga
4: mga wala ina man niya.
3: Sa guha man halin galing kay may mga kuha na di sila, may mga distributor na di sila o may mga dealers na di sila. Pero yung masaling-siling mga
4: sasakyan, mga motor, mga muna.
3: Sa Japan man na ginaubra, sa Korea man na, or sa Amerika man, or sa Australia man. Di may mga local dealership, no? Kaya muna nga, local ang bidder para nga ti amo na gani requirements ang aton sini nga syudad basta NGO gani requirement na ang maintenance kag after sales
4: kay mood lagal kay online balay gina paanggiran balay
3: ang mga kwang gani bala sa
4: ini at namitan ko may iban pagay nga mga suppliers diri sa Iloilo tiya nagahambal dira kung may iban pa yung mga local suppliers balay nyo kay kumparata sa iban yung mga suppliers pag hindi nga ba si pareho
3: okay, ano na
4: pero kung mga online yung imo yay paanggid yan
3: Ano na karon ka nubo Radyo Man Binroy sa nga presyo kun may malang nag sunod sa specifications namo kadamo subong sang kwan bla bal ni labla nang kwan incheck nga mga nang di dinuy mo kan may chindihan
4: kun sa motor motor bla nang sa panguma kita mo may mga original ya tag 60 mil almost pro pareho man sa may ara ya nga tag 90 mil pero tig ay kumpara mo yung serbisyo ya sa to ya sang mahalahalon
3: ang durability niya
4: pero ang baratohon duha lang ka tuig pwede mo na rin ihaboy scrap na mga muna pala
3: so muna nga may specifications gani no na require ang tagsa ka mga local government units sa iyang syudad pariwan sang iban may specifications man na kaga may mga kumbaga may mga requirement man na sila nga ginakinahanglan.
4: Sa dugang pang mga balita procurement para sa Panay Guimaras Negros Bridge mag-aumpisa na subong nga tuig kasama mo sa balita Radyo Man Mon Kapalian
2: TYRI Radyo Man Report
5: pag-aumpisahan na sa mga tuig ang procurement sa Panay Guimaras Negros Bridge. Ginpahayag ni Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev6 Regional Director, Engineer Ariseo Casing Jr. Target nga matapos ang procurement sa tunga-tunga nga bahin sang tuig 2027. Sa diin, ginalauman nga ma-award na ang kontrata sa winning bidder.
6: So it will be presented to the Economic Development Council, which is chaired by the President, together with the Finance, DOF, together with the Executive Secretary. So they will now assess, and if they will issue a go-ahead, so our DOF will now look for the funding source of these two bridges. So these are divided into two.
4: Ino awarded naman yun, di ba?
6: So initially, the Korean government, Exim, has committed to fund the first leg, Iloilo-Guimaras. But we are now looking at to fix the commitment on the second leg, which is the Guimaras-Negros.
5: Base sa resulta sa ang detailed engineering design, naglabot na sa 320 billion pesos ang pundo sa proyekto na mas mataas sa naunang estimate cost sa 150 billion pesos para sa duwa ka seksyon. Ginpatag naman ni Casing nga nagtaas ang doble ang balor sa proyekto matapos ginpatigayon ang boring test nga kabayin sa ang detailed engineering design. Sa diin, may ginbag-o sa naunang disenyo. Nagalaom naman ang opisyal nga gilayon nga masuguran ang proyekto kon mayara na sang pundo para hindi na magsaka pa ang project cost. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Amo na nga dapat sang una palang tani ni na umpisaan ni Radyo Man Bindroy. Nagataas ang presyo niya ho. Kay basi mapareho man sa mga flyover tabla nga mga project nga nagadoble bla ang presyo bla.
4: Kila binagid subo nagsalaka ang tanan kagda wala sang nagpanawol do ngati ang mga kuni kay hindi man niya lang ulangong ang proyekto. Kabarato man na sila gyapon sa presyo. Pero mas mayo gani ang balta. Hindi tara pagulaton tod. Umpisaan ta na.
3: Ang first phase ni ti amo to ang boring test kay ti siyempre di amo na ang basihan sa detailed engineering design niya. So kung may detailed engineering design na ko buhuman ini Radyo Man Bindroy kag may budget na mapatigayon na sila sa nga bidding process. So muna ang procurement mampisa na next year. Ining maka bakal na kamo da ka mga bidding documents para nga makaitra ka mo sa bidding. Pero balanta nga may mga preferred ini. Although hindi i-bidding man gyapon no pero ti laban-laban gina-check ini isang Department of Public Works and Highways, Department of Finance kag Department of Budget and Management kon ang ining mga maintra sa bidding ang qualified nga maghimo sang kasubong sa dekadako nga proyekto Radyo Man Bindroy.
4: May kwan man na may qualification na process man na kabay pang makakuha sini mga responsable nga mga although ati monitored man kay tulay niya mo hindi man niya dalan hindi wala na pag kana pa itrahang usmod ano ka pang ubra usmod nga kan kay budlay ni hindi niya lang ulang ko yung
3: tulay ni usmod ni paano mo ni mabangil-bangilan
4: alangan makwan ka mo maano ganin ang inject na sila
3: makwan ni
4: jet grouting Ijit grouting mo rin kaga. Ina mga teknoloji, bilang katambakan nila ang bilog yan ha. Kung ano kalaba iya sang suba, tambakan nila yan, ubrahan nila island yang suba para makubra sila tulay. Hindi yun na rin pagpaintra ha, mga muna kontraktor. Kaya ba si but tambakan nilang gibaras kay Gluilo? Mga teknoloji, hindi ha. Mga kung lang, langas-langas mo nato. Siyempre may mga lain na yung teknoloji. Kay moderno na niyang gamiton ng mga teknoloji. Kay hindi nila langulangong klasik at tulay.
3: Kaya kabalok mo, madalom na da ang area. Kita na nag-double ang presyo. Kay pag boring test nila na to kibali dito nga dapat dugangan gali ang kwan niya. Dugangan gali ang ano ni panawag ang pilote niya sa dalom.
4: Ang bot ko na labot. Labot.
3: Ang point of kwanasan.
4: Refusal. Labot tayo, Ged. Kaya hindi pwede ni nga mag-usmod yung gibaras nga tulay. Ay, sos.
3: Gido, mag-usmod ni. Tapos, Ged. Samtang nagdangat sa walo ka mga pamalay ang gintupok sang kalayo dira sa Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper kagabi. Base sa initial nga report, Radyo Man Bidroy, apat din ka mga balay ang totally damaged, apat naman ang partially damaged. Pero sa mga residente, nagumpisa ang sunog sa balay isang pamilya Gubak nga ginimo ini bilang boarding house. Although nga hindi pa matumod subong kung ano ang cause of fire, pero posible, sa initial nilang investigation kagabi, kati burn out man, posible nga base sa ginsindihan niya kandila na naman ang cause of fire o kurang gintunaan sang
4: grabe yung kuno ma komo walo gini ka mga panimalay teko wala sang brown out wala nagsindi sang kandila wala tani sang sunog galing kay ano mo abi kay nag brown out nagsindi sang kandila disgrasya nga ti amo tong posible nga ginalinan sang kalayo that's why nga nagkalasunog ng ila sini nga mga panimalay.
3: So it is tabok lang isang port no.
4: Daw dira guro sa may hindi lagi ko familiar kini. Okay okay do sa may port San Pedro de Pit no.
3: Sa tabok lang kay bala
4: mo. Sa tabok ko.
3: Kay bala mo ang Veterans Village. Halin ginada sa may kuan bala sa may ni sa road bala Radyo Man Bidroy sa UDI bala mo. Sang una no NBI pasulod no nadira ang kwadrang sunog
4: mga pamilyar ganin isang green nga balay
3: isang Fort San Pedro sang Unabla nadira ang zone
4: oh damo da mga establishmento na mga Churchangi balay Changi
3: dapat man ang Veterans Village mo makomol indra sa may Nisa Road sa NBI sang una hasta ginatos may corner na da bala nga pasulod
4: magpasulod ka sa Makilid ka Campo Delgado rekta-rekta ginato pagadto
3: sa may Samora Extension
4: iskulan sa may Montes to bala malapos ka magtawa. Oo na. Eh damo mga panimalay tigra ng area highly congested ni, no? Ang lugar.
3: Pero ang nasunog ang Zone 8 diri sa tubang sang Fort San Pedro sang Unabla. No, ang pasunod na bala sa NBI nga dalan.
4: Yeah.
3: Dira na sa Nisa Road, no? Dira na na hamtang ang Zone 8 Radyo Man Bidroy. Nga kun sa nasunog kagabi nga kun sa in walo gid ka mga puloy Andre ang totally apat ang totally damaged, apat ang partially damaged. Ina-follow up ni subong ni Radyo Man Mon, standby ka mo karon. Sa kwani sa dugang information no kay ang mga kwani ang mga nasunugan temporaryo sila nga ginpapundo subong dira sa may Veterans Village covered gym.
4: Wala naman ni problema kung
3: makauturan ta basta masunog. Ngayon lang ay magdako Radyo Man
4: Bidroy. Oh, kun evacuation na wala na master naman naka city ta kung anong paano ni sila lalayan. Ay
3: kabalo ka. Kuan man mo highly populated ang ining kasabit iyang area. Kun natabo ang pamalay nga dana sa ginato sa may dumduman mo tong
4: kinin. Lawig-lawig inada mo. Oh. Halin sa NBI mapasulod ka dito puno-puno na. Kung mapakadto ka naman di sa Campo Delgado bala nga side bala tubang sa Port San Pedro. Damo man pasulod pagid na dito mga panimalay. Galing kay amo lang ng bintaha kay open mahapos sa aton nga mga firefighters.
3: Lapos-lapos na lang ang karsalan ni sa road yun, lapos na to sa sulod gid sa tunga-tunga sa Veterans Village. Tapos ang alin sa port area, may lapos na to sa Kwan, sa Duran. Lapos-lapos na lang ang mga karsada. Galing kita mo lang eh. Medyo, amo to ba nagligat tuging clearing bala ka peace team o bla? No, kay ti siyempre
4: damo sa salakyan
3: mga parkigan dira ko na gabi. May sikad, may tricycle, may salakyan. Duro lang. Ti mayo lang gabi kay ti natatapan ini, may maglapta kag indi gidamo ang nalita naton nga mga kauturan. Amati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
8: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3.
3: Nabatian si Manang Grace Trinidad, user, no, sa Life Extension Vitamin D3. Pati yung mga kabataan, ginapagamit yan eh, kay ang yung mga kabataan asthmatic, no? Pero sa dalayon, kag-consistent kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, natagan alibyo ang ila sinigina batsag. Bisa lang iya ginabatsag, no? natagan man alibyo. Gani ka modera, inuman ka mo Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sarang yung mga branches ang Life Extension Clinics. Kaga simpre, bisitahan nyo man ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kay libre dito ang medical consultation. Kaupo din nyo ang eksperyensyado, lisensyado ng mga medical doctors. Kaya sila gid ang mag-atender ka, mag-atubang sa inyo. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kaya Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita chimpodri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
4: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
3: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Shout out sa mga call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini yung mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka! Stress tubs!
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasiman ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Apo, ulat anay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
26: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
27: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa ahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Tatak RMN.
29: Oras alas 6:07 sang aga.
30: Gikan sa RMN Iloilo News Center.
0: yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RNN, straight to the point. News.
28: Straight to the point. Headliners.
29: Top stories of the day. Philippine Army ginatag nga wala sila sa hinabaton nga confidential funds para sa youth summits gikan sa DepEd sunod sa testigo nga Army official.
1: Presiding Officer Escudero ginatag nga AI photo ang nagalapta nga litrato nga nagasuksuks ang testigo nga si Ortonio sang earpiece sa impeachment court.
29: Defense Counsel nga si Attorney Poa igapresentar bilang witness ang prosecution sa impeachment trial ni VP Sara Subong Adlao September 2. Balita lokal. Haze gikan sa Indonesia na monitor sang DNR sa tubungan kag niagaw sunod sa IPHO. Epekto sang haze sa lawas ng tao, mabulayan ka sa pagginhawa.
1: Demo unit sang sweeper truck nga gin-deliver ginapaydalom pa sa inspeksyon kung kompleto ang specs nga gina-require sang Iloilo City Government.
29: UI rank number 2 sa top school sa 2026 Criminologist Licensure Examination.
1: Duha ka LGBTQ nga naghimbunanay, agudpat yon ang 18 anyos nga lalaki sa Arevalo, pasakaan sang kaso nga murder Subong Adlao.
29: Sunog nagluntad sa Veterans Village sa City Proper. Balita Nasyonal, Marcos wala nag-serenade kay First Lady Lisa sa tunga sang habagat suno sa palasyo.
1: Sa International News, duha patay kasuno sa pagbuno o pagpangbuno sa Times Square sa New York.
29: Sa sports, ukon sa negosyo, valor sang peso kontra dolyar, nagsarurot pa sa 62.4 sa dollar.
1: Sa hinampang presyo sang ticket sa US Open para sa unang hampang ni Alex Yala, nagtimbuok.
29: Sa entertainment, Dr. Vlogger, ginbalikan ang relasyon sang una kay Miss Universe Pia Worsbach.
1: Sa extra wow balita, baha, wala nagkapugong sa kasal sa maghagugma sa Bulacan.
28: Tatak, RMN.
29: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
1: Mga Karadyo Man, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, September 2, 2026.
29: Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guaso.
1: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
28: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. RMN.
29: Kumusta ang tanayin dalagan sa aton nga panahon, Subong Adlao, Radyo Man, Fia May Otero.
28: RMN News, panahon.
3: Aga mga karadyo man, ini ang lakad sa panahon, Subong Adlao. Nagapabili ng tropical storm o kung bagyo pilandok sa guwa sang Philippine Area of Responsibility, sunod sa pag-asa. Ang sentro sang pilandok na hamtang sa kalayoan ng 1,200 kilometers sa sidlangan sang extreme northern Luzon. Dalasin niya ang maximum sustained wind ng 65 km per hour na may pagmadlos tubtob 80 km per hour. Nagahulog ang bagyo east-northeast sa kadasigon nga 10 km per hour. Padayon nga nag-apekto ang habagat sa Luzon kag Visayas na mahimo magdala sang pag-ulan sa pila ka mga lugar. Bangod sini diri sa aton sa western Visayas, sakit na sa Iloilo, maka-experyensya sa gihapon sa magalungon tubtob mag-ulanon nga panahon na may pangilat kag pagpanaguob dala sang habagat. Makasarangan tubtob mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo, Subong Adlao yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sining aga tag magatunod la 5:59 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Tia Panes Otero, Tatak RMN.
28: Tatak RMN.
29: Sa detalye sa aton balita sa palibot sa Pilipinas sa mga top stories of the day.
1: Mga Radyo Man, ginatag sang testigo nga si Colonel Manaros Boransing II, gawa na sila sa nabaton nga confidential funds gikan sa Department of Education o kung DepEd para sa Youth Leadership Summit kag Information Education Campaign sang 2023. Sunog kay Boransing, wala sang pundo gikan sa Roman nga ahensya ang sang gobyerno nga ginahatag sila division para sa mga programa bango naghalin ang ila pundo sa nagkalain-lain nga local government units o kung LGUs nga nagagastos para sa kabataan nga nagapasakop.
4: Now let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
5: As I earlier said, sir, no funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information, Education, Communication Campaign, sir. Okay. By any government agencies.
1: Ang kabahin sang pagpamangkot kay Colonel Manaros Buransing II ni Private Prosecutor Attorney Rinaldo Robles sa piyakini sang ginsumiter nga certification sang DepEd sa Commission on Audit para dipinsahan ang ginaaligar paggamit sang confidential fund sa mga aktibidad sa Philippine Army sa idalong sa pagpamuno ni Vice President Sara Duterte. Naghingyo ang DepEd sang Certificate of Attendance sa YLS bilang pamatuod sa Commission on Audit nga nagbayad sila sang 15.54 million pesos bilang confidential fund reward. Ginako naman ni Buransing nga siya ang nagpagwa sang certification sa DepEd apang wala siya makahibalo nga usaron ini sang ahensya sa COA. Suno sa iya, natukiban niya lamang ini sa House hearing nga ginpatigayon sang Oktubre 2024.
6: Tatak RMN.
29: Kapon do medyo na pukawan nga ako nga curiosity ka excitement samtang pamati no sa manifestation ni Attorney Ray Robles.
1: Yes.
29: Kay ga-appear lang na kisa sa feed ta sa social media.
1: Oh, kita ko na siya.
29: San Robles Law Office. Damo ka ma-learn da nga mga Supreme Court decisions mo sa idol.
1: Damo gani sa mga lawyers nga naga-comment Radyo Manuvi nga sila siya ang dalaganan. Library ni mo.
29: Library ni siya?
1: Library ni siya.
29: So, is the senior partner behind this, no? Sa muni si Attorney Robles. Valedictorian sa University of the East College of Law, kag number 10 sa bar examination. So, kag ti makita mong confidence mo, Val. No?
1: Balanon siya kag kabihibala ya Radyo Manuvi. Lain naman yung style ya ni Attorney Robles kung magdala.
29: Kag medyo madasig-dasig sa mga Val. Kumpara mo kay Attorney Ligutan naman, kada isa may
1: arasan. May style man.
29: Strong points.
1: Si Attorney Ligutan naman, yung strong points niya kay manuluk-tulok, facial expression, ang tingog, Radyo Manuvi, di may mga pasakaylin na siya nga, what?
29: Ay, horror! Hindi tao ng tingog niya modulated. Sabo na kontrobersyal lang iya nga po sa aeroplano, bla. Na-interchange lang duha ka number sa flight number, ah. Pero tuod gito ya, eh. Dahil nag-commento ang kwan, ang utod sang pilot.
1: Yeah.
29: Sila niya, attorney, nakita ka sang utod ko sa manifesto, nga kapasahiro niya ka. Kaya kinapalantaw na sa pilot mo. Niya namangkot na siya sa amon, sa group chat nila magulutod. Niya, riyang aton idol. Anong mayoy hatag sang amon nga aeroplano sa iya? Niya, that is why sila niya nga may na-post ka da. So, no, di na mo makita nga tuod eh.
1: Mapost bala na si Attorney Ligutan kung ituod na ro-ro.
29: Hindi na yung nakaroon sa Cebu Pacific. Tinuhuyan ka. Kalente ini mga DDS nga ini. Oh, kaduro la kamot naman an.
1: Pero dira man Radyo Manuvi nagapakita nga kun nagsikat ka.
29: Gaw ka pa mo nga ka. Maginasingit ka gid man, no? Ti singitay lang ka mura nga singitay. Tapos ining si Attorney Edward Chico ni bla. Ining satire ni bla pero may mga joke niya. Hindi mo balaan kung anong kolor niya sini. Pero damo gambal, DDS mo ni siya. Isang uli umako sa pro, hindi pa na sure kung DDS giman siya. Kay, ti may sarkaso man sa magambal mo. Gin sunod-sunod niya tong post ni Attorney Ligutan. Pero gin pang isla niya bla. Ti, gin post man sa ni Attorney Ligutan. Pero ginambalan niya sa Attorney Ligutan niya. Budlay sila niya kung medyo nakatilaw kagamay nga kasikatan. Sila niya naghahabok ulo mo. Sa klaw sa kagin repost sa. Tisagan mo ka post ang isa. Ano i-repost ka? Reklamo ka? So kada isa may hinikayay. Muna budlay sa kalibutan sa mga abogado. Ang ini sa aibla. Why may mako kung sino ang hindi alam sila? Mga abogado, notice nyo, mga ego nila, galalapaw.
1: Galalapaw. Ti siyempre, lawyer ka man, Radyo Manuvi mo.
29: Sabi mo, anong makamat sa mo ng ego?
1: Ano?
29: Mga broadcaster.
1: Ang lawyer ya, Radyo Manuvi, ang ila lang niya field, kung ano lang niya ang ila natunaan mo.
29: Oo. Oh.
7: hindi ka mo yung ka-intra sa trabaho, mm. Yes, ang doktor. Ah. Mm. Kami ang intra na mo na, intra ng engineer, intra na mo na.
29: Langga ko gining duha ko kabati, is mo sa idol, kay kumautod ng isa, PWD ka na.
7: Oh.
29: Pero ipautod ko ng isa ko ka TL, kung may isa ka broadcaster di Slilo, nga nag-ako ng Berto Station nila.
7: Uro na tanan number one.
29: Oo. Oh. Tanan na yan, number one mo. No? So ay mako, so mo na ang ego ng mga nagalalapaw mo sa idol. Sa piyang kabahin, ginako ni Army Colonel Magtanggol Panopio nga nasurpresa siya nga gingamit ang certification nga yagin issue sa December 2023 sa pag-justify sa paggamit sa 15.5 million pesos nga confidential fund sa Department of Education.
4: When for the very first time did you learn of this fact?
8: Please clarify, Your Honor, yung pong paggamit ng confidential fund o pag-liquidate, Your Honor.
4: Alam niyo po ba, kailan niyo po nalaman na ginamit yung dokumentong in-issue niyo para doon yung certification na in-issue niyo pang-liquidate?
8: Your Honor, nalaman po namin yan nung nagharap kami sa Congress, nung nagkaroon po ng congressional hearing tungkol sa confidential intelligence fund ng Department of Education, Your Honor.
4: Noon sa unang pagkakataon, niyo lamang nalaman na ginamit yung certification niyo pang-liquidate ng confidential funds. Ano po yung naging reaction niyo nung nalaman niyo yun?
8: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted, the Youth Leadership Summit. Hindi po namin na sinesertify anything about money or funds, Your Honor.
29: Ang kabahin sa pagpumangkot kay Colonel Magtanggol Panopio ni Private Prosecutor Attorney Rinaldo Robles. Siya na ay DepEd Undersecretary Michael Poa ang nagpahayag sang una nga mamalida nga nagpangayo siya o kung sa mga mamalida nga nagpangayo siya sa military certifications halin kay Anay Education Undersecretary Nolasco Mimpim agud mag-justify sa paggasto sang confidential funds ang DepEd sa mga reward para sa informant sa isa ka House panel inquiry sa October 2024 bilang resulta si Mimpim na nagpangayo sa iya subordinates para sa mga certifications. Meaning ang certification sang army para to ya sa lain.
7: Lain to ya.
29: Pero ginagamit nila yang attachment para justify ang paggamit sang 15 million sa so, why tama ba lang kung rin nagkanto?
7: Amo na, Radyo Manuvi. Klaro, klaro na yang ginkuha lang to ya ang certification na ngayo kay
29: gamiton.
7: Kay gamiton. Pero ti iya to ya event sang army.
29: So daw resibo, ini nga na convert to cash.
7: Na.
29: Nagbakal ka gasolina, dayon ang sunod nga adlaw, nagpagasolina kapagid, pero ang why ka na nagparesibo, ang resibo sa nagligan nga adlaw, mong ginpakita mo sa amo mo. So, diri na lay down no, ni Attorney Robles nga may something wrong sa paggamit.
7: Klaro ka, klaro, Radyo Manuvi.
29: Sang confidential fund, sang Office of the Vice President.
7: Magkaradyo man, naging klaro ni Senate President Officer or Senate Presiding Officer Judge Chis Escudero ang imaheng nga nagalapta sa social media nga ginaligar nagapakita sa previous nga testigo nga si Office of the Vice President OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio nga nagasuksok sang earpiece. Suno kay Escudero, AI-generated image lamang ini kag wala sang kamatuoran.
9: After Mr. Orton testified before this court, an image of him allegedly wearing an earpiece was widely circulated on the internet. We take this opportunity after verification that it was an AI-generated image and simply false. The chair wishes to remind and take this opportunity the parties that every witness must testify, nevertheless, solely from his or her own knowledge, free from coaching or influence from counsel or any other person. Again, to reiterate, hindi totoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece.
7: Ang kabahin sa pahayag ni Presiding Judge Chis Escudero, kasunod sini, ginpabaskog pa sa Senate Impeachment Court ang tikang bato sa outside coaching kag impluwensya sa tion sa testimonya. Ini kasunod sa paglapta online sang AI generated picture ni Ortonio nga nagtestigo sa Impeachment Court sa nagligad nga semana. Samtang ginatagan importansya ni Escudero nga yara na sa prosecution ang papamatuod sang akusasyon bato kay Duterte. Ini matapos naghimo si Senator Judge Alan Peter Cayetano sang interjection kana pamangkot kay Attorney Ray Robles kung may irregularidad o kung pagpanunto kung ginsaylo sa special disbursing officer ang confidential funds sa iban nga tao.
10: Because this is an impeachment, and although it's not a criminal case in the sense that there's a criminal penalty, if found guilty, the vice president will not be allowed to run anymore, and she will be removed by office, although she was voted by millions of people. So for a senator judge like me, it is important to know whether it was an irregularity wherein we should caution or reprimand, or whether it is automatically fraud. And also for non-lawyers, it would be good to know at some point whether there's a presumption that shifts, no?
7: Ang gabain sa pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano apang inatag ni Escudero nga katungdana na sa prosecution ang papamatuod sang ila ebidensya.
11: Thank you, Senator Judge Cayetano. But also for the record, to clarify, the burden of proof never shifts. The burden of evidence may shift, but the burden of proof does not. The burden of proof still lies on the prosecution, but depending on how the issue is presented, the burden of evidence may shift, but the burden of proof never shifts.
7: Ang gabahin sa pahayag ni Senate Presiding Officer Chis Escudero.
29: Sa duha, mabalaan mo kung sino ang mas brilliant. Mm-hmm. So, brilliant kaya si Chis Escudero.
12: Line niya si Chis.
29: Si Alan Peter, ya, ang malaydown niya lang niya kung anong pabor sa iyan narrative mo. Mm-hmm. Si Chis Escudero, ya, makapaminsar ka pa sang balance ng paglantaw. Yeah. Mm-hmm. Both sides ang interpretation sang layi. So, manang... makmo, subuhin lang ko kabate, oh. The burden of evidence can shift. Mm-hmm. May shift. Meaning, ang burden of evidence, normally sa prosecution, na kay ikaw ang galigar mo, ikaw ang gusto magpahalin sa vice president or sa kun sa korte, ikaw ang mapapriso sa tao. Pero sila niya, the burden of proof never shifts. So sa prosecution, ginaya.
12: Yeah.
29: Kung anong proiba mo da, nga palinon ang vice president, kung sa korte man, ipapriso mong tao, kinanglan imo na yung obligasyon. Convince the court. Pero sa burden of evidence, ang defense, kung gahambal silang hindi na matuod, hindi pwede pagkakaso ng vice president, kung sa korte man, hindi mo pwede papriso ining akong kliyente, kinanglan ang imo ebidensya, sakto. So, burden of evidence may shift, but the burden of proof never shifts. Believe ko kay Escudero.
12: Kanasig ba lang Radyo Manuvis ang...
29: ang thought pattern
12: thought niya. Pattern niya, naghambal to. Ginkwa niya ni.
29: Sige, dada yun ha. Ga... on the spot na nga question on ni Gaetano. Eh. Pero explain da yun.
12: Ginkat niya kay gapamangkot siya. Balanta na di ang ginalay down ni Gaetano. Oh. Nga gusto niya lang mabatian sa mga pumuluyo nga tindo, why pamanggid.
29: Why bugat.
12: Why yeah. man bugat. Ika sabat man sa Atty. Ray Robles. Pero wala kasabat si Atty. Robles. Ginkat siya
29: ni Escudero.
12: Ni Escudero.
29: Oh. So ngayon, gitsa mag-presiding dyan.
12: Muna gani siling kukong gindayo niya na ito sa nagligad. Tani Radyo Manuvi, why na naman tsahan
29: ang pangalan niya. Sa idol, sugiran ta na lang kamo. Ang libel sang kilala ta, no? Masimutan ko pa ganing laway niya, di kaysa nadiga programa sa unay. Bisan pila na nikdo tuig nga way sa dig programa. Escudero law office to nag-handle. Kaya Chis Escudero, mga junior niya lang nga lawyers ang nag-handle sa to.
12: Yeah.
29: One hearing, dismiss ang kaso. Oo, boss idol, kag nakita ko ang manifestation, I mean ang affidavit, kaya ginpalantaw man sa aton. Kaya para nga ba may matubong kita kay base sa local terrain kaya aware kita sa mga issues na handol ta.
12: Yeah.
29: Boss idol, siling kudo ginaduyan gamo. Oh, grabe, no? Ti amo na ang law firm nila, ti di panaganay sila yung mga akra level, no? Pero grabe gijagali ang mga law firms mo nila. So, one hearing dismiss. Kaya ti siyempre lack of jurisdiction. Mm. Pero kumbinsi dayo ng korte. Amo to ginsaylo di sa lilo.
12: Tidiri ginsaylo ilo.
29: Pero why matigayo ng pabalik-balikon katos Manila?
12: Yeah.
29: Tiyan mo na naman. Di that time, why pa to ang rules ng Supreme Court na kundiin ang broadcast, dira ang kaso i-file. Di subong bisan ng balong pang online na kita.
12: Kali kagin broadcast na yan sa, like, sa Iloilo. Like, ang ato na tabo, Radyo Manuvi, hindi man kita na broadcast, pero dito kita ginfailan niya sa Manila.
29: O, kay batian ko no to.
12: Pero
29: nagayon na subong.
12: May ruling na subong, Korte Suprema gini.
29: Kundiin ang address ang broadcast station,
12: dito mo sa
29: tira na. But gati nga lako gani nga iban nga mga online libel ni nakalusot pagyapon. Siguro eh, basi, para malan na sa mainstream ya no.
12: Matsag kubas para sa mainstream pero ti Radyo Manuvi may dito sa Ruhas.
29: Mm.
12: Ngati sa Ruhas man sa nag-broadcast dito sa Ginfailan sa Manila.
29: Why guro ka kwani manifest mayad ang lawyer eh. Iti, kinanglang kubinsiyon mong korte, wala ka mo di jurisdiction. Kaya mo na ang magic, no, sa mga gungan ng mga law firms sa Busaydol. One hearing, yag ang balandya siya, hindi na kami mag-usik, timpos. Mm.
12: Dismiss na na.
29: Dismiss. For lack of jurisdiction. Pero kung jurisdiction gali, pwede mo ma-refile.
12: Hindi ma-refile mo.
29: May amo galin, ha? Sila tablan lo, Busaydol.
12: Nambalanta ka
29: ganyan. Ayan kung mag-tinunto, mag-surusinoplado ang profesor, tatakihon ta.
12: Dayon kung mag-ano kaya, mag-lawyer ka na Radyo Manuvi.
29: Election
12: lawyer ka. Dira ka iya, hindi kayo magsagi kakapot sa mga crime. Mga...
29: Why utang na mo?
12: Nami iya kung election lawyer. Why
29: down payment? Kaya automatic ya. Bayranay na daya. Dako.
12: Corporate ka, dayon election lawyer ka. Hindi ka magpa-stress sa mga murder, mga krimen. Hindi ka magpa-stress da kay duro trabaho da. Nami ako mga election lawyer yung hutikan mo lang tong congressman.
29: Kung
12: medyo dotoro tagilid kita.
29: Dugang biyanay.
12: Dugang diya biyanay buno. Iga-presentar na bilang prosecution na witness si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa pagpadayon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte subong adlaw September 2. Si Poa ang nagserbi bilang undersecretary kay spokesperson sang Vice President kag subuman secretary sa Department of Education. Magluwas sa iya magatubang man sa trial bilang testigo sa Philippine Statistics Authority official Marisa Grande. Ginalauman nga maghatag sa nuwag ka mga natumod individual sa testimonya ang sa ginapayag hindi husto nga paggamit sang confidential funds sang DepEd. Bangod sini magapanaog sa bilang spokesperson sang defense team.
28: Tatak RMN.
29: Oras sa 6:29 sang aga, break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinian timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon ganay para forever young magsanton Gold Coffee Mix. Sa balita lokal, in-confirm sang DENR Region 6 nga mayara sang presensya sang haze sa Banwa sang Miagaw, Iloilo. Suno kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion nga may haze man nga na-monitor sa Banwa sang Tubungan apang wala pa sang kompirmasyon. Magluwas sa duha ka mga Banwa, may na-report man nga haze sa kaiping nga mga munisipalidad kag sa iban nga distrito sa probinsya. Nalakip ang Western Visayas kag Negros Island Region sa mga lugar nga nagginpaydalom sang Department of Health sa haze alert. Ang haze ang nagikan sa Kalimantan, Indonesia, matapos masunog ang malapad nga kakahuyan sa diin ginahuyop ini sang hangin na bagat padulong sa kaingon nga pungsod kalakip na ang Pilipinas. Paig ni Dr. Quinion, ang malawig nga exposure sa haze, makatugas ang iritasyon sa mata, ilong, tutunlan, ubo, dala sa mabudlay nga paginawa kag pagpinot sa lughan. Ginpanindugan sa Provincial Health Officer ang publiko, o kung ginpanugyanan sa Provincial Health Officer ang publiko nga magsuksok sang face mask, hilabi na ang kabataan kag katigulangan.
13: Kag ang lain pa, kung may mga COPD dala, or may asma, or may mga masakit no sa kurason, kag sa respiratory tract, posibleng maglala, magka-pneumonia ang isa ka tawo o kuna mag-exacerbate ang ilang COPD. So ang aton nga panugyan sa aton nga mga pumuluyo, kapin pa subong no nga may habagat ang hangin diretso gid diri sa aton as much as possible mga extreme of ages, kapin pa mga kabataan or mga tigulang naton or nga mga kauturan kung posible man lang nga magtinir lang sa sulod sang balay nila as much as possible.
29: Ang kabayan sa patag ni Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion.
12: Ginapaidalom pa sa inspeksyon ang unit sang sweeper truck nga gin-deliver sa sudad sa nagligad nga semana suno kay City Legal Officer kay Chairman sang Bills and Awards Committee Attorney Joseph Edward Arenio. Demo unit pa lamang ang nagabo sa nagligad nga semana patag ni Arenio nga mahimo pa ma-reject ang unit kung wala nagsunod sa requirements.
14: would like to ano, sa totoo lang, ang nakita nyo to, that was demo pa lang to. So may acceptance pa rin na. And after acceptance, may warranty period pa na. Mm-hmm. And then siguro kung everything is in according to specs, pwede na ya mapirmahan and accept sa atong na GSO. Sa last to, ano pa lang to, demo pa lang. Delivery na to and then you look at the specs, mm-hmm. pero why? As far as I can recall, may mga acceptance pa na pilirmahan.
7: Ang gabain sa ang pahayag ni Attorney Joseph Edward Arrieno samtang insiliman ni Arrieno ang local supplier amo ang Goldfield Sale all sales nga nahamtang sa Santa Barbara, Iloilo. Naging kontrobersyal ang procurement sa Sudan sa mini sweeper truck bangod ginakwestiyon sang iban ang 3.5 million pesos nga presyo bangod may nakita sa online nga halos tunga sa milyon ka pesos lamang ang presyo sini.
29: Kita mo si Professor sa Spider-Man.
12: Tuway ko pa.
29: Kasi ano nga? Ang una.
12: Huy!
29: Ano, puro man machine la.
12: Mm-hmm, huy.
29: Daw mo nang itsuras ang binakal nila.
12: Out.
29: Buro sa kamoy.
12: Kita mo kasaka sa building.
29: Sakas building. Yeah, pero sa ulit, tindakan dyan Spider-Man, patay man siya.
12: Gin-inspect Radyo Manuvi sa bidding, Abi, may ara na sila isang post.
29: Mm.
12: Post, ano tawag naman? Post, lipat ko?
29: Basta
12: something na na-deliver na after bidding.
29: Post-qualification.
12: Nan! May post-qua. May post-qua man na sila.
29: Mm. Dire. Pero kung wala may nagreklamo, lusote ah.
12: Wala pa man ko no ma-deliver. Ay pa man ma-deliver demo unit pero para ako sa ako na bino ang ang ako sa paintindi kun ga-demo ka. Kung anong inbakal mo? Amo man i-demo si mo. Te
29: tapos islan mo lang yang unit kun pigaw.
12: Kun pigaw. Pero normally kun ano na nga tsura like pick up abing Toyota.
29: No.
12: Ang i-demo sa imo pick up man eh.
29: Pero pwede mo lutsan ah. No? Lutsan nga nitong kwan pamintas flyover.
12: TKY pa man ma-deliver, Radyo Manuvi, so, why pa man mabayaran?
29: Why
12: pa man guro?
29: Why sang losses sa side sang
12: why pa man losses kay why pa man guro pa yan?
29: Kalain sa epekto sang ordinansang why kopya. Di sa mga konsyalta sa sudad, subong dapat na ara kompleto niya na inugsabat nyo kay manukot naman kami kay nagsabat sa inyo si Vice Mayor Labla Baronda.
12: Manukot kami sa inyo ha.
29: Oo, ti atag na kamo sa anong yung pa-receive sa iya, sa anong ginambal nyo sa iya, nga nagtinamad naman siya. Di sa pagtinamad niya, tudlo niya kamo, ti sila niya. Pros kay Councilor Saldivar to, sila niya nag-imbitar sa kaisa ang iyalang availability sa hindi na ko pwede, why na? Pero dira mo gin makita, no? Feeling entitled manggali si Vice Lablab, no? Kung dapat iya-iya schedule ang payunan, tigayin nyo ka sa komite, ikaw yung payunan. Tapos sa tungambal niya nga in the past, ang experience niya ng ordinansa, kung ginakopya, kag mag-file sang ila, gapakita lang na nga ganda siya nga isakripisyo ang maayo nga tuyo sa ordinansa niya, sila niya man, hindi man na sa mag-file kundi naming tuyo, handa sa isakripisyo sa ngalan sang dinalok. Sang kopya sang ordinansa kay basi kopyahon. Di kay nadlock lang sa kopyahon ang iya ordinansa. Bahala na da nga hindi ma-comply ang ina-require para maka-proceed sa hearing.
12: Nangakon gani Radyo Manuvi, Vice. Nabasa man to namo nang imo mga mga titles sa ordinansa. Ti daw hindi man to kopyahon.
29: Kag ti daw hindi man to bala necessidad.
12: Di man to ang kay Councilor Saldivar atong water break.
29: Water break? Ano mo pa na?
12: Ano mo na yung water break? Sino makupya si na...
29: Kag ti ahaw pag inom tubig sa mga estudyante, ikaw pa yung mahambal kung asan o?
12: Diba?
29: Na balanta man, ginaunay ina sa dalom sa plungkuan sa kabataan, kag anytime pwede sila yung kainom.
12: Abi, sa mga pumuluyo nato, ang inang ordinansa nga water break ina, kung ginakupya gid man abi sa ibang nga konsihal, Radyo Manuvim, kupya kasi na.
29: Dayon institutionalize niya ang spirit of voluntarism. Di gintawa gani
12: voluntarism. Na gani.
29: Mabulunter ka na gani, ka masuguon mo pagid sila yung sa ordinansa mo ni.
12: Di ako, Radyo Manuvi, ikaw abing vice mayor. Kopyahon ko na. Siguro kung mga iban siguro, Radyo Manuvi.
29: Pero kung ako sa imo, Vice, privilege speech ka.
12: Privilege speech ka ba?
29: Panatan mo niho ang na-allege niya overprice sa kanyo sa
12: ano ni,
29: street sweeper niyo.
12: Oh.
29: Kay sigurado ko daw medyo ira guro. May istoryahan kita pero nang biningit mo sa ordinansa mo.
12: Why not?
29: Nga hindi ka mag-present kay
12: kay base kung sunon?
29: Kay base kung kopyahon.
12: Guwapo.
29: Ahay, hello ay man si Vice Lablab.
28: Tatak, RMN.
29: Saot ka lang da, Balabay.
12: Oh. Saot ka, kita kung saot yan, ma.

0: lah.
1: Bisa oke okay. Mana bro doa ikut ke kita ya gak mau nasi kategori kita do mau nala na permi bla no ke saut saut mas kongresuman bro do ini lah seling do turu digay gitu lah terus kong nono ya ikut kita ya no san si kong birono ikut kita ya
2: si
1: no, kong bingke gadis kuman bro
2: doa ya do
1: seling abing ya.
2: Kali na, napilitan na ya pa walang hindi balay sila ng radyo
1: pero kaya na sila sala kung gusto nila magsaot pwede ka man ka saot no? Basta na pasar mo na yung ordinansa mo pero ay ka pa kapasar reklamo ko na yun
3: mapapa-ulala sa feeling mo
1: sa syudad naman. Guwapo man sang inyo, octopus ba?
2: Octopus gina niya, no? Si Spider-Man gina.
1: Dali inyo, Spider-Man, di. Eh, para matinda ka na, para ma-check ta kung daw, deserve niya gimana ang bili niya nga na.
2: Sa kay Attorney Arinyo, kay ikaw ang chairman sa Bills and Awards Committee, sir, dalagay mo, last touch ka. Last touch ka, pag ma-deliver in Radyo Manovi, kagin pirmahan ni Mayor Trenias, last touch si Mayor Trenias. Pero while nga wala pa ma-pirmahan ni Mayor Trenias, sir, ikaw ang amon nga sukton. Kung hindi nyo ma-justify ang presyo nga na sa nakita naton nga itsura sa nga nasambit sini nga vacuum sweeper Radyo Manovi.
4: Tatak RMN.
1: Lasais 39, ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas sa pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina. Makabulig sa high blood diabetes, at sa mahig kong adugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
2: Wala pa sa parang tag sa tanan nga barangay sa sulat sa Iloilo ang cheque 10 pondo para sa bawat barangay magkikinabang o kon BBM program. Sunod kay liga ng mga barangay president Maria Irene Ong, ang isyu sa gihapon ang wala naka-liquidate sa nga barangays kag ang wala sa barangay official receipt. Patag ni Ong nga naghatag na sang go signal ang Malacañang mahimo ma-release ang pondo bisan sa barangay nga wala naka-liquidate sang ilang mga finances.
1: Nagapadayon pa sa ila serbisyo sanday punong barangay Jennifer Kisto kag tatlo ka mga kagawad nga sanday first kagawad Evan Joe Anunoy, second kagawad Jeffrey Francisco kag kagawad Alan Mahinay sa barangay Nonoy City proper. Ini duha ka semana matapos sila gin papanaugan sang dismissal order sang Office of the Ombudsman bangod sang kaso nga grave misconduct and serious dishonesty. Suno kay liga ng mga barangay president Irene Ong, wala sang perma sang Ombudsman ang kopya sang dismissal order nga nabato ni Mayor Raisa Trenias. Sa desisyon sang Ombudsman ginamanduan ang local chief executive kay patuman ang dismissal order.
2: Nalakip sa listahan sang top schools para sa 2026 sa criminologist licensure examination ang University of Iloilo kon UI. Nagpangluha ang UI sa mga eskwelahan sa Pilipinas nga may 200 o kon mas madamo pa nga examinis. Nakuha sang universidad ang 97.10% nga passing rate. Sa mo nga pasinawan rank 1 si Jeb Jobet Rimolieno Gabriel sa Polytechnic College of Davao del Sur nga nagkakuha sa 93.70% nga rating. Subo nga tuig 16,952 sa 29,452 o kon 57.56% ang nakapasar.
4: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:41 sang aga. Magapatigayon sang inspeksyon ang Police Regional Office 6 sa mga Type 1 to 4 civilian gun owners sa Ilapuloyan sa tiyon nga maamendahan na ang Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act base sa proposal ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Suno kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randall Tuanyo, nga hindi nila inigilayon patuman bagod mayaras ang Supreme Court decision nga kung magpatigayon sa inspeksyon sa mga civilian gun owners, dapat mayaras ang search warrant.
5: Ito po ang plano ng National Headquarters according sa CSG po natin o sa RCSU natin. Na yung type 1 to type 4 for uniform personnel, ito po muna yung inspectionin po natin kung meron po silang board o kaya gun case for safekeeping. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung dalawang insidente na nangyari sa Buanga at saka sa Region 8, ito po ay galing sa uniform personnel issued firearms. So yun muna po yung ipapatupad natin habang hindi pa po nasusugan yung RN 10591.
1: Sa karon wala pa namindahan ang RA 10591, plano sa Civil Security Group ng mga uniform personnel ang anay nga may type 1 to 4 nga armas ang ipaydalom sa inspeksyon kung may mga vault o concase ang ila armas lutang. Nagugat ang nasambit nga proposal matapos ang duha ka insidente sa pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan sa Zamboanga kag Tacloban kung saliin armas sa mga uniform personnel ang gingamit sa mga minor nga suspect.
2: Nagdangat sa 8 ka mga pamalay ang

0: Os makahaklo sang aso. Gilayon man nga ginrespondihan ang mga ini sang Red Cross Iloilo. Temporaryo nga magatiner sa cover gym sang Veterans Village ang mga nasunugan.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ngayon na batian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabako immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Tuwa kay LGBTQ nga naging bunanay agud patso ng 18 anyos nga lalaki sa Arevalo pasakaan sang kaso nga murder subong adlaw. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
3: Pasakaan sang kaso nga murder ang duha kay LGBTQ nga naging bunanay agud patyo ng 18 anyos nga lalaki sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Iniaging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office. Pahayag ni Parilla nga pasakahan sang kaso amo Sir Earl Angelo Talusan, 19 anyos, first year college student, kagkahagugma sang biktima nga si Aaron Bacolinao sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Dalaman sa kasuhan ang best friend ni Talusan nga si alias Crystal, 20 anyos, tomboy kag amo ang nagpangita kay naghatag sang kutsilyo kay Talusan. Dugang pa ni Parilla nga selos ang motibo sa nasamit nga krimen kung sa diin natukiban ni Talusan nga may iban si Bacolinao. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Magkaradyuman sa duga paginaton ng mga balita, procurement para sa Panay Guimaras Negros Bridge magaumpisa subong atuig. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
4: Pag-aumpisahan na subong atuig ang procurement sa Panay Guimaras Negros Bridge. Ginpahayag ni Department of Economy, Planning and Development o CONDEP Dev 6 Regional Director, Engineer Ariseo Casing Jr. Target nga matapos ang procurement sa tunga-tunga nga bahin sang tuig 2027. Sa diin, ginalauman nga ma-award na ang kontrata sa winning bidder.
5: So it will be presented to the Economic Development Council, which is chaired by the President, together with the Finance, the DOF, together with the Executive Secretary. So they will now assess, and if they will issue a go-ahead, so our DOF will now look for the funding source of these two bridges. So these are divided into two, the first bridge and the second. So initially, the Korean government, the Exim, has committed to fund the first late Iloilo Guimaras. But we're now looking at to fix the commitment on the second leg, which is the Guimaras Metro.
4: Base sa resulta sa ang detailed engineering design, naglabot na sa 320 billion pesos ang pundo sa proyekto na mas mataas sa naunang estimate cost sa 150 billion pesos para sa duwa ka seksyon. Ginpatag naman ni Casing nga nagtaas ang doble ang balor sa proyekto matapos ginpatigayon ang boring test nga kabahin sa ang detailed engineering design. Sa diin, may ginbag-o sa naunang disenyo. Nagalaom naman ang opisyal nga gilayon nga masuguran ang proyekto kon mayara na sang pundo para hindi na magsaka pa ang project cost. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Mon Iales Kapalian, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:48 sang aga. Di daw dayon nagurog ang taytay nga niya.
0: Mamakal na eh. Hindi man na Radyo Manuvi, magsinagi sila da ka hinambal kung daw ay mati sa da, madayon bala.
2: Kagdi daw klaro kay Korea na bing mobra eh.
0: Tikon ma-purchase na to 2027 next year. Tikon mapatindog ina Radyo Manuvi kung may ngagaw 2027. Base after 5 years Radyo Man Jason, pwede ka nakapangaluyag sa imong uyab sa Negros.
2: Pwede na to sa gani ka pa-assign sa Negros.
0: Pwede ka pa-assign sa Negros.
2: Oo.
0: Pwede na naman na naguro kami ni sa dalaga, nalin Iloilo to Guimaras. Radyo Manubi, kung ga-drive ka sa salakyan.
2: Yan, sa gantak palibog yan sa mga negros na. Pabutang ta substation sa Gimaras. Dito kita.
6: Pwede.
2: Dibla. Tapos di farm. Farm ka to gamay. Kung may budget ka. Dibla.
0: Pwede.
2: Pwede. Diba nga nga aton nga mga balita sa aton pagbalik.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Giga.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pilang-pilang win. San Miguel Pilang win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
4: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Bisan kapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kapoy,
9: relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Galabog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
11: Ako si Anna. Wala daga man dawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
12: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
13: Malayong paalala, ang iBerry, hindi ka mo kahit hindi pa gamitin pag
14: namo sa mga ulam. Anong gusto nyo? Mag-salad!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: polycarbonate, sermon cha, malupit, sa kamaino, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS! Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat, iho.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upo natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
10: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
9: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
10: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ulat alay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
12: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sang inyo naong.
13: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Char, fab, con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng char.
7: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Tatak RMN.
9: Oras alas 6:58 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
10: Magaradyo man sa balita nasyonal, ginatag sang palasyo nga wala nagkanta si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay First Lady Liza Araneta Marcos. Samtang nagalaslas ang pag-ulan dala sa hangin na bagat nga rason sa pagbaha sa madamo nga bahin sa pungsod. Sa isa ka video halin kay former Vigan City Mayor Jose Singson Jr., makita nga ginatamyo ni Marcos ang asawa ka ginaserenade ini. Nag-ani ini sa negatibo nga reaksyon halin sa netizens ka madamo ang nagpakamalaot kay Marcos bangod masako ini sa pag-party samtang nagaantos ang pumuluyo bangod sa epekto sa malain nga panahon. Apan sunog kay Palace Press Officer Claire Castro, wala ini natabo kadungan sa mabasko nga pag-ulan kag pagbaha.
11: Ito mas liliwanagin natin. Naganap po ang pagharana ng pangulo kay First Lady. Hindi po ito yung kasagsagan nung malakas na ulan. Hindi po ito kasagsagan ng pagbaha. Yan po kasi ang nangyaring mensahe na nagpakalat nito. Na alam natin na detractor. Alam nating obstructionist. So kumalat at ang dumating na mensahe sa iba natin mga kababayan ay nang harana ang Pangulo kay First Lady nung gabing malakas ang ulan at nung gabing bumabaha ng...
10: Ang kabahin sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro.
9: Wait, Your Honor. Wait, Your Honor. Oh, Ari Blan, naya tagunta ni. Marcos Mane or Duterte. Mm. May bagyo kag wala. Kung ano ang imo birthday, amo gina yung birthday mo. Sino sa inyo din ang birthday nyo? Kung may bagay, postpone nyo lang na yung birthday nyo.
12: Di na yan.
9: Ang celebration, ha? No? Kag ang adlaw sa birthday mo gid mismo. Ang celebration, pwede pa na yay sa ilo. Tikon birthday mo, naset mo na abi ang tanan. Kay pag set mo sina, way pa man na yung bagyo.
12: Wala pa eh.
9: Kansilahon mo na iya? Tinga ako mag-celebrate ka, napabayaan mong lubrahon mo. Abi kung kay isa, hindi nyo man pagpatami ang mga public officials ta. Inyo gani, ang nagakulumintar bla?
12: Ayaw ka mong kumintar, inyo aw!
9: Ang nagakulumintar yung sali, mga parehas ta nga pigado. No? Ti, hindi sila gusto nga mga official nag-celebrate samtang nagabagyo. As if balawa ay nag-function gobyerno, reklamo ka lang kung ay nag-function.
12: Yeah, function.
9: Pero kung nag-function, ano gidyang imo? Nga magsabit gitimos na. Kung kasal na saan tayo, cancel niyang kasal niya kay may bagyo. Di ba? Kung may pasyente sa ospital, cancel niyang bisita kay may bagyo.
12: Hindi na muna
9: niya. Pahulagon mo lang niya mga instrumentality sa gobyerno. Eh, mahulag lang na to sila yan. No?
12: Eh, kung nag-ulan to, Radyo Manubi, kagabi na ha, nga no? Mapunggan na ni Marcos tong bahaya.
9: Kadto kita sa mga nagakinomintar. Ang nagakulomintar, parehas gani sa mga imol sa aton. Ti, na-realisar nyo man ang ginahimo nyo nga kung may birthday ang apo kag bata nyo.
12: Tuluhan nyo man video kay.
9: Kamoy ang nagaininom, ang bata yan, nagakatulog na. Amo na nga limbawa nyo, sagad ka mo komentar, pero hindi ka mo aware, subra
12: Jesus,
9: pa ka mo.
12: Jesus, masugiron ka mo, nabra nyo man na.
9: Sa binaranggay, uso na iya. Tatlok to ay nga bata, may birthday. Oh. Ano malang ang iya sa bata? Dulce,
12: sukulay. Dulce ka, pakanong mo kek, tagaan balon?
9: Oo, muna yung iya. Dugay-dugay, tulog ng bata. Gapukwat-pukwat ang nanay. Kaya dugay-dugay, mabugtaw. Kaya gaginahod ka mo yung mga malam. Kaya nagilininong ka mo, pinanawag niyo itong mga pakaisa niyo, mga bayaw niyo.
12: Hasta pa na yung maaga ang inom.
9: Oo, kisama tinapungulay, pakumuda ka magbinunanay. T, kung amo gining standard nyo ginaset, hindi lang kay Marcos, sa tanan nga public officials ta, na-practice nyo man as lawas nyo. Abi? Ma-birthday yung bata. Yan, ininom ka mo. As if, may labot yung bata sa inom nyo.
12: Kumintar ka mo, ibutan nyo ba ng lawas?
9: Muna, sobra na kung kaysa. Muna, kisa daw ay naman gana, tao, mag-officials, Pilipinas, ang mga mayo, kaibisan sa mga tigamay nga bagay. O, itong isa ka mayor, itong nakasuksok siya sa malahalon nga bayo, kay kasarang man sa iya.
12: Tiyoy!
9: Nagkanto sa gani sa mga nabahaan, pero suksok niya lang mahal niya nga bayo.
12: Kaya ano yung labot
9: mo? Kaya sinuksok niya mahal niya nga bayo, amo naman itong isyo. Kung hindi magkanto, bisan baratoon bayo, ay mga kamuisyo, ay isyo man gapon, daw ay padulungan, tao sa inyo.
12: Ang tao, sumungking nga dapat gali Radyo Manubi, kung magkanto ka sa ba, mapuroy ka lang.
9: Oo.
12: Dayon si Sakay Marcos sabi, pagbaha to, mambal sa nga, hindi lang ko iya magkanta, kayo nagabinaha.
9: Oo.
12: Para sa ako niya, bilang pumuluyo, Radyo Manubi, hindi ko man na mapunggan ang baha, pero ang selebrasyon niya sa akon asawa,
9: Hindi
12: mo man na iya pagpunggan, maubra man na ito iya, suguon ko man na ito sila, ang DPWH, ang kung ano itong ahensya, pero ti ang pagkanta ko sa asawa ko nga, isa man na ma birthday sa isa katuig.
9: Oo, oh, mugede. Okay,
12: hindi ko na yun na iya guru pagpaliwari nun Radyo Manubi.
9: Ay, gano'n. Ito ka garot, nagidya sa Pilipinas.
13: Tatak, RMN.
9: Ang delikadesa, tsindihan tama na.
12: Tsindihan tama na. Okay, man
9: pero, na kung kay isa bala, hindi nyo man pagpasubrahing, balaan tama na, narrative na malang initanan sa politika ang atong tuyo. Ang balita ang inyo nabatian, dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggranon ini sa good cholesterol, nga masilig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo ni magstrago lang aton nga dugan. Likaw kagita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganay para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabutika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ginpanugutan sa Sandigan Bayan 5th Division nga kakason si former DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa kaso nga plunder kag graft ni Senador Jinggoy Estrada iniangot sa manumalya nga flood control project. Sa boto nga 2-1, ginsiling sa mga justice sa Sandigan Bayan Division nga kabayan ini sang ila prosecutorial discretion agon matumod kung sino ang himuon nga testigo.
13: Tatak, RMN.
9: Sa Balita International.
12: Magkaradyo man duwan pa tayo matapos na pangbuno ang isa kababayi sa Times Square sa New York, lakip sa gibawian sang kabuy ang suspect matapos ginlutang sang kapulisan. Sunog kay Mayor Zoran Mamdani, yara na sa establing nga kondisyon na napinasan. Nagagawa sa report nga wala sang kilabtanan sa terorismong insidente. Ang nagalaptang ang mga video, nakita nga duha ka kutsilyo ang bitbit sa babae kagin taser sang pulis antes gintiro sa makaduha ka beses sang nagsaruso sa ila sa subong padayon ng investigasyon sang otoridad.
13: Tatak, RMN.
9: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mango sin fruit extract nga may anti-cancer properties, kag may 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
13: RMN News Negosyo.
12: Nagsirado ang Philippine peso sa panibagong all-time low. Kahapon September 1, nagsirado ini sa 62.4 pesos per dollar o sa isa ka dolyar. Nalapawan sinang record sa Biyernes nga 62.26 sa isa ka dolyar. Nagbukas ang peso sa trading day sa 62 pesos and 25 centavos.
9: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension, Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. Sa Pasay, Estancia, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras, Magadama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, Uton, Iloilo. Kabangkalan, Kagadi City, sa Negros Occidental, kag sa tatlo ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension, Clinic and Pharmacy.
13: RMN News Sports.
9: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag Life Extension, vitamin D3 ka na. Nagdoble ang presyo sa ticket sa US Open bangod sa pagtingwa sa mga fans na makalantaw sa opening match ang Filipina star nga si Flushing Meadows. Atubangon sang 21-year-old nga Pinay-Amerikana nga si Mary Stoena sa opening round sa Martes, las 8:40 sang gabi, uko na las 8:40 sang aga diri sa Pilipinas. Maghampang sila sa Louis Armstrong Stadium, ay kaduha sa pinakadakong court sa Billie Jean King National Tennis Center. Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack kumataas sa aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og gali ang paginom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3.
13: RMN News Entertainment.
12: Ginbalikan sa doktor ka vlogger nga si Dr. Mike ang inagligad nga relasyon kay Pia Wurtzbach sa latest YouTube vlog kung saan nagkaupo niya ang Filipino-Canadian nurse kag content creator nga si Nurse Jan. Ginpahag ni Dr. Mike kung may full name nga Mikael Warshavsky nga nag-date sila ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa Piksang Rain sini. Halos inibapati si Nurse Jan sa nabatian. Bayag niya mahimo makonsiderar si Dr. Mike nga kabayan sa Filipino bangod sa pag-date sini sa Pinay. Sang 2016, gin-confirm na ni Dr. Mike ang Pia ang ila relasyon sa separado nga mga interview. Nakitay ang duwa sa sideline sa New York Fashion sa February 2016. Si Dr. Mike ang ginigadlan nga People's Sexiest Doctor Alive. Si Pia ang kasal na sa negosyante nga si Jeremy Johnson halin sa Marso 2023.
9: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kay salam ka sa share sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids kang risk ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
14: Extra. Wow, balita.
9: Wala makapugong ang madalom nga pagbaha sa pagpakasal na ni Mr. and Mrs. Chico kahapon sa San Juan Bautista Parish sa Hagunoy, Bulacan. Antes ng seremonya, nagpanugyan ang tagdumalahan sa simbahan sa mag-asawang ay postpone ang kasal bangod sa mataas nga tubig. Apang naglabot sa hawak ini sa sulod sa simbahan. Apang bangod sa ila, pila ka personal nga rason ang desisyon sila nga padayuno ng seremonya. Ipalipot pa sang nobyang iya bayo sa kasala kung hindi inimangin upang sa paglakat sa tubig baha. Bangod wala man sang kuryente, gingamit ang portable speaker sa baylo sang sound system. Sa piyak sa mabulay ng kaimtangan, ginimo gyapon sang organizer ang ilapugos ng masarangan, agud mangin pinasahi ang okasyon. Sa katapusan ng seremonya, nagpadayon kag ang namag-asawa, opisyal nga ngin Mr. and Mrs. Chico sa piyak sang kalamidad. Pero kung nagmalasakit ka mo, Mr. and Mrs. Chico, nga dunot ka mo.
12: Nakuha na lang yun, dayon na lang Radyo Manubi. Kaya ang baboy, nakuha luto ng apritada mo.
9: Hindi, prior sinangin, nambalan mo sila, pwede man mo. Pwede man nakasaylo ang Paris balay nila. Sa barangay, gusto man nila nga...
12: Tigaling ito, siguro nakakuha na ang mga, like, yun mga flowers na bala. No?
9: Kiyo, bisan pa. Eh, para istoryahan man. Dala naman lang. Ti, ano mo na kayara naman lang.
12: Gusto man nila. History man. Eh, gusto nila mag...
9: pinasahe sa tanan. Pinasahe sa tanan. Di kita mo, di worldwide, istoryahan mo. Monetize na yun, di bawi gasto. Sakto. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
12: DTX ka, Choy, Chay. Sa mga tapalamati nato ng DTX 700, mga karadyuman, buligan ka sa mga masunod. Una, punggan niya ang pagtaas sa imo sining blood sugar para hindi mautod ang imo sining tiil, hindi ka mabulag, hindi maigo imo kidney kagang duha sa duha mo blaka hita da may purpose pa na. Sa mga tagpalamati naton, ikadua limpyon yang aton sining atay, kay ikatatlo mga karadyuman, mataas ang antioxidant properties sa sini para hindi ka dali magtigulang. Himuon mo simple lang, utatian ni kaos ang tamis, ang karbo nimo gamaya lang, ang karne mo jutaya lang. Diri ka sa vegetables kag sumusuma sa mga prutas kag paduktor ka. Pakuha ka sa imo nga mga laboratory. Gani sa mata para matina ito mga garadyuman, mag DTX 500.
13: Tatak RMN.
9: Oras alas 7:11 sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Karon ang aton tingog iligay nun sa part 2 sang aton pagpangalagad. Radyo Man, Novi Guaso.
12: Radyo Man, Reagan Arlos.
13: Tatak RMN.
15: RMN Network News.
16: Ng mga motorista, kasama natin sa balita Radyo Mancon, Debata. Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na i-waive o i-refund ang toll fees sa mga motoristang na stranded ng halos buong araw o 22 oras dahil sa baha sa bahagi ng San Simon sa Pampanga. Tinukoy ni Villanueva na dahil sa baha ay hindi nakadalo ng impeachment trial si Senator Lito Lapid at late na itong nakarating sa sesyon ng hapon. Maging si Senator Robin Hood Padilla ay kasama rin sa naipit sa traffic sa NLEX nitong Lunes. Ipinunto ng senador na hindi lang simpleng inconvenience ang maipit sa expressway ng mahabang oras kundi usapin din ito ng kaligtasan at kapakanan ng mga tao. Gate ng senador, nagbayad ng toll ang mga motoristang naipit ng mahabang oras sa baha. Pero hindi ganito ang serbisyong tinatamasa ng mga kababayan mula sa serbisyong kanilang binabayaran.
17: Naniniwala rin po tayo ginoong Pangulo na dapat ikonsidera ng NLEX management ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matinding naapektuhan ng prolonged closure. Nagbabayad ka na po ng toll, naiipit ka pa sa baha, at you will spend so much time of your life inside the expressway. Hindi po yon ang serbisyong binayaran ng ating mga kababayan.
16: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
18: Sa kaugnay pa rin balita, patuloy na paniningil ng toll fee sa NLEX sa kasagsaga ng baha Binaticos. Kasama natin sa balita ito, Rajman Grace Mariano.
19: Binaticos ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang patuloy na paniningil ng North Luzon Expressway o NLEX ng toll fee kahit sa kasagsaga ng pagbaha. Dismayado si Sendanya na naging North Luzon Express Lake na ang NLEX pero wala pa ring toll suspension. Kaya tanong ni Sendanya anong binabayaran ng mga motorista sa NLEX, water rides sa theme park o parking fee. Katwiran ni Sendanya hindi birong halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga motorista pero dapat itong suspindihin kung may sections o lugar sa NLEX ang hindi passable, kagaya kung may pagbaha. Gate ni Sendanya, hindi dapat singilin ang mga motorista ng toll fee kung hindi naman kayang igarantiya na ligtas ang kanilang madadaanan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
18: Makatutulong ang mga pag-ulan para mabawasan ng polusyon na o sa hanging dala ng haze mula sa forest fire sa Indonesia. Ayon sa Environmental Management Bureau ng DNR, posibleng makaapekto hanggang September 3 ang haze sa antas ng air pollution sa bansa dahil na rin sa usok na dinadala ng hanging habagat mula sa Kalimantan sa Borneo Island. Gayunman, kung sasabayan ito ng mga pag-ulan, mawawash out nito ang mga smoke particle o yung usok at iba pang maninipis na pollutant sa hangin. Inaasahang bubuti naman ang lagay ng hangin sa bansa ngayong weekend kung magpapatuloy ang mga pag-ulan. Batay sa pinakahuling monitoring ng DNR, NCR, naitala pa rin ang unhealthy na air quality sa Makati, Malabon, Paranaque, Quezon City at Taguig mula sa acutely unhealthy. Habang ang ibang lungsod naman ay nasa level ng improving o bumubuti na ang kalidad ng hangin.
20: Yang haze, umabot na sa Negros Island, mga residente pinayuhang magsuot ng face mask. Kasama natin sa balitang ito, Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
21: Pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa gitna ng nararanasang haze o ulap mula sa sunog. Sa interview ng RMN Bacolod, ipinahayag niya ni DOH NIR Assistant Regional Director Adrian Hort Ramos na kanilang ipinapayo sa publiko na limitahan muna ang outdoor activities lalo't na sa mga lugar na kumpirmadong apektado ng haze. Sa may mga cardiopulmonary o respiratory conditions, ipinapayo naman ng DOH ang pagsuot ng particulate respirator tulad ng N95 mask habang ordinaryong face mask naman para sa mga walang nararamdaman. Una na kinumpirma ng Environmental Management Bureau ng Negros Region na mayroong haze sa isla ng Negros ayon sa kanilang readings na nakuha mula sa kanilang air quality monitoring equipment. Ipinahayag ng Department of Environment and Natural Resources sa EMB na unhealthy ang air quality sa Metro Manila, Calabarzon at Mimarupa dahil sa haze. Pinaniniwala naman ng haze ang nagmula sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia na dinala naman ng southwest monsoon o habagat sa Pilipinas. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN! RMN Network
18: News! Sa iba pang mga balita, opisina ng vice-alkalde ng lungsod ng Maynila, nasunog. Kasama natin sa Balita Radyoman, Eman Mortega.
0: Idineklara na nga fire out ang sunog na naganap dito sa loob ng Manila City Hall ngayong umaga. Ayon sa Manila Fire District, umabot sa unang alarm ang sunog na nagsimula ng alas 5.44 ng umaga bago idineklara ang under control at tuluyan na apula ng alas 6.21 ng umaga. Agad na responde sa lugar ang mga tauhan ng Intramuros Fire Station, katuwang ang Manila Fire Department, mga volunteer para agad na lang mapula ang sunog. Dapat itabasi sa paunang informasyon, nagsimula ang sunog sa loob ng opisina ni Manila City Vice Mayor Chia Chensa. Hindi naman pa nadama yung kataping tanggapan dahil sa mabilis nga na pag-responde ng mga bombero. Patuloy pang inaalam yung pinagmulan ng sunog at ang halaga ng pinsala habang pinapayuhan yung mga magtutungo sa tanggapan nga o opisina ng Vice Alcalde na abangan na lamang yung anunsyo kung kailan at saan sila maaaring magpunta. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Patak RMN.
20: Alas 7:19 ng umaga, mabibigyang daan na ngayon ang pagiging state witness ni dating Public Works Secretary Manuel Manny Bunuan sa flood control scandal. Ito po ay kasunod ng naging pag-aproba ng Sandigan Bayan 5th Division para alisin si Bunuan bilang co-accused o kapwa-akusado sa mga kasong plunder at graft, posibleng gamitin ang mga pahayag ng dating kalihim sa mga kasong inihahanda laban sa pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Una lang inakusahan ng kampo ni Romualdez ang Office of the Ombudsman na pinipilit na tumistigo si Bunuan laban sa dating House Speaker. Samantala, iginagalang naman ng kampo ni Senator Jinggo Estrada ang desisyon ng Sandigan Bayan, sabay sinabi na gagawin nila ang lahat ng legal na remedyo sa mga kinakaharap na kaso.
18: Nakakuha ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLC para sa 55 mga bank account at 4 na insurance policy para sa isang hindi pinangalan ng mambabatas. Ito'y matapos na makahanap ang Court of Appeals ng probable cause na konektado ang mga assets sa kasong graft. Sa impormasyon ng AMLC, iniugnay ang nasabing mambabatas sa mga government project na bilyong piso ang halaga. Bukod sa bank accounts, saklaw rin ng freeze order ang assets ng construction company na konektado sa hindi pinangalan ng lawmaker. Ito'y kahit nag-divest o kumalas na ang mambabatas sa construction company bago maupo sa gobyerno. Lumabas kasi sa records ng AMLC na patuloy pa rin tumatanggap ng kita sa negosyo. Ang mambabatas, indikasyon na may control pa rin siya sa construction company. Abangan sa aming pagbabalik, palitan ng piso kontra dolyar, muling sumadsad sa panibagong record low.
20: A grade 8 student dyan sa San Mateo Rizal na magaang ilong matapos hampasin ang yantok ng isang guro.
18: Itong RMN Power of Hyperlocal.
1: RMN Network News.
22: Buntag Pilipinas, sa ito po
18: sa Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
22: Operate Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
23: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
24: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News.
18: 7:22 ang oras ngayon. Muling lumagapak sa panibagong record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62.4 pesos ang halaga ng piso kahapon, September 1. Nahigitan nito ang naitalang all-time low na 62 pesos and 26 centavos noong Biyernes, August 28.
1: RMN
20: Nagtakda naman po ng rollback ang Department of Energy sa Liquefied Petroleum Gas o LPG ngayong Setyembre. Taliwas ito sa forecast ng mga oil company na magkakaroon ng taas presyo sa LPG ngayong buwan na 2 hanggang 3 piso kada kilo. Kinontra ito ng DOE sa pagpapatupad ng 40 centavos na rollback. Ayun, katumbas po yan ng 4 pesos and 40 centavos para sa mga kumukonsumo ng regular na 11 kilograms na LPG tank. Una nang nagsabi ang Regasco halimbawa na hindi sila magtataas ng presyo sa LPG ngayong Setyembre dahil sa pagdideklara ng state of calamity sa maraming probinsya sa Luzon.
18: Kasado na bukas ang nationwide National Simultaneous School Safety Drill ng Department of Education. Ayon po sa DepEd, nilipat sa ibang petsa ang drill. Kasabay na rin o pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa mga psychiatric at pediatric expert. Layo ng drill na mapalakas ang kahandaan ng mga mag-aaral nang hindi nagdudulot ng takot o trauma. Bago ang pagsasanay, kailangan ng written consent mula sa mga magulang at pagsang-ayon ng mga mag-aaral bago ang mismong aktibidad. Mahigpit na ipagbabawal o ipinagbabawal ang threat simulation, paggamit ng baril o anumang armas, active aggressor role player at iba pang makatotohanan ng simulation. Pagtitiyak pa ng DepEd, magkakaroon ng psychosocial at psychological first aid matapos ang drill at limitado lamang sa external security ang magiging papel ng mga tauhan ng PNP.
20: Report po tayo, Jesse San Mateo Rizal, meron pong guro na nanghampas ng yantok sa grade 8 student na magadaw ang ilong. Makibalita nga tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Nagreklamo ngayon ang pamilya ng isang grade 8 student sa San Mateo National High School matapos umanong hampasin sa ilong ng kanyang guro gamit ang yantok na pang-arnis. Ayon sa ama, napansin niyang namabaga ang ilong ng anak nang umuwi ito nitong Miyerkules. Kuwento ng bata na pinigilan siya ng guro nang umalis siya bandang alas 6 ng gabi para tumugtog sa isang prayer meeting. Dahil sa pagpipilit ng estudyante, doon umano siya hinampas sa ilong. Hindi lang daw ito ang unang beses, sabi ng bata. Ilang beses na rin siyang hinampas pati na rin sa ulo. Hindi lang niya mabilang kung ilang beses sa buong school year. Hindi niya ito sinabi agad sa mga magulang dahil ayaw niyang madagdagan ang problema ng pamilya. Iniulat ito sa barangay at kinausap na rin ang guro at punong guro. Ayon sa ama, sinabi ng principal na ililipat na lamang ang bata sa ibang seksyon at pagbabawalan na rin ang guro na gumamit ng yantok. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Kasama mo sa Raymond Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak RMN.
3: RMN Police Report.
18: Caregiver patay matapos hatawin ng palakol ng kanyang alaga sa Jensan. Kasama natin sa balita si Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
4: Patay ang isang 58 taong gulang na lalaking caregiver matapos itong patayin ng kanyang binabantayang 50 anyos na alaga sa may barangay Buayan, General Santos City, kaninang alas 2:30 ng umaga, September 2, 2026. Kinilala ang biktimang si alias Frank at residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa Police Station No. 3 ng General Santos City Police Office, na natutulog ang biktima at nilapitan ng suspek sabay atake gamit ang palakol. Tinamaan ang biktima sa ulo nito. Dinala pa sa pinakamalapit na ospital ang biktima pero namatay din ito kaninang alas 3:40 ng umaga. Napag-alaman na may deference sa pag-iisip pa ang suspek na siya rin inaalagaan ng biktima. Nasa Police Station No. 3 na ngayon ang suspek habang inaayos na ang kaso nito dahil sa kanyang ginawang krimen. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
20: Report pa rin tayo sa probinsya, patay na butanding napadpad sa baybayin ng Kinugitan sa Misamis Oriental. Kasama natin sa balita, Rajuman Ann Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
5: Napadpad sa mababaw na bahagi ng baybayin ng Purok 1, Barangay Bulisong, Kinugitan, Misamis Oriental ang isang 16-foot na whale shark o tinatawag na talukey. Napag-alaman na agad na inireport ng mga residente sa mga otoridad nang nakita ang nasabing marine animal at rumisponde ang mga tauhan ng DNR 10 sa pamamagitan ng Sendro Hinguog City, katuwang ang Philippine Coast Guard at LGU kinugitan nang sinuri ang nasabing whale shark na tuklas ang patay na ito at may sugat na humigit kumulang 7 pulgada ang lalim malapit sa bahagi ng ulo. Agad namang nakipag-ugnayan ang DNR sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR dahil nasa ilalim ng jurisdiction ng BFAR ang nasabing species at inirekomenda ng BFAR na ilibing agad ang bangkay ng whale shark upang maiwasan ang pagkabulok at posibleng epekto nito sa lugar. Dahil rito, muli namang nanawagan ang DNR sa publiko na agad ipaalam sa mga kinauukulan ang anumang insidente ng stranded na sugatan o nangangailangan ng tulong ng marine wildlife para sa agarang pagresponde at tamang pangangalaga. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyo Man, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Walang alam ang dalawang colonel ng Armed Forces of the Philippines na ginamit ang kanilang certification para sa liquidation ng confidential funds ng DepEd noong 2023. Sa pagharap ni Colonel Manaros Buransing sa day 20 ng impeachment trial, sinabi nitong nagulat siyang ginamit ang mga isinumiting military certification letter ng DepEd sa Youth Leadership Summit para gamitin sa liquidation ng confidential fund.
7: Ang napansin ko lang ditong relevant, yung nag-certify ka do sa which resulted in zero reported CTG, which yes, is sir. A statement of fact, di ba? Wala yes, nangyari.
8: Sir. Yes, sir.
7: Alam mo ba na nag-certify ka na gagamitin liquidating instrument ito para sa confidential fund?
8: No, sir.
7: You're not aware?
8: No, Your Honor.
18: Yeah. Ibinunyag ni Buransing na ang aktual na ginasto sa bawat Youth Leadership Summit ay nasa 30,000 pesos lamang at limitado sa koordinasyon, paggamit ng pasilidad at pagbibigay ng kaalaman sa ganitong events.
10: Liyo kayo nagtaka na 15 million yung ginastos para sa information for events that don't cost more than maybe 200,000, 150 to 200,000 per event?
8: I did not know the amount or that there was any funds by the DepEd po, sir.
18: Wala ring ideya ang isa pang testigo na si Colonel Magtanggol Panopio na ginamit ang dokumento bilang liquidation tool nang humarap siya sa pagdinig sa kamera noong 2024.
11: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinesertify anything about money or funds, Your Honor.
18: Kapwa ay ginit ni na Colonel Buransing at Panopio na pinondohan ng AFP at lokal na pamahalaan ang mga Youth Leadership Summit at hindi ang DepEd.
20: Sa kaugnay na balita, ngayong pong araw na ito isasalang si Attorney Michael Poa para sa 21 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Poa ay nagsilbing Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita rin ng Department of Education noong maupong kalihim si Sara Duterte mula 2022 hanggang 2024. Tumayo rin siyang spokesperson ng defense team pero pansamantalang bumaba sa pwesto dahil magsisilbing testigo ng prosekusyon. Ayon sa deputy spokesperson ng depensa na si Attorney Justin Nicole Gular, babalik din si Poa bilang spokesperson matapos humarap sa witness stand.
25: Common etiquette and proper decorum dictates that we respect the impeachment court and he needs to, at the moment, step aside from serving as the defense team spokesperson. Kaya po, ako bilang deputy lang muna.
20: Wala pa pong napipisil ngayon na bagong spokesperson ng depensa.
25: I think this is still being considered and talked about between the defense team and of course the client, the vice president. But I'm pretty sure naman, if may mapipili na kami, may makikita na kami, if that time comes, Attorney Michael Poa or the vice president herself will inform the media especially of this matter.
20: Si Defense Panel Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular.
18: Sa iba pang mga balita, 25 minuto lamang ang itinagal ng pagdinig sa Kamara para aprubahan ang mahigit 10 bilyong pisong pondong inihirit ng Office of the President Sa botong 37-5, lumusot sa committee level ang 10.15 billion pesos na proposed budget ng tanggapan ng Pangulo. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mababa yan ang 28 billion pesos na pondo ng Office of the President ngayong taon dahil natapos na ang mga aktibidad sa ASEAN Summit kung saan host ang Pilipinas. Matapos ang presentation ni Recto, nagmosyon na si House Minority Leader Marcelino Libana na tapusin na ang deliberasyon sa pondo ng OP, bunsod ng inter-parliamentary courtesy sa Pangulo. Tinutulan naman ito ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino at ikinatwiran na dapat tanggalin na ang kultura ng inter-parliamentary courtesy lalo sa usapin ng pambansang pondo.
9: Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds. The people want answers direct from the Office of the President. Yun ang gusto nating marinig. At ito lang ang pagkakataon para direktang marinig ang kanilang mga sagot.
18: Si Act Teachers Party List Representative Antonio Tino.
20: Sa iba po pong balita, posible raw na makompromiso ang eleksyon sa 2028 dahil sa malaking tinapyas sa proposed na budget ng Commission on Elections para sa 2027. Sabi ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, tinanggal kasi ng Department of Budget and Management ang nasa 15.2 billion na pesos mula sa kanilang hinihiling na pondo sa susunod na taon. Mula rito, 9 na bilyon piso sana ang ilalaan ng COMELEC bilang paghahanda sa national and local elections sa 2028. Ilan sa mga implikasyon daw ng mas maliit na pondo ay kakulangan ng automated election machine at hindi rin daw agad makakapag-imprenta ang COMELEC ng mga gagamiting balota.
12: Sana naman pumapakinggan kami ng kagalang-galang na House of Representatives at ng Senate later. Ma-restore lang po yung 9 billion because definitely the conduct of the election will be affected by the reduction.
20: Bagamat kinikilala ng DBM ang malaking panahong kailangan ng COMELEC para paghandaan ng 2028 elections, iginit naman nitong sapat ang kanilang inilang pondo sa komisyon sa susunod na taon. Sa katunayan daw, tumaas ng 46% ang pondo ng COMELEC kung ikukumpara sa 2026 General Appropriations Act. Bukod dito ay ini-enjoy rin daw ng COMELEC ang fiscal autonomy o yung malayang pangangasiwa ng kanilang pondo kaya pwede nilang i-adjust ang alokasyon para mapunuan ang kakulangan sa election preparation.
18: 7:34 ang oras ngayon. Inimbitahan ng Judicial and Bar Council ang 5 Senior Associate Justice para mag-apply sa posisyong Chief Justice. Kasunod na rin ito ng napipintong retirement ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa November 6. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, naging tradisyon ng JBC na anyayahan para po mag-apply ang 5 Associate Justice na may pinakamatagal na sa serbisyo. Kabilang sa mga inanyayahan ng JBC, sina Senior Associate Justice Marvick Lunen at Associate Justices Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting at Rodil Zalameda. Sina Lunen at Cagiwa ay itinalaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino, habang sina Hernando Inting at Zalameda naman ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Hesmundo ay itinalaga naman bilang Associate Justice ng Korte Suprema noong 2017 at naupo namang punong mahistrado noong 2021.
20: Pasintabi lang po sa mga nag-aalmusal sa umagang ito, yung natagpo ang kalat-kalat na buto raw ng tao dyan sa Camarines Sur ay nakilalang isang lola na ilang buwan ang nawawala. Kasama natin sa balita, Rajuan Mike Barfega ng RMN Naga.
13: Isang lola na matagal nang iniulat na nawawala ang nakilala sa mga skeletal remains na natagpuan sa isang madamong bahagi ng lupang sakahan sa Barangay Taytay Goa, Camarines Sur, nitong Martes ng gabi. Natuklasaan ang mga kalat-kalat na buto ng tao habang nangingisda ang tatlong katao sa ilog na malapit sa boundary ng Barangay Amugis sa Lagunoy at Barangay Taytay sa Goa. Agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga opisyal ng barangay at sa Goa Municipal Police Station na nagsagawa ng paunang investigasyon, dokumentasyon at pagproseso sa lugar. Sa isinagawang identification at verification procedures, nakilala ang mga labi bilang kay Alias Purita, 75 anyos, residente ng barangay Gimaga, Goa, na naiulat na nawawala mula pa noong Hulyo ngayong taon. Ayon sa mga kaanak, may iniindang karamdaman ang matanda at dati nang umaalis sa kanilang tahanan at nagtutungo sa bahay ng kanilang mga kapamilya. Patuloy ang investigasyon upang mabatid ang buong pangyari kaugnay ng pagkawala at pagkakadiskubre sa biktima. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Rajuman, Mike Marfega, Tatak, RMN.
18: Samantala sa Bukidnon, isang lalaki naman ang natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay. Kasama natin sa balita Rajuman, Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
14: Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ang isang 58 taong gulang na lalaki sa loob ng kanyang pamamahay, particular sa Zone 2, Barangay Kinawe, sa bayan ng Libuna, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa insidente at pagdating sa area, nakatihaya at wala ng buhay ang biktima. Base sa salaysay ng babaeng kapitbahay ng biktima, hindi nito napansin ang biktima na lumabas ng bahay noong nakarang gabi na nakasanayan na nitong gawin. Kinaumagahan, doon na tiningnan ng babae ang loob ng bahay para malaman ang kalagayan ng biktima at laking gulat na lang itong nakita na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay ang biktima. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa area at wala namang nakitang foul play sa insidente. Napag-alaman na mayroong maintenance medicine ang biktima sa dinaramdam na sakit na pneumonia at diabetes. Sa ngayon, na-turnover na sa pamilya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
15: RMN Network News.
20: Ang astig ng background music mo, ha?
18: Makakarating.
20: Ay, unang araw pa lang po ng Bermont. Sabi, Bermont na ho, ha? Nagsimula na magbenta ng mga Christmas decoration ng ilang tindahan sa ating bansa. Diyan po sa Dapitan Arcade sa Quezon City, kaliwat ka ng mga nagkikislap ang Christmas lights at naglalakihang Christmas tree na ang nakadisplay. Naglalaro ang presyo niyan sa 1,000 hanggang 5,000 piso, depende sa design. Sa pag-iikot naman ng DXL Arm in Manila, sinabi ng ilang tendero na bahagyang tumaas ang presyo ng ilang Christmas decor dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Gayunman, meron daw pangilan-ngilan ng namimili rito para umano mas makamura habang maaga pa.
16: Tumaas ang mga presyo dahil din sa mga libo, naapektuhan ng ano natin ngayon bansa dahil sa gera. Tumaas din ng ating presyo ng mga ano items. Pero kaya pa rin naman nila yung presyo namin. Di namin tinataas ng sobra.
17: Para hindi maraming tao at baka sakaling makamura pa kasi para makauna ka na.
20: Inaasahang mas dadami pa ang mamimili o mamimili ng mga dekorasyong pangpasko pagsapit daw po yan ng Oktubre at Nobyembre.
18: Ang Pinoy Christmas icon na si Jose Marichan ay may panawagan po sa pagsisimula ng kapaskuhan.
20: Lumabas na siya?
18: Oo. Whenever eh. Whenever.
20: Whenever.
18: Ang may report si Myra Jane Nasayaw.
19: The long wait is finally over dahil ngayong simula na ng Bermonts, muli na namang maririnig ang kantang Christmas in Our Hearts ng Pinoy Christmas icon na si Jose Marichan. Sa post ng Universal Record Philippines, winelcome ng singer ang mga Pilipino sa pagsisimula ng Christmas season, kalakipang intro ng kanyang awitin. Inaasahang magdodominate muli ang Christmas in Our Hearts na nirelease noong 1990, maging ang iba pang classic Christmas songs ni Jose Marichan sa Philippine music charts. Samantala, kasabay ng pagsisimula ng Bermonts, nanawagan ang singer ng tulong para sa lahat ng apektado ng mga pagbaha sa bansa. Say ng singer, sa mga panahong binibiyayaan tayo ng Panginoon, maiging mag-extend ng tulong sa mga nangangailangan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
20: At makakarating ba yung piniplay mong yan?
18: So, yung ating so Christmas na special. Yeah. Oo, pwedeng-pwede na.
20: Makarating kaya ang tulong sa entrance?
18: Sana! Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
20: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
18: Mula ho rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Buenos dias, mapia mapita, mga kasama.
21: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
0: Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
20: RMN Network News.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
21: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
24: May tapang na hindi sumusuko.
26: May ang King Discarte para magtagumpay.
27: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
28: Yan ang bangis ng layon.
29: Gerald Anderson, EZ Mill,
30: Mark Mugen,
31: Emil, and Vince of DBTK.
32: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
33: Drink responsibly.
34: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
35: Magkano kilo ng karne?
36: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
37: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Dili na!
38: Sarap magkasama.
39: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
40: Ilong Ranger?
41: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
40: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
41: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
40: Sip-on ganyan dayon?
41: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc dayon.
42: Unilab quality yan.
43: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
44: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
45: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
46: United Home. Unilab yan.
47: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: if you won't want to miss.
1: Pag na-achieve man ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
5: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Siling sang doktor. Daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Pangpaalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
9: Mami, itigil ang drama.
10: Angeline,
9: may na-discover na akong timplado na at

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga garadyo man, las 7:45, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
3: Good morning, Boss Idol.
4: Good morning, Boss Idol. Good morning, Raven. Good morning, the best. Good morning, Lilo. Ano mo?
2: Ang bagong...
4: Pag-Pilipina.
2: Kamusta ka, cute na guy?
4: Okay, man.
2: I-check naton, anay, ang aton sining observation report. Nagikan sa aton ace reporter. Sa din ka gani subong lugar
3: din ka din ka sa syudad
2: din ka sa syudad subong
4: syudad
3: oh di ka ma-report
4: Mulo
2: sa Mulo. I-check naton mga karadyuman sa kapihan sa Mulo sa may plaza si engineer cute nagay ang aton nga walang pag-asa forecaster. Good morning cute nagay.
4: Good morning boss Idol.
2: Kamusta sa Mulo?
4: Okay madam, muna din kapi-kapi
2: din ka mo sa Mulo da kape
4: plaza
2: sino pud mo?
4: Papang Roger?
3: Sino nga ra? Da, sino pa?
2: Sino pa yun? Papang Roger? Sino pa?
4: Damo man.
2: Dao da. Anong gano'n na si Papang Roger?
4: Kape-kape.
2: Ano pa yun ginobra yun da?
4: Kapilan, kaong napay.
3: Aga-vlog-vlog.
4: Vlog-vlog.
3: Sino kay sino-vlog?
2: Sino po di aga-vlog da?
4: Ako man.
2: Ay, ikaw man. Di okay lang ka muna, subong.
4: Okay man.
2: Okay. Ga-ulan?
4: Ulan, gamit ulan.
2: Wala ulan.
4: Laman.
2: Mainit?
4: Init lang.
2: Ano ka init daw, kwan? Daw baga ka init? Ano
4: hindi man, medyo lang.
2: Medyo lang. Daw kung mag-sulay ka sa init, dumapasok ka?
4: Hindi man, medyo man.
2: Medyo man, okay. Dam... ano ka, namigyan ka?
4: Ka ba daw mag-tsok-tsok?
3: Nga-uniform ka mo?
2: Mm-hmm.
3: Hingiga, may aran iyang nga pa sa lubong mo. Hindi yaman suksok, hindi may basi may
2: kapadol
3: penalty.
2: Okay. Kaya may uniform nga daan, gali, no? Okay. Te, damo da subong guwapa?
4: Damo man.
2: Ang laway?
4: Pangit.
2: Hindi, ang laway damo man?
4: Na man.
2: Hindi, ang pamangkot, liwaton ko pamangkot, damo guwapa?
4: Oo, gamay lang.
2: Daw gamay lang ang guwapa. Ang pangit.
4: Dua lang.
2: Mm. Ang guwapo.
4: Tatlo.
2: Oy, extra.
4: Ako kid ng guy. Tatak ay may.
1: Tatak. RMN. Ayon,
2: extra ta sa mga tampalamati nato anong kape mo cute guy?
4: Nice kape.
2: Nga ginung kanans.
4: Nami amot na nete brato.
2: Magrajuman ang kape nga para sa imo kananamnan nam gidya gagamot hamot cute nagay mo.
4: Mm-hmm.
2: Nami an gi kuya sang kape balay nga pagtupa sa dila mo nanamnanam. Amoy na magrajuman ang Nanscon Coffee. Kadua mo pa imnon kay naka.
4: Tibag.
2: Yani sa mga suki naton mag Nanscon Coffee na nung imo balanyos.
4: Setat.
2: Aring soft touch wonder oil may ari ini magrajuman sang virgin coconut oil lemon eucalyptus rosemary oil kag aloe vera sa mga suki naton magrajuman bago pa lang.
4: Ubus.
2: Gani sa masuki nato mag softas wonder oil cute guys sino aton tamiwon subong
4: ay to Bob hi to Star good morning
2: sa kay Dr. Albanias good morning
4: good morning paribibot good morning
2: paribibot si Dr. Ninet Pador
4: good morning
2: oy kakabalong sige lang ihambal ko lang na galing sa imo
4: ano
2: mag birthday ko isikrito ko lang. Basta, isikrito lang ko sa imo. Anong gift mo sa ako mag-birthday ko?
3: Ano, gift ng birthday mo sa idol?

0: kumag birthday?
1: Hug lang.
2: Priceless. Anamit man ba sa idol?
0: Lumayan.
2: Anamit man.
0: Mayan.
2: Hug ka gano'n.
1: Hug lang.
2: Prayers, guro.
0: Oh, prayers. Uh-huh. Amang ko tako kung anong i-gift ko sa imo kung mag-kwan ka, mag-birthday.
1: Ah, busa doon, nag-gift mo ako?
0: Mayo lang abuot.
2: Okay. Okay man.
0: Okay man. Okay, oh, sino man. Pa? Sino pa tamiyon mo?
1: Hi, good morning mga pipa da. Yes, good morning. Tana.
0: Salamat, cute na guy. Magkaradyo man, si cute na guy.
3: Tatak, RMN. RMN News, Derecho Headline.
0: Kapeta sa merkado, ginatanaw nga himuon nga regular nga aktibidad, suno kay Mayor Raisa Treñas.
2: Sa showbiz, Itchy Worms, naghahanda na para sa Ila 4 City Tour sa New Zealand sininga Setyembre.
0: Sa hinampang Ateneo, iga-induct ang ilang mga bagong miyembro sa Sports Hall of Fame. Inigiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
2: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dire ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand. Kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Mga karadyuman, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protected. Gani sa mga suki nato na nupang inuhulat ninyo mga karadyuman. Man, kadto na sa aton sining nga mga butika, bakal na ikaw sang Life Extension Vitamin D3, pangitaon ta lang ang tatakil itatak original. Gani sa mga suki naton for longer life, mag Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
2: Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
3: Tatak RMN.
0: Ginatanaw sang Iloilo City Government ang posibilidad nga mapadayon ang kapeta sa merkado. Bisan matapos na ang Charter Month, matapos positibo ang response sa publiko sa kag mga local coffee shops. Sunod kay Mayor Raisa Treñas, nalipay siya nga sobra 18 ka local coffee shops ang nag-upod sa unang nga kapeta sa merkado. Madamo pa ang interesado nga mag-participate apang gin-prioritize ana isang city government ang mga homegrown o kon local nga mga coffee shops. Sa isa ka simanang aktibidad, napatigayon sang coffee art, barista training ka mga seminar para sa mga naluyag magtukod sang coffee shop apang isapagin ka nakita sa city government amo ang paggamit sa mga coffee shop sang beans nga halin sa Iloilo kag Banay. Bangon sa maayo nga response sa mga nagahingyo nga hindi lang inihimuon nga charter month, gani ginatanaw subong sa city government kung paano pa mapasangkad nga mapadayon ang programa para kay Treñas ang kapita hindi lang parte sa pag-inom sang kape kundi isa man kapaagi sa Mailongo nga magtililipon, magistoryahan ay kag mag-upod.
4: Wala nga damo gid gusto nga i-expand pagid naton and kung paano pagid naton ma monthly or I don't know, ginapatunan naton sa team kay with the purpose man nga i-promote naton ang aton nga local coffee shops kag nakita man naton nga nag-increase pagid ang coffee lovers naton.
0: Ang kabahin sa ang pahayag ni Mayor Raisa Treñas.
2: Ang ini nga bahin ginadulon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients gamong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika, sa shop at Zamara sa Marymart Mall. Kag i-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Plead not guilty si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sa tumang sa Sandigan Bayan 6th Division sa duha ka kaso sang graft. Ang mga kaso nagalakip sa ginaaligar conflict of interest sa pila ka mga proyekto sa infrastruktura. Suno sa prosecution, illegal nga ginmentinar ni ang iya financial interest sa Alencon Development Corporation sa diin nagapanag-iya ini sang 500 shares of stock. Sa iya not guilty plea magapadayon ang trial sa kaso sa din kinanglan nga pamatudan sa piskalya ang mga aligasyon batok sa kongresista.
3: Tatak RMN. Magkaraan
0: sumaan ang balitang inubatihan ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen. Mayo ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, kay hypertension. Upda nato ni mga biyas ang healthy lifestyle. Mga duwa na kasimana, huwag ro, higig ko ka-exercise, radyuman, mag-grabbing inulan. Kapin pa kay, gusto ko tani mag-exercise, blay, nang galuab, gid ko blay.
2: Ako plus two.
0: Imo?
2: Hindi.
0: Huwag ka to nagtungtong sa kiluhan ta. Sa mga tampalamati natin, mag-Santon Plus Gold, mga karadyuman, para ini sa aton, okay? Gani sa mga suki naton unta titsoy ang sigarilyo. Ang inom, unta tilang. Maluoy ka sa imo sini nga pamilya nga base sa iluhan ang imo birthday sa November 1. Gani sa mga tapalamati naton Magsanton Plus Gold aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
3: Tatak RMN.
0: Pilason ang 69 anyos nga tigulang matapos gintiro samtang nagalawig sa Iakarbao sa Barangay Bangkal, Lemery, Iloilo, Lunes. Asang Lunes, gininagong biktima kay alias Sirong, samtang ang suspek amo si alias Will, 53 anyos, Lunsay residente sa nasambit ka barangay, sunod kay Police Corporal Nel Abres, sang Limeri Municipal Police Station, nga may mga personal nga away ang biktima kag ang suspek. Nagagom sang kibiyas nga pila sa ulo si Sirong, ka nagkagwa naman sa Sara District Hospital matapos ginatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang si Will ang natigayon nga nadakpan sa mga otoridad sa balay sang Chief Tanod sa Barangay Bangkal. Kaso nga frustrated kag attempted murder ang ipasaka bato sa suspek matapos siya ginpalukpan sang 45 kalibre nga lutang ang otoridad. Nga nagpatigayon sang checkpoint sa lugar.
3: Tatak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadanon sa inyo sa Sato Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Sato Plus Gold. Ang Sato Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palayag, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kang nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Sato Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Napasaka nasang kaso sa Pavia Municipal Police Station ang duha ka mga suspek sa pagpangbuno sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo sa tinalikdan nga Agosto 30. Ini ang ginkompirmar ni Police Major Bonifacio Alabe Jr., ang hepe sa Pavia Municipal Police Station. Payag ni Alabe nga pasado alauna kahapon sang hapon, ginpasaka nila ang kaso nga murder kag frustrated murder bato kay alias Olot, Jesse Shetty Anyos kag alias Delphine, 32 anyos, lunsay pumuluyo sa Barangay Malagit, Lambunaw, Iloilo. Naibaluan na ginbuno patay ni Ulot si alias Popoy, 25 anyos, samtang pilason naman sa ulo si alias Nestor, lunsay pumuluyo sa Antique. Sa investigasyon sa kapulisan nga nagdumot si Ulot sa duha, matapos naglahog si Nestor nga hindi na mag-ayo sa balatian nga cancer ang amay ni Ulot, bangod iya ini nga ginpahiwitan sadto.
0: Kita mo lang gid.
3: Tatak RMN.
0: Las 7:57 antaw na sa aga magkaradyuman. Abiyang inyo na nga mga aligot-got iinom nyo sang kape para sa mga tapalamati natin ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga healthy, ang kape nga may rice mushroom extract, ang kape nga may mangosteen fruit extract, ang kape nga para sa imo masarangan sa bulsa kag tama ka healthy. Gani sa mga suki natin magkaradyuman, tandaan ninyo Vita D Plus Coffee Mix. Sulitun ko ha, Vita D Plus Coffee Mix. Di na mabakal, grocery stores, kaya sa mga butika, ang solo minting na kape na may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix.
3: Tatak RMN.
0: Ginkilala sang Uton Bulb Union Growers Association o kung ubuga, ang dako nga bulig sa gobyerno, ilabi na sa Department of Agriculture, Regional Offices para mapaayo ang produksyon sang sibuyas. Gipayag ni Ubuga President Eduardo Tano or Tanyo, umpisa sang ilagin tukod ang asosasyon sang 2017 naging positibo ang epekto sa ilang pagpananom. Sulo pa kay Tanyo na narisari ang kalakip sa mga programa sang day kasubong sa mga training kag suporta sa ilang miyembro kapapanagtag sang farm equipment nga mas nagpabakod man sa ilang pag-inupdanay. Sa isa sa madamong nga programa para sa grupo ang mga mangunguma, ang production loan easy access o complete program nga nagbulig sa dako para mapalabot or malabot nila ang 15 metric tons per hectare nga harvest, isa sa pinakadako nga ani sang asosasyon.
3: Tatak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sang Super Fiber, tilo iyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Magradyo man sa mga tao para mati naton sa mga aga, kung gusto mo magpadoktor wala ka kwarta, sulbaron kong imo problema kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Nga, choy ko magkanto ka dito, bisan pisos way kabayran. Libre ang check-up mo. Hambalon mo naton ginhambal ni Boss Idol. Okay? Ikadua, kung dira ka magkanto ay kaginabahulay, may iba niya nga mga klinik nga hindi aircon, ang guwaari ya pagsulod ni mo, maray kagarapon, kanamiton daw sa bangko ka lang. Ganit, samantang palamati na, tumamiyan, kanto na, sa Life Extension Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwas Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robin.